tibuok Kabisayan ug Mindanao, ang lungsod sa Tuboran, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning, og welcome na sa mga kingsunan. Ning lain nga Miyerkules sa kabuntagon, ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon karon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran paghigal. Sigapon kinyong pubring igsoon, pubring silingan, inyong amigos kahanginan mga higala Jeriel Asindiente. Sigapon mga higala hangtod tas alas 9 kabuntagon. Ato aga pagasawaan kining katibok ko sa kaoras karon nga tulumanon. Gisabak ug gisapuang sa LGU Tuboran mga higala. Under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel C.D. Jamante, Tuboran mga higala ni Tuboran Vice Mayor Danny Jamante o pinagis na kong pagsuporta usab ni former Tuboran Mayor Aljon Jamante mga higala. Sa gyapon mga higala, pagkabalitag, hisgutanan mga kaingsunan at pagkasauan hangtod sa alas 9 kabuntagon, inubanan sa iyong mga greetings, mga pa-shoutout o mga public service mga higala. Ubanin ko ninyo mga higala ha, hangtod tas alas 9 kabuntagon karos paghisgut-hisgut ting mga balita at mga hisgutanan mga higala. Labi na yun sa mga balita sa kalambuan sa lungsod Tuboran o mga hisgutanan nga may kalambigitan sa parayong pagpalambo ni atong pinalanggan lungsod under the leadership o kubos sa pangagamhanan mga higala ni Tuboran Mayor C.D. Jamante mga higala. Samtang mga kingsuna, no? Sige mga greetings, sige po mga higala. Feel free lang to type this comment section karon. Sa ito Facebook Live, mga higala, di karon sa Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente Facebook account. No? I-type lang diha mga higala sa mga comment section sa ito Facebook Live karon. Arong ato na matagaag pagtagad ang inyong mga mensahe, mga kingsuna. Okay, anyways, mga higala. 20 minutos nang nakalabay sa alas 8 kabuntagon pagkakingsunan, no? Arita maghigala na yung karon sa tuwag kapagabalita. Ako ang usbon mga higala, ang Philippine Standard Times sa DYPS Bitteridyo pagkakingsunan, alas 8 City nas buntag. Adlaw Miyerkules mga kaigsunan, Pizza City sa Oktobre 2026. Kumusta nga ito ang mga kaigsunan ang gabagatuburanon? Kamu diha karon nga nagsunod din ito ang tulumanon. Nga naka-tune in sa 98.1 MHz no, sa inyong FM band mga higala sa inyong AM-FM Transistor Radio. No, kumusta mo diha karon mga higala? Mga kingsuna na ito diha, nagawas ni Lungsod Tuboran. Kami nga kasikmit po na itong kalungsuran nga kusog o glanog tinaw. Kayo rin atong tulumanon. Diha sa Lungsod Tabuylan, dito paingon sa Lungsod San Remigio. Ito mga higala sa Danbantayan, Bugo. Tabugon, Bourbon, mga higala. Latos na din mga kingsunan, Sugod, Katmon. Anong Dris Carmen, mga higala. Tuyok, mga kingsunan, Taninis, Danao. Diha sa Bukirambahin, sa Asturias, Cebu City, mga higala. Binigin diha sa Busay, mga kingsunan. Diha sa Gaas, Malamban, mga higsoon. Good morning, may pagpaminaw karon. Sumagyan, nag-monitor ni Anton Tulumanon. Sa din sa Tapon, nga bahin, mga higala. Yeah, diri sa tulo ka magalungsod sa Isla Bantayan, may pagpaminaw ug may buntag. Inyo diha karon no mga kaupod. Diha karon sa Santa Fe Maridijos ug ingon man sa Bantayan proper mga igso. Diha karon mga higalas Cadiz, no? Diha sa Silay mga higala Bacolod. Diri sa Negros Island region mga higala diri sa Dubuso, no? Escalante. Gihulngan mga higala may pagpaminaw ug may buntag inyo diha karon sayo ta kusog ug lanog yapon kay tong pagpanibya diha mga igso. Inaot ko nga nakakabukaroon sa makanunay ang kahimsog kabaskog sa inyo hanggang panglawas mga higala. Arita mga kaigsunan karoon sa tuaga pagkabalita mga higala. Adayon ka sa tuaga pagkabalita karoon mga kaigsunan. Ato pa rin i-search na kaya nalimot ko mga higala. Sa messenger mga kaigsunan nga tuagi pasahan mga higala sa mga balita. Dara, no? Pasa paghihigala diha sa kinili ang messenger account ni Dodong Scatiboy Asindiente diha karon sa Tuboran National High School. May pagpaminaw sa doon mga teachers yun diha, no? Na magtutudlo mga higala. Belated ha, happy teachers day mga kaigsunan. Diha sa ato ang mga magtutudlo, no? Samta mga higala, arita karon sa doon mga balita. Hautis nagpasidaan airspace sa Saudi Arabia. Dili luwas matod pa sa commercial flights. Nagpasidaan ang mga puwersang Houthi.
nga gisuportahan sa Iran nga dili luwas ang airspace sa Saudi Arabia alang sa mga commercial flights. Matod pa sa grupo nga mahimong target ang ilang nga operasyon nga militar ang gamaong nga airspace. O wala sila ay magarantiya nga kaluwasan sa mga aeroplano. Mahimo kining gapasidaan samtang nagka-grabe ang pagsangka sa Yemen. Waka si Mala ang binabay gi Puntiria usab sa Houthi ang fuel facility sa Saudi Arabia or sa Saudi Aramco doon sa Riyadh Airport nga misangpot sa dakong sunog mga iso. Pagkala nagkadako ng kagupot mga kaigsonan karon dito sa Middle East. Usanis mga hinungdan mga higala karon nga pagsakas mga produkto petrolyo glana mga higala. Ito aman mostly ganito mga kaigsonan nga kuha ta mga kaigsonan fuel mga higala. Gani kagablakan na to kay hasta karon ang liquefied petroleum gas yung LPG mga kaigsonan. Dako na usab kayo ang pagsaka sa matag tangke sa 11 kilograms o kato na sa pataas mga igsoon. Amo na nga, padayon ta mga higala sa pagpaningkamot o pagampo. At gusto na ba magkagagahom nga unta, no? Maundang na ni mga higala ni papas na ni mga higala ni kagubot dito sa Middle East o mas solusyonan na ni mga higala ang gitawag na itong kalibutanhong crisis mga higala o world crisis mga igsoon. Kaigsoonan sa dugang kabagabalita paghihigala. Berita mga kaigsoonan sa balita sa nasyonal. Diskot ang mga higala kalabot rin karoon. Nag-trending karoon nga kabahis politika paghihigala. Lulayo patong politika mga kaigsoonan. Hindi ay paghihigala ay bagong migawas. Matod pas Mayor Basti for President. Muna ipangutan na karoon mga kaigsoonan. Human mga higala nga misulpot sa impeachment trial si Mayor Basti mga higala Duterte diha sa Senado mga igsoon yes impeachment court. Matod pa mga higala ipaambit ni Vice President Sara Duterte ang usa ka panag-istoryahanay nila siyang inahan bahin sa posibilidad nga mudagan sa national elections ang ihang igsoon nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Matod ni Bibi Sara nga wala siya maghisgot ni Basti bahin sa pagdagan niini alang sa pagka-presidente. Apan sumala sa Vice Presidente, kaniadto giingnan siya siyang inahan nga muuli na lang sa Davao ug si Mayor Basti na angga padaganon sa national elections. Matod pa niya nga miingon ang ihang inahan nga bahala na si Basti dyan sa national. Wala maghatag si Sara og dugang detalye kung unsang national position ang gipasabot siyang inahan. Ug wala usab niya gikumpirma na dunay formal nga plano si Basti nga mudagan sa nasudnong ga pinilian mga igsoon. Mao kato paghigala sa balita sa nasyonal mga kaigsoonan samtang maghigala. Arita maghigala sa balita sa probinsya Sugbo mga kaigsoonan kay happy tapod maghigala. No, pilaray pagligid sa panahon ng pilaray pagpilo-pilo sa mga buwan, mga igsoon. Magsaulog na punta din si Sugbo, mga higala, sa Sinulog Festival, mga igsoon. So, Mayor Archibald, mga higala, itinguha nga mas ingrande pa ang Sinulog 2027. Itinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga mas dako ug mas ingrande ang selebrasyon sa Sinulog sa tuig 2027 kumpara sa karong tuiga. Matod sa mayor nga nakigtagbo ang dakuyan sa Sinulog Foundation Incorporated aron mapurma ang executive committee nga nga manguna sa pagpagandam sa sunod tuig nga kapistahan. Posibleng magpabilin sa usag 100 milyones ka pesos o usag 200 milyones ka pesos ang budget sama karong tuiga. Apan na 78 milyones ka pesos lamang ang naggamit sa Sinulog sa tuig 2026. Kay ang mahabiling 22 milyones ka pesos gitagana alang sa pagpaayo sa mga kadaot nga nahabilin sa bagyong Tino mga higala. Posible usab nga mudaghan ang mga contingent sa sunod nga tuig depende sa desisyon na sunod na matod pa sa komitiba. Tungod ini posibleng mukabat sa 4,000 ang mga personnel nga ipakatap alang sa seguridad gikan sa 3,000 karong katuiga. Ang hinaot si Mayor Archibald gabas hapsay ug nga malampuson ang pagpahigayon sa Sinulog 2027 igsoon.
Mao kato mga higala sa tuwag ka magkabalita karoon mga kaigsunan sa probinsya sa Sugbong higala 15 minutos nang nakalabay sa las 8 sa Buntagon. Good morning, may pagpaminaw cross to pagtimbayas to mga opisyalis ng Tagalungsod sa Tumuran. Napinagin mga higala de cross amahan o founders kalabuan ng Tagalungsod pagkaigsunan. Ang tao nga mo nagda si Yahweh kalampusan ng Tagalungsod sa mga Tumuran Coffee mga higala. Lagi mga kaigsunan sa nagkukupanin kamo. Former Tumuran Bayor Aljon Jamante. Good morning, may pagpaminaw cross. Diyan sa Tumuran 360 mga higala restaurant and sunset viewing deck mga higala. Ayon pagpaminaw mga buntag, no? Usap ni former Tumuran Mayor Aljon Jamante mga isa. Samtang diyan karon sa Mayor's Office, ayon pagpaminaw mga buntag karon diyan ni Tumuran Mayor Christian Daniel C.D. Jamante mga higala. Diyan sa opisina niya diyan karon sa second floor mga higala sa phase 4. Phase 4 naman siguro di maghihigala. Municipal building na to mga iso, no? Okay, mga higala. Samtang mga kaigsunan, gawas niya ni Tumuran Mayor City Jamante mga kaigsunan. May pagpaminog, may butag sa Des Vice Mayor's Office ni Tumuran Vice Mayor Danny Jamante. May pagpaminog, may butag mga Vice, no? Yan sa Vice Mayor's Office mga higala. Mandiya sa SB karon, no? May pagpaminog, may butag niya karon sa tanan. Yes, Tourism Office, may pagpaminog, may butag ni Kuya Inil Bat mga higala. Morning ninyo dyan, kuya. Ako gining appeal ni dali sa tourism. Nakagin sila yung radyo dyan. Nagpaminaw na sila. Ako ba si Dungdung, Dudung, Dungdung, Jamante. May pagpaminaw nyo dyan, talang karon, no? May good man sa kinatibukang pwersa des tourism office, mga higala. O dyan, karos Minro, Tumuran. Ang ako ang mga higalang iyaan. Nga nag-inusarang, maanyag na kung iyaan dyan sa Minro, Tumuran. May pagpaminaw, may buntag karon dyan ni Cha Daddy, Diyos Dada Asinjente. May pagpaminaw des to mga department heads. Nabinagi des LCR mga higala. May pagpaminaw des local civil registrar relator diha ni Ati Wiwi Ruina Bornea mga igsoon. Diyan sa MDRRMO Annam Tumuran Office Engineer Richard Hernandez. Good morning may pagpaminaw. Ang mas to mga konsyalis karon ina ni Konsyal Eugenio Eugene Arrigo ng SLP mga higala ng mga katambayayong usap ni former Tumuran Mayor Aljon Jamante, Mayor C.D. Jamante o gani Vice Mayor Danny Jamante. Pagpalapad mga higala at pagpadako kini karong kalampusan mga higala sa Sustainable Livelihood Program. Programas ni SWD mga higala ng himong napahimuslan sa katauhan ni ato agalungsod mga higala. Nag-anam o kadaghan mga higala ng natabangan ni ini kumikas na akong pagpanikamot sa mga higala ni former Mayor Aljon Jamante, Mayor C.D. Jamante, Vice Mayor Danny Jamante o ni Konsyal Hinyo Arrigo. Ay pagpaminaw ni Tumuran Municipal Councilor SB Member Wilfredo Fred Jamante diha karon. No, ang nakakuha di mga higala mga top performing na to gabag nga councilors this lungsod sa Tumuran. Konsyal Hinyo Arrigo o ngayon man si Konsyal Fred Jamante. Ay pagpaminaw ng buntag des Barangay 8 kauban ni Ati Bibi Jamante. Ay pagpaminaw ng buntag sa karon ni Parikoy Konsyal Marvin Monterola ng Peace and Order Committee Chairman. Ayan, di akaros Barangay 1, kauban si Ati Jubi Monterola, ilas Kuya Boy, o si Ati Divina Monterola, mga higala. Di akaros mga kaigsunan sa, hindi niya mga higala, Barangay 2, no? Kauban mga higala siya binalanggang asawa, si Ati Saiki, Rigado ni Konsyal Glenn Rigado, good morning! Ayan, pagpaminag, membuntag na das Agriculture Committee Chairman, Glenn Rigado. Yes, ito ang duha ka mga bituong sa konsyo. Ati Konsyal Luis Potensioso at Ati Konsyal Carmeli Luz Herona, Swiss. Samta mga kaisunan, arita maghigala na karos mga balita sa kalambuan ng Tagalungsod maghigala. Hapong adlaw mga igsoon, PhilHealth Yakap Caravan nagpadayon sa pagservisyo sa mga tumuranon. Padayon na kaghapong adlaw sa Tumuran Covered Court ang Gapil Health Yakap o Yaman Kalusugan Karabana na nagsugod October 6 o nagpadayon hangtod karong adlaw mga kaigsunan October City 2026 ang serbisyo abligikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon o gitumong nga makaservisyo o hangtod 250 ka mga kliyente kada adlaw. Naghatag kini og basic health services alang sa pagpugong sa sakit, sa iyong pag-detect sa mga kondisyon o pagpalambo sa panglawas sa komunidad. Ipahigayon kini sa Tumuran Rural Health Unit
ubos sa pagpangulo. Pagduma may higala ni Municipal Health Officer Dr. Carmina Paunilian. Kauban ang RHU nurses o staff o PhilHealth yakap team mga izon. Mga ito maghigala ang unang balitas kalamuan ng itong lungsod mga izon. Samtas na pagpadayon maghigala 20 minutos na nagkalabay sa lasutsos kumutago maghigala. Ay pagpaminaw ng bunta karon ni Kapitan Idol Dexter Claritin ng Karos Tuburan Public Market. Ay pagpaminaw ni Doc Idol. Ya manghigala Smil Dix Iteri mga kigsunan ugi pa shout out paghigala ni Doc Idol ni Kapitan Idol Dexter Claritin. Ya ang ihang mga ginsakpan ginsakupan des barangay Kugon tanang mga Kugonians manghigala. Puno us pagpangga ninyo manghigala Kapitan nga wala ing tumong og tuyo us pagserbisyo mao lamang ang paghatag sa kayuhan sa matag Kugonians mga iso. Oh, ang nagbagreet paghigala Kapitan Idol Dexter Clarito. Ngunit man ni Doc Idol Garner Berano karon, may pagpaminaw pembuntag di Karos Barangay 5 maghigala. Ah, di Karos yang Veterinary Clinic di sa Barangay 5 Tuburan Cebu. Tawas Ma'am Vicky Berano inalanggang inahan maghigala. Higa paminaw matag adlaw po nato mga iso. Kaya mga higala karon si Han Dormitorio di sa Barangay 8 de Springfield Subdivision. May pagpaminaw o may buntag karon. Samta mga higalas ng pagpadayon sa mga balita, upat ka magtiayon mga kaigsunan. Itong adlaw Lunes mga higala, may appeal sa civil wedding dinhi sa pagalungsod niya sa opisina ni Tugrat Bior City, Jabate. Upat ka magtiayon ang opisyal ng naghiusa isip bana o kasawa sa Osaka civil wedding ceremony nga gipahigayon ni atong Oktubre 5 tuig 2026 sa Mayor's Office sa Lungsod sa Tuburan. Si Municipal Mayor Christian Daniel C. Diamante mismo manghigala ang nag-officiate sa maong ka-seremonya. Sa ilahang espesyal nga adlaw, misa ad ang upat ka magtiayon na magtinabangay o mag-uman. Sa ilahang kinatibok ang kinabuhi uban ang gugma, respeto, pagsinabtanay o ligon nga panag-uman. Usa or matod pa usa gayon kini ka makahuluganon nga higayon alang sa upat ka magtiayon nga gikan sa ilang I do karon nagatubang na sa pagminahalay padulong sa forever mga isa. Daghan salamat ug congratulations nga sa mga newly wed mga kaigsoonan nga tulo ka mga parisan sa bagong gikasal mga higala sa opisina mga kaigsoonan ni Tuburan Mayor City Diamante mga higala sa Office of the Mayor mga kaigsoonan agi sa civil wedding mga iso. Congratulations pag-usab din nyo diha mga bagong kinasal na to. Okay, daghan mga higala ng gibugos mga kaigsoonan. Ha? Atubangan mga higala diha sa opisina ni Mayor City Diamante. Bukos ang ilahang magtiayon mga igsoon. Ha? Gikan sa pagsugod sa administrasyon ni Mayor City mga higala o gikan pa mga kaigsoonan sa administrasyon po ni former Mayor Aljun Diamante. Matag-Lunes na mga higala mahitabo. No? Libre mga higala ng civil wedding mga igsoon diha sa Mayor's Office mga higala. Arita mga kaigsoonan, dugang bagabalita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Arita sa habig sa sports, mga higala, na kung garbo na sabi nato, mga igsoong mga Tuburanon. Tuburanon na nga atleta, nakadaog sa, o nakadaog, o walo ka gold, o saka silver sa International Dragon Boat Championships, mga igsoong. Alang sa Tuburan ug sa Pilipinas ang dala ni Sir Erwin Bato Losenio 46 anyos nga taga Barangay Mangga Tuburan uban siya na makakuha og 8 ka gold medal ug usa ka silver medal sa 15th IDF or IDBF Blue Crew World Championship sa Taiwan. Kabahin si Losenio sa PADS o Philippine Accessible Disability Services Dragon Boat Racing Team o nakikompetensya sa 200 meter, 500 meters o 1,000 meter races mga higala sa small boat o long boat categories. Itong Oktubre 5, 2026, may bisita si Lucenio sa Office of the Municipal Mayor ni Tuburan Mayor Christian Daniel C. Diamante.
dinihang gipakita ang iyang mga medalya ug ang iyang mga nadawat nga uga ingon man gipaambit ang iyang gabag-ong kalampusan sa international nga kompetisyon. Congratulate sa Municipal Government of Tuburan si Lucenio tungod sa iyang ganindot na performance o sa iyang pag-representar sa Tuburan o sa Pilipinas sa international race. Tuburanon proud yun kaayo kita ni Sir, Sir Owen Manghigala. Walo ka gold, usa ka silver, dakong dungog para sa tuang lungsod. Kung kayo dungog Manghigala kay ba man ang Dragon Boat? Kana makita na to sa una mga higala o research ninyo no sa Facebook o sa YouTube no makita ninyo da niyan to makakita ta na mga higala wa pa ni mauso ning mga Android phones diya sa ESPN mga higala sa ni ka sports mga higala nga magsakay atong tagas nga sakayan mga higala luwan mga higala ang kinini ang na itagtagop at ka tao mga higala no nga magdunga na sila bugsay mga kaigsuna lubaanay na des dagat mga kaigsuna na Dragon Boat Race mga higala. Nga usah yun mga higala. Ka pure nga taga Tuburano des Barangay Mangga mga higala mga Lucenio ang mi sakmit o gwalo ka gold mga kaigsunan medals mga higala sa mga international competition mga higala. Congratulations Sir Owen Lucenio. Congratulations sa Tuburan. Lain usab kini mga higala pag-ila sa tuang lungsod mga higala hindi ka magpawahi in terms sa sports o sa talent mga higala. Arita mga higala nga pag-ehiskutanan kaya din ay 27 minutos mga higala na kalabay sa alas 8 sa Kabuntagon. Arita mga kaigsunan, mag-ehiskut na sa ito ang mga ehiskutanan karon, no? Onas tanan mga higala, akong ipahibaw, no, nga orbasin mga kaigsunan, usakay nakadilatar mga higala. Ha? Nga, kinini ang sa tagtungod mga kaigsunan, no, ni Sir Rebico mga higalang Algabre. Usas ato ang kaubang membros Tuburanong pagtinabangay mga higalang mipanaw ni ato nakalabayng simana mga igsoon. Kaghapong adlaw atong gibisita mga kaigsoonan diha sa panibalay ni kinini ang Ma'am Kulita mga higala. Ni kalimot ko siya first time kalimot ko ma'am eh. No, diha lang ni Sir Tasyo pinalanggang asawa ni Sir Tasyo no nga Kulita. Diha ta kaghapon kay atong gi subay mga higala pod kay ang ato amang god mga kaigsuonan diri mga higala gibalik-balik sa radyo mga higala nga ang ato mga kaigsuonan kapunungan. Ato gini mga higala gihapinan og usa ka programa sa radyo. Facebook kuan mga higala account nga dunay Facebook post mga higala sa atong mga kalihukan labi na gyud sa kinini ang turnover mga igsoon no sa ato ang nakulikta nga tagis-gis mga higala kun do natay tabanganan for the sake of transparency mga igsoon no. Mamanggod na mga higala may labing importante sa usa ka kapunungan mga higala. Nga magpabiling ligon, magpabiling mga higalang inunta mga higala organisado gumikan sa sihag diining pagdumala mga igsoon. No, kay daghan ng mga grupo, daghan ng mga asosasyon ang nga pudlong mga igsoon gumikan sa dili sihag mga higala. No nga mga pamaagi labi na gyud in terms ani mga higalang pagliquidate sa kwarta mga igsoon no mola nga diri sa tuwa mga higala sa Tuburano pag tinabangay is do na kita mga higalay radio program mga kaigsoonan nga atong mapadungog ninyo mga igsoon kung asa padung ang inyohang matag 10 pesos mga higalang inyong gitunol aron itabang sa tuang kaubang membro mga higalang mitaliwan sa laing kalibutan. Doon na tayo Facebook post mga higala nga aron inipost na to mga higala pura buyag makita sa to mga followers ug mas daghan pa ang ato apod mga higalang maagni aron mas mudaghan ug budako ang tabang mga higala no ngadto sa tuang mga kaubang membro nga aton tabanganan mga igsoon.
anak na siya mga higala. Now, kagahapong adlaw di ay, misunod po na yung kulitos ilahang Ma'am Shirley, mga higala. Pasensya kay Ma'am Shirley, ha? Malimtan ako yung muhang first name, no? Ma'am Shirley nga kulita, kay atong nasairan nga nadawat na mga higala, no? Sa pamilya ni Anhing Tatay Ribico Algabri, mga higala, ang tabang pinansyal. Unya, ato mangipaningkamutan, mga higala, nga matag membros tupag mga kaigsuunan, masayod mo og pilay giabot, mga higala, sa atong tagjis-jis, mga igsuon. Unya, basin pod mga kaigsuunan, og dunay ikapadangat nga mensahe, mga higala, no? Ang ato ang or ang pamilya, mga higala, sa ito ang kaubang membro na may panaw na itong gitabangan, mga higala, masin doon ay ikapabot kami sa hingatos at itong mga sukinting paminaw o labi na yun sa matag membros tupag mga igsoon. Kay ang matag 10 pesos, mga higala, nato dali mga igsoon, bisag inana na ng kantidara, ang matag 10 pesos, mga igsoon, importante alang sa itong kahugpungan. Kay bisag gamay nga butang, mga higala, gamay nga kantidad, but kung matipon, matapok, mga higala, dako na kayo na siya, mga igsoon, nga kinini ang dako na kayo na siyang tabang, no? Wala pa ang kwane, kining kwane si Ribico, wa sila mare. Ako itong giingnan kagahapon, so mamalihog ko, no? Diha na, nagpaminawan man gini si Ma'am Shirley nga kinini ang kulita, no? Nga atong sabot kagahap BET, no? So, yan ang mayo unta, no? O kanana ang bisag

Nagsugod gyud ning Hegelas Radio 1 Cebu mga isoon. Ha? Sa istasyon nga Radio 1 Cebu mga higala dito sa lungsod sa Balamban pinaagi ni Consul Ruel Ponce Cabanero. Og pinaagi sa dakong pagsuporta mga higala ni Mayor Alex Binghay. Ha? Diha karon mga higala sa lungsod sa Balamban. Ang gihulagway pod nga moy amahan sa kalambuan diha sa Balamban, Mayor Alex Binghay. Mayor is Binghay hangtod sa iyang administrasyon. Muna yung ilahang gitabangan ni Consul Ruel Ponce Cabanero, mga higala. Mabita nang hingal na ni dito ESB tinabangay, mga higala. Ha? Alang sa barangay tinabangay. No? Yako sang na kuhan, mga higala. ESB, matunong po ni Alex Sanchez Binghay, mga igsoon. Ako, ragyapon, mga higala, no? So dito ni magsugod mga igsoon, hangtod mga higala misibog ta dito sa Dakbayan sa Toledo mga igsoon. Gani is mga nagpaminaw mga higala diya sa Radio 1 Cebu, inyo madungog si kinini ang atong amigos hanginan po mga higalang akong amigong ambungan og matso guapito. Nga kauban na to diha mga higalang angkor sa Radio 1 Cebu, Sir Guillermo Kanuog mga higala. Gikan sa alas 9, hantod sa alas 9, imidya mga higalang tulumanon mga kaigsuunan nga tinabangay diha sa Dakbayan sa Toledo. Magsunod ding ato ang tulumanon mga higala 9:30 to 10. Na? Dayon, gisundan mga higala sa tinabangay radio program mga higala diha sa lungsod sa Asturias. Nga ginuma po mga higala ni Sir Felix o gingon man sa akong kauban mga higala nga si Kuya Rolly Marayan mga igsoon. Ako ni kaubang reporter mga higala sa Radio 1 Cebu, no? Kanang ato ang beat patroller diha mga higala sa Asturias. Hangtod nga misibog din his lungsod sa Tuburan, pinaagi mga higala sa paningkamot ni former Mayor Aljon Diamante. Pero wa gihinga ni former Mayor Aljon Diamante siyang pangan. Gihinga niya siyang pinalanggang lungsod nga mao ang Tuburan. Muring atong gihinganlan og tupag mga higala. Tuburanong pagtinabangay. Now, atong gisunod mga higala ang ilahang mga kinini ang mga kaigsuunang pamaagi dito. Labi na gyud mga kaigsuunan kining gitawag na tog transparency. Sihag mga higala na paduma. Kay ang tumong og tuyo mga higala na ato ani mao ang pagtabang mga kaigsuunan ngadto sa tumong kauban nga tabanganan mga higala, no? So ang uban nga grupo mga kaigsoonan sa ako nang giingon dili gyud mga higala magdugay ang uban mga higala, ang uban mo undang dayon sila mga higala kay mo lagi na, no? Walay transparency, dili nila mga higala makita og pila mga higala kinatibuk-an nga naabot sa ilang kwarta, no? Ang uban wa sila kibaw, nadantol ba? So, sa tuwa mga higala, itong gihimo ang tanang pamaagi mga igsoon, no? Nga matag membro, kibaw yun mo mga higala. Mao man ay naka-advantage sa tuwa, no? Nga kamudiha ng mga suki na itong tigpaminawan, muna ay naka-advantage kay every time, no? Nga doon natin kinini ang tabanganan, ato gyud nga mahimay-himay mga higala og pilay koleksyon sa matag barangay mga igsoon. Di ba nindot, no? Sumala nga sad to say nga ang ato ang last katapusan natong gitabangan si Tatay Rebico dunay mga medyo gamayng kakulian, no, sa pagkoleksyon sa ato ang kinini ang mga higalang tagjis-jis mga igsoon, no? But atong ipaningkamutan nga dili na siya mausab, no? Kay anak maguna magsugod mga higala diha, no? Ang pagkaguba sa usa ka kapunungan once nga dunay mga irregularidad mga higala hangtod nga magsalig na lang pud hinuon mga igsoon. So ato ang mga higala gipaningkamutan dito sa Balamban, Asturias ug Toledo wala magyud every Saturday gyud na intact mga higala makatag og sadi mga kaigsuonan. If you are interested, so interested ka sa pagtabang, well, muhatag ka, no, niya, doon natin cut-off, doon natin
Allah.

turn over, and next week ay naputo mga higala, no? Wala man ta mga kigsunan nga pare sa uban nga, no? Ato lang ipahibaw, no? Labi na sa mga naghanar ba kayong gustong wapil nga dili ni ato ang higala para sa uban nga doon natay binuan nga monthly juice nga kung di kakhatag pwede ni mong hulipan, no? Ang ato ang higala is doon na lang gitay adlaw nga cut-off. It means mga higala nga kanang adlaw muna'y katapusan tagal na to sa inyong paghatag sa gisgis. Diba? So kung di mo makahatag, di takahatag, doon ay membro nga di kahatag, anak mga higala. Now, di na to pugson mga igsoon, but ipha na to siya kutub sa kalima. Pero, it depends mga higala gyapon sa sitwasyon. Diba? Kaya magdepende man ang sitwasyon mga higala na to. No? Sa to ang kapunungan mga higala, nganong ang usa ka membro wala kahatag. No? Di ba kaha mga higala wa sa kahatag kay tungod ang ihang anak mga higala na ospital sa kalisod sa panahon sa pagkakaroon mga higala ang matag piso, matag 5, matag 10 pisos atong ginaginot aron ta kapalit og bugas, sudan og tambal mga higala labi na gyud kung naa diha mga higala sa ospital ang matag miyembro sa pamilya. Makulang pud in taon, no? Muna ato mga higala nga ato pud nga sabton siya. Bisag wa sa kahatag mga higala but di lang sa nato siya ipan. It depends mga higala kung unsa ka valid ang iyang reason, ang iyang rason mga higala nga nganong di siya makahatag mga igsoon. Unsa may atong tumong og tuyo maning mga higala mao man ang pagtabang, so ato siya sabton. Ato siyang tabangon di man ing higala nga ang namatyan ramoy atong tabangon ani. No? Di man ang namatyan ramoy atong tabangon ani mga higala. Hasta pud tong kauban atong membro nga ni apil ani mga kigsunan niya. Ingon gid ba nga bisura gyud sir, saang gyud sir, akong anak ron sir, no? Naglisod gyud taon mi og asa mig bugas, kamahal sa gasolina sa pagkakaron, mahal sa pelitihan, tanan mahal na mga higala. Muna nga do nagay panahon nga wala apikihan gyud ta. So naa ang atong pagsabot ana mga higala sa kaubang membro. Kay ang ato atabangan nato siya mga higala nga makalampas, makaluwas siya mga higala. No? Sa iyang kalisod sa pagkakaron. But next time, no, kung tanaw niya nga medyo wala, ginini ang luwag-luwag na. So next time mga higala, doon na sa tatabanganan, o oh, manikamot sa ito siya nga kuhan. No? Iingon ba, sila nga, sir, pwede na dublihon. No, dili mga higala. Wala kay ingon nga kung wak kakabayan sa pagkaroon, ikasunod yung tingbon, no? Ha? Ang ito mga higala, kung di kakatag ana, wala gina nga itong iphan. Nga, unsa man, ingon, ang uban, unsa man sir, unsa man klasiha sa iyahang rason nga wala siya kahatag nga pwede na ito siyang maipan. O kana rong mingon nga, sir, wadyo ko sir, lisura gito sir, apiki kayo sir niya, ganang kuwan. O sige, umamang ka. Di, sa kakahatag ron, sa itong tabanganan, kay muni, matod pa nimo, apiki. Uy, pagka Domingo mga higala, kay Sabado mga higala, atong turnover, pagka Domingo nasugatan, manatutos buwangan, nagbitbit, pagkulapo mga igsoon. Ha? Di ba ka na mga higala? Di na po na siya mao. So, muna siya mga higala itong mapatakaran, nga ipha na to siya. Uy, ingon siya nga, wa siya ikahatag niya. Tuwa malagi hinuunto sa buwangan. Siya git-siyagit, may nahinuunto. No? So, inana, no? Niya, ingon nga, sir, wadyo ko ikahatag din sa niya. Tuwa ni mo gitingil sa tungitan. Ha? Tuwa ni mo gitingil sa tungitan. Mga dikahatag kong Jesus, mga kigsunan. Kung kita ka ng Jesus, kalas raman na, mga higala. At gamping yun mo hinuun, mga inana, ha? Kay, na, nakpunon rin magin ng ginini ang tungit-tungit, no? Ang kuya pag yun mga higala o maproblema pag itag madakpan mga igsoon. Now, kana, di nataka dupa ana mga higala. Kaya kining ato as tubang, tinabangay, burial assistance si mga higala. Tabangan na ito ang taong tabangunon mga kaigsoonan nga kinini abang naas kasubo mga kaigsoonan. Kaya kinira bang mamatyan ta? Duhagid ka problema o kagul ang ato ang gihambin mga igsoon. Ang problema, kaguol, kay dunay usa ka membro nato mga higala sa pamilya nga mitaliwan. Maguol pa ta, o maproblema pa ta kung asa ta mga kaigsoonan o kantidad nga itong magasto mga higala aron mapahiluna nato ang mahal sa kinabuhi natong gikuha sa itong labang makagagahom, di ba? Una nga natukod din ato ang grupo, pinaagis na kong pagpaningkamot ni former Mayor Aljon Jamante kay doon na mag-insid ako kayong gugma nato mga higala mga tuburanon. Muna nga siya ginaning kamot mga higala. Nga mubarog ding ato ang mga higalang asosasyon or organisasyon mga higalang tupag.
We stand firm, mga higala. No? Alang sa pagtabang, mga kaigsoonan. Huh? To help each other, mga kaigsoonan. In times, mga higala sa kasubanan. No? Ilala, mga higala. No? Mula, balik na, mga kaigsoonan. No? So, ang purpose, mga higala, no, sa kininiabang ang beneficiary or inong tamang higala ang tagtungod, ang purpose sa itong atong imbitahon sa itong tulumanon, kay basin o duna sila'y gitaguan nga pasalamat silang kasing-kasing mga higala. Nga gusto nilang mapaabot mga higala. No? Sa matag membro. Nya, usaha man imong ah, mag-imutag sa tagsao, nag-atos ilang balay, pagpasalamat na nanghatag, jis-jis. Matagbaw po, mga higala, ang kinini, ang... Yinini ang tagtungon, mga higala, tinuyok-tuyok, das barangay kungon, mga higala, gisatuyo mga silingan, ang hatag, yung Diyos, pasalamatan, ya. So, niyani ang mga higalang atong tulumanon sa radyo. No? Aron nga, mausa niya mga higala, pagpadangat ang ihang pagpasalamat, mga igsoon sa matag-membro na to. Muna'y purpose. No? So, yun na mga higala. No? So, ako na'y mga higala, mga ayok ninyong dispensa, no, kung atis kaya ang ato manggo mga higala mat kaubang membro, once ato na silang masaaran mga higala labi na gyud din his kahanginan, magkuan maguna sila, no, magtimaan maguna sila mga higala. Unya mo na ato ang nasugdan, mo na sa nay ato ang sigihon, no. So Ma'am Shirley, no, basin og dunay mga importante pod siguro kaayong mga rason mga higala ang tagtungod mga higala ni Tatay Ribico kay taga Magatubang ra ba dito. So basin mga higa, so doon na pa ilaing higayon, doon na pa ilaing adlaw. So ako na pong tanong to ang Secretary Pila Tananday, ang natigom na to day 14,340 mga higala ang atong natigom nga tagjis-jis ninyo mga igsoon, no? Sa ato ang matag-membros tinabangay. Last time, atong natabangan ang kinini ang upat na to ka kinini abang kaubang membro nga dungan-dungan gito mga higala o kanini ang kamatay, no? Atong mga nakalabay si Mana, si Anhing kinini ang Edward Tanhay, no? Edward ba to na, no? Nya, si Anhing kisap ni Binos Montuerto, si kisap to usaray si Joel Wahing o ingon man si Tatay Francisco Paruni, no? Oh, miabot mga higala ang ato ang natigom o kinini ang 13,755, no? Mga higala sa matag pamilya ang atong natunol ato. So sa ato pakaroon ning saka na tangatos 14,340 pesos mga igsoon. So, malipayon ta nga nakadungog ana mga igsoon. Sa pila lang kabuwan pa nato mga higala ang pagsugod ni atong tinabangay mga higala. Last May 1 ta nagsugod mga igsoon. Inana na kadako mga higala ang tabang ato ang napundok mga igsoon alang sa tong tabangan ng kaubang membro. Sa cluster 2 mga higala, doon natin tabanganan sa pagkakaroon. Isa to yung ano ni Day, si Sir Tatay Nanay Beniranda Hukdong, no? Sus inahanda in towns kong classmate, no? Condolence na to sa ng Hukdong family, labi na gusto kong classmates by Judah Hukdong, no? Condolence ni Mudha by Jod. Unya, rest in internal peace, mga higala nga to sa iyahang inahan. Kinsa may panaw, mga higala, itong nakalabay mga adlaw, no? So, ako na sang gituktok ang ihon tagsa-tagsa ka mga malumol nga kasing-kasing na itong mga kaubans tinabangay sa cluster to nga taon-taon na bagid po ta sa cluster to hapit mo duha kabuan mga higala nga gikaloyan nga wa gitay tabanganan sa ito pa nagpasabot nga gibuligan og maayong panglawas ang matag-membro na ito sa cluster to mga higala, no? Sumamugod niya mga higala may ito ang punto ana, no? Ang paghatag mga higala o sa katauhanon o usa ka bahandianon mga higalang binuhatan. Hatag mga higala sa itong isig kaingon. Kaya once mo hatag ka mga higala, malipayon ka.
di masabot ang kalipay sa imong kasing-kasing once nga naghatag ka o nakasulbad kag problema baron sa usa ka isikatao nimo mga igsoon. Like for example, a simple kinini ang paghatag nimo og kinini abang pagkaon ngadto sa imong isikatao nga gigutom. So imong nasulbad magahigala ang iyang problema atong mga orasan nga gigutom siya. So nalipay siya nga imo siya natagaan, well ikaw pod nga ning tabang ning hatag. So nalipay pod ka. So once nalipay ka manghigala ang imuhang kasing-kasing mga kaigsunan, ha? Nindot, himsog manghigala imong paminaw sa imuhang kasing-kasing. So kung nindot manghigala ang atuang kwan sa atuang kasing-kasing, feelings nato manghigala, so nindot ang blood circulation, ha? Di ba? So kung nindot imo ang blood circulation manghigala ka himsog man ang imuhang kasing-kasing gumikan sa imong gihimo, nalipay ka. So, ang mahitabo, mga higala, kung nindot yung blood circulation, himsog ang imong panglawas o layo ka sa sakit. And that's the blessing, mga higala. Kagihatag na ito, gikan sa kahit asaan. Nga bisan lang sa tag-jis-jis, mga igsoon, no? Nahimong daghan, mga higala, kay daghantang ng tinabangay. Maunang nahimong dako, mga igsoon. Maunang nga karun, ang ato ang mga higalang tabanganan dari sa cluster 2, ato na po mga higalang tabangan, no? Atong ayudahan po sa itong tagis-gis. So, akong gituktok, no? Ang tagsa-tagsa ka mga malumong na kasing-kasing sa mga barangay nga sakop sa itong cluster 2. Sa barangay Kinini ang Daan Lungsod, sa barangay Mangga, sa barangay Carmelo, barangay Agbuaya, no? Sa barangay Caridad, no? Barangay Siotis, o Barangay Alegria. Oh, lapay Barangay Alegria din niya. Ang atong Barangay San Juan, mga igsoon, nahapit na po ta mga higala. Kay karong pitsa 11, murag ilahan General Assembly or Barangay Assembly, mga higala, des ilang barangay. Pagka pitsa 12, anak, mga higala, ilang ihatod dire, no, ang mga lista. Kay ila pang ipaabot si ilahang Barangay Assembly, ang ato ang mamaagis ng kapunungan. Na kung doon ay pa'y mo dugang mga higalang mo apil, now, ilang madugang silang lista. Ha? Nga nakaroon sila mga kamot, so ilang malista mga higala karong umabot pit sa 11, niya inikadosi, mahandos nila dari mga higala. So karon ang barangay San Juan. Mga kaigsoonan nga ato po nga mag-greet.

0: Junior.
1: Tanya si Tomas Pandinito siya sa punong spaghetti kundiwan. Sa langoyon, Elvira Galiate, Flapper, Miliaflor, Makapas. Ingon man na, diya sa tausan, hekla, Ma'am Jocelyn Galiate, sa Sanya ni Flor Torres. Sa langtad si Ma'am Elvira Tibes, o sa kadul-dulan si Ma'am Tisi Flores. Sa pawa mga hekla, may pagpaminaw diya sa tangang coordinator, Ma'am Milna Subang, o sa pangas mga

tesorer si Maymay Ermasinko. Ug man diha sa tong auditor karon si Antonia Vanguardia Magahigala. Unya may pagpaminaw ug membuntag sa karon diha sa tong mga coordinators diha sa Syutis. Si desa kalubihan si Ma'am Leonabel Berrake. Usa desa Berrake Carmelo may pagpaminaw sa tong presidente diha si Ma'am Maridela Dandula. Vice President Jocelyn Cualbar, sa Secretary Carlos Mamer Sol Pajes, at ang Tesorer si Sir Grace Marino, sa tuwang Ma'am Grace Marino, sa tuwang Auditor si Genicio, Sir Genicio Caligado. Bro, good morning, may pagpaminaw ang pinka kanunay niya, bro, ha? Noon niya si Yes Alegria, at ang President niya si Ma'am Lori Casas, sa tuwang Vice President Jocelyn Jamantiang, sa Secretary na to niya si Ma'am Mira Sol Pajes, sa tuwang

Nancy Maino, ingon man ni Vice President Nia Manakat ug si Secretary Junali Bagyo, karon Treasurer karon si Mia Armira Luri Saputalo. Atong auditor si Sierra Sergon, ug coordinators yes Puro Bayaba si Ma'am Geraldine Franzuela sa Puro Manga, si Janetta Malakit Malakat ug naman yes Puro kay Mito si Jika Horado. Sa program ni Yolanda Sugahit sa program Sambag Juanita Perhe. O sa Granate, si Ma'am Gualerma Mojado sa program

Atuman mga kingsunan, mamingon sila nga agrabihan ang edad sa inyuhang kung ano. Pwede manghiga lang magpamimbro. Why gipili nga gender? Girl, boy, bakla, tomboy. Why iyon ta relihiyon manghiga lang gi ato ang gi kalang gi discriminate manghiga lang. Kristiyanos ka man o Muslim? Born again? Sabadista? Uban pa diha manghiga lang ang mga tinuhuan mga igsoon? Pwede uban nga relihiyon manghiga lang. Ang ato ang manghiga lang, ang tumong og tuyo ang pagtabang sa tug-isig katao mga igsoon. Kamo na nga wa tay gipili sa edad mga higala gikan sa 1 or 1 year old ngadto sa 300 years old mga higala. Bida buhi pa magkata na 300 years old no. Kada 100 mga higala kadawat sa tag 100,000 katulo ta madawat og 100,000 anang 300 years old mga igsoon no. No so dias barkay palan ha kung usbon ako balik-balikon pwede o pwede gikay mo magpamimbro dia. Duula lang ninyo mga higala ang ato ang mga mention karon paghigala mga officers diya sa Barangay Apalan. Or di ba ka ato mo ni Sir Edgar Baring kay iniga purok meeting nila mga higala mo sit in tadi ha? Ato mo mga pamimbro dito mga higala. Yan doon na sa tayo umaabot mga higala nga orientation diya sa Barangay Tuminhaw mga higala at tulon niya mga higala sa farmers meeting. Na diya karon pinag ato ang gikuan po mga higala. Gikuan po ta. Kabangan po ta ni Sir Ludovico Montesilio po na mga higala. Ang farmers president nila diha mga higala sa Barangay Tuminaw. Salamat niyo kayo!

specialist po sa ato ang Farmers Association sa Department of Agriculture sa Municipal Agriculture Office dili nga ato galungsod sa Tuboran. Okay mga higalas, poblasyon una may pagpaminaw sa ato presidente diha si Ma'am Judith Gallardo, Vice President Alma Gallardo.

día sa mora. Ingon man niya karon siya sa kasigitari karon nga si Corazon o Dios tangason. Good morning may pagpaminaw. O sa tuwang tesorer si Maria Hilda Duhig sa tuwang auditors Jennifer Galida. Ingon man niya sa barangay 5 karon. May pagpaminaw sa tuwang presidente niya sa Ma'am Angel Baluarte. Sa tuwang vice president si classmate Imelda Susosco. Sa tuwang sekretary niya si Dave Crescel Milo Ciro. Sa tuwang tesorer si Viha Marie Aransaldo. Niya atong auditor may higala si Maria Marcel Lubaga. Sa barangay size may pagpaminaw sa tuwang presidente niya si Ma'am Desideria Medikildo. May pagpaminaw sa tuwang sekretary karon na pwede niyo maduol si Ma'am Mabel Medikildo. Sa barangay city mga higala no di address sa tuwang opisina sa MM Galida sa tuwang vice president karon niya si Ate Brenda Bindibil. O niya sa tuwang gadas barangay utso sa atuwang presidente niya si ato ang classmate ako mga higala si Jonalyn Domicilios sa tuwang vice president.

Sir Vinicio Parilla, may pagpamina mo na bro. Sa Barangay Kugol, may pagpamina sa Presidente de Asmang Magdalena Max Dinoy o itong Vice President Linda Angel. At ang Secretary Erinia Gingusa mga higala, no? Niya, okay, sa Treasurer, si Ma'am Elsie Dupalag. O yung man sa itong Auditor, si Ma'am Normin Luna Tagalog. At ang mga Coordinators, sa Proclumboy, Ma'am Amelia Ruaya. Sa Proterminal, si Ma'am Milani Puro. Ingon man niya karon sa Proclubihan, si Ma'am Shirley Guleta. Sa itong Proclubber, si Ma'am Margie Cometa. O sa Matawihan, si Ma'am Madeline Figuli. O sa Dias Proclum, si Ma'am Ligaya Repisyo. Ingon man niya karon sa Proclubihan, si Ma'am Lorna Malupay. Sa itong Advisor karon niya, Kunsyal, Honorable Nancy Aliego, mga higala. May pagpaminag ng mga kanya. Si Dias sa Barangay Apala, no? Pwede mo rin niyo, pwede manulas Barangay Apala. At ang President Dias, Ma'am Melma Mahaganas. Vice President Gabriel, o si Sir Gabriel Ospesano. Atong sekretary karon niya si Mama Hayat Angeles Campanero. O sa Treasurer si Ma'am Lindita Albasin. Atong auditor si Ma'am Anisita Bahaganas. O sa itong coordinator si Sir Rogelio Suntosidad. Yadias Barangay Tipulo. Atong Barangay Tipulo. Atong nagsakop sa Cluster 1 mga higala. Atong Presidente na Sir Will Lopez. Atong Vice President Gima Claro. Secretary Runa Solmayor. Assistant Secretary Risa Ondoy. Sa Treasurer Maricar Perez. Si Ma'am Mona Lisa Kainglit. O sa itong auditor si Joy Villarote. Ingon man si Sir Mervyn Aki. Sir Sherwin Zamora. May pagpamina. O si Pedro Cabuyan. Ingon man si Maria Pugoy. Si Ma'am Evelyn Hinon. O sa itong or si Ma'am Charina Magdadaro. Sa itong mga coordinators na may pagpaminaw ni Ma'am Anabel Kainglit o ni Ma'am Rona Solmayor. Daghanggi salamat sa pagpaminaw. Hanggang ang pagpahon mga higala. Samantag na sa may sasyon 98.1 FM Bito Radio. Sa Gyapon, kiniyong pubring isun. Pubring silingan apan adunahan. Sa respeto, pagmahal sisig gaingon. Jiriel Asingente manamilit sa gumingon. Ayong adlaw, Merkulis Kabuntagon. Dagan salamat sa pagpaminaw. May butag, pari bro, Jimmy Lumaka. Pari abay, Junmar Bangabanga. O pari, Kunsyal, Jerry Lariosa.

0: person.
1: I guess I'm down to my last cry.
0: 98.1 FM.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Publico.
4: Andam na ba mo, mga technologists? Ani-ana? Ani-ana ang panahon sa kalingawan o kompetensya. Dili lang ni basta-basta nga duwa. Kini ang City of Tuboran Intramural Games 2026. O garong tuiga, ang drama, dili lang sa court, naasab sa hangin. Dungan kitang

0: Gardo, paliho, hinahinayi lang imong tingog.
1: Hinayliya? Doon na kalaw nga wala sa mo pa uli.
0: Basi nga ay naitabo sa bata.
1: Ug ang kwarta, para sa mong tambal.
0: Ayaw siya po sa karon.
1: Kanus aman, kung morot akong ikapalit para ni mo.
2: Pa!
1: Marco, diin magagikan!
2: Pa, balihog. Ayaw sa.
1: Ayaw sa? Ang kwarta, para sa tambal si mong mama, asa.
0: Gardo.
1: Lilia, kinahanglan nato ang imong tambal.
2: Ma, pa, ayaw mo gawa sa balay karong gabi una.
1: Ngano?
2: Kung naay manuktok, ayaw ablihi.
0: Anak, unsa mang gini?
2: Ma, basta, salig lang sa ako ah.
3: Huwag karon, usa ka developing story gikan sa Barangay San Roque. Nakadawat ang among istasyon o impormasyon bahin sa usa ka dinong online investment scam nga mukabat sa kapinduha ka milyong pesos ang nakuha sa mga biktima. Sumala sa mga post of screenshot nga mikatag karong gabi una, usa sa mga giingong nalambikit mao ang batanong si Marco Abalos.
0: Marco?
1: Unsay?
3: Nakadawat ang

0: Ilya!
1: Dili!
2: Marco!
1: Pa, dili ako!
0: Atong atuan karon ang lugar din sa katahong nagtago ang maong suspect. Nandito ang atong content creator nga si Rika.
3: Hello mga ka-Rika! Nato karon diri sa San Roque! Oh, grabe ang

0: sa San Roque og Grand. Ang ganda! Daganang ng gawas og nakutana kung sa tinood sa viral post pahin sa gingong 2 million pesos scam. And guys, to my new viewers! Hi! Quick-quick ka ba ta? Kay ba sinalate mo sa chismis? I mean, sa breaking news! Trending na kayo ni sa online, guys! Nice screenshots, nice pangalan, nice picture! So, you know, people are already asking for answers. And mga ka-Rika, as always, we're here to get the tea! Ay, truth di ay! Kung mga ka-Rika, napagyuta ka rin mismo sa balay, sa pamilya Avalos! Grabe ang ganap!
1: Gardo.
2: Bakak na tanan! Marco!
3: Ah!
2: Uy, sulti ang tinuod!
3: Tinuod akong gisulti pa!
2: Nganong naaman imong naong sa mga post?
3: Kay gigamit nila!
2: Kinsa!
3: Ang mga tao nga akong gitrabahuan.
1: Trabaho?
3: Oo, ma.
2: Mao ba nang duha na kakaadlaw nga wala ni uli?
3: Nangita og trabaho, ma. Para makatabang. Para sa imong tambal, ma.
1: Anak!
3: Kiningan ko nila nga online customer service. Maayo ang sweldo. Pero pag abot na ko dito, scam di ay.
2: Unya, ganun wala makamuhawa?
3: Mihawa ko. Pero nakuha na nila akong ID, akong picture, akong account. Paghawa na ako, nakita na ko akong naong sa Facebook.
1: Usa ilang gisulti.
3: Ako kuno ang nangilad.
2: Og karon, tibuok barangay nagtuo nga kriminal ka!
1: Gardo!
2: Unsa, Lilia?
1: Nasuko man pud ko. Pero dili lang sa nato kalimtan nga pasinwala sila kay Balu sa tanan nga nahitabo.
2: Lilia, nakita nimo unsa kadaghan ang tawo nga naa sa gawas?
1: Oo. Pero ang kasakit sa akong anak dili mawala tungod kay daghan sila. Marco has already been afraid enough. Dili na nato siya dugangan.
2: Ganong wala man minimusultihi ani anak?
3: Kinahadlo ko pa.
2: Kanako?
3: Madili ko ninyo tuuhan.
0: Mga

0: gyud ang ganap! Finally, ma-interview na gyud nato ang pamilya Abalos! Nakita ninyo sa likod na ko, dako ng mga tao nga nang gaw asaron makakitaw si Maitabo! Honestly, guys! Ura kilisirin na gyud ni ba? Pero karon, let's hear it straight!
1: Please off na yung cellphone!
0: Sir, wait na! Sir, trabaho ni! Para may balaan sa mga tao ang tinuod!
1: Tinuod? Nanguta na ba ka na mo?
0: Sir,
1: nanguta na ba ka?
0: Wala pa.
1: Pero gisibya na ni mo sa tanan nga kriminal ang akong anak.
0: Sir, viral naman good ang post. Dagan na kayong nag-share.
1: Maunay ay, kung daghan nag-share, tinuod na.
0: Dili man.
1: Pero maunay mo kipakita sa mga tao. Wala ninyo nakita kung unsay iyang kahadlok. Pero tugod kay nakita ninyo iyang daw sa mga post, inyo na dayon siyang gihukman.
0: Sir,
1: aga na imong content-content. Kinabuhi na sa akong pamilya.
2: Marco.
3: Ma, pasaylo ako. Wala na ako natuman akong saad. Gusto raon ta ko makatigom para sa imong mga tambal.
2: Anak, ayaw.
3: Ma.
2: Dili ni mo sala. Gusto ka mo tabang. Kung dili ni mo kinahanglan nga ikaw ra ang sulbad sa tanan.
3: Pero ma, kinahanglan magid kahayon nato ang imong tambal.
2: Kabalo ko na. Maugani na mas. Sakit para na ko nga nang inusara ka sa imong problema. Tumuti, nadlog ka nga dili ni mo tuunin mo. Anak, kung naa kay problema, ayaw ka hadlog kung tuol na mo.
3: Sorry, ma.
1: Barko.
3: Pa.
1: Pasaylo ako.
3: Pa.
1: Nadukog-dukog imo pangalan sa balita. Mas dali kong bito ko sa balita kaysa ni mo.
3: Wala mo ko nangayo na matuwa mo dayon. Gusto ra ko. Mapabinawon ko ninyo. Salamat, ma. Pa.
1: Unsa naman sa narika?
0: Gi-confirm sa cybercrime investigators nga peke ang mga screenshots nga nag-viral. Nga biktima gyud si Marco o gigamit ang identity. Sir Gordo, sorry so much. Wala ko nang utana. Wala ko nag-verify.
1: Salamat sa update rika, pero dili ra ako ibong pangayuan o pasaylo.
0: Truth! Dili jud enough nga mingon lang ko og sorry. Dapat jud ako may correct ang information publicly.
1: Unsa pa?
0: I-delete pa na ako akong live.
3: Pwede, Rika?
0: Yes, Marco.
3: Apil ang grabe ang ganap?
0: Oh, Apil, sige. I-delete na ako akong live.
3: Salamat, Rika.
0: Pero, sayang lang. 23,000 views na unta.
4: Rika?
0: Lagi-lagi, delete na nga ni.
5: Pakinaw ania ang latest update kang Marco Abalos. Napamatunan nga si Marco usa ra usab ka biktima sa maong scam. Gigamit ang iyong identidad o personal na impormasyon aron siya ang mapasanginan sa krimen. Usa, among gipahinumduman ang tanan nga mag-amping o magbantay sa atong makita sa social media. Sa dili pa kita mutuo, mo-share o mo-kung, panguta na, susiha, paminawa. Kay dili tanan nga makita sa social media o bisan sa balita, mauna ang tibuok kamatuuran. Daghang salamat sa pagpaminaw o maayong buntag kaninyong tanan.

What a wonderful performance. Wow. Thank you so much. No, ako lang di i-announce diri para maklaro sa ato ang mga judges na kato siya ang entry number 2. Kaya wala ang number 1. So, again, mauto siya ang entry number 2. So, let us give the Radio Drama Group entry number 2 a big round of applause. Well, ang ato ang next group prepares, allow me to recognize no some of the people who are with us today. We would like to acknowledge the presence of our distinguished guests and partners. Mayong buntag ni Dr. Ingersoll Ed Diaz, ang chairperson for Culture and Arts. Engineer Fernando Mangubat Jr., BT Radio Station Manager. Engineer Naomi A. Bahaw, BT Radio Program Manager. Miss Janelle Abong, FabLab and ATB staff is facilitator for our judges. DJ Roland ato ang kauban karon diri as technical facilitator. To all our department heads, coaches, and of course our amazing participants, no? Maayong buntag ug maayong pagpaminaw sa ato ang radio drama competition today. O di ba? Indot na kaayo ang pagsugod no nga performance. And of course, no di gyud nato kalimtan ang ato ang tournament manager Mr. Segfred Mendoza. Nagpaminaw si Mr. Segfred. Thank you, sir, for helping make today's competition possible. Once again, thank you for all. No, thank you sa tanan for joining us today. Yeah, ayaw mo kalimot pag-follow sa ato ang BT Radio official page. Shout out diha ang naasa taga-admin nga gikan sa registrar no sila si Joanne, sila si Ma'am Yap, sila si LC, sa cashier sila si Ma'am Nampa, si Ma'am Yuchu, silang bagong staff. And ato food i-shout out ang taga MIS. Daghan man kini sila. So MIS rin na ito i-shout out. And of course, may buntag nila ni Ma'am Nanel, nila ni Ma'am Vinette, ni Ma'am Arian, ni Miss G. Mayong buntag po diha sa Campus Director's Office, sila si Ma'am Shari o si Ma'am Mylet. Mayong buntag po diha ni Ma'am Jilo no, sa HR and then si Ma'am Ritwit sa back office. O mayong buntag po diha oy, sa bagong nga back secretariat ni si Aaron Montibon. Hi sir, mayong buntag. And then, ato po i-shout out no si Dr. Adelio Sajimin Chavez, ang nag-organize sa aning sa intramurals 2026. O sa tanang SSG officers, mayong buntag din ha, mayong adlaw Miyerkules. Unya, ready naman ang ato ang entry number 3. So, entry number 3 ni siya. So, ato ipadayon ang pagpaminaw no. Nindot kay ni ilang mga istorya. So, let's keep the excitement going, no? As we move on to our next entry. Because, ready na gyud ni sila sad mo, take us on air. They are ready to showcase their storytelling, creativity, voice delivery, and teamwork. And, ato gyud nang paminawon. So, padayon lang ta. And then, samtang nag-prepare pag yun, no, ato sad i-appreciate ang hard work and creativity that our participants have poured into today's competition. Nga ato po di kumusta atong mga judges diha, no? Hi, moms and sirs. Okay ra mo diha? Mayong buntag. Mayong Miyerkules. Welcome back to Sitio Tuburan. Kigikan mo sa Sitio. And ato po di shout out ang ako ang mga babies no sa sila si Zian, si Sean, and of course si Lula Dayun, sila si Ate Dilia, si Tia Tonya, si Tia Risa, and sa ako ang husband niya si Angel Bert Idilio. And of course ako ang mga kaubanan pod. Okay, so
Another shout out po di ay nila ni Mercy, ni Piang Piang, o ni Jensel. And of course, sila po si Jana o si Sheena. Ito din na i-shout out. And, ang ato di ang intramurals, nagsugod pag October 5, niya mahuman kini, on October 8, no? Ugma. Ugmang adlaw. So, daghan kayong mga events diri sa City Utuboran. And yay! Mayong buntag diha, DJ Runs! Naabot na yun si DJ Runs. Salamat niya sa pag-ari ha. Diri na dayon. Again, mayong buntag DJ Runs. Thank you for coming. For the at least akong heart. Char. Sige, padayon ta. Alright! No? Again, ang group entry number 3 ready na kayo. Wow. So, ladies and gentlemen, let's welcome Radio Drama Group Entry Number 3.

0: straight, sorry kayo sa mga technicalities. So, nag-adjust pa minirigamay. And again, atong musgun, no? Atong paminawon. Ang Radio Drama Group Entry Number 3!
1: Ang tama at mali, hindi madalang paghiwalayin. May mga desisyong hindi lang sinusukat ng batas, kundi ng konsensya. Ngayong araw, ating tunghayan ang kwento ng isang ama na haharap sa isang tukso. Isang tukso na maaaring magbago ng kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngunit sa anong kapalit? Ito ang isang pagsubok.
2: Gusto ko sana mag-aral sa Maynila pagkatapos ng high school.
3: Anak, alam ko ang pangarap mo yan. Pero bakit kailangan pa sa Maynila? May mga universidad naman tayo rito sa probinsya natin.
2: Pero pa, pangarap ko po ito. Gusto ko po mag-aral ng journalism sa Maynila. Handa naman pa ako magsika, Papa.
3: Hindi naman sa ayaw kitang suportahan. Pero alam mo naman ang gasto sa Maynila. Yung tuition, tirahan, pagkain, at saka pamasahe mo pa. Hindi natin basta-basta ang kayang gawin yan ngayon, anak.
2: Opo.
3: Pero huwag ka mag-alala, anak. Balang araw, magiging mas maayos din ang buhay natin. Kapag dumating ang panahon na yun, gusto kong piliin mo kung saan ka talaga masaya, anak.
2: Talaga po ba, Pa?
3: Oo, isa-isang pangarap darating rin. Kaya nga nagtataba ako ng gusto para sa iyo.
2: Maghintay ka lang, anak. Hindi ibig sabihin na hindi ngayon, hindi na kailanman. Ang bawat maliliit na hapang ay patungo sa malaking tagumpay.
3: Kaya natin to, anak. Hindi kahit mahirap tayo.

0: pensarer.
1: Baby, sabi ko sa'yo maglakad lang tayo eh.
2: Maglakad? Gusto mo na ba agad akong makita sa kanilang buhay?
1: Eh, ikaw itong gusto mong laging gumagala.
2: At least ako magbuhay. Ikaw mula nung nagkitan, parang gusto na lang sa sala.
0: Saan po kayo bababa?
2: Ay, sa pamasya, iyo.
1: Buhay pa kami pagdating doon, iyo.
3: Yoho! Dito ang tingin. Kuya, kuya, wait lang. Huwag ka naman mag-iwan ng heartbroken.
0: Hindi po, sakay lang ho kayo.
3: Ay, salamat kuya. Baka may mamit ako dito na mabasag ng broken hearted era ko. I'm so excited!
4: Bakla! Ayan ka na naman sa mga delusion mo, ha?
3: Ay, bakla, anong delusion? Mataas standards ko, no?
4: Yes, ay. Mataas standards mo. Last time nga, 6-footer na basketball player. Tapos teacher pa, di ba? Send ka pa!
3: Bruce!
4: May foggy!
3: Where?
5: Ay, Anton? Ikaw ba yan?
4: Aba! Buhay ka pa pala?
5: Ikaw nga eh! Akala ko nag-abroad ka na pare!
4: Abroad sana! Kaso, wala ko pa masaya po sa airport. Palito naman ko masaya.
5: Hanggang ko ba na pala pangarap mo pare? Sakay ka na nga! Dito ka sa harap!
4: Gusto na ang pamilya mo eh?
5: Ayos naman! Si Lina, malapos na matapos ang high school. Gusto rin mag-mascom sa Manila. Journalism ata.
4: Ayos, ayos. Baka balang araw. Ikaw ang unang ma-interview niya.
5: Baka ako pa una isulat sa diaryo, pare. Isang jeepney driver na huling natutulog habang bumabiyahe.
4: Lagot ka.
5: Pero seryoso, pare. Gusto ko talaga sana siyang suportahan. Pero gasolina pa lang. Halos 100 na kada litro.
4: Oo nga. Lahat ng mamahal.
5: Tama. Teka, alam mo ba yung kantang Mahal ang Magmahal?
4: Ay, alam ko yan.
5: Oo,

0: Grabe, pati pag-ibig may presyo na.
1: Dito lang kami, iho.
0: Mag-ingat ka lagi, ha?
2: Kayo rin po, madilim na.
3: Huh? Uya? Pag-abot naman po na pumasok.

0: namin ako eh.
1: Nasa tapat naman itong section yung bahay ko.
2: Sige pre, mag-ingat ka. Kita-kitsin tayo.
3: At sa pag-awat balis ng pasahero, may naiwang katahimikan. Isang katahimikan mas mabigat kaysa pagod.
2: Ayun! May pabayan na naman pasahero. Baka ako pa mapagbintangan nito. Ano ba?
4: Pero 50,000! Wala pang ID! Grabe! Alaki ng halaga! Sino kaya ang mayari nito? Teka lang, baka makakatulong ito kay Lina?
3: Sa gabing tahimik, may isang tukso na hindi sumisigaw, kundi bumubulong.
5: Mahal, kumusta ang araw mo? Parang tahimik ka ngayon ah.
2: Wala lang.
5: Ray, kilala kita. Bakit parang may bumabagabag sa'yo?
2: Meron, pero mamaya ko na lang sasabihin sa'yo, mahal.
6: Ma! Pa! Naka 98 over 100 po ako sa exam sa Semantics!
5: Talaga? Grabe anak, ang galing mo talaga!
6: Sobrang hirap po! Akala ko hindi ko matatapos ng maayos. Ang daming mahirap na questions, pati mga matatalino kong classmates wow. Nahirapan din.
5: Grabe anak, galing. Nakaka-proud! Aba, mukhang masayang-masaya ang papa mo.
2: Nak, baka kaya ko nang bumili ng laptop na gusto mo para sa video editing, para rin sa pangarap mong maging mamahayag.
6: Talaga, Papa? Talaga po?
2: Oo.
5: Uy, Ray, di ba masyadong mahal?
2: Huwag kang mag-alala, mahal. Nakaipon din naman ako ng sapat.
6: Salamat, Papa! Salamat po! Ma, aakyat mo na ako, ha?
5: Sige, anak. Pagbutihin mo pa ang pag-aaral mo, ha?
6: Opo! Salamat po ulit, Papa!
2: Walang problema, anak. Kahit ano, para sa'yo.
5: Ano bang ibig mong sabihin, Ray? Bibili ka ng ganong klase ng laptop? Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Hindi-hindi yan kakayanin ang kinikita mo sa pagmamaneho.
2: Alam ko, pero kung makakatulong yan sa pag-aaral ni Lina, mahal naman.
5: Sabihin mo ang totoo, Ray! Saan ba talaga nang galing ang pera para dyan?
2: Ito sana ang gusto kong sabihin sa'yo kanina. May napulot lang akong pitaka sa likod ng jeep. Wala namang itong ID.
5: Hindi sa'yo yun, Ray!
2: Pakinggan mo ako!
5: Iniisip mo lang kung ano ang gusto niya! Hindi ang tama, ang laptop lang! Ako nga noon, Ray, binigyan din ako ng pagkakataong kumita ng malaking pera. Isang buwan lang daw yayaman na kami.
2: Ano bang kinalaman nito?
5: Wala ko akabalit, Ray! Hindi ko tinanggap kahit kailangan namin. Kahit gutom na gutom kami kasi alam kong mali. Ito ba ang gusto mo ituro sa anak natin? Na okay lang magnakaw basta
2: lang
5: walang
2: nakakita.
5: Madali!
2: Oo, kasi hindi ikaw yung nagmamaneho maghapon. Hindi ikaw yung nagbibilang kung sapat pa ba ang kinikita para sa boundary.
5: Ray.
2: Para sa bigas, para sa tuition. Araw-araw iniisip ko kung sapat pa ba ako bilang ang mamahal. Nakikita ko si Lina gabi-gabi. Nag-aaral gamit ang luma niya cellphone at mahal. Nagtitiis siya at hindi siya nagre-reklamo.
5: Mahal.
2: At anong mabibigay ko? Hindi ko gusto maging masamang tao, mahal. Gusto ko lang maging mabuting ama.
5: Pero kung mali ang paraan, Ray, mali pa rin ang ituturo natin sa kanya.
2: Alam ko, pasensya naman. Ipaalam lang natin sa pulis.
5: Ma? Pa?
2: Anak?
5: Anak? Talaga ba? Totoo ba ang sinabi niyo, ma?
2: Anak, pasensya ka na talaga. Hindi ko kayang ibigay lahat ng gusto mo sa maliit na kinikita sa pamamasada. Mali ang kunin yung pera kahit gaano pa kabigat ang dahilan natin.
5: Papa, naintindihan ko po kayo. Gaya po na sabi niyo, balang araw, mararanasan din natin ang buhay na gusto natin. Mag-aaral po ako na mabuti at magsisikap. Hanggang sa isang araw, makakabawi ako sa mga sakripisyo niyo. Ma, pa.
3: Sa bawat tukso, may tamang landas na dapat piliin. Ang pera ay hindi laging sagot sa problema. At ang integridad ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay. Sa simpleng sakripisyo at malasakit sa pamilya, nabubuo ang pangarap. Maging matapang sa pagpili ng tama, maging matatag sa pagharap sa hamon ng buhay, at sa bawat hakbang, laging tandaan, ang tunay na kayamanan ay nasa puso at sa pagtutulungan ng pamilya.
0: another impressive performance. A big round of applause for Radio Drama Group Entry Number 3. Thank you so much. Thank you, thank you. So before pa tamo proceed no sa ato ang next entry, ato usad ipahibalo no ang atong Intramural Games 2026 is happening. No, nagsugod ni siya pag October 5 until October 8, 2026. Yang atong Unit 1 kay mao ni siya ang Fighting Legends from the College of Education. And then ang Unit 2 Cyber Knights BS Information Technology. Unit 3, Valiant Warriors, College of Arts and Sciences. Unit 4, Iron Beavers, College of Engineering. Unit 5, ang Technoforge, Bachelor in Industrial Technology. And for the Unit 6, Pink Panthers, BS Hospitality Management. And ang Unit 7, mao ang Verdant Sylvans from the College of Agriculture. And ang ato di ang theme no sa Intramurals 2026 kay One CTU United in Sports, Culture and Arts, driven by excellence inspired for the future. So again mao na siya ang ato ang CTU Tuburan and Tabuelan Intramural Games 2026. And samtang nag-prepare pa ang ato ang next entry, mang shout out na pod ta. So shout out di ay sa mga booth diha no nga naapo diha ang mga ato ang athletes tig announce no, and shout out po di ay ni Ma'am Stephanie, nila ni Sir Ahmad, kinsa pa na sa taas sila si Ma'am Kath, si Sir Ekoy, si Ma'am Jackie, sa ato ang bagong records officer nga si Ma'am Cecil, sila si Ma'am Flor diha sa research, sila si Sir Edsel og sa tanan nga naa sa admin. Of course, i shout out pud nato di ay ang tanan nga mga dean sa different colleges. Atong unahon og greet ang dean sa College of Arts and Sciences na si Dr. Lani Morel Gallarde, ang dean sa College of Technology, Engineer Fernando Mangubat Jr., ang dean sa College of Engineering, Engineer Alden Gabuya Jr., ang dean sa College of Education, Dr. Adeliosa Jimin Chavez, and kisa pa man. Wala naman siguro nalimtan. No, ang dean sa College of Agriculture, Dr. Melanie Texon. Alright. Ready na ang entry number 4? Okay, no? So, now we continue with our fourth entry. So, get ready for another story to unfold through the power of voice, sound, emotion, and imagination. Ladies and gentlemen, please welcome Radio Drama Group Entry Number 4.
7: Kondu monon sa usa ka awit. Unsaon ang usa ka pangandoy sa kinabuhi ng daghang bupag? Magpadayon ba ka o takasan mo ba kini? Paminawa ang istorya sa pamilyang Pascual sa titulo
8: kayo kumuha pila ng tennis.
9: Ana, alina, diri. Mga una ta.
8: Oh, ma. Mara na ko.
10: Ma, nag-chat among teacher. Deadline na daw sa Byron na namo. Nya, ma, ayaw ka suko, ha? Naay tennis sa eskwelahan. Nya, ginahanta kumuha pil ba?
9: Unsa? Byron nuno nasad? Asa man dito akong gihatag ni mo ni aging adlaw nga ipabayad? Basin imo na sang gigasto sa mga waypus nga butang ana, ha? Nagtuo ba ya siguro kag daghan ta kwarta? Ug unsa imong giingon? Unsa to? Tennis? Tennis bitaw kaskas lang na kwarta. Pagpuyo dira. May pagbuskwela kag tarong.
10: Ma, nganong nasuko di ay ka? Nagsulti ra man ko. Pero inana man gud kasukad pa sa una. Way suporta. Way salig.
8: Unta, ma. Bisag ka usay. Pakita na ni mo na ako, maoy.
9: Kasug na kay kabutubag na ako, ana. Unsay way suporta. Kung suporta lang ang atong hisgutan, wala ka kahibaw. Mang ayaw ko nga na. Ang ako lang karon, unta, makasabot ka sa kalisod na to. Daghan pa kay kong bayronunon. Sa kuryente, paggaon na to. Ang labaw na situation ni mo. Maumpulo-pulo na na sa gastos ng ingana.
8: Wala man sa nako kikusto na makapunta sa ingunaanin na sitwasyon. Abi ninyo, wala ko kahibalo. Tuod man lisod na, pero di man kwenta akong ipangayo, kundi suporta.
9: Kahibalo? Ngano'ng wala kay gibuhat?
8: Gibuhat ka man ako ang tanan, ma.
9: Unya, samtang gibuhat na di mo, unsaon na malang ta, na ay kuryente na bayrananan, tuition o pagkaon.
8: Kaya ano na ako? Huwag mo graduate ko!
9: Unya? Asa man ta mo kuha kwarta samtang maghulataan ay mong hilgihisgot?
8: Kung dili ko ni mo kaya suportahan, ako na lang ang mangitag paagi!
11: Anak, nagmatapak anak?
8: Aw, ikaw di ay pa. Sunod lang. Ay, wala lang to pa, uy. Wala lang minagkasinap tanay.
11: Anak, huwag na kay problema. Ayaw biya ako ang tanan. Nya, imuhan niyo.
8: Pa, unsa man ni?
11: Ibayad na sa imong tuition.
8: Pa, diin man kahapon ni mo nakuha.
11: Ah, masaya na kabala ka, anak. Anak, mas nang importante, magpursigi ka sa imong pag-eskwela. Daw gabaya imong dula sa tennis, ha?
8: Tuod ba pa? Pero, kahibalo lagi ka na mudula ko tennis.
11: Siyempre, naliwat ko ka sa imong amahan.
8: Pa, nga no good na pirmi lang masuko si mama. Pero sa imo, okay lang.
11: Ah, nak, pasag dahil lang sa si mama ni mo, daghan lang na siya problema ang ginaw na. O, sige na, katulog na. Taro nga baya imong dula ugma, ha?
8: Pa, kaya no na ko ugma.
11: Kahibalo jud ko na kaya na ni mo.
8: Salamat pa. Pinangga kaayo tika.
11: Pinangga po kaayo tika, anak.
12: Ana!
8: Nico!
12: Ipangutana ko ni ma'am ganiha ba? Kano sa adan mo bayaran imong mga kulang?
8: Ah, kato? Ayaw nagkabala ka to, uy!
12: Taysa, murag malipay yun man kay ka.
8: Kay na naman ko'y pangbayad sa akong tuition good.
12: Aw, mo ba? Gihatagan ka sa imong mama?
8: Dili, uy! Si Papa gahatag.
12: Ana, nakoy kaila ba? Varsity sir sa tennis. Sakto, ilang team daw, nangitag isa ka player. Unya, ikaw raman akong kaila nga hilig mo dula og tennis. Nindot mo good adto kay libre na tanan, wala na kay hunahunaon.
8: Mao ba? Nico, ganahan ka ayo ko mo apil ba? Pero basin si mama, kasabaan na pud ko.
12: Pero ana, sayang man good if dili nimo suwayan. Unya, kabantay ko ba? Murag pirmi man mo gaaway oy.
8: Di man good siya kasabot na ako. Sagdahin na lang to oy. Nico, unsa ang pagsulod di ay adto?
12: Sayang ra.
13: Pang, kumusta?
11: Mali problema na ko ron, Mang. Murag mas nitrabi man akong sakit.
13: Pila di iibong tinigong ara.
11: Tenkey, dili pa dyan ikaw sa ospital. Gusto yung kayo na kusaportahan sa si Ana, sa iyang mga pangandoy, una kumawalaan yung kalibutan na.
13: Pang, ayaw ko nung pagsturya, Ana. Pangitaan ta nagpare agi para matabalan ka. Maayo ka, Pang. Ayaw ko kawadan ang paglaom dayon. Pang, ano sa mangyun na ito ipahibalo ka nga anang nga naa kay sakit? Sakit na kay akong dugan magatubang sa iya nga wataw siya'y kalibutan. Nga tuo niya wala na ako siya huna-huna.
11: Ay, ipahibalo niya. Hindi ko gusto mabala ka siya na ako.
13: Pang!
14: Ma, naan ako.
13: Kagabay ina aron. Ana, diinto ni papa ni mo ang kwarta.
14: Nga no di ay ma.
13: Diinto niya.
14: Wala ko kahibalo. Wala man siya gaingon na ako.
13: Dili sa yun baya mangita kwarta.
14: Pirmi naman lang ni mo siya dudahan.
13: Tungod man na kay nabalaka ko niya.
14: Nabalaka? Huwag nabalaka pa ka. Di huna-huna ang tako ni mo. Si Papa galing. Bisag ka po'y naampirmi para na ako.
13: Ay, wala man ka ba sa yun?
14: Oo, kadiman ko ninyo sultihan sa tinuod.
13: Ana! Balik dire! Kung kahibalo lang ka!
12: Ana, hulat ako, uy.
14: Nico, una lang.
12: Nga naman, dungan na lang ta.
14: Dili ko.
12: Nga nung ina-ana man ka?
14: Wala.
12: Kaila ko ni mo. Kumuana kag wala, pasabot, na kay problema.
14: Anak ko, wala!
12: Anak?
14: Sorry, Miko. Kung nasingkahanta ka.
12: Ngano? Nainhita po?
14: Nag-away na pud mi ni Mama. Dili jud ko kasabot. Ngano murag hate kaayo niya si Papa. Tungod ba? Gihatagan kong kwarta ni Papa para pang tuition. Maong nasuko na pud siya.
13: Hello, Nag? Uli sa Gordon! Imo Papa! Kailangan na ito tanong sa ospital! Uli na!
14: Ma? Asa? Asa yung nahita po kay Papa?
13: Pa? Naman sa judiay ka! Ang tao kay Raka! Bato na mong tanan para maayo ka! Dok! Pila di kinahanglan nga kwarta para sa iyang pagpaayo.
11: Kinahanglan iya og dali nga pagtambal kay nagagrabi na iyang gallstones. Pero sa karon, kinahanglan una nato masettle ang bayad para mapadayon iyang treatment.
13: Dok, kulang yun ang among kwarta. Wala na yun bilain nga mahulman.
14: Ma, unsa na lang nato si Papa.
4: Ana, Nanette. Ayaw na magkabalakan ako. Kaya pa man ako, gawas na tadere.
14: Pa, ayaw gyan na isulti. Napatay pa agi. Niliti ka pa sandan.
13: Pang, bisag pa ba sa kalsun sa kinabuhi? Pangitaan ta ni pa agi, ha? Maula pa nira.
14: Wait lang, nainanawag. Hello?
12: Ana, ako ni, good news.
14: Miko, unsa man?
12: Naka-remember ka about atong scholarship? Gitawagan ko. Usa kas napili para mamahimong varsity player sa tennis. Unya, makadawat daw ka og kantidad nga 100,000 pesos.
14: Ha? 100,000 pesos? Sure ka?
12: Yes!
14: Miko, salamat kayo! Wala ko kahibalo, Miko. Unsaw na ko magpasalamat nimo. Ma! Pa! Nanatay pang tambal!
13: Unsa?
14: Varsity na ko, ma! Makadawat sa daw ko kwarta worth 100,000 pesos!
13: Nak! Tinood na?
14: Oo, ma! Patambala na nato si Papa!
4: Ana, Nak, salamat!
14: Papa, ayaw kabala ka! Ang importante, maayo ka!
11: Maayong balita, malampuson ang pagtambal ni JR. Stable na iyang kahimtang ug mahimo na siyang makauli human sa pipila ka adlaw nga pagpahulay.
14: Daghan kay salamat, Doc.
13: Diyos ko, salamat. Amin akong dili na gyud tato kaya.
4: Salamat sa induha. Kung wala mo, wala ko kabalo kung asa ko karun.
14: Dili, Papa, pamilya ta. Dili nato pasagdan ang usak-usa.
13: Pang, kaluyan gyud. Makauli na ta.
4: Oo, ug salamat sa Diyos. Giatagan pa tanya og kayon.
14: Papa, Ma, dili na ko mahikalimtan ang tanan nga nahitabo. Abi na ko sa una, suporta ra sa akong gusto, ang akong kinahanglan. Pero karon, nasabtan na nako kung unsa kadako ang inyong sakripisyo para nako.
13: Anak, pasaylo apod ko kung usahay dili ti ka basabtan. Pero timan-i, kung unsa ti ka kapinangga.
14: Ma, okay ra gid kaayo. Ang importante, magkuyog tang tulo.
4: Timanin ninyo, bisan sa pakalisod ang kinabuhi, basta na ang pamilya pag tinabangay. Naagihapon tayo paglaom, kay unsa galito ang moto.
15: Walay lisod, basta magtinabangay.

0: What another performance? So let's give a Radio Drama Group entry number 4 a well-deserved round of applause. Grabe ang mga performances, no? And we are halfway through our entries and the energy is still going strong. So padayon kita. But samtang mag-prepare ang sunod nga entry. So ato ang i-recap ang ato ang Intramurals 2026 gikan sa day 1. So naanata sa day 3 karon. So atong Monday ni siya nagsugod, October 5. So pag October 5, ang highlights ato niya kay katong dance palabas, no? So nindot sad kayto siya nga performance sa say. And then pag day 2 gahapon, so nagsugod na ang mga athletics nga mga games, 'di ba? And nagpadayon gihapon karon. So ang day 3 diri na pod ang radio drama competition. O, 'di ba? And napo di ay exhibition game volleyball, no? DepEd versus Shattered Stars Men. Wow. Murag ato jud ning tan-awon unya. Yeah, by the way, ato aday sad ning i-shout out oy ang mga delegation heads. So, sila si Dr. Adelio sa Jimin Chavez, Unit 1 Fighting Legends. For the Unit 2 Cyber Knights, si Mrs. J.N. Buhia. Unit 3 Valiant Warriors, Dr. Lani Mirel and Galliarde. For the Unit 4 Iron Beavers, Engineer Alden Q. Gabuya Jr. Unit 5 Technoforge, Dr. Fernando Mangubat Jr. and Unit 6 Pink Panthers, Dr. Ronald M. De La Cruz. Ato po i-greet ang delegation head sa Unit 7 Verdant Sylvans na si Dr. Melanie Texon. Shout out sa tanang tournament managers, no? Magsugod ta sa athletics men and women. Engineer Ramon Cunejos, Mr. Daniel Saison, and Dr. Melanie Texon. Basketball men and women, Mr. Lidin Pichal, Mr. Janelle De Limon, and Mrs. Maria Vanessa De La Cruz. Shout out sa tournament manager sa baseball men, Dr. Marialene G. Toralba, Mr. Melvin Soico, Mr. Mark Anthony Aventura, and Engineer Fernando Mangubat Jr. For badminton men and women, Mr. Sergio Magpuyo, and Mr. Romel Baflor. Ang tournament managers sa chess men and women, Engineer Junajan Bardoquillo and Dr. James Paul Tamayo. Shout out sa beach volleyball men and women, Dr. Antonio Cinco and Dr. Charina Bardoquillo. Shout out po sa softball nga tournament managers, women, Dr. Cheryl Dorog and Mrs. Mary Joy Patindol. For table tennis, men and women, Mrs. Devona Celedonio and Dr. Alona Ordonia. Tennis, men and women, Dr. Ronald De La Cruz and Engineer Servando Oy. Ato po i-shout out ang tournament managers sa volleyball men and women, Mr. Genesis Priscillas, Mrs. Aki Birao, Dr. Adaliosa Jimin Chavez, and Dr. Lani Mirel Galliarde. Shout out sa tournament manager sa esports nga si Mrs. Alisa Paglinawan and Mr. John Carl Estrella. Ang ato ang tournament manager sa Mr. and Miss Intrams, Mr. Jehad Montesilio. Pickleball, Ms. Dr. Ingersoll Aguias and Ms. G. Caniete. Tournament manager sa Taekwondo, Dr. Joel Caniedo and Ms. Jerfelin Caniete. For the dance palabas, dance sports, folk dance and street dance, Mr. Jehad Montesilio and Dr. Ingersoll Aguias and not the least, ang tournament manager wanay lain sa radio drama, Mr. Segfred Mendoza. Alright, ready na ang group entry number 5. Ready na ba? Ready na. Okay, so we move on to our 5th entry. So our next entry is ready to bring another story to life through their voices, creativity, sound effects, and passion for radio drama. Ladies and gentlemen, let's welcome Radio Drama Group Entry number 5.
1: Magandang umaga, City YouTuberan! Narito ang pagtatanghal mula sa mga Kings and Queens of Tech, Unit 2! Inihandog ang dramang pinamagatang Punong Baso.
2: Kuya, ano ba? Bilisan mo na dyan, malilate na ako.
3: Teka lang, nasa banyo pa ako.
2: Ew, kuya, ang baho! Bilisan mo na, sabi ni mama ay hatid mo raw ako.
3: Ito na, oo, palabas na.
2: Kuya, mapabango ka nga. Kahit nagde-deodorant ka, nangangasim ka pa rin.
3: Grabe ka naman mga sagbunso, ika nga dito.
2: Kuya, kakasuklay ko lang ng buhok ko.
3: Sige na. Nakuha mo na ba kay mama ang baon?
2: Ay, oo nga pala. Teka lang, kuya.
4: Mia, dahan-dahan, baka madulas ka.
2: Ah, pasensya na po, Nay. Pwede ko na po bang kunin ang baon namin ni kuya?
4: Heto, tig-isandaan at 50 piso kayo ng kuya mo. Pagkatapos ng klase, pwede mo ba akong tulungan sa karinderya? Nagsisimula nang mag-sideline ng kuya mo, kaya hindi mo na siya makakatulong dito.
2: Sige po, Nay. Susubukan ko po.
4: Sige, umalis na kayo. Mag-ingat kayo, mga anak.
3: Mia! Mia, tara na! Malilate na tayo!
2: Andiyan na po, kuya!
5: By the end of this semester, magkakaroon tayo ng midterm exams. Alam kong may campus event tayo, pero huwag niyong pabayaan ang inyong pag-aaral, Mia.
2: Yes po, miss.
5: Ikaw ang napili bilang lead facilitator para sa sport event. Kailangan ka sa field mamaya dahil maasahan ka. Kaya mo ba?
2: Opo, miss. Susubukan ko po.
5: Mabuti. Class dismiss.
3: Mia! Teka lang! Mia!
2: Oh, Josh. Bakit?
3: Teka lang. Nagawa mo na bang report natin para bukas?
2: Hala! Nakalimutan ko ang report!
3: Mia! Okay ka lang ba? Alam mo, pwede kang humingi ng tulong sa akin, di ba?
2: Ang dami ko lang talagang kailangan gawin. May presentation, exams, event, at tutulong pa ako sa karinderya. Pwede pang wag mo muna akong kulitin?
3: Mia naman, hindi kita kinukulit. Nag-aalala lang ako. Hindi mo kailangan akuin lahat na mag-isa.
2: Oo na, Josh. Magagawan ko ng paraan ang report. Hinahanap na ako sa faculty. Mauna na ako, ha?
3: Mia, teka! Ay...

0: Mia, ikaw na ba yan, anak? Ang tagal mo yata nakauwi.
1: Opo, Nay. May mga ipinapagawa lang po sa akin sa paaralan.
0: Halika, tulungan mo muna ako maghanda ng mga lutuin natin.
1: Mamaya na po, Nay. Gusto ko muna magpahinga. May assignments at reports pa po akong gagawin.
0: Sige, pero huwag mong kalimutan, ipinakausap ko sa iyo.
1: Opo, Nay.
0: Dahan-dahan naman sa pagsara ng pinto. Batang to, oh.
1: Ays, ang daming gagawin. Hindi ba pwedeng magpahinga kahit isang araw lang? Pagod na ako, oh.
0: Mia? Anak? Nariyan ka ba?
1: Nay! Ano po ba? Sinabi ko na magpapahinga muna ako.
0: Mia, hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo. Nanay mo ang kausap mo.
1: Nay, tutulong naman po ako mamaya. Pagod lang po talaga ako.
0: Kung hindi mo kaya ngayon, sabihin mo lang. Maintindihan ko. Hindi mo ako kailangan taasan ng boses. Sige, ako na muna ang bahala dito.
2: As for the activities and exercises, they will be posted on the next slide. Huh?
3: Miss Alcantara, is everything okay?
1: Yes, ma'am. Everything is fine po.
4: Mia, okay ka lang ba? Anong problema?
1: Hinahanap ko lang ang activity natin para sa end presentation.
0: Ano ba yan? Ang tagal naman. Malapit na matapos ang oras, oh.
3: Miss Alcantara, Mr. Navajo, akala ko ba handa na ang report at activities ninyo? Nauubos na ang oras.
4: Yes, ma'am. Nagka-problema po kami sa files. Pero may backup naman po kami. Maari po bang isumitin namin ang kompletong report mamayang hapon?
3: Sige, Mr. Navajo, hanggang mamayang hapon ang palugit ninyo. Siguraduhin ninyong pwede ito gawin online. Maliwanag ba?
4: Yes, ma'am.
3: Siguraduhin ninyong hindi na ito mauulit.
1: Opo, ma'am.
4: Mia, teka muna.
1: Alam ko, Josh. Kasalanan ko. Sinabi kong kaya ko, pero pumapalpak pa rin ako.
4: Ay, halika nga muna dito, Mia. Dahan na, Mia. Hindi mo kailangan gawin ang lahat na mag-isa. Pwede kang tumanggi kapag sobra na. At humingi ng tulong.
1: Pasensya na, Josh. Hindi ko na alam kung paano hahatiin ang oras ko, eh.
4: Sige na, tahan na. Ayos lang yan. Gagawa tayo ng paraan. Hinga ka muna, ha?
1: Nakakahiya ang nangyari kanina. Ano naman kaya ang iisipin ng mga guro at kaklase ko?
4: Mia? Bunso? Nandyan ka ba?
1: Opo, kuya. Nandito po ako. Kuya? Pwede bang dyan na lang po muna kayo?
4: O, sige. Pero makinig ka na mabuti, ha? Mia? Ano itong narinig ko na pagtaasan mo ng boses, inay? Nagka-problema ka rin daw sa reporting at hindi ka nakapunta sa sports event. Ano bang nangyayari sa'yo?
1: Hindi ko po sinasadya. Ang dami ko lang talagang iniisip. Patawad po, kuya.
4: Hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad. Kainay at krims utabot-abot. Hindi tama na mangako ka kung hindi mo kayang tuparin. Ay, Bunso, alam kong responsable ka at gusto mo magtagumpay. Pero minsan, mas gumagaan ang problema kapag ibinabahagi natin ito sa iba. Naalala ko pa kung gaano ka kasaya noong naging first owner ka.
1: Siyempre naman, kuya. Masaya ako, napapasaya ko kayo ni inay.
4: Naman pala eh. Kaya alagaan mo rin ang sarili mo. Hindi mo kailangan ubusin ng lakas mo para mapatunayang kaya mong lahat.
1: Opo, kuya. Tatandaan ko po.
4: Pag-uwi ni inay mamaya, humingi ka agad ng tawad sa kanya, ha? Sabihan mo rin si Miss Octavo bukas.
1: Opo, kuya.
4: Nay! Mano po. Ako na po magdadala ng mga gamit ninyo.
0: Salamat, anak. Teka, nasa bahay na ba si Mia?
4: Opo, Nay. Nasa kwarto po siya.
1: Nay?
0: Anak.
1: Patawad po na napagtaasan ko kayo ng boses. Pasensya na rin po at hindi ako nakatulong sa karinderya. Mali po ang ginawa ko.
0: Pinapatawad kita, anak. Sa susunod, sabihin mo sa akin kung nahihirapan ka. Sapat na sa akin na makatapos kayo.
1: Salamat po, Nay.
0: Sige na. Kumain na tayo.
3: Time is up. Please pass your papers to the front. You may now leave.
1: Miss Octavo, pwede po ba kayong makausap sandali?
3: Yes, Miss Alcantara.
1: Pasensya na po sa hindi ko papunta sa field kahapon. Hindi rin po ako nakatulong sa sports event.
3: Naiintindihan kong nahihirapan kami, ya. Pero sa susunod, huwag kang tunggap ng dagdag na responsibilidad kung marami ka nang inisikaso. Matuto magsabi kung hindi na kaya, ha?
1: Opo, ma'am. Salamat po sa paalala.
4: Good morning po, Miss Octavo. Maaari na po bang umalis si Mia?
3: Yes, you may now leave, Mia. See you next class.
1: Salamat po, Miss.
4: Mia, kamusta ka na? Okay ka na ba?
1: Unti-unti, Josh. Salamat sa pag-alala, ha. May natutunan din ako sa nangyari.
4: Oh? Talaga? Ano naman yun?
1: Gusto ko kasing gawin ang lahat ng mag-isa. Siguro, may mga pangyayaring kailangan nating pagdaanan para matuto.
4: Aba, parang philosopher ka na ngayon na.
1: Ang tapos talaga ng dila mo.
4: Aray ko, hindi mo naman kailangan ng lakasan.
1: Deserve mo yan. Pero seryoso, natutuhan kong hindi masamang humingi ng tulong.
4: Oo, yan na. Marami pa tayong haharapin. Kaya magtulungan lang tayo at huwag agad susuko, ha?
1: Taba ka, Josh. Mahaba pang tatahakin natin. Pero kakayanin natin. Basta patuloy lang.
4: Ayan.
5: Alright, mauto siya ang ato ang rating of my group entry number 5. That was another remarkable thing. Again, mauto siya no ang ato ang radio drama entry number 5. Wow, that was another remarkable performance. Thank you so much. Let's give our radio drama group entry number 5 a huge round of applause. Time check, it's now 10:30 a.m. We are now getting closer to the final entry of today's competition. Stay with us as we continue this exciting showcase of talent. Now karon, as they prepare pa no? So ato asad i-shout out ang mga committee chairpersons sa ato ang Intramurals 2026. So mag-start ta sa medical team or health nga gipangunahan ni Mr. Naptali Tanhusay. Sa ato ang safety and security, Mrs. MLOA Tabo-Tabo, and kauban niya ang mga ROTC personnel and the security personnel. Ato ang program host, no? Ato ang SSG advisor. Shout out ni Engineer Aya Georgia Tiamson. Naminaw gyud ni si Miss Aya ron. Ato ang physical care, Engineer Servando Oy III. And shout out sa iyahang mga maintenance personnel. Ato po i-shout out ang announcers sa booth, no? Gipangunahan ni Dr. Anjan May Charcos, kauban niya ang mga BS and English students as well as ang Polytechnic Bulletin. Ato po i-shout out si Mr. Victorino Patindol sa sounds, no? And then for the budget, sila si Mrs. Arian Princess M. Solon and Miss Jan Venetti sa Sutana. Shout out sa nagdumala no sa food services sa Intrams si Mrs. Aki Birao and ang mga staff niya sa canteen. For documentations, kani grabe ni sila updated. So shout out ni Dr. Jillian Mord M. Lusiniara and sa tanan nga staff sa Polytechnic Bulletin. Of course, shout out pud no sa iyahang active kayo nga staff nga si Mr. Aipoy. And then ato pud i-shout out sila si Ma'am Vernalyn Siporte, ang ato ang guidance counselor. Ato ang HRMO2, Miss Christy Sildr Amansho, and ang ato ang MIS chairperson, Engineer Naomi A. Bahaw. So ready na ang ato ang final entry. ana pa'y last, sorry. Kamo diay. Sige. So unsa ni siya? Ako lang klaruhon. Entry number 6. So na 7. Ah, okay, sige. Atong klaruhon, no. So again, ready na ang atoang entry number 6. Okay? So we have reached na no sa atoang ika-6 na gyud nga entry for today's radio drama competition. And ready na pud kay ni sila to give us their best performance and leave us with a story to remember. So once again, let's give them our full attention and support. Ladies and gentlemen, our radio drama group entry number 6.
6: Bisan kulang. Kini ang istorya sa upat ka batan-on, upat ka damgo, ug

0: panahon nga imong mahibaw-an unsa imong gusto sa kinabuhi. Panahon nga magsugod ka sa pag-andam para sa imong kaugmaon. Pero walay nagsulti nato. Unsa jud kalisod ang pagdamgo kung usahay lisod gani ang pagpangita sa ikapalit og pamahaw.
1: Usa, duha, tulo.
2: Wow, congrats.
1: Ha? Para asa?
2: Dato na ta.
0: Dato? Pila unday na?
1: 23 pesos og 50 centimos.
2: Ay, wow! Milyonaryo!
0: So, unsa atong panihapon?
1: Oh, unsa pa man day? Tubig!
0: Tubig?
1: Unlimited refill!
2: Uy, bangon na! Natay klase!
1: Wait, sa! 5 minutes pa!
2: Mauna po din mong giingon gahapon!
1: Uy, at least consistent ko, no?
0: Wait, sa guys! Namin natay quiz karun?
1: Hala! Unsa ang subject?
0: Sa agricultural economics.
1: Lord, kuhaan na lang ko.
0: Oy, dili pwede, napakayutang nako. Mauna ang among normal nga adlaw. Uyat, assignments, quizzes, ug labaw sa tanan, kwentahay. Kwenta sa pamasahe, kwenta sa pagkaon, kwenta sa printing, kwenta sa amutan. Ug kwenta kung pila pa bang mahibilin hangtod sa sunod nga allowance.
2: Hi! Pila pa imong pamasahi, Carla?
0: Wala na'y pampliti, uy. Sakit sa buot na lang ang nahabilin.
1: Agay, same.
0: Ako kayo na, ako kayo 20.
2: Ay, sus! Ako pod.
1: Okay ra, ay na lang. Maglakaw na lang ta.
0: Hoy, kalayo man.
1: Ay, da. Exercise!
2: Ay, sus! Exercise na lang. Inalang gidwala, gitay kapliti.
0: Nangatawa, Mikay, usahay. Katawa na lang ang libre na mo. Guys, nako'y dala.
1: Unsa man?
0: Pandisal.
1: Nox, pandisal.
2: Nya, nya, pila pod ka buok?
0: Tulo.
1: Goy, upat man ta ka buok.
0: Unsaon man ni uy? Kaon na mo.
2: Ha? Ikaw di ay.
0: Busog pa ko.
1: Sure ka?
0: Sure. Kabalumi nga bakak to. Wala pa'y nakakaon bisag usa na mo. Usahay, mamakak na lang. Dili para mangilad, kundi para dunay lang makakaon.
2: Hi! Ako ani ha? Gigotong jug ay.
0: Ako sad. Thank you, gigayo Carla.
1: Thank you, Carla.
0: Og ako, okay ra ko.
1: Ah, napadi ay.
0: Ha?
1: Ang plastic. Ali, bahin ta.
0: Guys?
2: Unsay na ah?
0: Nag-message si Mama. Anak, murag kinahanglan sa kamuli. Dili na gyud na mo kaya ang gasto.
1: Ala, Carla.
0: Magtrabaho lang sa siguro ko. Unsa? Para makatabang sa balay ug sa pamilya.
2: Pero hapit na biya ka mahuman.
0: Sayon na ninyo isulti. Dili manggod ka mo ang walay kagasto. Ngigapay na kayo ko ani ay.
1: Wala mo kabala ka. Kasabot raman mi.
0: Wala na akong kabalong gaya pa man ako mo panayon. Di man kinahanglan nga ikaw ra ang magdala. Tabangan ka na mo galsa.
1: Mia.
0: Dili ba dito pamilya?
1: Pamilya? Dili mo ganito parehas o gapilido? Kinahanglan ba gud na oy?
0: Ha?
1: Kinahanglan ba dito nga parehas mag-apilido para mahimong mong pamilya?
2: Usahay, ang pamilya, mao tong mga tawo nga mo pabilin bisag lisod.
0: Ako na, ako'y kampagamay.
2: Ako pod.
1: Oh, 20 pesos.
0: Guys, ayaw.
2: Shhh, saba, dili nilimos. Ambag ni.
0: Yep, ambag.
1: Teamwork ba?
0: Pero kulang man.
2: Ay, oh, kulang. Pero if ipunon gid na, managan.
0: Pero na ako'y nakatunan na to. Unsa? Nga dili kinahanglan ko imong mahatag para makatabang.
1: Bisan piso.
2: Bisan oras.
0: Bisan gani pagpaminaw.
1: Bisan pa o presensya.
0: Nganong inyo maningay buhat, guys?
2: Kalangan, kay basin pohon. Kami na po ang manginahanglan. Unya, di ko ganahan mo abot na nga panahon. Nya, wani makatabang sa mua.
0: Daghan kayong salamat ninyo, ha?

0: yung kilak ba?
1: Wala akong kunang hilak. Ikaw ay yung kilak nila.
0: Kilak allergy naman ko negon.
2: Allergy sa unsa?
0: Sa emotion.
3: Daghan kayo ba tanon nga parehas na mo? Nay nagtrabaho human sa klase, nay nagtipid sa pamasahe, nay magunahuna kung asa mangita og ikabayad sa mga amutan. Nay uban nga hapit na muhunong sa ilang pangandoy. Dili tungod kayo wala sila'y damgo, kundi tungod kayo sahay, kulang ang ilang ikagasto.
1: Nganog yung kinahanglan nga lisod kaayo, oy? Nganong kinahanglan ingon ani pa man? Nganong ingon ani man ta?
0: Sa tinuray lang, amut-mut.
2: Basin dili na to kaya sa baruntanan.
1: Pero unsaon man ato? Kung bisan gamay gani kayo nga problema, murag lisod na gyud kayo.
3: Dili na to kailangan sulbaron tanan, oy.
1: Unsaon man di ay?
3: Sugdan lang nato sa kung unsa atong makaya.
4: Kumbaga, kung dili nato kaya tabangan tanan, tabangan nato ang nasa atong kiliran.
2: Nya, kung dili nato kaya usbon ang tibok kalibutan. Pwede man nato sugdan sa gamay nga kalibutan nga nasa atong palibot.
3: Kanang ato?
2: Kanang kita.
4: Tanang dili nato pasagdan ang usag-usa.
3: Hinuon kay basin mao gid ang atong mahimo karon, dili man nato kaya ang tanan,
2: pero kaya nato nga dili mag-inusara.
5: Guys,
2: na kapuya, uy unsa naman pod?
5: Wala kay pamasahe.
2: Aw, maglakaw ta.
5: Ha? Kalayo ba ya?
3: Aw, sakay sa mong bisikleta.
5: Upat ta ka bo, Carla.
3: Oh, ikaw rin mag-adjust.
0: Mga way consideration, oy.
3: Wait sa, undang na mo. Maglakaw na lang ta.
5: Ha? Pilagay to ka kilometro?
2: Ambot.
5: Yang anong kalma raman kay mo?
3: Kay wala man tay choice. Pero okay ra.
5: Okay ra?
3: Basta magkuyog ta.
2: Ah, sige, sige. Maglakaw ta.
5: Wait lang.
3: Unsa naman pod?
5: Kung kapuyan ko, kisay mo pas anako.
2: Sabi di oy, malamang wala.
3: Maglakaw ka. Mag-antos tatanan. Maurag ito. Wala may ekstra nga kwarta. Wala may sakyanan. Wala may kasiguradahan kung unsa ang mahitabo sa among ugma. Pero ni atong adlawa, kauban mi, ug malipayon mi. Dili tungod kay nawala na ang among problema. Kundi tungod kay nakatun mi nga usahay, mas gaan ang lisod nga dalan kung naa kay kauban.
2: Nya, kapoy.
0: Sus, kapoy.
3: Hunong ta?
5: Nak, di pwede oy.
3: Nga naman.
5: Dapat ay klase.
3: Mao siguro nga ang kinabuhi. Dili permi nato makuha ang tanan nga atong gusto. Usahay kulang ang kwarta. Kulang ang oras. Kulang ang kusog. Pero kung naa kay mga tawo nga anda mo kuyog nimo, basin dili na di ay kinahanglan nga kompleto ang tanan para makapadayon. Kaya ang pamilya dili lang katong parehas nimo og dugo. Pamilya ang tawo nga motabang sa imong gibug-aton. Ang tawo nga mangutana og nikaon na ka. Ang tawo nga mohatag sa iyang katapusang 20 pesos. Ang tawo nga bisan kapoy pod siya mopabilin gihapon. Ug ang tawo nga moingon.
2: Huh, makaya pa.
5: Kauban mi nimo,
3: dili ka mag-inusara. Ug hantod sa makaya, sabay ta.
6: Bisan kulang mi, igo rami. Kay magkuyog mi.
3: Dili man nato kaya usbon ang kalibutan, pero kaya nato usbon ang kalibutan sa usa ka tawo. Kay sa katapusan, dili ang kadaghan sa atong naa ang importante. Kung dili kung kinsa ang nagpabilin, bisan lisod, bisan kulang. Samahan ka, gusto ko lang naman.
7: Alright! Thank you so much. Amazing kayo ang performance. So again, no, amazing kayong performance. So let's give another big round of applause to our ika-6 nga radio drama performers for entry. Grabe, no? Indut kayo ang mga performances gikan pa sa entry number 2, 3, 4, 5, and 6. So atong ipadayon. no? Diba? Naka-feel good na sa ilahang effort, creativity, nga ilahang gibuhat good. And, of course, no? Dili pa to siya mao. Napadyo'y last. Or last na good ni. DJ Runs, salamat kayo, sir. O with DJ Roland. Okay, so while nag-prepare pa sila, so again, ato ang ipadayon, no? Kay exciting pa kaayo ni. Mga kabiti, stay tuned because we are now ready, no? Or ready na bagyod? Ready na, no? Para sa ato ang last performers. Okay, so ato asa i-shout out ang naminaw gyud, no? Naminaw na gyud kuno ni siya. So shout out ni Ma'am Yugel Lokmayon ug sa iyang husband nga si Sir Ryan. Naminaw ni sila karon live sa BT Radio na page. Unta na og widay ni sila. And then si Ate Yvonne. Hi Ate Yvonne. Salamat sa pagpaminaw sa BT Radio. Labi na sa atong radio drama competition. And grabe, nag-message jud si Ate Yvonne nga grabe gyud kuno kaya mga performances. Nindot kaayo. And ato pod i-shout out si Sir Jezreel. Okay, si Sir Jezreel gumadlas. Naminaw pod si Sir. And then, shout out pod sa mga anak ni Sir Ronald nga si Pretty Celia and Lalaine. Of course, shout out ni Mama Riz. So, mayong buntag diha Mama Riz, diha sa Sabeco. And of course, ato pod i-shout out no sila si Sir Teo sabi sa IT, sila si Sir General, kinsa pa sila si Sir Baskar, Crystalus Baskar, and then si Ma'am Belinda nga naa sa DepEd karon, sila si Miss Mika ug sa tanan no nga BIS IT faculty members. Okay, ready na? Ready na ko daw sila. Okay, we have reached na gyud no sa ato ang 7th and final entry of today's radio drama competition. So ato ang final group kay of course buhatag pud ni sila sa ilang best performance, no? So once again, let's give them our full attention and support, ladies and gentlemen. Our final entry, radio drama group entry number 7.
8: Ingon sila, indot na pagpuyo kung dagan ka silingan. Sa una, kung makabati ko gistoryang, kinsa ra may magtinabangay, kundi kita ra mga silingan. Makaingon yun ko nga, o mabawra nga panultihon. Apan na usabang akong paglantaw, humaniagi ang salbahis nga bagantino. Ako di ay si Ken, 22 anyo sa pagindaron, o nagpuyo sa Barangay Uwak, Asturias, Cebu, ang kamuhuran sa amuunong kamunagsuon.
9: Padayong naglawig ang Super Typhoon Tino padulong sa bagatang bahin sa Central Visayas. Gipahimang nuan ang mga katawhan sa pagpangandam para sa umaabot nga bagyo.
10: No, magandam antam ko taron. Matay, kusog-kusog na grabe ng bagyo, ha?
8: Pa, si Kuya lang si Pakuan Babik eh. Maghimang pa ko sa kong project.
10: Sakto rasad mahuman kas imong trabaho kay mamutustas atong mga sinina. Kasagaran na bagyod sa bahadilis ato, muabot na bagyod sa batiis.
8: Sige-sige pa. Hapit na ni. Ikaw man ni, mamakira ko sa mga kanding.
10: Na, nawabitaw. Iuwan na noon.
9: Higpit nga milanfall ang bagyong Tino sa bagatang bahin sa Central Visayas. Gipahimangnuan ang mga lumulupyo nga mo bakwit na sa evacuation center. O kininyong alaga lubos sa kahanginan, Juan Pablo.
8: Gahapon pa maning Juana. Kanusa pa kanimu to ang?
9: Huy! Nagtanga pa makadiakin! Tanawang tubig ko! Tagabatiis na! Asa naman ang mga bata?
8: Naunsa ka man manoy? Ima mga anak? Ako yung pangitaan?
10: Mag-away mo or mamutos mo. Ang mga bata, nagdulag cellphone, tuwa sa sulod. Sige na mo, wapatay pamahaw ani, alas 9 na.
9: Oh, nihunong naman din ng uwan.
8: Oh, di ba? Ulan talaga na madugay ang uwan. O, kisa dihang gato na minga o kinaang tanan. Naibulong na lamin nga, at doon namin kilit lang o kinaas sa unahan.
11: Mga silingan! Mga silingan! Pagandam na mo ang mga libran sa saba na nabugkag na!
12: Hala! Ang tubig! Naganam nagkataas!
13: Kin! Ang mga bata! Daga na!
11: Kano! Kano! Dadaang ang imong maapo! Ngari! Saan ka mo din sa taas?
13: Ang pisi! Ang pisi, Noy!
14: Sawa! Igangot sa haligi!
11: Sa haligi! Sa akin! Kaya ako na ibaligot sa haligi!
13: Dali na mo, Day! Gulit mo sa awak ni Papa! Adutas atong silingan!
8: Grabe ang karatol nga mga sinati human sa bagyong tino o gatosan ka mga tao ang nawagtang nahangtod karon wala pagyut makitaan.
10: Day, salamat kayo. Salamat kayo. Kung wala pa mo, di na ako ma-imagine ang tintag sa akong pamilya.
12: Kaminoy, bisag usahay, di kayo may makighalubilo sa mong silingan. Pero may ilasan may ninyo, oy. Labi na sa panahon na hinalang magtabang, basta makaya lang.
8: Utang ginamo ang kinabuhi niyo nang maong sa amat yung kayo.
11: Duwang, Kin! Karoon na kita nagkatabi sukat sa ang pagbalihin diri, oy.
13: Mataha man ginmin ninyo, sir. Kay kwartahan mo niya medyo layo tagap sa tong pamilya.
10: Ay, kano, Lungkin, okay, ikaw, Dunguan, kita ninyo diri, silingan na kita. Kung sa ganito'y panultihon, kinsa ra may magkinabagay, kundi kitarang
13: kitang mga silingan.
12: Pa, sige na. Tuwai sini na dito sa karton. Pailisan na sila. Basta kayo sila, oh.
13: Pa, anak ni Monoy?
10: Na, karon pa siya ka nakakitaan ni Inday, no?
12: Amin ko, Noy.
10: Santo.
8: Oras ka, Pin. Human mi hubas ang tubig, nagkataga mga sanga o gamot sa kahoy sa kasada, unya pagdungaw na mo sa among balay.
11: Grabe ko ba sa balay ni Papa? Grabe ni Hitabu, natimingan masad nga, nakalaag mi diri sa mga bata.
12: Pa, akong bag pa. Hanap, wala naman ay bumbong balay ni tatay.
11: Wala gitinahag daw sa tatay ni Mudriray. Magpaabot lang ta sa imong mama, diri. Kumusta na ka itong mga kanding dito? Giyad tumunto nila ni Kuya Ken o ni tatay ni mo.
12: Gawa na siya kung sinina pa, oy. Halo, kagubo sa balay ni tatay, oy.
8: Pipila ka at law ang milabay. Niabot si ate, ang asawa sa akong kuya o ang mama ni Jinky o ni Gina.
12: Hala, Diyos ko! Kagubo sa balay ni Papa! Pa! Pa!
10: Uy! Dahil, maayo! Enaka, naunsa, waman na ka ni Agis Kinid. Waan naman ay bungbunga sa balay.
12: Ma, guba lagi pa balay ni tatay, ma. Dugay niya mo ari maoy.
15: Diyos ko, dalit day, musta na may taon mo, oy. Haman sa atik papa ni mo. Oy, Tungkin, pagaksa ko dong.
8: Ti, silas ko yato sa balamban. Naatos kay ate kay basin, magbakit mi do karon. May kay nakaari ka, ti. Pwerte mong gabaa sa mga dalan.
15: Trapi kay dungoy. May gani na yung mga tagbalay sa kilid. Hindi na mga yung hilo sa dalan.
8: Huwag hila ay magtinabangay, te. Kundi mga igsuon raman o mga silingan.
10: Grabe, amo kaagid rin eh. Gato umi, dito rami daman. Awari ko ng balay, oh.
15: Sige lang, pa. Bahala na ng balay, pa. Ang importante, buhi og safety, ta.
12: Tay Kadu, di ay kanundiri. Pangaunsa mo.
10: Sige, Day. Salamat kayo. Ingnas, papa ni mo. Day isda. Lalasan sa akong anak. Gikan sa syudad.
12: Sige, Tay. Salamat sad kayo.
8: Bisang grabe ang nasinati sa paghuman sa bagyo, pero tungod sa mga silingan na minus-minusan ang among kakapoy, daga nga wagtang o nga matay tungod sa panghitabo, nabuhi ang tukay na nato nga panultihon. Kinsa ra may magtinabangay kundi kitarang mga siningan.
13: Silingan dili lang kay silingan lang. Dula na naglarawan nga ang tinuod nga kaagi sa kinabuhi, nga ang paghigugma sa isig katao, mao'y mapatigbabaw ka nato ug naghatag ka nato'g malumon nga kasing-kasing. Silingan, sinuwat ubos sa direksyon ni Rance Bragat, Danica Lanipga, ang nagda sa papel ni Zelda, Althea Paspi, ang nagda sa papel ni Tinang, Money Brain Saison, ang nagda sa papel ni Ken, Rexel Wayne Flores, ang nagda sa papel ni Dexter, J.R. Roylo, ang nagda sa papel ni Kado, o kininyong alagad ubos sa kahanginan, Rexel Wayne Flores. Idalit kaninyo sa Bulawanong Tinubdan Radio.

0: All right. Thank you so much. What a way to conclude our performances. So thank you so much. Radio Drama Group Entry Number 7. So mauto siya atong last nga entry, no? And let's give a thunderous round of applause to Radio Drama Group Entry Number 7. And with that, we have now witnessed, no? Or ato ang napaminaw gyud ang 6 entry. 6 to sila kabuok. And ako lang klaruhon gyud nga walay entry number 1. So nagsugod ta sa entry number 2. So 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 6 tanan. So again, mauto siya ang 6 ka entries in today's radio drama competition. Ladies and gentlemen, okay, we have now witnessed or heard, no, sa mga incredible performances of our participating groups. Congratulations to all our participants. Grabe, maka-amaze kaayo. Talented kaayo, no? Thank you so much for sharing your talent, creativity, and passion with us. Time check, it's now 10:57 in the morning. And while ato ang judges kay nag-finalize pa silang mga scores, let's remain with us, please remain with us as we proceed to the next part of our program, katong announcement of winners. Okay, so again, it's 10:57 in the morning and this is DYPS, Bulawanong Tinubdan Radio, 98.1 MHz on the FM band. Broadcasting right from the heart of Cebu Technological University Tuburan Campus. Og karon mga shoutout na punta. Okay? So shoutout di ay nila ni Ma'am Elda, ni Ma'am Vanessa, Ma'am Christy, og Ma'am Emelu Tabutabo, no? Og sa tanan nga naa sa Dayan Residences. O di ba layo kay ta, no? Naa sila sa Dayan Residences karon. Og naminaw gyud sila sa ato ang radio drama competition. Thank you so much. At upon i-greet, no, ang pamilya Bicada, o diba? Okay, maayong buntag diha, Bicada family sa CPU Terminal, especially nila ni Nanay Silya, Tatay Biani, og sa kuang auntie nga sila si Auntie Jeanette and Auntie Bibi, sila si Mama Linda, Auntie Vivian, og sa tanang mga kaliwatan. Alright, balik ta, no, sa... ato ang kuan nga atong paabuton, no, ang results sa radio drama competition. Thank you so much sa tanan. And shout out po di ay sa FIC, no, naminaw gid kuno ni sila karon. So sa FIC director nga si Ma'am Vizel Bicada, sa ihang mga staff, production staff, no, nga sila si Atilala, si Evelyn, si Xiao Xiao, si Maymay, si Adrian, and Ati Jessica. Of course, ato i-shout out po, ato ang si Ma'am Monifel, okay? Si Ma'am Monifel Calderon. Alright, magpaabot tagamay, no, sa pag-announce atong winner. So, excited na ang tanan! Alright, so, adto ta sa recap sa intrams. Kay, di ba, ang intrams nagsugod again, no, gikan Monday, hangtod ni siya ugma. And naapa di ay October 10. So, nakita na ko sa program nga, naapa di ay ika-October 10. So, padayon lang ta. And, okay, thank you so much, DJ Runs, no? Kaya ragyud. Okay, so happy to get mo human. So, ang mga tigpaminaw, no, or ang mga naminaw karon kay nag-chat tabud sila nga hala uy, kinsa jud kay winner, no, kay kuan daw kana mga nindot gyud kuno kaayo, murang gyud kuno mga dramaturgo na kaayo, o di ba? Nindot kay nga term dramaturgo. Wow. Okay, so atong tagaag time ang mga judges. And gusto po na ako i-shout out, no, ang mga pretty babies ni Ma'am Ayona, nga sila si Amara and Mirana. O, diba? Mga cuties kayo sila. Shout out po sa ako ang best friend nga si Christine Losiniara and sa iyang anak ka si Liam. Alright, sa mga naadiha sa booth karon, mayong buntag, okay ra mo din ha? So padayon sa pagpaminaw sa ato ang live karon kay naguwat kita sa results sa radio drama competition. Kung naamoy mga announcements, no, mga importante kayo, pwede ra gyud mo muanhi sa BT Radio or i-visit ang DYPS BT Radio nga Facebook page kay andam ra gyud ni sila nga mo-reply o mo-cater sa inyuhang mga queries or announcements. And ready pod ang ato ang booth diha sa announcements, no, for entrance diha sa stage, no, diha sa may education dapit. So doo lang. And then kisa pa gyud. Sir, Sir DJ.
1: Yes.
0: Okay rata sir? Naa kay yes. Announcement sir? Okay. Naay announcement di ay diri nga lost, no, new cast departmental shirt. Kuani siya green polo shirt, medium size, written on the plastic. Nya when and where at Barangay 7? No? At Barangay 7 year, the stoplight is kina Barangay 5. Nawala ni siya pagka Domingo, September 4. September 4?
1: October.
0: October 4, kanidyod si Deja Runs. Agoy. Akong balikon ha, nga nawala ni siya pag Domingo, October 4. Murag, nibalik man ni siya. Uy, sa panghitabo, nagdamgo pa siguro ni si Deja Runs. Okay, nawala siya pag October 4, 2026 at 6 p.m.
1: Yes.
0: Yeah, please contact Kim Rose Inoy Katubig, CAS student from CTU. Okay. So again, DJ, ako ang ibalik, no, kanisyang announcement nga nawala. Okay, lost new CAS departmental shirt. Green polo shirt, this is a medium size, written on the plastic. Oh. Kompleto gyud niya pagkuan. And then nawala ni siya dito sa Barangay 7 near the stoplight iskina Barangay 5. Nawala pagka Domingo, October 4, 2026 at 6 p.m. Please contact Kim Rose Inoy Katubig, CAS student from CTU. So in case dili ninyo makontak si Miss Kim Rose, ari lang mo diri sa BT Radio.
1: Yes.
0: Kay pwede ra gyud mo cater ang BT Radio or i-contact si Miss Kim Rose nga if ever mauli ninyo dere ang nawala nga departmental shirt. So importante sad kaayo to siya. So kung kinsa man gani ang nakakita, no, please iuli or i-contact si Miss Kim Rose or doon lang sa BT Radio. And if layuan ka sa BT Radio, pwede rin yun nimo i-message kay na yun tay FB, no? So, i-follow ang atong FB, DYPS BT Radio, kay para ma-message ka dito sa imuhang concern or sa imong pag-uli sa maong departmental shirt. Okay, so balik tano sa ato ang Tuburan and Tabulan Intramural Games 2026. Ang atong theme, One CTU, United in Sports, Culture, and Arts, Driven by Excellence, Inspired for the Future. So, atong ikuan day ni DJ Runs, mag-announce sa tag mga updated nga mga winners sa karong adlawa or karong buntaga. Kaya I think nanay mga winners nga gi-update ang ato ang intramural games, no? So, magsugod lang ta. Or ato lang ni i-recap kani. Alright, so ang Intramural Games 2026 update, so arita sa kuan kani mga throwing events winners. So mauni mga winners sa javelin throw men, ang winner kaysa unit 3 gold, no, si Mr. Andrew Pulapoy. Silver, unit 1 Kian Chester Canoy. Bronze, Unit 5, Mr. James Medriano. For Javelin Throw Women, Gold, Unit 2, Christine Elisa Barrera. Silver, Unit 3, Kizea Sinining. And Bronze, Unit 7, Ilya Dabalos. For Discuss Throw Men, ang Gold, ang nakakuha sa Gold, ang Unit 5, Mr. Ken Tuling. For the silver, Unit 5, gihapon, Zero Ruiz. And for the bronze, Unit 4, Travis Strong. Discuss through women. Gold, Unit 5, Ferlin Abasolo. Logro pinag yung Unit 5. Congratulations. And then, silver, Unit 3, Kizea Sinining. Bronze, Unit 2, Christine Elisa Barrera. And then, shot put men. Gold, Unit 5, Kent Tuling. Silver, Unit 4, John Kent Lumuntad. And bronze, Unit 5, Axel Rose Kisimundo. For the shot put women, we have gold, Unit 3, Kizia Sinining. Silver, Unit 2, Christine Elisa Barrera. And bronze, Unit 7, Ilya Davalos. Wow, congratulations sa tanang winners, no? Sa atuang throwing events. And then, atua pong athletics, no? Atuang i... mao naman siguro ni ang sa atong athletics di ay ang mga winners po kay 100 meter men gold unit 3 so walay names dere silver unit 7 bronze unit 5 100 meter women gold unit 1 silver unit 7 bronze unit 2 For 400 meter men, gold unit 2, silver unit 5, and bronze unit 7. 400 meter women, gold unit 7, silver unit 7, and bronze unit 1. 3K men, gold unit 5, silver unit 5, and bronze unit 4. And last, 3K women. Gold, Unit 7, Silver, Unit 5, and Bronze, Unit 1. Okay, so, na naman siguro tayo winners, no? So, atong i-announce karon, ato ang winners, para di mabitin mo kung kinsa yun ay winner or champion sa maong Radio Drama Competition 2026. Pero ako lang yun i-congratulate ang tanan. So, congratulations sa tanang participants. Know that we are so proud of you. Amazing kayo mo. Talented kayo mo. Maka, again, maka-proud ka ayo. So, DJ Runs, let us give all our participants a thunderous round of applause.

0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio. Radyo Pilipinas, news nationwide.
1: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Carol Navrotsky ang paggalang sa international law. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang leader tungkol sa mga usapin sa rehiyon at internasyonal, kabilang ang mga nangyayari sa South China Sea at security development sa Ukraine at Europe. Gayun ni Pangulong Marcos, hindi katanggap-tanggap sa Poland at Pilipinas ang mga pagpasok o pagkatangka na baguhin ang territorial definitions. Muli rin pinagtibay ng dalawang pangulo ang kanilang pangako na igagalang ang rule of law sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at lulutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga sundalo sa BRP Sierra Madre, nananatiling mataas ang moral sa kabila ng pagkakaantala ng rotation and resupply mission. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayung Inshol sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagbisita sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang mapanatili ang operasyon doon. Magugunin nilang dalawang linggo lang na walang supply ng pagkain at inumin ang mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre matapos susundin ang rotation and resupply mission dahil sa ginagawang pangaharang ng mga barko ng China. Gayet ang Karim, hindi titigil ang pamahalaan sa paggawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino para sa susunod na henerasyon. Una rito, kinumpirma ng AFP na naidulog na sa Department of Foreign Affairs ang pagharang ng China sa rolling mission sa BRP Sierra Madre na isang tahas ang paglamag sa international law, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, at gain din sa 2016 arbitral ruling. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
3: We answer that call to make the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, and partner agencies a catalyst for sustainable development and sustainable gains for the Filipinos, not only now, but as Admiral Abier had said, for the future generations of Filipinos.
2: Ang dinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit 400,000 individual sa limang rehiyon apektado na ng El Nino ay sa NDRRMC. Sa detalye mula kay Diane Liar.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Umabot na sa 428,687 na individual o 115,246 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino sa limang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang dito ang Region 2, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Caraga. Pinakamatinding tinamaan ang Caraga na may 291,381 apektadong individual. Sinundan nito ng Bicol Region na may 49,216 at Region 2 na may 47,587. Apat na lungsod o munisipalidad din sa Caraga ang patuloy na nakararanas ng pag-aantala sa supply ng tubig. Sa sektor ng agrikultura naman, mahigit 201,000 na mga magsasaka at mangingisda na ang apektado ang kabuhayan. Habang lumobo naman sa mahigit 5.5 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa produksyon dahil sa tagtuyot. Samantala, nakapagpaabot na ang pamahalaan ng mahigit 45 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kabilang dito ang tulong pinansyal, food packs at agricultural support. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginiit ng grupong Sinag na hindi pa masyado nakakaapekto ang El Nino sa kasalukuyang cropping season. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni Sinag President Engineer Rosendo So na posibleng makita ang epekto kapag lalo pang tumindi ang El Nino sa pagitan ng November ng taong kasalukuyan hanggang February 2027. Kaugnay nito, hinimok ng Sinag ang mga magasaka sa irrigated areas na humabol sa pagtanim habang ipinanukala ang pagtanim ng fast-growing crops sa non-irrigated areas.
5: Yung maka-harvest na October, kaya pang humabol ang nakikita natin doon sa irrigated area. Kasi yung water level ng dam naman, kung makita natin, no, yung may magdam natin kagaya ng San Roque, yung water level this year mas mataas pa rin dun sa level compare last year. Yung Naybaysihan na Isabela, medyo mas mababa yung dam level, pero sa tingin natin aabot pa rin ng January, February, no, yung tubig dun sa irrigated area. So kung makatanim ng mas maaga, pwede pa rin makahapol dun sa patubig.
1: Sisinag President Engineer Rosendo So.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagbabala na ang pag-asa sa posibleng maranasang mas mataas na temperatura sa buong bansa dulot ng very strong El Nino. Sa panayan ng PTV kay DOST Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development Dr. Marcelino Villaferte II, papaloan niya sa 1 hanggang 1 degree Celsius na mas mataas ang mararamdamang init sa buong bansa. Hindi rin nangangahulugan na sa inaasang pagpasok ng Amian sa ikatlo o ikaapat na linggo na Oktubre ay otomatiko na rin lalamig ang bansa. Babala pa na pag-asa na asahan na rin ang below normal rainfall pagsapit ng Disyembre na siyang hudyat na rin ang pagdami pa ng mga lugar na posibleng makaranas ng drought condition at dry spell.
6: Doon naman sa mas mataas na temperatura, almost across the Philippines po ay about 1 to 2 degrees Celsius yung mas mataas na temperatura ang mararanasan natin. So despite nga po pagdating ng Amihan season, of course nandun pa rin naman yung malamig na simoy na hangin ito. Subalit on the average, mas mataas po ito ng about 1 to 2 degrees Celsius. And then by the end of October actually, may below normal rainfall na tayo maaasahan in many areas in Luzon. And then may dry spell and drought conditions tayo na maaaring maranasan from December until the first quarter of the following year.
1: Si DOST Pag-asa Deputy Administrator Administrator for Research and Development Dr. Marcelino Villaferte II.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinaaresto ng Makati Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa amunoy paglabag sa Public Services Act. Inisyo ang warrant of arrest laban kay Leviste ng Makati RTC Branch 235 noong Oktubre 5. Pirmado ang warrant ni Presiding Judge Ricardo Moldes II. Busod ito ng umano'y paglabag ni Leviste sa Section 25 ng Commonwealth Act 146 na inamendahan ng Republic Act 11659 o ang Public Service Act. Itinakda ang 72,000 pisong piyansa sa kasong ito. Binigyan ng kopya ng warrant ang Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management sa Campo Crame at mga kaukulang Chief of Police at Station Commander.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 million pesos sa donasyon ng Chinese Embassy. Wala kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Dapat umunong patunayan ang tapang at malasakit foundation ni Vice President Sara Duterte kung saan napunta ang milyon-milyon pisong donasyon ng China. Maaalalang naging kontrobersyal ang nasabing foundation nang isiniwalag ni dating Senadora Antonio Chirranes na tumanggap umano ng 150 million pesos na pondo ito mula sa Chinese Embassy. Ayon kay Barbers, mas marami pa rin katanungan kaysa sa mga sagot na inilatag ang kabilang panig tungkol sa tunay na pinagmulan at layunin ng donasyon. Paglilinaw niya, hindi naman otomatikong illegal ang anumang natanggap na donasyon, ngunit iginit niyang kailangan patunayan ito sa pamamagitan ng mga dokumento. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson and Advisor Ace Barbers.
8: At dapat malaman natin, dahil apparently itong perang ito, base doon sa records ni Tapang at Malasakit, ay donation, no? Para sa paggawa ng classrooms. Wala ang problema doon, no? Pero may tanong na naiiwan sa isipan ng marami. Saan classrooms yan? Kailan ginawa yan, no? Ilang units of classrooms yan? Kaya nga ito yung, there are more questions than answers, eh.
7: Samantala, ipinagkiwit balikat naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pakiusap ni Senator Judge Robin Padilla na huwag lang idamay ang tapang at malasakit dahil kasama siya sa pundasyon. Narito naman ang pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega.
9: Ayun nga, galing na sa kanya, mukhang kasama siya dun eh, kaya ayaw niya madamay. So, Hindi, binaliktad ko lang yung statement niya. So kung ayaw niya madamay yung kasama kasi, sabi niya, kasama kasi kami doon sa tapang at malasakit. So wag na lang idamay. So ayaw niya madamay kasi kasama sila doon sa tapang at malasakit. Binaliktad ko lang yung sinabi niya.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking implikasyon sa national security sakaling totoo ang mga aligasyon kay Vice President Sara Duterte at sa mga korporasyon at negosyong iniuugnay sa kanya at sa asawa nitong si Attorney Mans Carpio sa Manoy financial flows mula China at Hong Kong. Ayon kay Teodoro, tinitingnan nila ito katuwang ang National Security Council bilang isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. Matatanda ang kasama sa mga isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang 319 million pesos na inward remittances mula mainland China at Hong Kong na direkta namang napunta sa isang kumpanya kung saan may business interest ang asawa nitong si Attorney Manases Carpio.
10: Kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito pagtuunan ng malalim pansin ito, no? Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa na maaaring umimpluensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ang law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad aksyonan na ito.
1: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Defense team sa impeachment trial, walang planong kasuhan ang sinuman patungkol sa AMLAC records. Ang report, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Report.
11: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis na wala silang plano o pinag-uusapan na magsampa ng kaso patungkol sa inilabas na AMLAC records sa impeachment trial. Ito'y matapos nga pa ulit-ulit na pagdiinan ng defense team sa kanilang cross-examination kamakailan na may parusang 3 hanggang 8 taong pagkakakulong at penalty na 500,000 hanggang 1 milyong piso ang sinumang magre-reproduce o lalabag sa confidentiality sa AMLAC records. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, labas na ang kanilang kampo kung may maghain man ang kaso dahil hindi naman sila ang maituturing na injured parties o sa madaling salita ay naglabas ng records. Muli namang sinabi ni Poa na hindi nila intensyon na magbanta o manakot ng sinuman sa kanilang cross-examination. Ang paghingi rin umano ng tawad ni Attorney Mark Binluan na siyang nagsagawa ng cross-examination ay kusa niyang ginawa at hindi hinimok o pinayuhan ng kanilang kampo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinayuhan ng National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte na isumite ang umano'y 29 na false statements ni Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakahanda ang kanilang kawanihan na imbestigahan ang mga pahayag at claims ng bise at ibangga sa hawak nilang mga ebidensya. Bukas umano ang tanggapan ng NBI sakaling pumunta si VP Sara sa ahensya o kaya na may magpadala ng liham kaakibat ang mga pruebang kokontra sa mga aligasyon ni Gracioso. Inaasahang haharap sa NBI ang kampo ng pangalawang pangulo sa October 8 matapos humirit na i-reschedule ang sanay pangarap niya kahapon.
12: She will participate and come here na inibitahan namin and present to us ano yung 29 na sinasabing violation. Then we'll be more than willing to investigate it at ibangga natin sa iba pang ebidensya.
1: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ang oras po natin 11:32, nanawagan ng isang multi-sectoral group sa House of Representatives na bigyang prioridad at madaliin ang pagpasa ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act upang mabigyan ng mga Pilipino ng kakayahang bantayan ang paggastos ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang pampublikong digital platform. inaproba ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala o ang panukalang batas ni Senador Bam Aquino sa botong 17.0 noong December 2025 na at ang layunin ng Cadena Act ay palakasin ang transparency at accountability sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa publiko sa mga budget allocation at expenditure records ng pamahalaan sa isang pampubliko at digital platform na maaring bantayan ng taong bayan. Sa isang liham sa mga leader ng Kongreso, hiniling ng coalition na binubuo ng mga civic, professional at technology organizations sa mga mambabatas na agarang ipasa ang counterpart measure sa Kamara ng Senate Bill No. 1506 ni Senador Bam Aquino o ang Cadena Act. Sinabi ni Traction Tech CEO Ann Quisha, convener ng coalition at miyembro ng BetterGov.ph, na dapat bigyan pansin ng Kamara ang mga reforma

0: AJ? Okay, balikan natin ang report na yan ni AJ Ignacio. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid ka bang?
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Time check 11:36 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mall security ngayong Burr months pinahigpitan ng Philippine National Police NCRPO. Ang detalye sa report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Chad, pinalalahanan ni National Capital Region Officer in Charge Christopher Abrahano ang lahat ng mga mall security personnel at security management na higpitan at ang inspeksyon at manatiling alerto ngayong panahon ng Burr months. Ayon nga kay Police Brigadier General Abrahano, na normal na dumadami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghahanda para sa holiday season. Dahil dito, maaaring samantalay ng mga kriminal ang dagsa ng mga maiinit at pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak nga ni General Abrahano na mahayos ang inspeksyon sa mga entrance ng mall at maging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanilang mga kagamitan. Samantala, inatasan din ng General ang mga security commander na direkta makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa mall security management upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na security measures. Chad, wala pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magagamit na ngayong taon ang 6 na karagdagang water treatment plant sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson Patrick Dizon, tatlo rito ay matatagpuan sa Cavite at tig-isa sa Pasay, Antipolo at East Bay ng Laguna Lake. Kaya kaya nito mag-supply ng 452 million liters ng malinis na tubig kada araw sa Metro Manila at mga Karatig lalawigan. Bahagi ito ng pag-isikap na magkaroon ng pagkukuhanan ng tubig sa labas ng Angat Dam na kasalukuyan nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inihanda na rin ng MWSS ang mga inayos na deep well na kaya mag-supply ng 85 million liters kada araw. Hindi na ginagamit ang nasabing mga deep well mula pa noong 2014 dahil sa land subsidence o paglubog ng lupa. Una na rin ipinatupad ng National Water Resources Board o NWRB ang moratorium at ban sa pagtatayo ng mga bagong deep well at deep water drilling. Sa kabilang dako, inaayos din ng MWSS ang mga lumang aqueduct, tunnel at pipeline para mabawasan ang pagkawala ng tubig kabilang ang mga pasilidad na itinayo pa noong 1930 at 1940.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakikipag-ugnayan ng Department of Health o DOH ay upang ahensya ng gobyerno para

0: Iyak na mabibigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa El Nino at makapaghanda sa posibleng epekto nito. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, iba't ibang sakit ang pwedeng ma-develop dahil sa inaasahang matinding init tulad ng heat stroke at vector-borne diseases gaya ng dengue, malaria, typhoid at cholera. Binabantayan naman ng DOH ang mga lugar para masubaybayan ang sitwasyon. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU tungkol sa epekto ng El Nino sa kalusugan ng tao, ay nagtatabi rin ang kagawaran ng sapat na gamot para sa iba't ibang sakit at nagsasagawa ng blood donation drives na kakailanganin ng dengue patients. Samantala, tinitiyak din ang kahandaan ng mga health facility para sa tuloy-tuloy na serbisyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ng Office of Civil Defense o OCD ng malaking tulong sa pagpapatupad ng anticipatory actions at mga hakbang upang mas mapaghandaan ng mga kalamidad ang ganap na paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act 12287 o ang Declaration of State of Imminent Disaster Act. Sa panay ng programang Boses kay OCD spokesperson Junie Castillo, inilabas na rin anya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang implementing rules and regulations sa deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Oras na magtugma ang rekomendasyon mula sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC at mga isinagawang scientific forecast at pre-disaster risk assessment ay maaari na itong ideklara ng lokal na pamahalaan, ito man ay bagyo, lindol o ang inaasang epekto ng El Nino. Oras na maipatubad ito ay maaari nang isagawa agad ang mga predetermined na anticipatory actions at mabigyan ito ng sapat na pondo.
2: Dito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po ano, na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% ng 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions.
0: Si OCD spokesperson Junie Castillo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dimasalang Bridge, madadaanan na pagsapit na October 20 ayon sa DPWH. Siya report mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Kinumpirma ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na madadaanan na ng mga motorista ang Dimasalang Bridge sa October 20. Sa ginawang pagbisita ni Dizon sa proyekto, ipinagmalaki nito na 4 buwan at kalahati lamang ginawang nasabing bahagi ng tulay. Gate ng kalihim, ganito ang resulta kapag sineryoso ng DPWH ang kanilang trabaho at pag hindi ninanakaw ang pondo. Dagdag pa ni Dizon, ang buong tulay ay hindi lang basta inayos kundi pinaritan ang kabuuan nito, kaya bagong-bago anya ang Dimasalang Bridge. Binigyan din ng opisyal ng mabilis, maayos at magandang proyekto ng DPWH ay kabilin-bilinan ng Pangulong Marcos Jr. o Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging makitang pagbabago sa ahensya. Sanay kasi anya ang publiko sa makupad at walang kalidad na mga proyekto noon at hindi na ito po pwede ngayon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinihintay pa ang 7 bansa sa Asia na magsumite ng ratification process kaugnay sa ASEAN Petroleum Security Agreement. Layo ng kasunduan na tiyakin ang supply ng oil products sa buong rehiyon kapag nagkaroon ng kakulangan dahil sa gyera, kalamidad o problema sa international market. Ayon kay Energy Undersecretary Felix Puentebella, kinikilala ng ASEAN countries ang pagkakaroon ng Strategic Petroleum Reserve.
4: Sumiti na natin yung sa atin, 3 bansa na ang nakasumiti ng ratification process. Meron pa tayong hinihintay na 7 at mag-a-acceed pa yung sa Timor-Leste. Pag pumasok yun, pasok din yung mga strategiya for the ASEAN Center for Energy. Mabilis ba ito yung sa ASEAN? Pwedeng hindi ganun kabilis kasi...
0: Si Energy Undersecretary Felix Fuentebella.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pamahalaan, nakipagpulong sa Discord para palakasin ang online safety, lalo sa mga kabataan. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Para maisulong online safety ng mga kabataan, isang high-level meeting ang isinagawa ng pamahalaan kasama ang mga kinatuwa ng online platform na Discord. Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda ang virtual meeting kasama si CICC ASEC Alvin Navarro, mga kinatuwan mula sa Discord, pati na ng NBI at PNP Anti-Cybercrime Group. Dito tinalakay kung paano makatutulong ang online app sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga malicious actors sa kanilang platform, gayon din sa pag-monitor at pagtugon sa mga banta na may kaugnayan sa nihilistic violent extremism. Napag-usapan din ang pagpapalakas sa koordinasyon ng platform at ng Philippine Authority sa pagtugon sa online violence at iba pang panganib sa mga kabataan. Ang pagpupulong ay pinangasiwaan ng DFA at ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. kasunod ng mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang child safety at accountability ng online platforms. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alinsabay sa pagdiriwan ng World Teachers Day, isinusulong ni Marikina City First District Representative Marcy Chodoro ang higit na pagkilala at suporta para sa mga guro sa pampublikong paaralan sa kanyang panukalang scholarship program na tutulong sa kanila makakuha ng mas mataas na degree at muling magbibigay ng educational assistance para sa kanilang mga anak. Muling inihain ni Chodoro ang House Bill Number 10954, o ang Public School Teacher Scholarship Grant Act na unang isinumite ng kanyang may bahay at ngayon Marikina City Mayor Maan Chodoro noong 19th Congress upang matiyak na makatatanggap ang mga guro sa pampublikong paaralan ng tuloy-tuloy na suporta para sa kanilang professional development at edukasyon ng kanilang mga anak. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ang lahat ng mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan sa lahat na antas ng scholarship para sa master's at doctoral degree programs na iniaalok ng mga state universities and colleges na accredited ng Commission on Higher Education o CHED. Maaari rin mag-apply mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng Department of Education para sa preschool, elementary at secondary education sa mga pampublikong paaralan sa kanilang lungsod o munisipalidad. Maaari rin sila mag-apply para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng CHED para sa tertiary education sa alinmang state university o college sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: malinit. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 53 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. 10 tourism villages sa Cordillera, finalists sa 2026 search for the best Cordillera tourism village. Sa detalya mula kay Joe Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
3: Radyo Pilipinas, report.
7: 10 tourism villages mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera Administrative Region ang kabilang sa mga finalists para sa 2026 search for the best Cordillera tourism village na pinapangunahan ng Department of Tourism Cordillera. Ang mga finalists ay kinabilangan ng Lagayan Tourism Village sa Lagayan Abra, Ginamgaman Ecotourism Village sa Conera Payao, Babalak Basoy Tourism Village at Balay Tourism Village sa Kabayan Benguet, Tinok, Impugong, Eco-Cultural Agritourism Village sa Tinok, Ifugao at Balsar Eco-Cultural Sports Tourism Village sa Tabuk City, Kalinga. Maliban dito, kabilang din sa finalists ang Mabilang Weavers Village sa Lubuangan, Kalinga, Tawang Liang Sanctuary Village sa Balbalang, Kalinga, Bayo Tourism Village sa Bontoc Mountain Province at Kamalin Patay sa Sagada Mountain Province. Ang 10 finalists ay napili mula sa community-based tourism destinations na nakilahok sa search ngayon taon. Makarama pa sa ilalim sa assessment base sa sustainable management, cultural sensitivity, socio-economic at rural community development at environmental sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug. May gagawing pag-uulat si Leslie Gemino, Department of Trade and Industry o DTI Region 1. Pinatibay ang kakayahan ng mga salt focal person alinsunod sa Philippine Salt Industry Development Act.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Matagumpay na dinaos ng DTI Region 1 ang Region 1 Salt Focal Persons Meeting sa pamamagitan ng hybrid modality upang palalimin ang halaman sa Republic Act No. 11985 o ang Philippine Salt Industry Development Act at patibayin ng mga hakbangin para sa paglago ng industriya ng asin sa reyon. Pinayaman ang pagpupulong ng mga mahalagang gabay at ulat mula sa iba't ibang katuwang na ahensya ng pamahalaan tulad ng DENR, BIFAR, CDA, DOST, DA, FPA, DTIAMB at DTIBOI. Tumutok ang talakayan sa mga patakaran, regulasyon, makabagong teknolohiya, oportunidad sa merkado at mga mekanismo ng suporta para sa sektor. Nagpabuti ng suporta ang Regional Operations Group sa panguna ni Director Cynthia De La Cruz kasama ang pamunuan ni Regional Director Merlin Membrere, Assistant Regional Director Natalia Dalatin at mga Provincial Director ng DTI Region 1. Nagsilbi ang pagpupulong bilang direktang pamumuhunan sa kakayahan ng mga salt focal person. Sa pamamagitan nito, mas handa na silang umagapay sa mga lokal na MSMEs, lumikha ng mga ugnayan sa mga ahensya, magpasok ng mga teknolohiya at isalin ang mga pambansang programa sa mga konkretong proyekto sa Antas Provincia. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Baba tayo sa Southern Tagalog. Department of Health Mimaropa naghahanda sa posibleng pagdami ng mga sakit dulot ng mararanasang very strong El Nino. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Naghahanda na ang Department of Health o DOH Mimaropa sa posibleng pagdami ng mga sakit na kaugnay ng matinding init at kakulangan sa malinis sa tubig dulot ng magiging epekto ng El Nino. Ayon sa pabatid ng DOH Mimaropa, kabilang sa mga binabantayang health risks ang dehydration, heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Maaari ring tumaas ang pangarin ng diarrhea at iba pang food at waterborne diseases kapag nagkulang ang ligtas sa supply ng tubig. Bilang paghahanda, nag-preposition na ang DOH Mimaropa ng essential medicines, aqua tablets, hygiene kits, collapsible water containers at iba pang health commodities sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at iba pang lalawigan sa rehiyon. Mahigit 3.4 million pesos na halaga ng medicines at iba pang health commodities ang na-deploy na sa provincial health offices at regional warehouses. Naka-standby na rin ang rapid health assessment teams, medical responders and public health units habang nagpapatuloy ang 24/7 monitoring ng DOH Emergency Operations Center. Ayon sa DOH, mahalaga ngayong panahon ang sapat na pag-inom ng tubig, pag-iwas sa matinding init at strenuous activities at ang pagtitiyak na malinis at ligtas ang iniinom na tubig at pagkain kinakain. Pinaalalahanan din ng publiko na bantayan ang kalusugan lalo na ng mga bata, matatanda at mga taong matagal na nakabilad o nagtatrabaho sa init. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mula naman sa Visayas, DSWD Region 8, pinalakas ang disaster preparedness sa Eastern Samar. Si Daisy Belisar ng Radyo Pilipinas Burongan sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinalakas ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang kakayahan at kahandaan sa panahon ng sakuna sa bayan ng Hipapad, Eastern Samar matapos nitong isagawa ang 5 araw na pagsasanay para sa mga lokal na leader at responders. Isinagawa ang logistics management training at camp coordination and camp management and internally displaced persons protection training na nilahukan ng MDRRMC, mga kapitan at kalihim ng barangay. barangay, mga daycare worker, pati na ang makawanin ng MSWDO at MDRRMO. Layunin ang pagsasanay na palawakin ng kaalaman sa pamamahala ng relief logistics sa pagsasaayos ng evacuation centers at pagtiyak sa kaligtasan ng mga pamilyang lumilikas tuwing may kalamidad. Ayon sa DSWD Field Office 8, bahagi ito ng advokasya na tulungan ang mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas na magkaroon ng mas organisado, mas mabilis at mas matatag na disaster management sa antas ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Punta na tayo sa Mindanao, isang bayan ng Misamis Oriental, nagbigay ng mga special purpose vehicles sa unang 14 na recipient barangay. Sa detalye mula kay Joe Bayonon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Ang local government unit sa bayan ng Claveria, lalawigan ng Misamis Oriental ay opisyal na nag-turn over ng mga special purpose vehicles sa kanyang unang 14 na mga recipient barangays. Layunin sa mga nasabing sasakyan ang tutulong sa pagpapalakas ng solid waste management, pagpapanatili ng kalinisan, pagsuporta sa mga aktibidad ng barangay at pagpapabuti ng paghatid ng mga pampublikong serbisyo sa komunidad. Ang inisiyatibang ito ay sumasalamin umano sa patuloy na pangako ng LGU na bigyang kapangyarihan ang mga barangay at ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa bawat residente, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Hinihikayat naman ang mga tumanggap na mga barangay sa nasabing proyekto na tiyakin ang wasto, responsable at mapanagutang paggamit ng mga ari-arian ng pamahalaan para sa lehitimong serbisyo publiko at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: At mula sa Radyo Pilipinas, Marawi, maihatid na pag-uulat si Malik Mambuay, City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi, nagsagawa ng earthquake drill sa 2 paaralan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nagsagawa ng earthquake drill ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi City sa Marinot 1 at Marinot 2 Elementary School sa Barangay Sagunsungan. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalang panlusog ng Marawi upang palakasin ang kahandan ng mga estudyante, guro at school personnel sa panahon ng lindol at iba pang kalamidad. Layunin ng earthquake drill na sanay ng mga mag-aaral sa tamangdak, cover and hold the procedure, ligtas na paglikas at iba pang nararapat na gawin sa panahon ng lindol at iba pang kalamidad. Sa pamamagitan ng regular na pagsasagawa ng earthquake drills, inasang higit na magiging handa ang mga paralan at komunidad sa pagharap sa posibleng pagyanig at mabawasan ang panganib sa buhay at mga ari-arian. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:02.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're all news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: katawan mo, taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya, mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinaagi sa Lactobacillus Probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA.
2: Bring health into your home.
3: Lactopuffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaanini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.
2: Bring health into your home.
3: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.

0: Puffy, bringing hell into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang na mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Maayong uwanong sugbo kanatong tanan ug welcome sa atong programang Chika ug Advokasya. Kininyong amiga sa kahanginan Kabantay Grace Baquero. So mga taw-taod gud ni nga ako ang ubo no ato nga nasakit gid ang babae no pero laban ra gid tanaar gid gihapon ta diri karong udtuha kay naatay Chika solusyon ug advokasya para karong adlawa. But, sa dili pa nato sugda na nga ito ang Chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa ito ang programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS, BT Radio, diha sa Tuburan, and DYAJ, One Heart Radio, diha sa Samboan. Daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw mga kabantay ug amping kamo kanunay diha sa Tuburan ug Samboan ug mga kasikbit natong mga kasilinganan no nga naminaw na abtan ni natong sibyaanan. Ug tungod kay wala ko kagahapong adlaw, wa jud ko naka-thank you diri sa kahanginan no. Tungod sa very successful nga World Teachers Day pagka-Lunes to sa tanang eskwelahan. No, although nag-greet na pagka Lunes, but of course, natay mga bisita nga angayan natong pasalamatan nga anang atong pagka Lunes, no? First off, I would like to say thank you to our Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña, no? Kay niadto gyud siya sa among celebration sa Teacher's Day o nakiktimbaya gyud sa ato ang mga maestra. Iya panggikuyog atong Cebu City Councilor Harold Kendrick Go nga maski taga Norte Distrito ni bisita gyud sa Punta Princesa Elementary School. And I believe nga daghan sila eskwelahan nga giambak-ambakan atong adlawa and swerte kaayo ang among eskwelahan Punta Princesa Elementary School nga usa sa ilang mga gibisita. Usa pod, magpasalamat pod ko ni Cebu City Councilor Harry Iran kay maski kukus to nilang adlawa no. O pagka Lunes kukus to nila busy gid sila ng Lunes to kay they will be preparing for the Tuesday session but wag di nagpawahi ni abot sad si Konsehal Harry Iran gibit-bit pa si Cebu City Councilor Winston Pipito. Nga maskig norte pa, nindot kayang message no sa among mga maestra. Ingon siya, ako konsehal ko sa norte, distrito. But konsehal po ko sa tibuok syudad. Munang na ako diri. No, ganaan ko sa ato nga pagkasulti niya kay pasabot niya nga it's not because city councilor ko sa norte, di na lang po nakutag doon ang taga south, no? Kaya nindot kay na nga nindot siya nga message and naibong gani siya nung nagkatsik kaila dito sa mga maestra na mo dito sa Punta Princesa Elementary School. Mauna ang daghang king salamat sa mga nintimbaya na mo atong adlawa. Niabot pa jud ang representatives sa opisina ni Liga na mga barangay president Capcons Franklin Ong kay nagpadala siya og daghan kayong boxes of pizza para sa ato mga maestra. Daghang kay salamat Konsehal Franklin Ong. And of course, si Konsehal Dave Tumula, Konsehal Francis Espares, salamat kaayo sa inyong pagtimbaya sa among Teachers Day celebration atong pagka-Lunes. Unya, karong adlaw di ay no very careful sad ta kay pag alas 7 sa buntag, no bati na sad ang kalidad sa atong hangin. Ilabi na nga nagpagawas na po ng air quality index no nga 154 ang Environmental Management Bureau. So nananapunta sa very unhealthy karon no nga quality sa hangin. But of course kanang di na lang sa nato ipangaji no nga magkuana po si mayor no mag suspend po ng klase kada kanang katagway klase. Kapoy biya kay tudlo sa balay no. Kitay mag maistra sa paita. Imagina na lang kung kapkita ganigirikanan kapuyon tamutudlo. How much more ang mga maestra no nga? Porting daghanan nalang estudyante, di pag yun na kaano-ano. Kita ato, patients, paburo gani kayo. Pero sila believe gag ko eh. Labi na kaning maestra sa kinder, no? Daycare na, sus, di na pagkintaw ni kasabot pa. But of course, ang ato rin yung tubag aning bati na po na quality sa hangin, no? Let us practice na mag-wear lang yung tag-mask. Oh, labi na ikaw ba kiro? Kay giubura ba ka? No, padyo ka na ayo, totally ayo. Ingon anak, na makasamot na sa ubo, o labi na ka itong mga gipanghubak. Okay, so kana pahimangno lang na, no? And of course, before tamo dig deep sa ato ang topic for today, na daytoy gipa-announce ang DVMF, no, Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries kay gidagsa gyud sa mga pet owners ang ilang barangay spaying and neutering, no, pet registration and anti-rabies program sa Cebu City Government para marehistro ang inyong mga binuhi og mahatagan og libreng serbisyo. So kana ang I think pagka Monday basak sa Nicolas gahapon tisa, no, so dito ang taga DVMF para mag higayon sa kaning barangay spaying and neutering para rehistro sa inyong mga alagang hayop ingon ana. So kabahin kini sa padayong paningkamot sa city government nga mapalambo ang responsableng pag-atiman sa mga iro o mga iring, no, mapugngan ang pagdaghan sa mga unwanted animals o mapanalipdan ang publiko against rabies. So dili lang basak sa Nicolas o Tisa, no, nga naay pahigayon nga ingon ani nga programa tungod kay naanay naka-schedule nga mga services sa nagkalain-laing mga barangay sa Cebu City karong month of October. So for example, ang Guadalupe October 12 and 13. So duha sila ka adlaw, no, kay dako man kay Guadalupe. October 12 to 13 Guadalupe, October 14 og 19 Barangay Lahog. October 15 Punta Prinsesa, of course, na di dyan mawala, no? October 20 Labangon, October 22 Pulang Bato, October 26 and 27 Sambag Uno, and October 28 and 29 Sambag Dos. So other barangays, maybe they will have their schedules maybe by the month of November na pod. Basta karong buwan na pagka Monday ang basak sa Nicolas, yesterday Tisa, next week 12 and 13 Guadalupe, 14 and 19 Barangay Lahog, 15 Punta Prinsesa, October 20 Labangon, October 22 Pulang Bato, October 26 and 27 Sambag Uno, and October 28 and 29 Sambag Dos. So muna ang schedule nga mo anha ang taga DVMF, no? So iandam inyong mga iro o mga iring. And of course, to make sure that there is an orderly and efficient delivery of services, ang atuang mga tag-iya sa mga kahayupan, they are advised to follow guidelines. For example, eligibility. Dapat only Cebu City residents ragyud ang maka-avail ani nga program. Okay? So for example, taga Mandawi ka, naama po'y services sa Mandawi for ilahang constituents. So kani only for Cebu City residents or residente ka ana nga barangaya kung asa moadto ang taga DVMF. So naay bayad ha ang pet registration plus ang surgery fee. For example, ang pet registration basta mangutana mo buot-buot ta gid sila og pa pabayad og kuan kanang rehistro. Dili na buot-buot ha sa DVMF kay naatay city ordinance backing up kana nga pet registration. City Ordinance number 2526. Okay? Na ay annual nga registration. 200 ra. But, kung gusto ka nga kausara ka mo bayad, yes, naa pud tay perpetual or lifetime nga registration mo bayad ka og 600 pesos. Again, ang annual fee, kung gusto ka, tinuig ka magbayad, 200 ra. But, if kanan kag lifetime, perpetual, 600 imong bayaran. Kana sa pet registration. Sa surgery fee, ang dog's paying, free ra na. Pero kung magkastrate na ta sa iro, dog castration, naana siya bayad, 200 per pet. Okay, 200 per pet. Ang cat spaying, 150 per earring. Nga cat castration, 100 per pet. Okay? So, naibayad ang surgery. Sa dog spaying, free ra. Sa dog castration, 200. Cat spaying, 150. And cat castration, 100 per pet. So, unsa may angay ninyong dadun? Of course, proof ka taga Cebu City mo. Na may valid ID with Cebu City address ninyo or nakay voter certification nga taga Cebu City gid ka ngong butante. Unya ang updated pet registration. Okay, if na-registered na ang iro, okay, pwede nimo ipakita imong official receipt, pagbayad nimo or ang imuhang certificate of registration. So kanang duha imong dadon, number one, imong proof of residency nga taga Cebu City ka. Ikaduha, imong updated pet registration if na-registered na. If wala pa, pubayad ka para ma-registered ka. Okay? So kana naputo sila gipang hatag nga instruction no nga para safe ang well-being sa ato ang iro ug iring before and during surgery, dapat mo follow ta ani ilang gihatag nga mga instructions. Dapat kuno no food for 4 to 6 hours before surgery. So dili pa kanon 4 to 6 hours before surgery ang iro og iring. Okay, pwede water up to 2 to 4 hours before sa procedure. So walay pagkaon 4 to 6 hours, pwede water but before 2 to before procedure, 2 to 4 hours before sa surgery. Okay? And dapat walay signs of illness. Like ubo, no? Cough, colds, pagsuka-suka, kalibanga, or galuya. Okay? Dapat in good, healthy condition ang inyong hayop, inyong iring o iro before surgery. Okay, please ensure that your pet is active and free from signs of any illness, whether it's cough, colds, vomiting, diarrhea, or weakness. Kung pagluya, kung magkabantay kayo mo, ana, ayaw nalang ninyog, ipadayon. Or you inform the veterinary team, no, of any existing medical conditions nga gibati sa iro or iring. Okay? And then, if kanang gusto ni, if for under surgery, ganiin yung iro o iring, dapat liguon siya 1 day before surgery. Ayaw siya gligua on the day of the procedure. Okay? Gi-specify gida sa DVMF nga kung for surgery, gani ang iro o iring, liguon siya the day before the surgery and not on the day of the surgery. Kanipong mga babae na ito nga mga iro o iring, please inform the veterinary team if ang inyong iring o iro kay in-heat siya or mabdus. Okay? So do not forget about our instructions. Kaya ato sa ding i-post sa ato ang official Facebook page sa Bantay Radyo ang schedule sa barangay spaying and neutering sa DVMF. Okay? Kaya para ma-guided mo and atong i-post at para ma-reminded mo every time unsay requirements, pilay by run, and what to do. Okay? During, before, during, and after the surgery. Okay? Usaray libre ang dog spaying, maoranay libre. Okay? So please contact your respective barangays for more update or message me for more updates, okay? Unya karon di ayang mga tungura kuan kiskutan nato kadali ang about sa basura, no, kay na ay nag-offer sa not only in Cebu City but in other local government units also na ay nag-offer og gasification system nga pag-process, no? Gi-offer na sa kuan local environmental solution provider ngadto sa mga nagkalain-laing mga local government units sa atong nasod nga usa ka patented nga technology sa pag-process sa atong mga basura. Kini nga sistema gi-design aron mawagtang ang atong dependence, no, sa mga landfill, maminusan ang gasto sa paghakot hatod-hakot sa basura og makamugna ta og renewable energy og mga materyales sa construction. So kani siya nga unsa kani siya nga local unsa to local environmental solution provider. So kani siya gitawag siya og Vic Metal Fabrication and Environmental Services. So niingon ang Vic Metal nga ang ilang gasification system usa ka long-term zero waste nga alternative sa atong traditional nga paglabay sa basura. So ang ilang technology nagtubag sa critical nga problema sa nagkagamay nga luna sa mga landfill sa tibuok nasod. Di ba? Wa na kita'y makitang luna gyud para tukuran og landfill. Maglisod ka dita pangita og lugar para MRF. Kapila rin requirement anang MRF? Di ba? Materials Recovery Facility nga dapat kada barangay na agin o tatay MRF. Pero lisod ka ayo mangita og space. Wa na gitay luna. Sabot na kaning landfill na it will require long square meters. Dako ka ayo nga square meters. No, para ma hansok na to diyata na natong basura. So kaning gi-offer sa Vic Metal, lakip na ang mga dagkong syudad, no, nga nagtan-aw sa kaning nga sistema, especially Cebu City, no, nga problema kay nato ang basura. So nga diin nag-submit na og formal nga proposal ang Vic Metal sa nila nga silang ilang company, Vic Metal Fabrication and Environmental Services. So gipasabot sa Vic Metal kani ilang kompanya ang kalainan sa ilang pag-process sa naandan nga open incineration. Kaysa gasification kuno, makontrol ang hangin sulod sa heating chamber. Ang mga incinerator kay open systems, maong lisod ang pag-process o paglimpyo sa mga emission nga mugawas tungod kay dili kontrolado ang agianan sa hangin. Mao nang gipasalig sa Vic Metal nga nakapasar sa environmental standards ang ilang sistema. They are backed up with science. No, aduna sila'y a third party nga musuway sa maong emissions para ipakita nga nakapasar sila sa environmental standards. Okay, so duha ka level ang sa pagpatuman ang gi-offer sa company kaning Vic Metal ngadto sa Cebu City Government. Ang usa, fully automated system amounting to 470 million. Ang usa, manual setup nga nagkantidad og 235 million. But mas haom kuno sa mga local government units ang automated nga pamaagi aron dili na kinahanglan nga atubangon ang dagkong kinahanglan nun sa manpower. Mas gamay kuno ang atong need sa trabahante if kaning automated system ang ato ang pilion. So kung dawaton ang proposal, makaduma na ang Cebu City sa atong kaugalingon nga basura, no, sa lokal nga paagi. Ug dili na ta magsalig sa layo nga mga dump sites, no, like Alokinsan, Toledo, or any commercial landfill nga gibalibaran ra ba kita sa Binaliw, no? Gibalibaran sa Binaliw ang Cebu City. Ako pa'y mayor, ana. Oh, char lang. Mayge di ko mayge di ta mayor, no? Kahit mo ako'y mayor, naago ka sa akong tugkaran. Di ba? Nga balibaran ko ni mo na you are operating in my turf. Charing lang. Ang isog ka na, oy. So, kana, kung balik ta sa katong Vic Metal no nga ilang gi-offer nga gasification system, I believe dako siya og bintaha. Labi na nato nga taga Cebu City, no? O taga City nga nag-atubang og krisis sa paglabay sa basura. No? Unsay mga like sa kalisod sa paglabay sa inayawan kani ato. No? Ang gasto sa commercial nga landfill sa Binali o Konsolasyon. Kung effective ang maproseso nga basura, maminusan gyud o mawala gyud ang atoang dependency sa mga sanitary landfills. No, so ato kaya ni suwayan. Why not? Kay daghan na malagi tagi suwayan o suwayan na tutanan. Kung asa gyud ang pinaka-effective for Cebu City. Kay why may laki aning basura nga problema, oy? Why may laking mayor aning problema sa basura? Kay kada mayor nga mulingkod, sugaton gyud sa problema sa basura. No? So kana ang unsay gi offer no nga benefits sa Vic Metal if uyunan sa Cebu City, makadaginot kunuta sa gasto sa paghakot o sa pagbayad sa tipping fees. Kay sa pagkakaron, dako kaayo ang gihagbong nga kwarta sa LGU para sa fuel o maintenance sa mga garbage trucks. Diba? Labi na kung ang atong labayanan, pasaka, pareha sa Binaliw. Inigabot sa tunga, ungot, guba ang imong garbage truck. Ikaduha, makadagino ta sa tipping fees kay mubayad magyutag tipping fees sa private landfill. Oh, kana atong masave na tipping fee, ato na lang ihapak sa lain pang proyekto na against basura. Diba? Unya, unsa pa lang gigastuhan na to karon aside sa fuel, aside sa maintenance, aside sa tipping fees, kanang compensation o bayad sa taas nga biyahe, no? Patas-as sa bukid o gawas sa syudad. O, dako kita gigasto para ana lang. So, kung naana ta sulod sa atong syudad o naana tay own facility within Cebu City, ang gasification plant, na tay own gasification plant sa Cebu City, maminusan ang distansya sa biyahe ug ang gasto sa huling. Umahal kay na

0: koleksyon, no? So idigbalik na to atong isgutan kung unsaon nga makahimo tag waste to energy, renewable energy, basing sa kanigi offer sa big metal. Ato nang iskutan, human naning mubong pahinumdum.
1: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato gining ipares sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Matod pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay ginawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Agun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Dewasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bonnie Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exercisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactopuffy 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw natin mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may Lactopuffy para sa masigla, magandang ating gut health, maging ng immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactopuffy every day. Muli, and once again, this is Doc Bonnie, ang inyong gut health.

0: expert.
1: Dahil sa pabago-bagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
2: Mayo pagpamino pagbalik diri sa Chika ug Advocacia, oras nato karon alas 12:40. So nay nangutan na ganina, unsaon nga himuog resource ang basura? Unsaon nga himuon siyang waste to energy, or unsaon paghimuog construction materials out sa basura? So kana no nindot sa nga pagutana, dili lang kay basta sunugon o ilabay ang basura, kay ang gasification matod pa sa Vic Metal, naghimo sa basura nga renewable energy. Pwedeng ipasod sa lokal nga power grid. No, grabe. Grabe na gina technology. Kay we can turn basura into kurente. Liman ka, ana? Oh, unya, pwede sa ta makahimo o byproduct sa construction. Ang mga ash o slag, pwede himoong eco bricks o aggregates para sa mga infra projects sa barangay o sa syudad. So, pwede gyudi ay. Another question. Cons, asa kuno pwede makatabang, makatabang ba jud kahani sa mga barangays? Tubag, yes. Apan, magdepende ka na sa pamaagi o implementation strategy na to. Kay number one, makagaan gud siya sa atuang responsibilidad sa koleksyon. Kay according sa Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management Act, kita sa barangay ang responsable sa paghakot sa biodegradable o recyclable waste, samtang ang syudad ang in charge sa residual o special waste. Mogid unta na. But kung adunay maayong pasilidad sa gasification kini gi-offer sa Vic Metal, ang mga barangay garbage trucks dili na maglinya sa layo kay nga dump site. Busa, mas paspas makabalik ang atoang barangay garbage truck para sa another na pud nga collection. Kay base sa among experience dito sa Aluginsan, kay wa na matagipalabay sa Binaliw, ang among experience sa Aluginsan, because kay layo siya, kausara na lang ang koleksyon. Ay, kausara na lang ang biyahe. Katupo sa Binaliw, kausa or kaduha, kay mo may kagupan gin sa truck, kanang patungas ang truck nga, dakan kay dala. Magsigkaungot, tabi na ko na sa tunga. O niya, ang babaw kay wapanahuman og sud. Nga maglinya ba ya? No? So, ana, ka... mahal pud magpaayo o garbage truck. Uy, sus kinuo. Unya, gamay ra ang kinahanglan nun nga garbage trucks matag barangay tungod kay mas faster ang turnaround sa pagdiskarga kung naatay gasification plant atua. So, dili kini hinungdan, but even then, no nga, if naanatay kagalingon na to na gasification plant diri sa Cebu City, dili ka na hinungdan nga biyaan na to ang waste segregation. Importante gyud kaayo ang segregation. Malata, di malata, o hazardous, or katong residual, katong lamaw. No? Kay dili ka na magic button nga pwede na lang pataka o ilabay ang basura. Ana, nabitaw tayo bago nga technology. No, ang matag barangay kinahanglan gihapon nga madasig jud sa pagbuhat og material recovery facility. Makakita kita sa gamay luna nga mo qualify para naatay own MRF ato nang i-grab ang opportunity, no? Kay pwede magud na, no, pwede na nato diha nato i-segregate ang food waste to kanang lamaw o organic, kay pwede na composting. O, among skilahan karon na nami gitukod na composting, ba't di pa siya operational? Abag-upaman siya. Gitukod pa lang. Unya, pwede sad sa MRF ato na to i-segregate ang mga lamaw, organic, kanang recyclables, no? Plastic bottles, metals, mga papel, para sa junk shops, no? Ang residual waste, no? Mauna ang labing haom nga maugi ipasod sa gasification plant. Well, and speaking of basura, no, murag I think ang amo na lang eskwelahan ang wala pa mabisita ni Mayor para sa katong launching sa basura. Muna amo schedule next week. Mo katubitaw nga mga bata kay ang ilang mga plastic wrapper isud sa plastic bottle na idoso, mapuno siya o plastic wrapper inana. So gitudluan ang atua mga estudyante nga dili mapataka og labay kanang mga plastic bottles, butangan na og mga plastic wrapper ana, para ma-lessen ang mga plastics sa kadalanan nga ilabay kay padung regigapon na sa atong kanal. Okay, unya unsa may recommendation og action para sa mga local government unit, no, labi na kaning problema sa basura di na magid ni mawa. Siguro ma-lessen na to, but di magud kay kitara, no, naapod jud na sa di not only in government but sa katawhan sa jud ang ato ang disiplina, no. So unsay action dapat sa ato mga local government unit? Mag-conduct og feasibility study and pilot testing. Dita magsalig sa technical details gikan sa supplier. Kinahanglan ato jud subayan ang actual composition sa basura sa syudad, no, kasagaran taas og moisture content tungod sa mga wet market nga mga wastes, no. Pwede sad ang environmental and health assessment o kana recommended sad na. Siguruhon nga ang DENR, Environmental Management Bureau, muhatag og klarong certification nga ang maong technology dili makalapas sa Clean Air Act o Clean Water Act. Kaya naarabag yun na sa ito ang 17 Sustainable Development Goals. Diba? Kanang Clean Air Act and Clean Water Act. No, dapat kana nga technology, bisag unsa pa naka-modern, it has to follow our laws, no, Philippine laws. Especially, dapat di siya makalapas sa tuang balaod kabahin sa hangin o sa tubig. Okay? Unya, naapoy recommendation sa value for money analysis. Kung atong itandi ang gasto, 470 million man to ang automated, no? Nya katong usa, katong manual, 235 million. Itandi ang gasto sa 470 million o 235 million nga facility kontra sa karon nato nga gigasto sa syudad sa huling og tipping fees sa usag sa katibuk tuig aron ma-determine kung pila ka tuig ang return on investment nato or pilay na save sa ato ang kabanang bayan, no, sa atong syudad, pilay na save nato, pilay ma-save nato if mo risgo ta sa kaning facility worth 470 million kung automated and 235 million kung manual. Okay? Another recommendation, i-appeal ang barangays sa framework. Siguruhon gyud nga ang plano naglakip sa padayon nga education, continuing education, o pag-impluensya sa mga sugbuanon nga mag-segregate yun gihapon gikan sa mga panimalay o kabaranggayan. Kay dapat maski naratay modern nga technology, if ever, no, nga sulayan tani, we will never stop with segregation. Kay importante kayo ang pag-segregate. Kay napamagod tayo mga mapuslan sa mga basura. And tinuod yun na, no, nga may pera sa basura. Yes! Kaya naan natin daghang projects karon, programs na from trash to cash. Basura na nimo, imong gitapok, labi na mga plastic. I-appeal pa na imong amiga. Ang amiga na plastic. I-appeal og solod. Oh, ilista na sa inyong barangay o bugas, kwarta, depende no sa kung unsay program sa inyong barangay. Maunang kung wag ni mo sure, adtoa inyong kapitan, adtoa inyong kusihal, kap, cons, unsa kay project na to des basura kay mga pilmi. Di ba? Ana, mag-apil-apil kita. Labi na kay karong buwan na ting barangay assembly day na pod. Pasabot, ang ato ang mga kabarangayan mo report na sad sa katauhan. Nga, hoy mga inday, mga sir, ma'am, lulog, lula, muni ako na himo. Sulod aning mga buwan na. Oh, muni among buhaton sa nabili na mo ng mga buwan. Kay basig mag-eleksyon. Ingon ana. No, so naatay barangay assembly day karong buwana. So depende na lang sa barangay kung kanusan nila i-held, ipahigayon ilang barangay assembly. And we are encouraging ato ang mga katauhan, please attend sa inyong assembly sa barangay. Aro na apod mo'y karapatan nga mo reklamo. Diba? Sige mo gyaw-yaw sa inyong sityo. Ah, haka, nagkapoy, ganis-kons ba? Way lihok, oh. Kaya among kuan. O, oh, dapat, muato mo sa barangay, muapil mo, assembly, you air out your concerns. Kaysa kadako sa barangay, pila rin opisyalis, diha, no, dili maato o tuyok, kung tuyok kon man gani, no? Para makitaan kung unsay mga panginahanglanon ninyo diha sa sityo. So better you attend your barangay assembly, i-announce pagyud na ni CAP, no? I-announce pagyud na ni sa kapitan ang assembly. Kay everyone invited yud na to attend, to listen, to participate. Because that's the time na pwede mo makapangutan na. CAP, asa naman na to ang imong gisaan nga health center? Asa naman to yung giingon nga imong ipa asfalto ang merkado. Oh, kanang nana ba? Diha nato na ma paningil. Dili lang sa eleksyon. Kay inyo naman ang kapitan, inyo naman ang kusihal, inyo nang paninglon. Oh, saad ka to kap nga butangan ni mo rig CR among gym. Ana. Ana or iparenovate ang CR sa gym. Ana, so naagitay venue kung asa ta pwede maka air out sa atong concerns. Okay? So I hope na kamutanan mo attend sa inyong barangay assembly. So karon last ato na topic kaning ato mga teachers nung nakadawat og 1,000 nga cash incentive pagka World Teachers Day. Unsa kay gigasto nila? Unsa kay ila gigasto sa World Teachers Day? Nga 1,000. Mga public naman nino. Kami sa private, katong napako society, wala may 1,000 nga World Teachers Day. Pero namin mga incentive sa eskwelahan. O, na'y voucher, kay discount ang na'y free nga lunch. Ana. Lingaw sa, uy. Pero sa public, naagi 1,000. And aside from that, matod pa ni President BBM, iyang gisaad nga, padayon ang iyang administration sa pagpangita og mga paagi aron nga mapaayo ang mga benefits sa ato mga maestra, opportunities, mga kondisyon sa trabaho sa ato ang mga ma'am og sir. Again, message po na ni President BBM nga mapasalamaton siya sa mga magtutudlo nga adunay mahinungdanong papel sa paghulma sa kabataan sa atong nasod. O giawhag ang mga maestra nato nga padayong mangita og mga opportunities para sa ilang professional nga pag-uswag. Nga professional improvement, development, no? Kana. O pagpalambo sa ilang mga kahanas. So, kanang ilang pagdawat og 1,000 pag World Teachers Day incentive nila, usa kadako o gipangandoy nga pag-ila sa ilang hago, no? O sakripisyo. Adlaw-adlaw sa classroom. Kaya di gid lalim. No, kay, nakahinomdom lang ko ani, kanamgo ni message diri nga. Kon, salamat kaayo sa inyong celebration sa World Teachers Day. Lingaw kaayo mi. Lingaw sa kay mi, ma'am. No, kami sa mga PTA officers, Parti na mong lingawa, nagtanaw nga lingaw kay mo, sayaw, kanta, as in, no? Maragat, that was a day nga, makaingon ta, naka-relax git ato mga teachers, no? So, dili lang ka na bahin sa panalapi sa pagkakaroon. Ang saad nga career opportunities, reforma sa condition sa trabaho, sa ato mga maestra nga in town, wa na untay manggawas, no? Kay manimpad sa gawas sa nasud. Kana mabut ang time nga, Philippines is enough. Di na mo gawas dito ang maestra, ang mga nurse, kaya ito manimpad, kinakog swildo. No? Ang paghatag og bili sa gobyerno sa dako nga papel sa ato ang mga ma'am og sir, ato mga teachers, sa pag-mold no, sa ato mga kabataan, naghatag ka na og dungog og dugang inspiration sa ato ang mga maestra nga mo padayon sa ilang maayong serbisyo. Kay di gyud lalim, I can say lapit na kaning mga naghandulog elementary, no, kanang lago takay ka pero di gyud ka pwede mangusi kay patay gyud ka social media, no, dili na na pwede karon maglisod na ta. And then usa pod, aside sa mga maestra na to, we are also making sure that our school is safe, a safe space sa ato ang mga students and sa ato ang mga teachers, no? Kaya naara ba gitay mga nadunggano nga mga balita nga katubitaw katong gikulata nga maestra, maestra ba to, maestro? Ana, no, so, sa unang panahon, makita tag maestra, magkurog ba ta, oy? No? Usay gibulikay pa ta. Diba si pangutanon ta? Pangutanon ta question na, di ta katubag. Inana, so, lisod kaayo, labi na karon kinahanglan po sa ato mga students, no, that they will be reminded of the values. Siguro kuwang ta karon karong panahon na, kuwang, nakuwang na hinuon because of the presence sa social media. Sa ato mga panahon sa una, grabe sa una, oy, tiguwag kay paminawon. Sa ato mga panahon, walay social media, di ba? Walay outside factor like social media nga grabe kay influence sa utok sa ato ang mga bata. Wala na sa ato sa una. Kontra naman na to, kanang kontra na to sa Chinese garden nga may kaayo mo dag balitok na di siya matouch. Kana may kayo atong kasmita, may kayo takyan. Inigsipa, layo kayo ang takyan malagpot. Nga na, arigyo na itong problema sa una, ba't karun? Because of the presence of social media, we also have to level up sa eskwelahan. No, making sure that our students are not only physically safe, but also mentally safe, mentally stable, inana, no, kay kanang lisod kaayo kung ato ang mga maestra, no nga, maupay naghago diha, maupay ma-at risk. Okay, sa ato eskwelahan, kaning mga balita nga nadungog na to karon, mga eskwelahan nga shifting to online learning systems like gahapon UV and ACT, no, kana not the dili lang students ang risko, but also the lives of our teachers, no, inside the school. Kana, no, so, daghang kayo salamat sa ato ang mga teachers, no, kinaot nga kamutan na, na-enjoy pagka Monday sa inyong celebration. Unya, another reminder po, sa katuang, ato rin i-post sa ato ang Facebook page, dili sa Bantay Radyo Cebu, ang schedule sa barangay, dog spaying and neutering, sa DVMF, ato nang i-post ito unsang mga adlawa o unsang mga barangaya naa ang DVMF. Okay, naay ato ibutang dito ang pilay bayad o ang unsay mga requirements o unsay inyong dadon. Of course, magdamo sa inyong hayop ang kisa may kapunon ikaw, no? So dapat dadon jud imong mo hayop. But you have to follow the right requirements, no, katong dapat liguon siya the day before ato nang i-post after ani ato ang programa. Okay, so wala kita igong oras. It's already exactly 1 p.m. Tomorrow, we will have a guest in the person of Cebu City Councilor June Alcover. But na ako'y back up if Madayon siya sa iyang appointment. Naapod si Cebu City Councilor Harold Kendrick Go. We will be having either of them tomorrow. Okay? So please tune in tomorrow same time diri sa Bantay Radyo Cebu sa atong Chika ug Advokasya alas 12 hangtod sa alauna sa hapon. Daghan kayong salamat sa pagahin og oras uban kanamo karong adlawa. Salamat sa mga nagtan-aw na minaw sa Chika ug Advokasya. Sa ngalan sa hiniusang pwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO ug kanhi 3rd District Board Member Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, ug sa akong partner technician Kenon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagabana. Ug kini ang Chika ug Advokasya. Maayong hapon.
0: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang yan akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matigo, sir, sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumaan akong panghapla, sir. Kutin hayayak, please ko kayong paminan sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking

0: and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
1: TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. O, ako, di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
1: TTX 500.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasunsya sa Yung Group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, dami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring marami na ang believe sa lactopapi.
5: Sa lactopapi.
6: Lactopapi.
7: Lactopapi. Sa lactopapi.
1: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of lactopapi is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas sa asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
2: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na ba ibutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
6: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Matay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
4: I-DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Ado na kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
4: O pag-ayo sa bugas-bugas.
3: O katul-katul.
4: DTX 500.
5: Wow. Mabalik sa pinanabol ng butikis sa inyong lugar.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Ano sige mo jud ka balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
8: At siyempre naayo mo jud ka kung anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo na misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kung pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong horan nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duhapon luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
7: Taga-asa man ka sir?
8: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
7: Ay, daga kay salamat sir.
8: Ay,
1: thank you. Salamat, sir. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
10: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
11: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
12: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay, kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, napunta yung produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napunta yung produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napunta yung Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napunta siya'y kininiang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa ning balakan, me. Pakli ko ang mga panid sa kanhitang kagahapon. Di natuan ay sulat ang unang anib sa atong kamalipayon. Sa mamingaong dapit din giumol ang atong kamalipayon. Uban sa pangindahay, dili matukib nga kaugmaon. Og milabay ang mga adlaw, bulan og daghang katuigan. Daw nagbunga ang mga pangandoy ning balatian. Naangkon ko ang luna sa kasadya ning dughan daw para iso nga way katapusan. Panmiabot ang unos og ulan, namoy mianod og mibanla sa tanan. Moy hinungdan nga nalumpag ang tigbayon sa akong hinaguan. Nabalod sa kapalaran nga nangapusgay pag-abot sa lapyahan sa kabaybayonan. Og karon hingpit ko nang gikalimtan ang yutang natawhan nga kanhi nagsapnay ug nag-agak sa mga kalisdanan. Sakit man, apan gidawat ko ang tanan kay mao may badlis sa kabus kong kapalaran. Og karon mipanaw ako sa layong dapit. Aron hingpit ko nang hikalimtan, napanaon sa banga mabugnaw kagabion, pukaon ako sa damgog daman. O hinungdan naghuot kining gibati og saluha mo na lang pagapatuluan. Pagkasakit ay handumon ang tanan, kanunay lamang naghuot ang akong dughan. Wana ako'y sarang kaparaygan sa tanan kong kagulanan. Ay nag-inusara na lamang intaon panahon sa kalisdanan. Sa akong pagbiya, nagbilin akong daghang mga luha. Gitisok ko sa yutang tabunon aron dili na ako ninyo makita. Kunabot handumon pang kanhing kamalipayon, gisakmit sa naglugitom ng mga dagong. Asa ko man kaha pangitaa ang utlanan sa akong mga kasakit. Asa ko man kaha pangitaa ang lintunganay sa kalipay nga hingpit. Idayan-dayan ko na lang kaha kining mga pagmahay o gisinggit. Si Bathala nalay bahala dito sa langit. Kaya ang yutang natawhan, tagipakabutya, naghari ng dughan sa daghang katuigan. Giampingan na pangkalit na hana o garon igo na lang ako sa paghandom sa tanan. Kaya ang yutang natawhan nila mahimong hikalimtan, imigamot na ning panumduma.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpa Minaw. Atun kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something ay imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay ang gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Ako si Ellen May Ingkal, taga Kalinan, Baguio District, Davao City. Nako'y gibati o kanang kabuhiyon ko kanunay, na pagkauman o ako kaplas, nawala siya. Kada nako'y ubo, maghaplas lang yun ko, kanang mag-cramps akong

0: pagtiis, pati skin allergy, ako nga plasan sa under herbal oil, wala siya. Katong wala pa ka nakatesting ining produkto nga under herbal oil, na-prove and tested ako nga kinisya maayo nga i-haplas labi na sa aduna kay mga panuhot, na kay mga kabuhi. Apply ninyo kinisya kay nindot, kay kinisya nga gamiton, halang-halang imong pagbati niya, pagkahuman, taon-taon, di matugay mawala na sa imong kabalingon ng mga sakit.
1: Ingon anak gyud kanindot ang atoang produkto nga Wonder Herbal Oil, epektibo gyud kayo, no? Ya katopong mga nagbuhig mga baboy, mga manok, mga kabayo, mga kanding, mga baka, langgam, isda ug uban pa kana pong atong Wonder Animal Vita. Oh, epektibo pya po kay na atong Wonder Animal Vita kay proven and tested ba yan? Okay, kanang ginabalik-balikan ba repeat purchase, grabe nang Wonder Animal Vita repeat purchase. Kay magbuhi kag baboy kana imong gamiton, aw dali ra bugat timbang, lami kay karne, dali mo dako, no? Kana inyong mga kabaw hagos trabaho kana Wonder Animal Vita kabayo, no? Kana atong gamiton nato ang produkto nga Wonder Animal Vita kay proven and tested na gina. Eh kika magmahay epektibo, di ba pugay mahal, no? Kana atong Wonder Animal Vita paminawaw. Testimonya ni sa nagamit sa produkto Wonder Animal Vita.
2: Ako gid mismo ani Animal Vita makapamatuo gid ko kay anay tabo magud ani na koy baka nga libatnan.
1: Mhm.
2: Iwang na gid kayo to nga baka. Dayon abi na kog mamatay. So ako na lang yung ipaglaom nga igamitan ako sa Animal Vita kay makita naman yung kagongkong tungod sa kaniwang sa baka. So ang ako na lang yung ipaspas na kong painom ang Animal Vita. Ang akong baka nagkataon kong binatnan. Tatambok yun siya pinagi tapos sa paggamit sa Animal Vita. So nagpasalamat po ko sa labaw nga makagagahom. O labi na gito itong Animal Vita nga akong gigamit. So akong baka from February so April, nabaligyan ako si tambok magit ang baka. Tawago na to ang atong mga igpaminaw nga mogamit po sila sa Animal Vita na igawas sinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Pero ipupadura ni sa Kalulot Bonifacio ni Samis Occidental.
1: O na ito ang produkto nga Wonder Animal Vita. Of course, di po paulahi ang Wonder Banaba Plus. Ay kanang atong Wonder Banaba Plus para manas na yung mga galisod o pangihi, galisod sa pagbawas, na yung mga bugon-bugon sa suso, kaya naman na yung mangustin. O bugol-bugol sa matres, mo ba na? O kanang Wonder Banaba Plus. Tindot po, naghan pong gagamit. Minaw na, naitestimonya ako kanil. Gagamit mo ni sa Wonder Banaba Plus.
3: Ako din, Edwardo Senio, pagabuntis ba akong, yeah, edad kong 65, niya, na hinalaman ko ba, nga nung regla ko, niya, kusog kaayo niya, nakadungog man ko sa inyo, kung bagi, kuyawan na ko ba, kay basig na ako'y sisba sa akong matres, nakadungog man ko sa inyo, ang banaba plus, kay nai, kuwan ng mga sis, kuwan sa bukol, sa tutoy, anak, sanay na ako, mga bunta ko gabi, akong inom, kay nawala man, na nang ko na, nakahurot kong duwa ka, stab.
4: Nawala ang?
3: Ang akong dugo. Ito, nabitay ko de. Ito, magod, magsakit akong tiyan ba? Ano na ko na, wala na po doon. Na nakainom ko ang Banaba Plus.
1: Ingon anak, Gyod, kay pitibo ang ato produkto nga Wonder Banaba Plus, no? Kuya, si Abun Ranido ni sa RR Beach Resort sa Mandangua, Balingasag. Pit ko paliog na minaw sila karon sa imong programa, Jiri Canto Luloy Taytay Junior Japos, ilang founder sa grupong Standby Sakali. Greet na ako akong amigo nga si Jimboy De Los Santos from Bagting, Dapitan City ug nag-greet si Cecil Calonon from Nagirong, Lasi Secure ug salamat sa pagbasa. Pagkaroon ako akong silingan silang Mitzi, Irene nga naminaw sa imong stasyon diri sa Tagom City, Mangkilan. Greetings from Jane of Tadina. Ako si Jeremiah Hayahay, pa-request kong song nga kailangan kita from Piulo Pascual. Great po kami mong programa kay Idol Biata Kasalamat Mirijin Badilies di ini sa Purok Gomamila Taway why absent na minaw ni mo. Salamat kay ni mo Mirijin sa imong pagganunayong pagpaminaw sa itong programa. Kanang Vitron Drops, indot po na, no? Para munas bata bago na tao taman 1 year old. No? Kanang Vitron Drops, no? Kay imong anak, di ganang mukaon, di ganang mututoy, no? Tutoy po na kay bago na tao taman 1 year old man. Dali magsakit, no? Sige lang, balik-balik pa check up sa doktor. Gamitin na og Vitron drops.
4: Ay, ako dahil si Lunel sa lungkob diri sa North Mapang Rizal, Subodin Norte.
5: Ah, so ti imi ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron drops sa paggamit niya sa imuang bata.
4: Pagsugod na mo, ani kanang gikan kanang pagpanganak ginako, nagpalit din mig Vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi programa nga kanang tubling sa mga garay mana among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di mo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga no ano man hinuning mata na, na pero magnaigo dagoy kay sa kuan ba vitamin ko basta epektibo jud ning kuan kaning Vitron drops ana ana ko man lagi no kay nga tulog na hino siya pasag din ana ning angay siya sa vitamin sa ko lagi atura ni iko na atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na imbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung nga, sus balik yung dining Vitron, nindot yun siya ipikto yun.
1: Mga nang Vitron drops, mga pinalanggan digbaminaw. Vitron syrup, para po ni sa mga 2 to 12 years old. Vitamins plus iron, mga po ni. Ni mga anak, eskwila, di ka mga klase ba? Makabugubugo, bitaw? Gani, pwede ni Vitron syrup. Makabright man eh. Develop mo ng brain sa bata, ni nga ng Vitron syrup. Nanindot po ni kayo painom sa imong anak nga pilian kay pagkaon. Hapil na ng sigig dua gadgets. Di matulog. Sige lang gadgets. Ipabitron syrup na.
6: Francine Olores. Nakakuan man ko nga. Maayo ko ng Vitron.
7: Unya, ma'am, humayon o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit niining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do ka niya?
6: Ngayon siya nga, lami ko no, isa, palitin niya ako na po usob amain ko. Sige, o nga tayo kwarta mo, palitan na tikaw ano, ano po. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga batas pagpa-eskoy lang kay makabright din, ano?
7: Hmm.
6: Kay, naanam siya nga, palitin ako usob mga kay lami kay imno niya, murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, anak.
7: Ah, sige, sige, nay. Daghan kaing salamat, nay, ha?
6: Sige, salamat sige. Mo, ma'am.
7: Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
1: Nana sa kanindot, no? Kanang atong Vitron syrup. Ang Vitron tablet, para po ni sa mga 30 na ang edad pataas, no? Ato nang i-appeal niya si nanay, si tatay, si lulog, si lula, si mamag, si papa. Appeal na sa Vitron tablet. Epektibo, gipugay ng Vitron tablet. Ariyo, paminawaw, na itistimonya. Gagamit niya siya og Vitron tablet. Nakupog tabang yun. Ang Vitron tablet, naku, kikikatabang sa ato ang makinabuhi ba. Kaya bitong, mukhaon ka ginagmay ka kay gana, Vitron tablet na. Matulog ka, putol-putol, Vitron tablet na. Kanang gamayng bikil, magsakit ka, Vitron tablet kay makapataas niya sa imong immune system.
8: Ako si Zinti Rugay, nagpayo din sa Davao del Norte. Ning gamit ko ang Vitron tungkol kay dugay kay ko makatulog, dugay ko makatulog, maabot na lang alas 11 sa gabi.
1: Mm-hmm.
8: So, kapag ko, makamata ko na una, di na ko kabalik katulog.
1: Mm-hmm.
8: Di, pagig ko ganaan mo kaon, kay loon ako, loon ba akong kutukuto niya, mo to, pag tis na ko niya, nagkatikog, napulo ka kuan tablet.
1: Vitron tablet?
8: Vitron ako, napulo ka tablet, isa ka pack.
1: Mm-hmm.
8: Dito na ako, oh, nagtambok-tambok na ko.
1: Tambok
8: ka? Actually, gi-operahan man ko o gallstone good.
1: Gi-operahan ka gallstone?
8: Oo.
1: Mm-hmm.
8: Tapos, kidney o spinal, gidungan.
1: Mm-hmm.
8: Oo. Muna karon, dako gigay kalainan ang kuan, ang pag-inom na ko sa Vitron, makatulog na ko din sakto niya, nakakaon ako, tama po, dili na ko ludon, ganaan di ko makaon. Dagan ako vitamin sigitik, pero lahi ang Vitron. Tagtulog ka adlaw, magiging mawala ang imong ang kuan, ipikto sa tablita na imong matumar.
1: Inana, kanindot ang Vitron tablet, no? Pag-aray na ko si Ate Gina Los, og tanang taga Meteor Garden from Balite Street, Bayugan City. Salamat ko eh. Red lang ko ako mga maguwang sa Jensen, akong parinti Mantak family. Karel ng Pigkawayan, North Cotabato. Shout out ko rin Luoy San Antonio Puro 4 from Siarot family. Kuya Carl, si Gloria ni from Pulumulok. Ninduto sa niyo mumubasa og balak. Malingaw man tagpaminaw. Ikusga na lang nako among radyo. Kana, ano na pinakanindot? Kaya pag-greet akong amo Inday Reyes of Magusan Anahawon, Southern Liti, anang pag-aray si Hani Hinayon. Kaya Carl, pag-aray lang ko ni TD Rama diya sa bahay si Bunga. Pila ko no ang pack sa Wonder Herbal Oil. Wa may pack na Wonder, binuok mo na. Oh, isa ka buok Wonder Herbal Oil 150. Shout out ko ni Manu Dudoy Andrade Ubito Galagar. Kanunay naminaw si mong programa ingon man sa Bilsondra family. No, sa Day Asan, Surigao City, usap sa Placer na Lisa Mulita, Irni Andrade, salamat sa pagbasa, Kuya Carl. Shout out me, Manong Jesus Pare Apyuk, Class Baltasar, salamat sa pagbasa, Kuya Carl. It's me, Art Guti, Bram, Cambagio, Bay City, with love. Katong-katong mga kaigsunan, itong gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon, ano, no, nga, kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y dao kay. Ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angayang problemahon kay. Ang gigamit pagpatamis stevia o niya, di po gani kulbaan kay. Nindot pa ni kay more po ni herbal kaping akong atilawan nga. Dili po lang to. O niya, dili po manimaw herbal gin ba? Lami agyod. Sa laktor ka pag-istory, lami o mag-enjoy ka. Sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsunan. Hangap, kanigin atong gamiton ng Wonder Herbal Coffee. Parti lamia. Lami yun ng Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggan, digpaminang. So katong atong mga kaigsunan, kung gusto mo kuan, kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha? Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Dahil kanang atong Wonder C Plus, gikinahanglan gina to na mga kaigsunan na minaw karon, kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gid siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule ana na putay sirap. So kung 2 to 12 years old natay sirap, unya kung 13 anyos pataas natay capsule. Katong ay mo kumpiya taas imong blood pressure kay traidor man ang sakit na otro na linak may lagi untag ma otro lang imong linakwan ang kuya o kanang parentahan yung ano delikado mong kunang high blood kay daghan mong kung na kwan na nabalhin ang kanang birthday dito sa kwan kinini ang November 2 no mo nang amping ta mag-inom tag Wonder Cardio Care gidisinyo na muna pagpa-lower sa imong blood pressure kanang atong Wonder Cardio Care no pila na tong exercise unya mag-amping tas pagkaon oh kay usahay pod kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon mo po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian although nga musulod magina mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay pukos kong kagalingon nga pag-edad na kong 40. Nanagyo ko'y mga, kwan ba? Nanagyo ko'y mga gipang-bati-bati sa imong lawas kay murarago ni atong lawas o murag sakyanan. Kung brand new pa, fit pa kayo kay brand new man, no? May pakay mo function ang carburador, injection pump. May patanan ba? Mga clutch, uguban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba? Magka-problema ka kay, wana, guba na ang kuhan, guba na ang kuhan, guba na ang kuhan. Mau po na itong lawas, no? Magka-idaranta. Nagan pong, di na mo pangsyon ng ato ang atay. Oh, kay, takarap po ka niya sa imuang gibuhat. Labi na yun karon kay, ang ato ang mga pagkaon, magkakadili healthy ba? O, sahay po, no, kaning kinabuhi, manggod, huwag nga po nang mag-amping ta, pero ang tanan, pagbuot, no, gitpuna sa Ginoo. So, ang kinabuhi sa kalibutan, ang magbuot, Ginoo. No, pero dili mapunsala good po kung nangandoy good po ka nga healthy ka, no? Mao na kana katong Wonder Cardio Care makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana tong Wonder Hemoid maayo na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Mangi po mutugan ng almoranas good po, no? Kay wow, puna nga sakit good. Kana almoranas mo nang ang uban di mutugan, po sikreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang Wonder Hemoid para ana. Almoranas, colon problem, no? I-try ninyo na nga itong Wonder Hemoid. Katabang na ninyo. Naray ko niya sa akong mga igagaw sa Bukidnon, Lani Alan, English Latonio. Kay Auntie Divina, English, akong uyuan niya og sa mga English family. Naray si Milo English sa Iligan. Salamat, pag-aray ko akong pamilya, Biliena Abiner. Hiroho din akong igtagsa si Joseph El Tagundi ni Day Aileen. Tangumbana, Pilegrino, gika ni Emily Larigo. Abiner, salamat kay nimo, Kuya Carl. Shout out, taga Adhay, Adlay, Sir, kan Randy Murado. Bakho Operator, greetings from Irazari. Shout out sa akong mga anak, GC Bibing og Jomar. Kailin uban sa ilang mga anak, Bibi Jean Isoy, Finding og Marjorie. Shout out, Nanay Norma Pantilgan. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Salamat po kayo. Bueno, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak pinadani Irene Managantan. Taga Bacolod, Lanao del Norte. Ang panaw sa kinabuhi. Ako ning hatagag pagtagad. Ang kinabuhi sama sa suba nga nagdagayday. Usahay hinay, usahay kusog ang agas. Naay bato nga makapandol, makapasamad. Panpadayon gihapon kay maumay balaod sa oras. Dili tanang adlaw hayag og malipayon. Naay panganod naay bagyo nga muabot apan luyo sa kangitngit naay kabuntagon. Na magtudlo nga ligon ang kasing-kasing nga mulahutay. Sa kada adlaw nga mitulo sa yuta. Naay liso sa paglaom nga miturok. Kaya ang kasakit dili silot kun dili leksyon. Na mag-umol nato aron mahimong tinuod. Ayaw kaguol kung masayop o mapandol. Ang tao makakaton pinaagi sa kahulog. Bangon, pahid sa abog, padayon sa paglakaw. Kaya ang kada lakang istorya nga imong gikulit. O nang higugma ang imong panaw. Dawata ang kada adlaw nga gasa sa Ginoo. Ang kinabuhi dili lumba sa kinsay una. Kung dili pagkat-on unsaon paghigugma o pagpasalamat. Ang panaw sa kinabuhi ni Irene Managantan, Bacolod, Lanao del Norte, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Palang ganin yung tanando! Arilit mo atong kanta? Ado na koy? Kuya Cardo Villarunti may ngon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Formula One on Dinugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Maayong hapon, Subo! Maayong hapon, City Utubaran! Maayong hapon, usab! Ilabi na gid sa atong mga suking tigpaminaw diha sa atong mga kasilinganan sa lungtod sa Asturias, Tabuelan, Tuburan, ug sa ubang dapit nga maabot ni ining naglanog-lanog ug nag-inusarang FM station sa lungsod sa Tuburan, ang 98.1 BT Radio.
8: Good afternoon, maayong hapon kaninyo mga kasibya. Pagka manindot sa kahaponon, bisan pa og naay gamay nga uwan pero naa gihapon ang good vibes. Karong ikapit sa City sa buwan sa Oktubre 2026, adlaw Miyerkules, kamo naminaw sa usa ka special program, ang Airwaves Bulletin on BT Radio, nga madungog matag alas 2 hangtod alas 2:30 sa kahaponon, Lunes hangtod Biyernes.
7: Og syempre partner, dili mahimo kompleto ang atong kahaponon kung wala ang inyong mga kauban sa paghatud og mga balita diri mismo sa atong campus.
8: Kauban ninyo nga mo si Bia, Mitch Jaya Maniego.
7: Og ako si Ditchy Dorado from Polytechnic Bulletin.
8: Hello, hello City Utubaran, labi na gyud sa atong mga kasibya nga naka-tune in sa 98.1 FM. Maayong hapon kaninyong tanan.
7: Og para po sa atong mga naka-live og nagtanaw karon sa Facebook, maayong hapon kaninyo. Salamat sa iyong pag-tune in. Pag-uban ka na mo karong hapon na.
8: Busa mga kasibya, kung naamoy gustong ipa-shoutout diha, comment lang mo sa atong Facebook Live. Ipadungog nato inyong mga greetings diri mismo sa atong programa. But before anything else, partner, no? Kumusta man imong experience sa Intramurals?
7: Well, of course, partner, no? Naagitay mga excitement nga mga sports na aniya karon sa ato ang campus, atong Intramurals 2026. Hilabi na gin sa ato ang mga tira mga players nga gihatag nila lahang mga best para lagi makadaog sa niining sports kanato. Ikaw partner, kumusta ka man diha?
8: Well, I feel overwhelmed partner no kay bisan pa man og naka-experience na jud kog intramurals for 3 consecutive years no. Grabe, lahi ra jud ang feelings og ang atmosphere every intramurals week jud partner no. Partner no, especially naay mga daghang food stalls, mga lamian jud kayo og naay mga booths sa gihimo pod sa atong fellow technologists.
7: Alright, no partner, excited gani kay special jud ang atong coverage karong simanahona.
8: Mao gyud partner, kay speaking of coverage karong simanaha, ang Polytechnic Bulletin staffers kuyog ninyo sa pagsubay sa tanang ganap sa atong Intramurals 2026. So ubanan mo mga kasibya no, gikan pag Lunes na ay Polytechnic Bulletin staffers. Of course, special thanks to Sir Yogi Mendoza no, for giving us the opportunity nga makasibya jud ug makahatag og updates dira sa atong mga higala. And of course to our very own Polytechnic Advisor Dr. Anjan May F. Charcas and the PB Editorial Board.
7: Okay, og para sugdan ang atong pag-isgutan karong hapon na, ato sa balikan ang mga importanteng pangitabo kagahapon partner.
8: Kagahapon partner, Oktubre 6, 2026, adlaw nga Martes, daghan ang nagkalain-laing kalihukan nga nahitabo isip kabahin sa atong intramurals partner.
7: O partner, kagahapon partner, Oktubre 6, 2026, naatay mga initial winners no. Nag-start na nga to ang volleyball Beach Volley na to, men and women categories. Ato ang esports semifinal, the Mobile Legends partner, men and women categories. Ato ang badminton, natay men and women category gahapon for double and single and mixed categories. Ato ang chess, male category, table tennis, baseball, track and field, 800 meter, and maukin yung ato ang mananaog sa male category kagahapon partner na atay bronze medalist unit 5 from BIT, silver medalist unit 5 BIT, the gold medalist or ato ang champion unit 2 from BSIT. Ag ato namang sa ato ang female category partner na atay mananaog kini sila ato ang bronze medalist unit 5 from BIT, silver medalist unit 5 gihapon partner from BIT, and ato ang gold medalist or ato ang champion from unit 7 College of Agriculture.
8: So, mao na to ang mga nahitabo kagahapon mga kasibya, October 6, 2026, nga naghatag og pagsugod sa lain-laing kompetisyon og kalihukan sa atong intramurals. So, before no, shout out to Jonelito Lonzaga. Good afternoon, Jonelito. And of course, hello, Sir Siegfried Mendoza.
7: Hello sa to ang mga viewers karun. O karung adlaw, October 7, the Smil 26, Miyerkules, daghana po do kalihukan nga nahitabo diri sa ato ang campus. Ilabi na gyud ganiyang buntag ang ato ang radio drama competition.
8: Yes, asa naghatag og higayon sa atong mga participants nga ipakita ilahang creativity, storytelling og talento sa pagdala sa usa ka radio drama competition. Mm-hmm. And with that partner no, nanatay winners ganina sa radio drama. Grabe ang emosyon nga ilang gihatag dyan na to partner no. 6 for 6 placer, we have unit 2 from BSIT sa ilang entry nga punong baso. For 5th placer, we have unit 1 from the College of Education. For 4th placer, we have unit 5, the BIT, with their entry silingan, dili kay silingan lang. For our 3rd placer, we have unit 4 from the College of Engineering. For our 2nd placer, we have unit 7 from the College of Agriculture. And of course, to our very own grand champion no, sa radio drama nga competition is from the College of Arts and Sciences with their entry Isang Pagsubok. Congratulations!
7: Wow, congratulations!
8: College of Arts and Sciences. And of course, aside sa cultural events partner nga gi took place ganinang buntag na apoy mga resulta na sa ato ang sports events, no? So, well, let's start with the athletics. For jumping male category, we have gold medalist from Unit 3 from the College of Arts and Sciences, Andrew Polayapoy. For silver medalist, we have Unit 1 from the College of Education. For bronze medalist, Unit 7 from the College of Agriculture. For athletics, long jump female category, we have gold medalist from BSHM, silver medalist from Unit 1, College of Education. For bronze medalist, we have Unit 7 from the College of Agriculture. And for athletics running 200 meter female category, we have gold medalist from Unit 1. And for male category, we have Unit 2. For running 5 kilometer, we have from female category, gold medalist is from Unit 7 or from the Verdant Solvents. For running 5 kilometer male category, gold medalist is from Unit 5. For beach volley partner, nanapod sila yung championship no? From female category, Unit 5 versus Unit 6, dira jud gitanghal nga daog ang Unit 6 from BSHM. For beach volley male category, Unit 6 versus Unit 7, we have still Unit 6 from BSHM.
7: Alright, partner, no, naapagita diri sa ato ang table tennis sa ilang championship. We have the mixed double, Unit 1 versus Unit 2. Ang ato ang champion diri partner, kaya ang ato ang Unit 2 from the BSIT. Ato ang double table tennis, men category, Unit 6 versus Unit 5. Ang ato ang champion partner, kaya ang Unit 5 from BIT. Arir po ta sa ito ang pickleball semi-final nila. This is was held ni siya partner sa court. We have double men's category, Unit 1 versus Unit 6. The winner is the Unit 6. Ari na punta sa ato ang double female category, Unit 1 versus Unit 6 ang ato ang daog partner kay ang Unit 6. Congratulations. Ari na punta sa ato ang chess male category, Unit 7 versus Unit 2 ang winner nato partner kay ang Unit 2. Congratulations. Male female category na punta sa Unit 1 versus Unit 7 ang ato ang winner kay Unit 1 from the College of Education. And baseball partner ang ato ang mo kini ang ato ang mga mananaog no ang Unit 5 versus Unit 4 ang ato ang daog kay Unit 5 from DIT. Ang softball, Unit 1 versus Unit 2 ang ato ang daog kay ang Unit 1 from College of Education. So maok kana ang ato ang mga winners partner noog at wasang i-shout out din ang ato ang mga nakatanaw karon sa ato ang Facebook Live. Shout out ni Jen Bacalso watching from CTU Tuburan. Arita ni
8: Miss Ana Moral.
7: Ana Moral.
8: Hello, shout ma'am. Out. Mayong hapon po dira. Salamat sa pagtanaw o sa pagsibya kanamo karong hapuna. Dagang salamat kayo, no? And congratulations to all the winners, no? Although wala pa man jud tay final announcement of the winner since inig next kuana, no? Next days na pod. But karon, we would also love, I would like to say thank you pod no sa tanan nga mga participating units mm-hmm. for their teamwork and of course their presence no nga nahimo jud nga kompleto ang atong intramurals karon. How about partner no, grabe jud kayo ang CTU Tuburan when if mag intrams no right bongga kay bongga jud partner.
7: Kadaghan naman lang sa sports nga gi-provide partner, makita gid nato kung unsa kamaay og asa mo shay nang atoang mga manglalaro diri sa CTU Tuburan og kani partner usap po ni siya sa mga nagpakita nga dili lang ta nag-focus sa education but we are also focusing on the extracurricular activities para sa ato ang mga student to make them more engaged partner diri sa ato ang campus sa CTU Tuburan. And of course partner ato sa silang sultian partner sa unsa kay mga umaabot nga mga sports or kaganapan ugma sa ato ang Intramurals 2026 dere sa CTU Tuburan sa Pizza October 8 the Smell 26 ugma na atay championship round for all games ug napasad to yung mga sa atong cultural partner sa
8: yes matu? Partner aside sa sports events nga championship na i-held tomorrow no napotoy cultural competitions labi na gyud ang vocal duet ang pop solo folk dance street dance and dance sports so mga kasibya paminaw mo sa mga updates po sa among fellow Polytechnic Bulletin staffers para makahibaw mo kinsa ang mga dumadaog no mga higala og time check 2:15 PM no mga higala so mubalik lang ta after the short advertisement so ayaw mo biya kay mubalik ra jud ni mga daghan kasibya
7: daghan patag mga hisgutan partner
8: okay.

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
2: O, nanggamit na po, Ma'am. Nakita niya sa mga paglikat na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
1: Huh? Dili hapdos.
2: Dili man, Ma'am. O, kira kayo good, Ma'am.
1: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
2: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
1: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
0: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
3: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTH 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalin sa mga butika.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
0: Vitron, subok na.
5: Kaya po dahil si Saidi, ngayon son taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir, kahit wala po na kayo ng mga kumbata sir ba. Grabe katahila, kahit kung dugan ni mo siya at imanong dito, grabing kiyabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi yung pangon dito sa yung dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
0: Vitron, subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Oy Berto, wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
9: Duha ka semana na akong nagtambay noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok sa itibok adlaw yung luya akong lawas.
8: Ayaw na pasyagde. Ako gade. Bisan sa sitay ocho da. Kurya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
9: Nerflex Capsule? Para asa man na?
8: Ang Nerflex Capsule makatabang sa pagbalikod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabal to.
9: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
10: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
12: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uba,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: All right, welcome back to Airwaves Bulletin 98.1 BT Radio. Hello mga kasibya, no? So karoon natay kauban nga isa ka player, no? Partner.
10: Kani siya partner, mo ni siya ang ato ang mananaog sa sports nga naa sa ato ang intramurals, no? Si Andrew Paloyapoy from Unit 3, College of Arts and Sciences. Andrew, maayong hapon ni mo. Unsa may imuhang mga preparations di ay no nga mauman nakuha ni mo ang gold medal sa kanaang sports di ay.
11: Akong preparation na gina is like kuan lang gid tarungon lang gibalance lang gid nawatan nan to the scheduling and everything sa pag workout and just again sa kinalasan lang gid just believe in yourself, believe in the Almighty Father that ihatag niya ang kadaugan
10: kana siya mo gid na no permi gid na atay devotion sa ato ang Ginoo o ganju na sad mi pangutan na wala ba ka na pressure nga amo ang libawan na kay tulo ka gold medal nga imuhang na sungkit sa karun nga intramurals.
11: Pressure man gyud every time I play ma pressure jud ko kay I'm lagi kanang mauni siya ako ang ganahan. I love this sport more than anything. Okay. So like kana nga pressure ako siyang gamiton as inspiration nga maybe akong buhaton akong best. Kana. Na akong ihatag sa akong sports nga gi-love ever since.
9: Kana. Yes, no? Siya. Pressure is a privilege, Jude. Ika nga sa uban, no? Indeed. So, Andrew, is it your first time ba nga nagduwa ani or nakaduwa na ka pagniaging academic year?
11: Oh, yes. This is not my first time playing sa track and field. No, last year, it was a very sad moment for me kay lagi na day before intramurals, I got injured. Then, pagduwa na ako pag-intrams kay wala jud ko kaduwa og kanang sakto or tarong kay mo lagi nagsakit ang akong tiil na emerg something ani tabos ang tiil nga makapahinder sa akong performance but then again nagampo ko sa Ginoo nga maybe next year he will be on my side and then karon iyang gihatag ang kadaugan og nagpasalamat kay kaayo ko sa Ginoo no nga karon gidungog niya akong pagampo og gihatag niya ang tulo ka gold sa amuang department which is ang College of Arts and Sciences.
9: Yes, no. Congratulations sa imuhang kadaugan. Dili lang
11: you.
9: Para sa imuha, no. Para po sa unit nga imuhang girepresent. Kay, of course, no, ika nga sa uban nga, it's not how many times you fall, but how many times you stand up, diba?
11: Yes.
9: Bisan pa man og naglisod karon, but if mubawi lang through determination, no, if determinado lang jud ang usa ka kataw, then, of course, makamit dyan niya ang success nga iyahang gi-aim.
10: Oo, kay kanagin ang giingon nila sa kuan nga, the second chance can be as just as sweet and you can still achieve your ultimate the second time around.
9: Yes.
10: No, dili siya imposible nga mubalik ka sa imuhang gi-tryan na kay maybe kapag sunod ni mong og-try, mauna din na ang imuhang destination. Diba, no? And congratulations, Andrew, no?
11: Thank
10: sa
11: you so much.
9: Yes.
10: Pagka-MVP?
9: MVP, no?
10: Gold.
9: But before, no, Andrew, what is your message, man, to all the aspiring participants for the, or athletes? Nga, unsay mong message?
11: To all the athletes, man, good kay kani our sports kani bisag unsa nga sports may basketball, track and field, volleyball or any sport nga nagduwa ka just continue to believe in yourself, continue to believe the first time nga nakita ni mo ka nga sport, the first time nga kanang na realize ni mga yes, I love this sport. Nga na lang yun ang pagtuo ra gyud sa imong kaugalingon og most importantly again sa sige na kog balik-balik ang pagtuo sa naasay taas nga which is ang ato ang Lord God.
9: Mm-hmm. Oh, yes,
10: na pa ba kay plano nga mo appeal pa sunod?
11: Next year no, I'll be fourth year nako. Nagduwa-duwa ko if mo-appeal ba ko, maybe if maka-conflict siya sa akong schedule or unsa ba, but maybe if God will make it happen, then we'll do it.
9: Right. Yes, and good. You made your name, ma'am, no, nag-leave na kag-mark, no, sa inyohang unit from the College of Arts and Sciences. Grabe, Jud, no, mga kasibya. Mm-hmm. O sa atong mga taga-paminaway po, dira nga, aspiring athletes, no, dili lang mga atleta, but of course, katong mga wala na nawagtangan o paglaom sa kinabuhi nga mo continue pa, may this message nga will serve as your motivation to continue reaching your dreams kung unsa inyong gi-aspire, di ba?
10: Yes, kana din siya partner. And of course, i-shout out din nato si Gina Yaon, no?
9: Yes.
10: Sa Santa Lucia siya, nagtanaw karon.
9: Hello, Gina Yaon.
10: Oo, kana siya. Hello sa ato ang mga nakatanaw live sa Facebook. Unta, safe ra mo diha karon. Drink water gyud kay medyo ni init-init na patag balik. Ni uwan ba ganiha partner?
9: Ni uwan siya gamay partner, no? Pero wala jud siya nakapildi sa spirit sa Intramurals Arisa City.
10: Padayon diha po ng ato ang mga players sa pagduwa sa mga sports nga nagpadayon kana siya partner.
9: So mga kasibya, if magwonder mo no, all throughout the Intramurals Week na special coverage from the Polytechnic Bulletin once again nga kami ang muhatag og sibya or updates kaninyo kung unsa nay mga nahitabo ari sa atong City Youth Buran Intramurals 2026. So ayaw jud mo og biya og atni jud ninyo
10: kay naarami per me.
9: Yes.
10: Naara ang amo ang mga staffers sa Polytechnic Bulletin nga ready mag-provide og authentic information hilabi na gyud sa kaganapan diri sa amo ang Intramurals 2026 sa City of Tuburan. Og unta nga ang tanan magkapaminaw og makatutok sa kaniang live sa ato ang BT Radio.
9: So mauna to mga kasibya na provide na mo og updates kung unsa may nahitabo kagahapon og sa karon no og para ugma Oktubre 8, 2026 at ni pod ang 98.1 FM kay ang Polytechnic Bulletin staffers may muhatag pod ninyo kung unsa na poy kaganapan ugma ilabi na jud ang other nga cultural competitions no like dance sports in ana. So gikan sa mga nahitabo gahapon sa mga ganap karong adlawa ug sa atong mga atngan paugma, padayon lang ta sa pagsubay sa atong Intramurals 2026.
10: Og partner, naam sa ditay mga championship round for all games no, kato mga games na wala pa naka hatag sa ilahang mga champions o mga winners ugma po di ay i-held ang ato ang championship round for all games. So ato na siyang tutukan para makaibaluta kinsa ka ang ato ang mga champions sa mga ganagalain-laing sports diri sa ato ang Intramurals 2026.
9: Of course, thank you so much to you Mr. Andrew Poloyapoy no, for gracing
11: thank
9: us
11: you
9: with
11: so
9: your
11: much,
9: presence
11: you so
9: and for allowing us nga maka pangutana sa perspective sa usa ka atleta no. So thank you so much pod sa atong mga kasibya nga nagpaminaw.
10: Og mauto mga kasibya ang atong mga updates ug ganap para karong adlawa.
9: Daghang salamat sa atong mga suking tigpaminaw nga naguban kanamo ug sa tanan nga nagtan-aw ug naminaw sa atong Facebook Live. This is Mitch Jayamaniego.
10: And this is Ditchy Dorado from Airwaves Bulletin
1: 98.1 BT Radio. 98.1 BT Radio.
0: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Ano sige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
12: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit nga tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Sa ang akong anak nga kinamong huran nga Pisakitan siya sa tiyan na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaabo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, na ama ko'y lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kaabo. O nga po salamat ko Diyos sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining ng dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka, sir?
12: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, daga kay salamat, sir.
12: Thank you. Salamat, sir.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tamang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrkof, lupot mo.
1: Ukal ang bagtong problema. Afford pa. Mayrkof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

kapanyawan. New normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nagitay ensaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna ni ining tulumanon nga maghatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga ikala, isuon, may adlaw ka ninyong tanan. New normal, mga kaisunan, ang atong palibot karon, ang ato ay ginatawag pag-amping sa itong kaugalingon, mga ikala, isuon. Ayaw mo kalimot ako, panalitan mo gawas, magaling mo sa inyong panimalay. Ang atong face mask, mga ikala, kapanyawan, diligyod na kalimtan, gumikan kayo na pamatundaan sa bansang Japan or sa nasun sa Japan, nga kining COVID magpabilin na ikinis sa kahaginan sulod sa tulo ka oras, ilabi na kung kini pananglitan, usa ka condensed nga lugar, kung kadang usa ka lugar nga wala kayo hangin. Mao ka ng delikado, mga igala kapanyawan, nga malanghapan ato si COVID manulod kini sa atong mga lawas. Mao ka ng ikinahanglan nga maggamit kitag face mask. Kung mahimo, mga igala kapanyawan, katuuntang N95 mo'y atong paliton, kay aduna kito siya mas gagmay nga filter nga makatabang sa makapenetrate ang bisan unsang matang sa mga particles paingon nga to sa tuag mga ilong o mga baba. Ug sa katong mga taong maggawas-gawas, ha, dili usab kalimtan, mga igala kapanyawan, kung panaglitali ko mo ato si Muntramahuan, magdala

0: At doon nakita yung mga importanteng pagalakwon, magniresponsable kita sa atong mataglihok o usap mga igala kapanyawan matod pa sa World Health Organization, consider everyone as positive. Aron mismo ikaw sa mong kaugalingon, mga igala gisun, makalikay ka niini nga matang sa problemang panglawas. Ang said marketing mga igala kapanyawan, nagmugna niini nga atong tuluman ng taron aron sa paghatag ka ninyo sa dugang kaalam o kahibalo aron ikaw mahilikay o mahiluwas sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas. Kung pananglita na doon na manggali kay problema karon susama sa hypertension, diabetes, ano na baka kay heart problems, ano na baka kay problema sa imong kidney, o gusap sa imong atay, o baka sa imong gallbladder. Pag tumar sa Set Panyawan Herbal Capsule 3 times every day aron mahiluwas ka sa mga dagko pang problemang panglawas, o gusap mga higala kapanyawan, pinaagi ng atong niyaining atong produktong herbal, katabangan kay higala gisoon nga dili ka mag-suffer sa imuhang ginatawag nga problema. Kay karong mga panahon na mga higala kapanyawan, kung ang doktor galimungin kanimo nga pag-maintain niini nga matang sa tambal kada adlaw, buot pasabota na mga higala kapanyawan, ipa-maintain usab kanimo kanang imong balatian. Mugaling atong said marketing mga higala kapanyawan, nakahuna-huna nga dili taganahan ang ginatawag na itong temporary relief, no? Diregid ta mga higala kapanyawan sa ginatawag nga healing. Ugmat mahitabo ka na kung ikaw adunay insaktong pagtuo, pagsaling sa Ginoo, usab mga higala kapanyawan, ang religious nga pag-tumar sa ato ang mirakulong kapsula nga makahatag og alibyo sa bisan unsang matang sa mga problema. Kini gumikan kay kining atong panyawan, aduna kini pait nga sangkap nga makatabang higala gisuon aron malimpyuhan kanang imong dugo og usab ang mga parte sa atong mga organs nga nagkinahanglan og atensyon. Mao kana mga higala kapanyawan, timan-i kanunay kung aduna magali kay problema sa imong panglawas, usa lamang ang atong huna-hunaon. Mao kana mga higala kapanyawan, ang Said Panyawan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong adlaw kanatong tanan. Bakit ito ang tulumanong ng lawas paligunon, Said Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Said Marketing Products sama sa Said Panyawan Herbal Capsule ug Said Panyawan Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Said Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas paligunon, Said Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Said Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa't ikaw ang mahimo na kong driver? So, di natin kadaan. Wakko magkinahanglan og driver nga sama nimo.
3: Oh! Ikaw na akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisagwa pa ko pagkasugod o trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nga nung kisundan ko ni mo, digi?
3: Basin o daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing nga dili mailog sa uban.
2: Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Salbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya ka, Salbayas.
2: Okay rin na, Mama. Huwag ka magigit, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga napingon anak magka-unfair ang kinabuhi. Nga nung tilit naman lang ikaw.

0: ikaw na lang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

Sinua, ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio Editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Ay, ay!
1: Ay, ano ka?
0: Sakit kaya kong bat ang anak. Isun ko pang ihi.
1: Ha? Talatay! Ato na si doktor!
2: Kumusta naman imong tatay, Mare?
3: Kikuyawan ko, Mare. Uy, abin akong madidbol si tatay. Naghilak na galing ako manghut. Naibaba sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kong paniyawan herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
2: Epektibo ginang paniyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
3: Salamat sa said marketing. Paniyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
4: Ang stress, sobrang hago sa trabaho, ug ang kakulang sa tulog, mamahimong hinungdan sa pagpanglabad sa ulo. Gigi Loretta. Niha plus sa said panyawan.
5: First gina nagkana na introduce ako manghod. Ganyan siya nga. This din ang panyawan nga kwan man nga plus. Pagtanaw ko kay said man ko umugid ni siya di. Moto nga katulog gid ako nga plus kay mafeel man gid ako nga usna di siya effect sa kong lawas. Mostly man gud sakit sa kuha ulo, diri ani tang pugo. Mo ni siya pero gid ako niha plus. Niha plus gid ako ni taman din he. Marilit gid siya sir ay ang gikod ako ang dughan din makarelax gid ko. Ako si Gigi sa Rida Laureta. Korok ko sa tublasyon wala pa gid noon.
4: Panyawan Herbal Liniment. Manutsuot sa atong panit ang kainit, mauka ng balatian, ulian. Send Panyawan Liniment Oil. Milagrosong Haplas sa SED Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto ng mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilamitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: Makaya ko na.
1: Kaya ba, oy? Takiang ka pa magani.
0: Ayaw ko, but ikon gusto ko mulakaw. Oh, wait. Nagsulti na tingali mo, daddy, no? Nga driver ka na lang. O di ka na akong bodyguard. Maong ayaw pagbuot og asa ko.
1: Oh, sige, good. Kaya asa manday ka, ma'am? Disulbihan mo gawason, ma'am. Kaya na'y virus. Mili na pa kung nagwapa.
0: Ayaw pagbuot.
1: Oh, sige, good. Dive na lang ko. O di bodyguard. Andaman ako sa kinan, ha? Gayag ori mo, ma'am, eh.
0: Oh. Hey! Kung makabuot na ako, burakit. O ginsa na ka pa nag-iyan ako, eh. Makalagot. Huwag makalagot, sab ko, kay bisan gipaning kamutan ako nga masuko niya. Apan nga nung sabtun man sa kong nauna nga pag-care lang iyang ipuhat na ako. Oh, di na ko ini. Di na ko ani nga feeling.
2: Is it true? Nga we are going out? Sandro is preparing the car mang good. Kay mo go out, gid kuno ka.
0: Yes, yaya. May lakton ko.
2: Hmm? Ano man? Lakton yun? Oh no, you can't walk. You can't do it. You're still in your crutches, remember?
0: Oh.
2: Nalimot ka na. Nag-crutches ka pa, oh. And the virus is everywhere.
0: Lig-on ko, resistensya, yaya. Kasing-kasing ko lang ang week.
2: Oh, what? Humugot ka dyan, ha?
0: Oh.
2: Pero, Day, it's not good to go out lagi. Nag-crutches ka pa. You can't walk gracefully. Not good to see. Makita niya ka sa imong ex and your girlfriend ex kataw. Anya ka?
0: Mao ba, yaya?
2: Kasi ba na imong pakikitaan ba? Dili di mahimo nga sila limo ang hisbay o pasabton lang nimo sa imong sitwasyon? That you are injured?
0: Oh, ha? Huh?

0: Nakita na gid kamo kang Sandro karon, tita.
1: Sigurado ka ba gid nga si Sandro ang nakita mo nga naa sa bahay sa imong classmate?
0: Iya. Mauna kay tita. Ug magkita ta karon.
1: Ug sigurado ka bang tungahon kita karon sa imong classmate? Nga lisod pa ang paglakaw-lakaw karon.
0: Motunga siya, tita. Kay na-interes si Charmin bahin sa gusto kong ibalita niya bahin sa iyang ex.
1: Sa iyang kanhing hinigup pa?
0: Yes, tita. O in love kayo siya sa maong lalaki, tita. Huwag siya mahibaw nga lansis ko lang ka to. Aron nga masood ko siya sa laang o makikita gid na ko.
1: Kun maog ka na, kun may relasyon man sila sa akong anak, posibleng gihimo lang di ay niyang panakitbutas ang akong anak iya.
0: Posible, tita. Ugway swerte si Sandro. Kasi, nisanong si Charmin na magkita ta, bisan ang bahin sa iyang ex ang akong pagisultihan niya.
1: Oh, no. Oh, ako makauyon sa maong babae. Iha, ha?
0: Ug angay lang, ako lang, tita. Ako lang ang para kang Sandro.
1: Naghinam-hinam na kong makita ang akong anak, iha. Auring, nadaban ni mo ang cellphone ni Sandro?
2: Yes, madam! Ikaw lang kayo nagabutang ang nabirwi din sa imong bag. Ipadaan ako, ha?
0: Naanin mo ang cellphone ni Sandro, tita?
1: Ay, yes, yes, iha. Naimbargo ko kinikang gulyat. Dihang nasakpan ako siya nga may kasulti sa cellphone. O ang cellphone pa sa akong anak ang iyang gigamit.
0: Ansa? Cellphone, tita. Kaya posibleng may makita ta. May makita ta dihang conversation nila ni Sandro o sa akong classmate. Ang akong karong cellphone. Si Charmin. Hello, girl. On the way na ko.
3: Okay, girl. See you. Bye.
4: Oh, what she say? Unsay sulti sa imong amiga?
3: Siya nang one hiyaya.
4: Ay, very good.
3: Paanda na lang tingali o pagkaon sa kusinira, yaya, ha?
4: Ah.
3: Magpaluto na lang ta.
4: Yes, much better. Much safer. Let's eat here in the house. I'll tell the kusinira that she will cook because we have visitors.
3: Thank you, ya. Kaming oras ako sa babae. Huwag kami magkasulti sa among reunion kay kalutsiya nilakaw. Masabot kay ko sa niyang isulti na ako pahin kang Morgan.
5: Kini si Max Urban.

0: Hatid karon ang kabagsig sa NCOV na ilhan usab isip novel coronavirus. Matod sa Departamento sa Panglawas, kinahanglan nato nga aduna kitay kusog nga immune system. Ang Sed Panyawan Plus adunay kombinasyon nga panyawan, luyang dilaw ug mangosteen, nagatanyag kini og energy booster ug makahatag usab kini og good cells atong lawas. Pagbanyo usab sa Sed Panyawan Liniment Oil aron mahilikay kita sa mga mikrobyong makadaot sa atong panglawas. Mag-Sed Panyawan aron likay sa NCOV. Kung nakapanyawan ka, protektado ka. Ginama sa Sed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus ug ang Miraculong Hap Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Mga ikalay, soon may adlaw ka rin. Welcome sa itong pagpanaguban din sa itong pinakapaborito nga si Bian. Ano na po si Mr. Panyawan. Alang sa itong tulumanon, maayong panglawas. Hatod ka na ito sa Sed Marketing. Ang tigama sa ito ang Sed Panyawan Herbal Capsule. Nga napamatudaan ang mga ikalay ka Panyawan nga bisan unsang matang sa mga balatian, wag tang gumikan kay Miraculo. Kini nga matang sa herbal nga produkto nga ginama sa Sed Marketing. Kung ikaw aduna kay problema sa pagpagawa sa imong hugaw, kung aduna kay constipation. Ang constipation mga ikalay ka Panyawan, dili maayong nga pamati. Kanunay lang gablot or kanang gahubag or mura gaburot kanang imong tiyan mga higala igsuon, dili ka maka-concentrate pag ayo gumikan kay dili man ka makapagawa sa imong hugaw. Ug abi ninyo mga higala igsuon, kinirabang aduna kitay pagpamugong o baka pagpanglisod sa pagpagawa sa tong hugaw igsuon, hayan nga madaot kining atong mga tiyan. Tagaan natong regular nga pamaagi nga kining atong lawas higala ka Panyawan maka-function properly pinaagi sa mas natural nga pamaagi nga herbal. Mao kana mga higala igsuon ang atuang Sed Panyawan Capsule Plus. Kung kita maka-Sed Panyawan Capsule mga kaigsunan, ma-regulate ang ato ang movements atong bowel. O gusto mga igalang ka Panyawan, hayan nga early morning pagkaugma makapagawas dahil kasi mong hugaw. Kanuna yan lang gayon, og inom og tubig mga igalang igsun, og usap pagkaon sa mga prutas o mga fibrous foods. Gumikan kay ang fiber foods mga kaigsunan, mo ka na makahatag ka nimong kahigayunan nga mas makadigest ka ng imong tiyan. Maukadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini si Max Urban, ang Sed Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol, dako kining matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw kamo sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga Panyawan, maoy pili ang may tatak. Sed Marketing.
2: Gigama sa Sed Marketing.
3: Makalagot ba yan ako, iya? Managdukay mako na ka-move on atong animal na Morgan. Mangandang po sa pag-abot ni Irish. May gani kayo nisugot siya nga siya na lang ang buari sa bahay.

0: mo ang sakyanan, iha. Niya na ba kita? Niya pa man kita sa highway. Gusto na ako makita ang cellphone ni Sandro, tita.
1: Aha. Oy, Shalan! I-open ninyo ang cellphone ni Dong Sandro, oy. Hala, kabalad o na, oy. Baad ba na? Di ba na imubuta?
0: Hello, Maureng!
1: Madam.
0: Tuod. Huwag ko makahuna-huna ni Ana, iha. O, Karuna. Ma-interest na kita sa pag-open, Ana, yaya. Aron mahipaw, takun nga nung nahitabungan na abot si Sandro sabay sa akong classmate na si Charmin. Pero, paon sa manaawring, may battery pa ba na? No problem, tita. I-charge na ka na din sa akong sakyanan.
2: Ha? Di na siya mo dayog lakaw?
3: Ang yan na lang ko nung pakikitaan ang muanhi din sa bay.
2: O, maayo kay, nagkaunaw na siya, ana.
3: I suggested man her, Sandro. Nangyayon ang amiga pakikitaan niya nga, maoy paanihiyon din he, kay mag-resort good siya. She is injured and the virus is everywhere.
2: Mao gani. Gayon sa kurang alaga ni mo, yaya. Lipatuo. Magditar kayo.
3: So, okay na. Ay, nalipagawa sa sakyan ng sagrahi, ha? Kaya ngayon ang amiga ang muanhe. Ha, Sandro? Okay, bye.
2: Maayos pa itong Yesili. So, pagkiragi ba yan, ha? Kinsa ba ka na yung pagkikitaan?

0: nga no. O sa panakita mo diha sa phone sa akong anak? Tita, sila yun di ay! O sa pa sila yun? May video din sa phone ni Sandro, tita. Nga gi-alsa ni Sandro ang akong classmate na si Charmin.
1: Alisa! Hala, kung mauna, gusto gindi ay ko nga namin yun ang akong dudong Sandro!
0: Hello, Aureng! Biko no, patanawa ko, iha. Diin ba sila ni Ana? Murang sa parking lot man kinitita? Murang... Taisa! Murang sa parking lot man ni sa hotel, diin nag-batch reunion kami, tita? Unsa? Niadtong nasakpan ko si Gulyat? Yes, tita! Animal nga Gulyat! Kahit yung kagbakatawhana, wakit butong adbisan giunsan ako sa pagpangutanak kung kauban ba niya ang akong anak? No! Nakarimpember ka, tita? Ngaingon ko nga ako tong classmate ang ako nakita sa parking lot uban sa usa ka lalaki ug naglibog ko kay dili kini ang iyang ex-boyfriend. Nga niingon sab ko nga sama og bayhon sa akong anak ang maong lalaki. Oh, we're stupid, tita. Si Sandro day kadto. Unsa? Animal nga Gulyat. Wakit mo sulti. Okay, let's go na, iha. Kaya gusto ko na makita ang akong anak o ka ng babayhana nga babay sa akong anak.

0: I told Sandro na dili na ta mapadayon og lakaw.
1: Maayo, Yaya. Manaog na ko pa. May nang naan ako sa silog inikabot sa akong classmate.
0: Oh, it's your classmate, Yaya, ang your visitor?
1: Yes, Yaya. Gimingaw na sa kuin ni babayhana, Yaya.
0: You need help of Sandro going down, ha? Huh? Sandro!
1: No, Yaya, no! Ikaw rin agad na ako.
0: No, og ako? Namasin, ma-fall down, tas haganan ininday.
2: Itawag ko rin mo?
0: Abika, abot man dayon.
1: Ayoko kilabdi. Kaya na ko ang manaog sa silong.
2: Oh, okay. Kaya mga nimo. Bantay ito, bahag mong kagusap hagdan na, ha?
1: Sa? Palayo ragun ako, be.
2: Okay. Bahala ka.
0: Ay, namsa man ka, uy. Giabog man ni Mr. Sandro na makahelp man to, makahelp man ta na to siya.
1: Makaya na ko, Yaya. Ihatod na lang ko sa my garden, be. Okay na ko din, Yaya. Biyain na lang ko. O, kung maabot ang akong bisita, ingna nga ni anak ko sa my garden.
0: Yes. Okay, Day.
1: Thanks, Yaya. Oh. Nanindot na tugod yung garden ni Mami nga giatiman atong ermitan niyang bruha. Namuwak na ang mga orchids ni Mami. O, ang ubang mga buwak. Wow. Tama on da ini ang lugar. Pagusto na kong ipaygayon ang akong kasal. Usa ka garden wedding. Ug syempre natural lang ang mga buwak. Ug malipayon kong kaslot sa lalaki nga mo ay akong forever. Nganong gisundan ko nimo dinhi?
3: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
4: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
5: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang haplas sa mga millennials, mapa-athlete.
4: Sed Panyawan Liniment.
3: Umadala kang Pilipina.
5: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang haplas sa masang Pilipino.
5: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: tanan kamari sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
3: Panaglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
2: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
3: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
2: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa?
2: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Unay kuyaw.
2: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Pusto.
2: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mojo, Doc!
2: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
3: Bitaw sa?
2: Abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
0: GTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud so sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Manay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
3: Husto.
2: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
2: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
3: Correct.
2: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapallergy nimo. Kabalo naman ka nga makapallergy na.
3: Bitaw sa.
2: Kaon pa jud ka? Kay lami.
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Mao nang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Huwag kinilasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Janice. Dukay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: 98.1. 98.1. BTE.
6: Radio. 90s, 80s, and now. The home of real music. 98.1.
7: BT Radio. I can still

0: Ang ahos adunay talag sa unga home aron magpakigbatukan ang mga baratian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
1: Send panyawan capsule with garlic.
0: Ginuma ka na sa send marketing. Basta tatak send marketing, tatakini nga magaling.

0: sa limpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog na atay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, ikasapaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, maayong Ignon. Ipipe ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM.
5: 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, napot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas-pas-pas-banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 90s, 80s, and now
8: the home of real music.
7: 98.1
9: DT Radio.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi son tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang koto-koto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, tayo, kung matay, positibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Lois, lechon at lechon baling aga liyampo. Lagi na baybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lechon manok, lechon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, Borima ko, anak. Ang Kaling Panyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Pag-inom na ko aning Panyawan Coffee, pagpabipin ako, oy, 120 Borima, anak, oy, ang produce pa sa film, sigurado, sigurado, ginakong tas. Ati mabibig, magbaba nila iya. Naimil Mirano, 64 nga kumidal. Son 12, bago silang elegant city.
6: Seth Panyawan Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
0: Living Testimonies.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: No one ana makaugana sa kama?
11: Basin og
10: may diabetes ka?
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Adlay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
11: Og antioxidants.
10: Nga gigan sa palaya.
11: Og di sugar sugar cane.
10: Mga organic compounds.
11: Nga effective.
10: Matok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500.
10: Sa mga tika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
13: Ano sige man jud ka balik-balik sa to ang Lolomasyong Tiki Tiki sir. Palit sir.
14: At siyempre naayo man jud ka kung anak. Tuo hasta no anak ko kaabo. Mo nang salig jud ko ini Lolomasyong Tiki Tiki kay mo gining himpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang morgue akong di painom pagtapos siya pagsulta na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya kung ang duhan ako kaapo isakitan siya tiyan gilantan siyempre naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duhapon duhan ako kaapo o napasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
13: Taga-asa man ka sir?
14: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
13: Ay, daghang salamat sir.
8: Ay, thank you. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra cuff. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakop, lupot mo.
1: Ukal ang batong ng problema. Afford pa. May rakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino!

Yes! Philippine Standard Time, 38 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Welcome, masahab, sa itong programang BT Musikahan, Musika Chikahan. Sa Gapon, Chris Rizran, sa inyong DJ nga dili guwapo pero macho. Umanin na sa ko, guys, kutub na alas 5 sa kapunon sa itong program karon mag-chika-chika na punta. Lain na po ng topic at pagkasawa, ano, gikan sa itong listener diha karon sa, I don't know, kasa ni siya napita, sa Negros. Asa kayo kanapita ko, Agnes Rosiana? Ano ba sa inyo mga message siya sa inyo, ang mga greetings sa inyo, mga shoutouts sa inyo, ang mga naman na, oy. Sa inyo, ang mga kuhaan niya, no, sa inyo, ang yango mo sa kinabuhi. Sa inyo, mga tubag. Sa ito ang topic ang hapuna, i-comment lang din sa comment section sa 98.1 BT Radio. And also sa inyo, ang mga song request. Today is October 7, 2026. Uy, sa mga nag-birthday na karoon, happy, happy birthday. Happy birthday! Sana all nag-birthday. Oh, done! Also, ang ato ang kuano, ang ato ang cell phone number 0930-2904-994. Uy, send na diha sa inyo ang kuano. Ako na, usara mo yun mag-sig-sen-sen sa kuano. Yawa pag ikaw kaila. Tagsara magamit ito kuano ron? Usa ba? Cell phone kuano, kanang network? Laban lang kuan na ni Wi-Fi. Wi-Fi uyab. Palaw tani ha, ato ang topic karon gikan ni Agnes Rosiana. Girls, unsay pinaka-effective nga pamaagi para maka-move on sa tao nga nanggo sa inyo ha? Black ba or stock ihapon? Dah, kaklaro na ana Agnes. Pastilan gika Agnes. Topic kadi Agnes niya kanang huwag mga kaagi ginani. Huwag mga kaagi gigos. Magpuyo tani. Ay, shout out ni Ma'am Amelita Pautan Jimenez di akaroon sa ako, ano, sa kutkot ang lungsod Tuburan. Masinsya kay gapon mo, wala mabasa yung mga greetings kay akong gigamit ang cellphone niya. Ako anto ka ng nahunta na putag oras. Motong, may na to, Then also si Amelita Aranzia, maayong hapon di Israel. Pasinsya, wala na ko'y laod. Oh, laod. Lord, og nag-share ako sa mga live dish. Walay load niya mo nag-share. Ay, nagamit kag wifi. Salamat guys pag-share ha. Oh, mag-live daron sa itong official account Daniel Santiago karon tiod-tiod ha. Tuwata ka itong live kay medyo kuan traffic pa din ang dapita. Ano sa itong pasalamatan ang napaloy sa itong program? Siyempre, wanay lain. Ang usa sa mga tinubdan dari sa tuwang BT Radio 98.1 FM ang Nature's Gap Vision Pro Sala for Kids. Edad 1 hangtod 12 anyos karong halos araw-adlaw na gyud nga kaubad sa mga anak ang cellphone, tablet o computer. Importante gyud nga atong hatagan ug pagtagad ay mga

Mata, ayaw ka wala ka, kaya niya na ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids na akin ni Lutina, Zeaxanthin, DHA o Zinc, Vitamin A, C and E o Gamalonggay Extract. Mga importanteng sustansya para sa pagkatiman sa mga mata o pagsuporta sa mga impananaw. Labirigin sa mga bata nga sige og basa, nagtuon o nagamit o digital devices. Ang Lutina o Zeaxanthin makatabang sa pagkatiman sa ilang mga mata. Nausap ang DHA, Zinc o ban pang Vitamin A, C and E para sa dugang suporta sa daw-adlaw nga pag-atiman sa mata ug maayong pananaw. Og syempre adunay malunggay extract ug antioxidant para sa dugang nutrisyon. Mas maayo gyud nga sayo pa lang atuan ang hatagan ug maayong pag-atiman ang mga mata sa atoang mga anak. Mga ginikaran kun nangita mo dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata. Ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids ang gamiton. Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Uy, sa katong mga nag-request nga po, dali-dalian ninyo na sayo-sayo eh gamay. Kaya rin dito mabitay. Bitay kita sa oras, no? Samot na nga, late na masad mo. Ah, late na kayo si Agnes. Asam si Agnes! Padala-padala niya, wadi ay ito. Pastilan, kaya rin kasab. Hello, this runs may hapon. Shoutout Antoniata Casis and Ana Mural. May hapon, this runs guapo. Watching Merculesan, Tuburan, Cebu. Yes, shoutout na lang dyan sa Merculesan. No, Merculesan, Maghan ay Tuburan, Cebu. At ito sulat ang mga request. Oo, ano tayong ipangayo ni Ma'am Agnes Rosiana, which is ang nagsan sa tuag ko karon no, ang nagsan sa tuag kanang topic. So again na kung kamo ganahan mo diha mag kuan na magchika-chika niya ato anang pagasawaan niyo ang kuan sana all pagasawaan no. Ang inyo ha mga kaagi sa kinabuhi. Hindi ninyo makalimtan samot na tong nagkulgukul ka sa imong ex. Oh, ex ba ay sa imong crush niya. Karon na. Nagkauyab na mo sana all. Napagkasunod adlaw, buwag na. Simba ko. Pero ay, shoutout ni Kuan, ikaw na! Shoutout ni Agnes Rosiana. Pero I'm sorry request, ma'am. Ikaw na, but sure, shout out. Good afternoon.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Anis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, naulian lang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kon athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
8: Tinood yun na said liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, said liniment, ni uga. Tapos pag uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
8: Mamon sigsigi lang kapla santod na hantod na uga na lang juice sir.
9: Derek ko. Kaya basa ng gani, population 43.
7: Said liniment oil, napamatudan.
6: Living testimonies.
5: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpamhilod sa mga tin.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-detect 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar level.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-detect 500.
13: Karun na yun.
12: Babalik sa pinakadulog ng butike sa inyong
13: lugar. DTX 500.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
15: Ang sige man yung kagbalik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
16: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, hasta nung anak ko kaapo. Muna, misalig yung po yung Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran, nga bisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung dipainom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nga po, salamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
15: Taga-asa man ka sir?
16: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
15: Ay, daga kay salamat sir.
16: Ay, thank you.
11: B BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
0: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
2: Manila, Ninyo. Windows D sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyo ang Nerveflex Capsule. So, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. Doon, papanin yung mga tudlo sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-murol, maragtos lukog dagong, gaminod. Pagamit na ako sa Nerveflex, na-alive yun na siya, sir.
0: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
19: Kugihan ba?
20: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
21: Kargado!
20: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, atik na utok, ug sa labing-labing.
19: Kargado!
20: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
21: Kargado!
20: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
18: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagpuproblema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang bagpog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: DYPS Beat Radio 98.1 FM, 4 minutes before mag alas 4 sa hapon. Pero kumusta mo dyan? Sa toon ng mga listeners, diyan ka nagtanaw karoon. Og sa toon mga viewers, no? Shout out niya, Agnes Roshan, about sa topic din siya. Bisa nung ako kaagyan na kay Ghost, pero para na ako black na lang direkta, oy, para dili na magsigi og stock-stock. Okay. Pagka, may pagka po ni si Agnes da. Agnes Roshan. Thank you so much, madam. And Rilin Botor Lumbab, shout out sa taga Danau, Barangay Dungguan. Happy Fiesta dia sa inyuhang Dungguan. Na bini in town ko og bukog, ha? Dayon kay wala pa ko kakakaon og iro. Iro na di, iro di. Uy, naka-live daron sa DY, sa atuang DYPSB, the radio 98.1 FM. And also sa kong official account, Raniel Santiago. Please shout out na din mga goy. Palaw na tag-share sa itong Facebook Live aral mas maling ako sa DJ Rans. Arlinda Lurigas, good afternoon DJ. Shout out ko taga City Abad o sa kong iso only Yahorito Marcy diya sa Quezon Province. Narkos kong song Faithfully by Chovet Baldomino. Saan may? Baldomino man eh. Shout out to madam. Oh, thank you sa basa DJ Rans. Kita ni Arlinda Lurigas. Antonia Takasis, hello DJ Rans, may hapon. And also ni Ana Moral, request kong song DJ Rans kung sakali by Michael Pangilinan. Salamat sa basa DJ Rans. And you're welcome. Then also ni Kwan. Again, shout out ni Prilin Butter Lumbab. Thank you so much, ma'am. Ay pagtanaw ni Maliha, no? Then, agad pala nag-share sa itong Facebook Live, mga langga, no? Mga gwapo-gwapa bito mo. Sana o yun. Pero sa itong oras ko, spasa o yun. Mapagali pagkuhain. Pagsugod, wala na. 2 minutes before 4 o'clock. Mag-break na sa ta, inigbalik ka talang i-play yung mga story class. Okay, please stand by. This is DJ Rans of 98.1 Beat Your Radio, the home of real music.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Mayong hapon ay.
3: May nga hapon po ni Jose.
2: Kasi nga itong pangalan?
3: Ang pangalan, yun na pa lang kita.
2: Hila naman na itong edad ay.
3: Sitig tayo ato to.
2: Usa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki.
3: Ako ang ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit. Nakasapaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may ikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagagali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tuto, langsig ka yung kapitik-pitik. Kanya, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang dyan ako, so kalibang ko kugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto, hawan. Niya, silag, nami kaon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa mga ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo yun. Ano, mati karon kung may basa sila. Ngalain lang kutukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon yung muna. Lipad yung kamkaon. Ang akong tayo lang babuntat, lipad kong kaon. Iinom din ko, anak, lipad kong kaon yun. Sa iyong mata. Mone akong ginainom.
2: Sige, ako grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami.
2: Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong tiki-tiki sa atong mga produkto.
3: Mm-hmm.
2: Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, 74, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghang salamat.
3: Daghang salamat, sir.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

PYPSB to Radio 98.1 FM. 4:07 ang atong oras sa Japon ka man ang paminaw sa PYPSB to Radio. Shoutout ni Ma'am Nonetta Cordara di Israel sa bugo ko nga bugo ba oi. Bago ko nga listener ni mo Nonetta Cordara. Shoutout ko sa taga Kalibutan. Oh, Kalituban diyan. Sorry ma'am. Thank you so much ma'am Nonetta. Nagyos dili magpakahilom no. Good afternoon. Ang ako ang ikasulti ang dili na maghunhun para makalimot. O saling hunhun o say. O say ko an pasabot ani diha sa hunhun. Naluding ko pag-ayo ma'am Nonetta. Nagkakit ko gano'n na no. Shout out ni ma'am Janessel Tikag. Diya ka rin sa Fine Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Uy, extended ang ato ang promo ha. Oh niya, ato anang pagtagal ka rin diod ma'am Janessel, no? Hi, Bisas, may nagandang hapon. Request kong song. Ah, huna-huna, di ay mo, di ito. Request kong song. Palagi by Tisha Montarde. Thank you, Dishans. Hindi ka ni ma'am kuha niya. Dayon, OG Mix Vlog. Okay, idol, may hapon. Idol, sorry, guba. Depende sa guba, idol. Barato raman ko mga yun. Okay, depende sa guba daw. Oh. Uy, belated happy birthday! Ni Sir Mike Ariula de Akron sa ano? Ariula Etirida sa gawa sa entrance gate at Bang City. Oh, grabe. Grabe, busugan na hugabi. Eh, wakong mag-expect, no? Sa kaon. Belated happy birthday. Nalimot mong tood naghapon kay tungod lagi nga kuan. Murag, muangkod na lang kita ani nga. Taas-taas na tag-edad. Ah, sana. Belated happy birthday again, Sir Mike. Oh, salamat po kayo sa invitation ni Kuano ni Michael Angelo Ariola. Diakron sa iyahang shop, no? Shout out ni Ma'am Tisay sa Lipdan. And ni Ma'am Niera Faye. Oga ni John Michael. May hapon yung tanay niya, ha? Mayang pagpangaon nila sa mga students niya o sa mga customers, no? O basing ganahan mo rin magpakayang cellphone at ulam mo kang Michael Angelo Ariola. Tanan nga klase sa daot, no? Sa cellphone. Dawaton na niya. Gawas lang sa iyong gugma diha nga di na ma-repair. Yuha na ng problema. Yung mga harap na sa nang ayoko apila-apila. Ano mga gugma-gugma niya kay... Dito ka repair ana. Pero salamat kay again na belated happy birthday. Mike and Ariola no. Mike Ariola. Hi Miss Rans, shoutout. Naminaw minimo sa radyo Dijeras Nilita Hida Myrna Hida. Sige may naminaw adaw-adaw kog paminaw nimo. Thank you so much niya dayon si Kuan. Prilin Butor Lomba, thank you so much Ma'am Prilin. Then kisa po tayo nagkuhan niya nag-request wapuhag sa kundi. Ma'am Joanne Labangan, may hapon ni Isra siya ako sa kuhang mga anak na sa kuhang Ma'am Emilia Labangan sa tuong kungon na from Lahug. Thank you so much Ma'am Joanne, may hapon yung tanan niya no. Ano man sa katong ganahan diya mo request palihog like drop diha sa comment section kaya tanong po sa on air there is tong program BT Musikahan Musika Chikahan oh, hantod da alas 5 no. Sharo naman taas kita guras oy. Ma'am Genesal mo reply ko na. Ako gamit ang cellphone diri ma'am oy. Nag live live tagamay aron kwarta tagamay ay tagbinlod ani. Pastila ni mga content creator ko nuhay. Ano sa alas 4 Jess nasa kapunan paday na sa mga song request no. At ano yung continue ang ipangayo ni Ma'am Chinesal Tikang na karoon sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburan palagi by TG and Kizzy.

0: That was a palagi by DJ NKC. Shout out again ni Ma'am Jenna Saltika yang diakaran sa Men Health Beauty and Wellness Tuburan. Okay, salamat yung muda Ma'am no sa pagpaminaw kanunay. Salamat. Okay. Then also din sa to ang greetings. Hello, may hapon din sa Rans Palio. Shout out belated happy birthday sa kumbana nga si Edmundo Codera. Ato ni Aging October 1. Salamat DJ Rans. Na alas 5 na lagi ikaw gano'n ma. Forbidden ni si Madam. Ay! Pagkasaba man ni si Madam Janessel. Bitaw. Anyways, no, naatay kanang good news para sa tuang mga kamanateks. Again, managandang hapon sa lahat. Mga kamanateks na ang atuang promo nagbabalik, no? Ang atuang promo niya karon sa kuan mana. So, again, kinsa to'y, ay naman to ako ang kuan, di ba? No, ang atuang new recruit promo na aga po na until October 25, 2026 ang ato ang new recruit promo. So mo ni no og maka-recruit mo og if maka-recruit mo og new member na maka-purchase og minimum of 500 pesos, ang new recruit na ay free 1 mana toothpaste and ang recruiter na asay 100 incentive. So mo ni ha, again ang new recruit na ay free 1 mana toothpaste, no? Og maka-recruit mo diha na siya'y 1 mana toothpaste. Nya ang ikaw nga nag-recruit na kay 100 incentive. So, one ng so 500 minimum purchase sa free toothpaste si new recruit plus 100 para sa recruiter. So, kato nag-recruit ni mo na ay nasa ay 100 pesos. So, kung 5 kabuk yung ma-recruit, so 500. So, ubay-ubay ang recruit, ano naabo kay imo, ha? Di ba? Sana kakuan ng ato ang mana health, beauty, and wellness to brand. So, again, si mahibumog kung sa nga product ang ato ang dapat i-purchase. So, mo ni nga product, no? Ang ato ang pampagwapa, ang ato ang pampagloat, kanang pampasana oil sa tanan. Sana oil ang cuties, sana oil ang kagwapa, natural ang beauty. Na makaanak ka sana oil. Oo, diha karon sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburan, available lang ato ang mga product kasama sa Reverse Collagen Coffee, Active Aging Coffee for Active Lifestyle, and Diabetico Insulin Coffee. May parang sa ito ang kuhin ha. Health food ang ito ang Diabetico Insulin Coffee. Reversa Slim and 60 Juice, and No Secret Underarm Whitening Cream. Then, Sun White Protect Face, Sun Black Tinted, and Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and Mana Toothpaste. Naputay Mana Toothpaste, sana oil. Reverse Collagen Soap, Double Power Age Control, and Immaculate BTF Serum. Gluta Soap Whitening with Vitamin C, Gluta Serum Vitamin C with Glutathione, and Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment. And Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion, and Kojic Lotion. Mana Powder Detergent na po na. Ya, melatonin para sa dili katarong utulog or dili katulog, no? And dapat ay glutathione og apple cider vinegar. Then labing sa to ang mga kiddos, no? Naabot ay vitamins para sa to ang mga kiddos. O nadaakron sa mana ang multivites. And also ang ato ang mga humot nga scents. Mao na ito ang ganahan, di ba? Ang pampahumot sa ato ang mga singina. Labi na sa ato ang mga dates or sa ato ang lakaw, bisan asa, di ba? Ado tag office, ado tag ka ng kuan. O attend tag meetings. So ang ato ang dalon nga ato ang gamidon nga pahumot mo ni ang Vanna Valor Ruho Fuego Chola Princess and Chola Bubbly. O naana de karon sa ato ang Mana Princess Mana Princess Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Kani gyud si kuan no maka disturb gyud si Princess. Pero doon lang si Ma'am Janessel Talido Tikag di akaroon sa Men Health Beauty and Wellness Tuburan kay siya may always kaayong present. Pero huwag mo kakita ni Kuan Ma'am, ni Ma'am Berly. Asa may na ako siya makita. Sila talang ni Ma'am Jenna Flor. Montesilio Chamante and Sir Undalog Chamante, Sir Ignacio Undalog Chamante. May hapon na ba, sir? Oh, niya, nausap naman ni si mama mo eh. Tag 5 PM na daw siya mo out. Munang inig-agi na ko, alas 8, wa naman siya. Oh, alas 7? Okay, 8-8 pa to sa oy na. Karon ka, 8-5 na. Kaya, wa siguro siya kuan ka lang. Wa siguro ni siya karilibo siguro. Morning sayo siya mo out. But anyways, no? Ang ato, ang again, akong ipahibaw nga, nagparayong gyapon atong promo, ha? Ang kisatoy ganahan diha magpa-member sa itong band na 500 pesos na lang ang ato ang membership, no? Nga, ang imuhan ko, ana, ego na pag yung purchase, no? Purchase ka product, so it means when makakuha na ka, no? Ma-activate na imuhang membership sa ito ang Mind and Health Beauty and Wellness Tuburan. Shout out Ma'am Merlin Idanyo Luis, good evening DJ Lance, sa request naman song diha, You're Always on My Mind by Aid Shadow, thank you DJ. Huwag makanamino gahapon na mo ay, diin ka man gahapon. Kaya ba kawala? Wait, 21 minutes past the hour of 4 o'clock. Paspasa sa oras. Pero ay, mabalik ko sa tahay magbiya diha. Kaya mabalik hapon ang BT Musical Musical Chikahan. Kawaban ka hapon si Nish Rans. Sa gabi,
1: pahinga na muna ka. Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
2: Unti ang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak. Iingnan ko gupirahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Naginom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko bumalik o pa-check up. Kaya naka-oyer naman ko sigig tumor sa panyawan coffee o kanyang mga capsule ninyo.
1: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa SED Marketing. Tatak! Magaling!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Vitron! Subok na!
2: Madami sa Vitron, kuya. Kung gagaw si Juno, tumuntay ang anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. And may pagpalitan namin yung Vitron, no? Kaya nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang, kuya. Nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ato. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo ang tulog. Di na siya magmatamata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Training. Mapalit sa inyong suki.

0: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level. DJX 500 ibo sa D-Sugar Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlin da Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasunod sa siya niyo, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malitong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas kung tiyan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, magbibasa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
2: BT Radio 98.1 FM.
1: 98.1 FM.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM.
1: 98.1 FM.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtong problema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
5: And it's starting bisdak ana.
1: Rexilo
4: 40. Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
1: Rexilo 40.
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
1: Rexilo 40.
4: Mao nang and starting ako. Discarding bisdak nato.
1: Rexilo 40.
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.
11: Your music, your request.

0: Kuduna mo ay problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag unsa unyong paningkamot nga makatulog mo, nya di gid mo katulog, duna na itukma nga solusyon, ang Vitron tablet. Kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tawo kanang magnyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, lintano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: Uy, Kuya Atan, nausa maning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
3: Dito, no? Atong pagutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
4: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na po, gaasa na po mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
2: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
5: O ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFL Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
2: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
6: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
7: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
8: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mo nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
9: Una ka na pag-inom mga isa pa kapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
10: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
11: FiberConnect IT Solutions.
10: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
12: 0943-248-2389. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important.

0: Dati lo is Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Imedosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon manog lichon belly og yampo. Kadaylo isa lichon manog lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
5: Ang sige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
6: At siyempre, naayo man jud ka kung anak. Tuo ang stand ko na ko kaapo. Mo na misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao gini himpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morga kung di pa inom. Pagtapos siya pagsulta na uli ang Diyan yung sakit sa Antian o kaloy sa Diyos na uli ang Diyan siya. Kung ang duha na ko kapo, gisakitan sa Antian, gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyan silang duha po, duha na ko kapo. Kung nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat sir.
6: Ay, thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Curl Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Curl Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpong problema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na pod mo.
1: Ukal ang batog nga problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol.

0: dapat sa ulo.
1: Kilala! Rexilo 40.
2: Mo nang ang diskarte na ko. Discarting wisdak na to.
1: Rexilo 40.
3: Mas paspas banit sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: 90s, 80s, and now.
11: The home of real music.
12: 98.1
13: DT
12: Radio.
13: All right, available standard time, 44 minutes past the hour of 4 o'clock. Shout out ni Erwin Culemar. Shout out ko sa kong Papa Diaz sa Tuburan, Cebu. Rosay na Pablo may hapon sa tanan. Sa kong mga anak o apo, niya rakos ko sang kung maibabalik ko lang. Thank you so much, Ma'am Rosay na Pablo. May hapon ni Mada. Again, Merlin ni Daniel. Napakadya, ma'am. Pwede ba ka maka-standby? Ano, sa katong nag-request o kanang ulalag hapon. Ako nang giveaway. Ako mangitiman an, Ma'am Arlene Dalorigas. Ano, paminaw pa rin siya karon, no? Iyang karon kay Faith Puliman. Ang gahapon akong giveaway. Utang mo to na. Tingin buong siya nga. Kaya sabi request anong karon. Pag ako pinili mo, pinananan. Para lang sa'yo ang kili-kili ko. Ano na siya, ma'am, no? Sana all kili-kili. Ay, parahin taay niya. Shoutout niya ka rin sa atong suki. Hindi pa minaw na ka rin sa Mangga, Tuburan, Cebu. Shoutout ni Sir Kuan niya, no? Sir Glenn Pais. May hapon na yung tanong niya, sir. And ma'am, Shani Pais. Hello, ma'am. May hapon. And also niya kalan sa Barangay San Juan. Thank you so much. So tanayang manlakat o Santiago family sa lawi kay may hapon. Tagsan mo kag-greet kong Papa. Oy. Papa Lito and Mama Dela may hapon niha. Yes na ba ko in town please na ko play kay Duka na. Okay, nag-download pa. Ma'am, standby sa kanilat, ma'am, ha? Ato nang isunod ganoon yung mga request, no? Nag-processing pa. May mahinang kalaban. Grabe po na siya mamili. Uy, laom kayo niyang mga kuhan, mga music ba? Kailangan pa na itong usisahon. Usisahon. Arto, sige pa kayo ni Ma'am Antonia Takasis, Kung Sakali Man by Michael Pangalinan.

kung sakali man. Shout out again ni Ma'am Antonieta Casas. Hello na ba, Ma'am? Hoping nagta-tanaw pa niya karoon, ha? Or nagpaminaw ba? Shout out also si Iris Limpag. Shout out idol din sa Kutkod. Ang Lungsod Limpag family. Salamat. Gikan ni Iris Limpag. Anyways, sa paradas ng mga song request, shout out ni Ma'am Merlin Idanio. This song is for you, Ma'am. You're always on my mind. By Ed Shadow. Good afternoon.

That was You're Always On My Mind. Shout out again ni Ma'am Merlin ni Daniel. Thank you DJ Rans for play. Makatulong na dyan ko after. Okay, you're welcome. So shout out also ni Antonia Dacases. Thank you DJ Rans. Sana masok ko play. Yeah, shout out all dari sa Kotko Danglungsod Limpag family. Sana mat. Okay, thank you so much ma'am. Then also si Marcelo Ayo Kalinti, father and mother, minaw na ko diri sa barangay Science Kalubian. Okay, thank you so much ma'am kuano kanang sa tuwag ani si Marcelo. Then si ma'am Marabel Labrador, thank you so much. E mana mo request kanang Agnes ha, di na mangita. Na play na ba akong request? Na play na ba ang tanang request? Na play oi. Wajo koy ko Andron, wajo koy utang nung adlaw kay akong i-play ning sunod kang Marabel. E mo ha, alit naman kay igo na ka mga tana na maro-maro sa gada. Hello, shoutout Jin Jane Roshana. Hello, so ano tayong oras guys. Salamat guys sa pag-ubay na sa sulod sa duha ka oras. Pero kikwaan na. Kaya si late na sa insurance. Pero hanto na ba po na po sa katong mga song inyuhan na untang i-play. Ipa-play ka ron na. Ugma na lang to ha. Kay mo tuwa na tayong oras. No? Sa kaos ng station manager Inger Fernando Mangubat Jr. And to our program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sindianti Bahaw. Welcome to Oban 3 DJ Buddy. My name is DJ Ranz. Ako na rin yung bilhin ng song ipangayo ni Marabel Labrador. Hello, bye-bye everyone. This is DJ Ranz signing off.

0: 89.1 BT Radio Vtron. Subok na.
1: Doon sa Yandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
1: Oh, dili. Karon kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vtron.
0: Vtron! Subok na! The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basi may magmabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhilot sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
7: Babalik sa pinakabulong ng butik sa inyong lugar.
6: Detex 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Leaf Purple Corn Coffee.
9: Ako si Cirilla, kami na dito na puyo sa provinsya, poblasyon na Bunturan. Sa ako masulti sa Nature's Leaf Purple Corn Coffee, maayon lang akong pagbawas. Bukad na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Leaf Purple Corn Coffee, kaya tigtibo pa siya.
8: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
14: Kargado!
12: Mauna, ang kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ko ang ginhawa. Accord pa. O nang pagmayar ko, flapot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Accord pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon kong nalilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto, hawan. Niya, silag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
10: Paminawa ang testimonya sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Mayong buntag, Nay.
13: Mayos ang buntag.
12: Kinsa atong pangalan, Nay?
13: Si Morita.
12: Og taga-asa ta?
13: Morita Brason na taga Peace Corps.
12: Pilay edad na to, Nay?
13: 73.
12: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga lulumasyong
13: tiki-tiki? Dito sa butika sa Kalumanog. Lumanog.
12: Easy Lumanog.
13: Easy Lumanog.
12: Unsa may mong masturyani, Nay, sa lulumasyong tiki-tiki?
13: Akong ikistoryani ng lulumasyong kay naka inuman ko pro bargain try lang nako kay daghan man kong nabati sa radyo sa inyo ha din station nga maayo ko no di ingko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dili pa ko katulog hangtod bag alauna alas 2 na lang di ko katulog e ko pag inom na nako kay nipalit man ko ana ni inom ko sulay giduha ka ko tsara nako dahil kong tulog puro kalas Ginoo nako an ko nakatulog ko. Iko maayo man di ay gyud palit gyud ko mahurot na pod ni makakakita ko kwarta unya ingon ko na ana ingon ako sa ko mga may amiga ito malit mo lulumas yung inindot di kaayo di ay anak ko ba ingon pa sila na wakoy kwarta uy pan nga agi ni makapalit mo basta ka nindot gyud ka ay gyud ng lahang mga products karon anak ko
12: nya yeah, karon ay swerte na swertean pa jud ka
13: o karon ni ani ka tong bernes kay ako gyud mismo ning hulog sa akong entry kay murag na nadamkuhan ginako makadaog ko. Engko, mahadtog ko basta guwa ko kadumdum. Agyator ako sa motor kap diara mas may siminto naglakad dagog ko pa ingon din ning utana pa gyud ko anang nagtrabaho nang kili. Dung asa man ning station sa MRGB. Ato na eh, straight lang. Engko, salamat na aran mo mong gyud mangalan amo to ningon dai ko maayo. Oto nakasulod ko din he. Oh, salamat sa Ginoo nga naka nagtapang ko sa kong entry naka nahulbutan din in town.
12: Unsa man imong reaction nato katong paghulbot pagtawag sa radyo?
13: Kuy dito ko ato sa simbahan kay nagkuan mi ni Father kanumay kay na nagkuan man mi magabi ba magrosaryo man mi ana. Nya pa ana to si Father kanumay nagtawag ka. O pa minta kasuhod pang hadjin ko. Oh, kinsa mo na anak ko ba? Iingaw ka na eh. Nakado ko, ha? Ano na kanaw ko? Anak ko.
12: Diya ka sa simbahan
13: niya. Oo, ning anak ko mga amiga. Hoy, naunsa ka. Oy, ikaw na kanaw ko. Salamat sa Ginoo. Kanaw ko. Ala, kanao kay karit pantay ha mamarato jo. Inko mamarato ko sa nakoy kwarto lat lang, lat mapapat. Inko pamarato harata mo. Snack lang. Ya mo na to. Nakapalit ko pagani na ko dere nya. May entry man ko ding na nabilin po sila may nagkuan. Ako ra pong pirmahan. Ya mo to na. Saka sa nakasulay ane, ako nakasulay na magiging ko nga maayog yung kagawa. Ang kuy laing yung itumar, maurap yung iglulumas yung. Murag yun akong nooyunan. Huwag dagang kaing salamat.
12: Sige, dagang salamat, Nay.
13: Salamat.
6: Turn your volume up. And this is...
14: BT Radio.
6: You are now tuned.

0: 5:15 PM.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Kung nagsige mo dyan balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Ang hastan doon ako kaabo. Muna, misalig dyan ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanguran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian dyan yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian dyan siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya akong gigamit. O siyempre, naulian dyan silang duha po, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat, sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Namati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, ang may rakap na put mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Vitron. Subok na.
9: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, sa Mongga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dilit sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron serap. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
2: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
13: And now, back

0: 98.1 BZ Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Nilisan tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Nino ka po, kwan niya plas o, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, sisibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
5: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong ata. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
6: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Aga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiyado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lechon Manok, Lechon Belly og Yempo. Tatayo isa Lechon Manok, Lechon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan. Binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
8: Uy, ipahulay lang sa ladong hoy. Kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Ina lang sa niyo. Basig makatabang nini mo.
7: Unsa man iday?
8: Nerveflex capsule. Nadungog kumaguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na malagi kagahoy.
7: Maglong ago kay mo trabaho ka ko. Nindutagod atong iyong ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerveflex capsule.
8: Aliya na ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligo ng pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
9: Nerveflex capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cold shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
10: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Kudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
12: Ay, kumusta, kumusta, kumusta, mga higala, mga suking digpaminaw. Ay, welcome na usab sa atong programang Hudyaka sa Kahanginan. Ang Hudyaka sa Kahanginan, ubani ko ninyo, padayon gyapon kita nga magsunod, labi na gyud sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Ubay-ubay na lagi gyud mga kaudyaka ang nangita sa mga produkto. Unya, ang uban gyud mga kaudyaka, oh, miadto gyud sa nagadaiyang mga parmasya, nagutana gyud sila mga kaudyaka. Oh, kanang kung tagpila, namasad ko'y kanang ihatag nga hotline number mga kaudyaka intended for Nature's Gift Marketing Corporation, kanang mga pangutana bitaw ninyo kabahin sa mga produkto kung available ba dyan sa inyong mga lugar, kay di ra ba ko suwito sa inyong mga lugar. O say, masayap nga i-pronounce ni Antonia. Oh, tungod na sa kakuhan mga kaudyaka, wako na suwituhan ninyo yung mga lugar. Pwede kayo ipadangat inyong pa-joke time pa-udyaka. Namantay numero mga kaudyaka. Kung gusto mo mo-text sa itong joke time, i-text ninyo dagko nga litra. Joke time. Ayan din ninyo i-type. Ang 0997-765-9923. Diha i-send. Udyakas kahanginan. Charot, oy. Antonia! I-shoutout may unya, Antonia, ha? Kung ang kamulo nakaog pa-shoutout, Antonia. I-shoutout mo unya. Unya, ang kanibitaw mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kayo ni mga kaudyaka kay kanang subok na, labi na gitong uban bitaw nga nag-try na gid sila. May gamit na sila og Memo Smart Syrup sila mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Memo Smart Capsule sa ilang kaugalingon, Verticare Capsule sa ilang lulog-lula, Nature's Gift Purple Corn Coffee sa ilahang mga kaparintihan, Napagintar Nerplex Capsule. Shoutout po di ay sa mga nagbiyahe karon papaulis ilang mga lugar. Sa mga nagdigamo na sa ilang pamaha o paniunto, panihapon, shoutout yaga ninyo. Sagi kaingon ko na, pasinatingala mo nga di na ko kapangay-pangakatahuran sa inyo. Kay kaning programang Hudyakas Kanginan, na yung mga panahon na ni Madungog Tag-Adlaw. Ambot giyon sa nila, oy. O, nage istasyon, lahi nga istasyon nga Madungog kong Kadlawon. O niya lain kay nga Madungog kong Kadlawon, niya niingon kong maying gabi eh. Bulabog kay na diha. Wala kang gigamit na ko mga kaudyaka, may buntag, may adlaw, may gabi, may hapon, tanan ng oras. Para hindi tayo magkalisod-lisod. Mubalik na, Lady Anton.

0: mayroon nun yung Vertigo capsule. Katong mga naay Vertigo. Oh, shoutouts mga naay Vertigo diya. Katong bitong. Oh, sige. Sobrang diet po ba? Pwede mo na yung maayong mga kodya kang sobrang yung diet. Okay, kung magkanap itong ginamuhalos mukhaon, lisol kay mag-diet, kay ginom mo human, ni mag-exercise, lahos mo na yung kas extra rice. Kung saan mo na pag-diet, mga kaudyaka diya. Okay. Pero abi ninyo, katong mga nagibati, bantayan bito ninyo mga kaudyaka nga, paminaw ni mo nagtuyok ang kalibutan. Oh, usay, makaanaman mo, Antonio, sige, balik-balik anang inyong mga produkto, pero wabi akatakabalo. Oh, basi magmapugana ni may mong utok pohon kay mo ingkag. Sige, itong ingon ni Antonio nga produkto ha nga katong bitong inani na manuna kung kabatian karon noy. Oh, tinuod na. Oh, natay Vertigo capsule. Tistingi og pa check up. Nganong sige kag kalipong? Nganong kakawadan kag balanse? Unsa man ka kulang sa tulog o kulang sa toho. Wata ka balo? Oh, kaning Vertigo capsule, mapalit sa kadaiyang mga parmasya. Oh, pangitala ninyo produkto manas Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, makatabang sa pagpakunod kahilo. Oh, mahilo ka sa mga butang oh, kanang sobra ka humot. Sobra ka baho. Sobra ka aslop. Sobra ka tamis. Oh, kundili baka ha. Oh, grabe na day kay na imuhang gibati diyan nga Vertigo pero imurang gipag walang bahala kaya abi nimo paspupas mura. Muna siya ipagamit ninyo og Vertigo capsule imong kaila ha. Okay, makatabang na sa papakunod sa sintomas Vertigo. Oh, kana murang nagtuyok imong pananaw sa mga palibot. Makatabang sa pagpaligon sa balanse batok sa Vertigo. Unya ang kaning Vertigo capsule mga kaudyaka. Sagi kaingon ko pas nangutana 18 per capsule. Uy, nindot kayo ni sa mga kanabitaong trabahante. Uy, grabe kakugihan mga kaudyaka. Unya, ma-feel na ginniya nga mura gangit-ngit akong pananaw. Nagdidele mga aking paningin. Para akong matutumba, wala na may musalo. Ba, lisod kayo, oy. Basta mga nanay, mga tatay, sa katong mga nanay, edad diha, wapay edad. Ay, wapay edad. Wapay na tamaan o gayong edad. Kanya kakalipong na natay, Vertigo capsule. Mapalit sa mga butika, pangutana lang itawon mo, ha? Okay, inanganam, oy. Vertigo capsule, katong itong gingon ni Antonia, katong sa Nature's Gift Marketing Corporation nga product. Unya, mga kaudyaka, ay mo kalimot na po tayo Memo Smart Caps, Memo Smart Syrup. Una kong taring syrup para sa mga bata. Pag inyong anak, dali rabi ito malimot. Ipa Memo Smart na inyong anak at umi nga luyahon inyong mga bata. Urag na tulala ba?
1: Nak, usap may problema ni mo na. Karoon di makakataro ka on. Karoon tulala, makasangin. Usap ka in love ka.
0: O kaning Memo Smart Syrup. Brain supplement ni sa mga bata na edad 1 to 12 years old. Oh, para patabang sa pagligon sa ilang memorya o konsentrasyon. Oh, kay nindot ni para sa ilaha pod nga ang ilang mental health. Oh, di kay sila ma-stress bata pagka-stress na. Physically fit. Makagain pag yung friends. Unya kung mag-Memo Smart Syrup. Extra suporta man is utok sa inyong panganak. Unya konsentrasyon, nindot kaayo, abtik ang future sa inyong mga anak. Produkto ni Shas Nature's Gift Marketing Corporation na. Ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. 200 per botelya. Shout out ya kanimo Lady Antonia. Listening ni Sinaman di Polog. Marjo Cabang di Salog sa Buanga del Norte. Shout out ya kaninyo. Ingon man ni Kirby Mata. My mother Lina Azeron, my father Boboy Mata. Di sa may sagay Mambahaw Kamigin. Salamat ha. Oy naputing ito wag Memo Smart Capsule. Oy nindot ka ayon ni para sa inyuhang mga saktog edad. Kaning mga edad bitaw nga sige lang check sa iyang lawas sa ilahang front of the mirror.
2: Alabe, alabe. Hala na unsa na. Pro naman ko, oy, pro tambok.

sige, reklamo, pero sige kaon. Oy, aside sa imong mga anak nga nagikalingawan diag sports, ikaw po na po kikikalingawan. Oh, kanang kabisi-bisi ni mo. Oh, tagain naghinungdan. Aside anak, ito sa mahal sa palaliton, mananom na ika diha. Magamit ka og Memo Smart Capsule kay para makauna-una kag unsay maayong itanom kay di man pwede nga pataka lang tagtanom. Tanom lugar ka grapes dere og apple nga di man motobo. Lisod pa. Ay, abi ninyo bisan unsa nga atong buhaton gigamit gito og pangutok oy. Muna nga kailangan uptake ang atong pangutok mga kaudyaka. Memo Smart Capsule kag pila man eh. Ay, sos ka ni Memo Smart. 20, ra? 20 per capsule, siyaro, matag-adlaw. Suko pa ka diyag, di kakaino? Adyo, napukat ka, Diyas Pagadian. Shoutout, ingon man ni Lando Dungog. Janaline Indan. Ingon man ni... shoutout, di ay... shoutout, Lady Antonia ni Adrian Di Maana. Ay, kaning Memo Smart Capsule, pagpaayos konsentrasyon, mas klarong panguna-una, makahatag o may performance imong adlaw-adlaw ang buluhaton. Ay, shout out, Antonia! Shout out sa ako ang mga kaubans trabaho, Antonia, nga, labaw pasmala. Ay, labaw pasmala. Tungkol sa kainit sa panahon, labaw pa kunos na malahan. Naughang sapa. Kuya po ni siya. Kaligo po mo pag may time ha. Maraga. Klaro na ba yung abog sa tong dagway mamilit. Labi nagmapisikan tagtaligsik gamay.

0: Ay, mabuto, nakakiyon-kiyon. Lugar mo kinyo di, ha? Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani anay Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa diyan sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Na may nag-joke diri mga kaudyaka o diri sa atuang text hotline. Ay, shoutout mi diri na Minas, Marcelina, Lacri family. Ay, shout out po diaka kustungawan sa mga sibugay. Oh, sa akong silingan sa Francine, Robert, Mercy, Ronel, Alex, Brian, Ryan, Aljun, Janice, Upsima, Janice, Clarine, Christina, Jirel, Janeline, Jerky, Elisar Pundulan, stungawan sa mga sibugay. Shout out niya kaninyo. Tanahon sa nato yung joke mga kaudyaka, ha? Antonia, maing adlaw, na ako'y pangutana. Tagpila ang Nerveflex capsule. Muna na siya ang Nerveflex capsule 18 per capsule. O kaning nag-text sa 4017, 18 per capsule pangutana diyan sa pharmacy, ha. Joke time. Usa kuno kaadlaw ni Ana mga kaudyaka, na kuno'y pasyente nga nagpakonsulta sa doktor. Oh, nagpakonsulta sa doktor. Lambod man itong dela. Dok! Doktor! Pakonsulta unta ko, doktor! Ay, sir! Ahalik diri, sir! Lingkuri diri, sir! Plaster na imo paglingkot, sir! O sige, sir! O sa may imong gibati di ay, sir! Dok! Abi bitaw ni mo, dok! Na! Limtanon kay ko, dok, oy! Grabe, di ko kalimtanon, dok! Sa may tambalan ni grabe man ko ka limtanon, dok, oy! Ay, maubas, sir! Ay, limtanon, day kay ka! Maunang nagpakonsulta ka, sir! Grabe, lagi ko kalimtanon, dok! Grabe yo, munang di naging ko kakabalaka, naging ko ani akong sitwasyon. Grabe ko kalimtanon ng saon ko mani, Doc. Sige lang, relax lang, sir. Mangutana ko sa imo, sir. Kanusa din nagsugod imong kuan, sir? Kanusa ganito nagsugod imong pagkalimtanon? Sir, naminaw ka sa ako, sir? Ang akong pangutana sa imo, sir. Kanusa din ito nagsugod imong pagkalimtanon, sir? Nakainom-dom ba ka, sir? Kung kanusa nagsugod imong pagkalimtanon?
1: Unsa, dok? Sa mani? Unsa imong ingon sa ako, dok? Kasi ingon, dok, nalimtanon ko, dok? Binuang, ano naman ko dire? Hay, binuang! Unsa ingon ni mo? Di ba ko? Taka naman ka, dok? Ingon ko ni mong limtanon!
0: Hala, limtanon yun di ay, bago pa kay ka niyani kay ka diri aron magpa-check up.
1: Abinuang, ay wama ko, dingon ba na ikong limtanon ko?
0: Hala, grabe naman po na, grabe po kakalimtanon. Dok, dok, risitay, largo dok. Risitay, may mo smart capsule dok, may dok, dok, dok, dok. Grabe po. Grabe po kalimtanon nga po. Kani bitaw ang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka. O, taas kani siyang antioxidants o maprotektahan ang lawas gikan sa mga free radicals. O, suporta paginis kasing-kasing at ay kidney nerves. O, produkto manisya sa Nature's Keep Marketing Corporation. Di ni siya ordinaryong kape. Mugini ako ang ikuan sa inyo ang mga kaudyaka. Kani Nature's Keep Purple Corn Coffee. O, nani siya yung mangustin. Kaning mangustin. O, nindot kayo ni kay natural ba ni siya nga anti inflammatory. Makapaminos ka sakit o hubag sa imong lawas. Kung hubag na kang daan, sana all. Nindot para sa itong immune system o pamanit. Muna siya naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Unya na kanindot, napagini siya barley grass. Kaning barley grass, bitaw? Source delicious fiber, vitamins o minerals. O, dako kay siyang tabang sa digestion o detox mga kaudyaka. Katong di kabawas. O, katong madlok magbawas. O, kanang mga tao nga tapulan mo bawas. Kusog mo plus, di mo minus. Jane Saison, Cabillion Saison family as labuyo tang tanggob. Naminaw meron Romel Cabillion o Jake Susing. Shout out si Jane. Lina Lisa, Langging Pariolan, Kasinabi Chloe. Shoutout kay kaninyo ha. Salamat kay sa inyong pagpaminaw mga kaudyaka. Oy, shoutout nimo Ate Ale Tortula. Shoutout ya kanimo ha. Tortula family diya sa may Natinasan. Salamat Ate ha sa imong pag uy, ingon man ni Count sa Christopher Tortula. Anak ni Ate Ale da. Oh, bitaw. Aga, syempre po, ay mo kalimot sa gitawag nga, sabi, wala ko na-mention nga produkto, o kaning Nerveplex capsule para sa inyong mga nerves ba? O kanan yung mga ugat niya nga, nagluya na inyong mga ugat niya. Kaning Nerveplex capsule, makatabang sa papaligod sa nerves o ugat sa lawas, kanang bitaw, kanang discomfort sa imuang lawas, o niya, ga-protector niya para sa imong nervous system. O, ang ugat sa itong lawas, may ga-controls mas lihok, reaksyon, nagpamati sa itong kamot o tiil. Kung pirmi, bito, makabati o gahawis sa lawas, binod ang kamot o tudlo, niya warag na ikapanusok sa imong pamanit. Di mailhan yun na ang atagaan at hinungdan na, ugatagan at suporta atong kaugatan. Anak ka nindot, kaya natin, Nerveplex capsule. Karang sige, kahawoy diha, bisan wa siyang ipasaan, murag na ah. Hello! Ganun din mo makitaan, ganun kang ipasaan. Ala, nina, ala, ala, ala, ala. Aduna yung essential vitamin B1, B6, o B12. Kanya, makatawas, mapotektar, pag-maintain sa kahimsog, paglihok sa mga ugat. Ang makalihok mo, normal, komportable sa adlaw-adlaw, pag Nerveplex capsule. Mapalit sa mga butika, 18 per capsule na siya. Mubalik na po si Antonia. Ay, Lady Antonia, di.

0: salamat sa inyong pagpaminaw ha. So nakita yung oras. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Aga hatod ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabago nga produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Inga man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee Memo Smart Syrup. Inga man ato ang Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule o Verticure Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
1: 98.1 BT Radio.

0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan inaasang mas lalawak pa ang kooperasyon at ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa pagsisimula ng 5-day working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Ayon sa ambasador ng Pilipinas sa Singapore, pagpasa ng ASEAN chairship sa susunod taon ang isa sa posibleng talakayin ng dalawang leader ng bansa.
3: Ipopromote din ng Pangulo ang Pilipinas sa Forbes Global CEO Conference para makahikayat ng investment sa iba't ibang larangan. Mula Singapore, may ulat si Clazel Pardilla live. Clazel.
4: Ayos, nakapwesto ako ngayon dito sa Merlion Park sa Singapore. At nasa likuran ko yung sikat na national icon ng Singapore na Merlion na dinarayo ng maraming turista. Inaabangan na ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Singapore para sa 5 araw na working visit ng presidente. Ito na yung 2 beses na magpupunta dito si Pangulong Marcos ngayong taon at inaasahan na magbubunga yan ng mas matibay at mas malalim na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore.
5: Palalawakin pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kooperasyon ng Pilipinas sa Singapore sa larangan ng pakikipagkalakalan, pamumuhunan at seguridad. Gagawin niya ni Pangulong Marcos sa kanyang 5 araw na working visit matapos imbitahan ni Singaporean Prime Minister at Minister for Finance Lawrence Wong. Tatalakayin ng dalawang leader ang kooperasyon ng dalawang bansa sa pagpapalakas ng supply chain o daloy ng produkto, digital technology, green economy, smart infrastructure, artificial intelligence, at renewable energy.
6: Malakas naman ang ating bilateral relations, pero patuloy po itong dapat palakasin. Kahit pong malakas na dahil marami pong mga global incidents, global events na kinakailangan silang talakayin at pagpulungan. Tayo po ang chair ngayon ng ASEAN, sila po ang chair next year, isang Singapore po ang chair next year, kaya po sigurado yung mga pinag-uusapan po ngayon ay yung iba po sigurado dyan matatalakay pa rin sa 1 taon.
5: Dadalo rin ang Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference. Ipepresenta ng Presidente ang mga investment opportunities sa mahigit 470 business leaders ng Singapore at ng buong mundo. Inaasahang magkakaroon ng one-by-one dialogue ang Presidente kay Forbes Media Chair and Editor-in-Chief Steve Forbes.
7: Aatin po ang Pangulo sa Forbes Global CEO Conference at para ma-i-promote ang Pilipinas at magkaroon ng maraming investment opportunities sa ang mga larangan, digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, energy, healthcare.
5: Nakaraang taon, papalo sa $9.27 billion ang economic trade ng Pilipinas at Singapore. Nakatuon yan sa electronics, semiconductor-related products, petroleum at digital components. Sa unang 6 na buwan naman ng 2026, galing sa Singapore ang pinakamalaking foreign investment commitments na inaprobahan ng Philippine Board of Investments sa halagang 3.15 billion pesos. Kaya mahalaga na mapalawid pang ugnayan ng Pilipinas na abot na sa 57 taon ng diplomatic relations. Bibisita rin ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para mapalawak pa ang kaalaman ng bansa sa nuclear research, safety at regulation. Makatutulong ito sa long-term plan ng Pilipinas para masiguro ang seguridad sa enerhiya ng ating bansa.
6: Mahalaga po yung safety dun sa kanilang mga pag-aaral. Hindi lang po basta nuclear energy, siyempre importante po sa atin yung safety. Inaasahan po natin na makakatulong 'yon sa ating bayan kung sakali man na pumasok tayo sa nuclear energy para sa ating mahal na bansa.
5: Sabi ng embahada ng Pilipinas sa Singapore, may 220,000 na mga Pilipino rito. 60% ay skilled workers. Kaya naman pumapangalawa ito sa pinakamalaking source ng OFW remittances na lumobos sa mahigit $2 billion noong 2025.
6: Ang Singapore po ay umaasa rin sa ating mga foreign workers at tsak po na pagka sila ay nag-expand ng kanilang mga businesses, bukod sa mag-hire sila dito ng mga additional workers, malamang magkakailangan din nila ng lugar, kakailanganin din nila ng mga ng iba pang mga lokasyon at ipipresenta po natin ang Pilipinas diyan. Maganda pong pagkakataon yan na maipresenta natin sa Singapore.
5: Binuksan na rin ang pinaganda at pinalawak na embahada ng Pilipinas sa Singapore sa Nassim Road. 1,000 transaksyon ang pinoproseso kada araw, na karamihan ay pagsasaayos ng kontrata at social benefits ng mga Pinoy. Patunay ng patuloy na pagtugon ng gobyerno ng Pilipinas sa pangangailangan ng mga Pinoy sa labas man ng bansa.
1: Kenneth, mamayang alas 7 ng gabi, nilipad na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula dyan sa Pilipinas patungo rito sa Singapore. At mamayang 10 p.m. inaasahan yung kanyang pagdating dito para nga sa 5 araw na working visit ni Pangulong Marcos dito sa Singapore. At yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Singapore. Balik dyan sa studio, Kenneth.
3: Maraming salamat, Clazel Pardilia. Samantala, mas accessible na sidewalk at ligtas na biyahe ang aasahan ng mga motorista sa Maynila dahil malapit nang buksan ang maayos na rehabilitasyon ng DPWH sa Dibasalang Bridge. Yan ang ulat ni JM Thompson.
8: Baguhin na ang kultura para iwas mura. Ito ang naging pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon pagkatapos ng kanyang naging inspeksyon sa Dibasalang Bridge ngayong araw. Mabilis kasing natapos ang malawakang rehabilitasyon ng tulay sa Maynila kumpara sa mga proyekto ng ahensya noong mga nakaraang taon.
9: Ang maganda dito, kakasimula lang nito noong June. No? So, 4 buwan pa lang mahigit. So, talagang sinalenge ko yung ating district engineer at saka yung kontratista natin. Nabilisan to.
8: Aspalto at sidewalk na lang ang kulang at tapos na ang ginawang tulay na malapit na ring buksan sa publiko.
9: Pero sabi ko sa DE natin, tsaka sa kontratista, kahit na hindi pa tapos yung sidewalk, once na tapos na itong daanan ng sasakyan, magbukas na tayo. Kasi lalo-lalo na mag-uundas na, ang North Cemetery nandun lang. Kung lalampas ito ng undas, kawawa talaga yung mga kababayan natin sa katutak ng traffic dito.
8: Ayon sa Kalihim, hindi lang mabagal kundi hindi pa maayos ang pagkakagawa ng ilang proyekto noon. Pero ngayon, isa ang Dimasalang Bridge sa magiging standard kung paano dapat ginagawa ang ganitong proyekto.
9: Pakita din natin sa mga kababayan natin na yung pagbabago, makikita din natin sa bilis at ganda at ayos ng mga proyekto.
8: Nauna nang ginawa ang southbound lane ng tulay noong nakaraang taon at sinimula naman ang northbound lane nitong nakaraang Hunyo.
9: 56 years old na po itong tulay na to. Ang daming mga tulay natin sa Pilipinas, ganyan na yung mga edad.
8: Sa loob lang na mahigit 4 buwan, nakita na ng Kalihim ang mabilis at maayos na rehabilitasyon ng Dimasalang Bridge.
10: Inaasahan na bubuksan na itong northbound lane ng Dimasalang Bridge ngayong darating na October 20 na inaasahang makatutulong sa mga motorista at publiko ngayong darating na undas.
9: Kaya naman pala eh, pwede naman eh. Diba basta tututukan nga ang gagawin ng tama, sisiguraduhin, hindi babuyin yung proyekto, hindi nanakawin yung pera. Talagang pwedeng gawin ng mabilis and maayos.
8: Tuloy-tuloy naman ang mga aksyong ginagawa ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyakin na mabilis at tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng mga infrastruktura na magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan.
9: No, sana dumating yung panahon na hindi na ako kailangan pumunta pa, magalit, magmura, kasi, tinan mo, papagod na ako. Namumuti na yung buko sa kakamura ko tsaka sa galit ko, di ba? Pero hopefully magbago yung kultura.
8: JM Thompson, para sa bayan.
2: Hindi lang isa, kundi 3 beses umano na katanggap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng milyong-milyong pisong pera mula sa puganting si Zaldico. Kaugnay ito sa paglilitis ng Sandigan Bayan hinggil sa umunay maanumalyang dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
11: Sa pag-arap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo bilang testigo sa pagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasang grab kaugnay ng umano'y substandard road dike project sa Nauan Oriental, Mindoro. Sinabi niya na nakatanggap siya umano ng 120 million pesos na balato sa loob ng 3 taon mula 2023 hanggang 2025 mula kay dating Acobicol Representative Salvico na isa sa maakusado sa naturang kaso. Base sa kanyang judicial affidavit, 45 million pesos ang kanyang natanggap noong 2023, 50 million pesos noong 2024 at 25 million pesos naman noong 2025. Ito anya'y 1% mula sa nakuhang 25% na kickback ni Co mula sa government infrastructure projects. Habang 1% din anya ang para kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara na isa rin sa mga state witness. Paliwanag ni Bernardo, si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan na isa rin sa mga akusado sa kaso ang nagsabi umano sa kanya na ito ay galing kay Ko. Matapos anya na makatanggap ng pera ay hindi na siya nagtatanong patungkol dito at nagpapasalamat na lamang. Hindi na niya anya inaalam kung saan particular galing ang naturang pera. Ayon kay Bernardo, hindi niya kailanman personal na nakita si Pakanan na nag-deliver ng pera. Ang alam lang anya niya ay makapangyarihan si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Bernardo, higit 10 taon na niyang kilala si Ko mula pa noong kontraktor ito. Sa kanya naging testimonya, 2016 na makita niya umano si Ko sa birthday ng anak ni Senator Mark Villar na noon ay kalihim ng DPWH. Rod Lagusad, para sa bayan.
2: Hinamon ng Department of Justice si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na umuwi ng Pilipinas para harapin ang kanyang kaso. Ito ay dahil ipinaaresto siya ng Makati City Regional Trial Court kasama ang 2 pang kapwa-akusado dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Respect the jurisdiction of the court. Kasi pag hindi tayo sumunod sa utos ng korte, ang binabastos natin yung sistema.
13: Ito ang panawagan ni Department of Justice Secretary Frederick Vida kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos magpalabas ng arrest warrant laban sa kanya ang Makati Regional Trial Court Branch 235 dahil ito sa umano'y paglabag niya sa Public Service Act. Isinampa ng Department of Justice noong September 29 ang kaso kay Leviste at sa 2 pa niyang kapwa-akusado bilang incorporators at corporate officers ng Solar Para sa Bayan Corporation o SPSBC. Sabi ni Attorney Polo Martinez, nagkapagsalita ng DOJ, nakitaan ng prima facie evidence ng prosekusyon sina Leviste kaya sila nagsampa ng kaso. Nakitaan umano ang korporasyon ni Leviste ng pagpapabaya at paglabag sa obligasyon nito pagdating sa prangkisa. Nakapagpiyansa na ang mga kapwa-akusado ni Leviste sa halagang 72,000 pesos bawat isa na itinakda ng korte. Ayon kay Department of Justice Secretary Frederick Vida, itinatakda na ang petsa para sa magiging pagdinig sa kaso ng 2 kapwa-akusado. Kailangan namang umuwi ni Leviste kung magpapiyansa siya sa kanyang kaso. Hindi anya kasi uubrang ang magpapiyansa ay representative o kanyang abogado.
12: Submit to the jurisdiction. So, kailangan siyang umuwi dito. I know he has been advocating certain reforms. And advocating reform is not violating the law. Diba? So, ang batas natin, pag may arrest warrant, respetuhin natin at igalang natin ang kapangyarihan ng korte.
13: Hindi tukoy ng DOJ ang eksaktong kinaroroonan ngayon ni Leviste. Pero sa pinakahuling ulat tungkol sa kanya ay nasa bansang France ito kasama ang inang si Senador Loren Legarda na naka-medical leave. May hiwalay na hakbang din ng Department of Interior and Local Government o DILG sa pagtugis kay Leviste katulad ng paghiling ng red notice.
14: So apply na namin sa PT Transnational Crimes, Center of Transnational Crimes para makuha ng red notice.
13: Wala pang pahayag mula sa kampo ni Leviste pero may public post ito matapos ang pag-aanunsyo ng arrest warrant laban sa kanya kung saan nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at sinabing huwag siyang alalahanin. Hinahanap pa rin ng mga otoridad si Leviste ayon sa NBI. Tinitingnan din ang pagkakansela ng kanyang pasaporte at travel authority.
15: DFA, if the possibility of canceling the passport sa House of Representatives, canceling his travel authority, dahil may travel authority, with Europe Immigration so that we can have an exact location kung saan ba talaga siya.
13: Sheila Natividad, para sa bayan.
3: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa kabila ng naudlot na ro-remission halos 2 linggo na ang nakararaan. Batid naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi dapat maging normal ang pangingialam ng China sa mga operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
16: Halos 2 linggo na mula nang suspendihin ang rotation and resupply o ro-remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Matatandaan na noong September 24, 8 barko ng China Coast Guard at Philippine Navy ang humarang sa resupply vessel ng Armed Forces of the Philippines na MV Lapu-Lapu, pati na sa naka-escort na 3 barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Bagamat hindi na nagbigay ng karagdagang detalye dahil sa operational security, tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na itutuloy ang ro-remission. Bumisita nitong Martes ang Kalihim sa AFP Western Command sa Puerto Princesa, Palawan na may saklaw sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea kung saan kabilang ang Ayungin Shoal.
17: Yan ay kailangan gawin at nakahanda kami kung sa anuman ang plano ng Westcom tungkol dyan. Kasi ang operational control niyan ay nasa Westcom.
16: Sabi ni Teodoro, handa ang mga tropa sa BRP Sierra Madre sa mga sitwasyong naantala ang RORE. Pero batid din niyang hindi dapat maging normal ang ginagawang paninindak ng China.
17: Okay naman sila. Mamataas ang moral at nakaranas na sila ng ganito nung araw, hindi na bago sa kanila. No? Yun nga lang, at the end of the day, in the future, hindi natin pwedeng panatiliin na ganito yung lagi estado ng ating WPS, no? Kaya nga nandito din tayo, gumagawa din tayo ng pundasyon for more sustainable operation sa area.
16: May paalala naman si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete sa bawat miyembro ng Westcom.
18: We will maintain our presence and protect our national interest. How we carry out that responsibility matters. Our people must act with the discipline and professional judgment expected of the Armed Forces of the Philippines.
16: Samantala, nininaw ni Secretary Teodoro na hindi niya inaatake ang Chinese school sa Pilipinas sa isang pahayag. Binatikos ng Alliance of Concerned Teachers Party List ang umano'y pag-uugnay ni Teodoro sa Chinese schools at teacher exchange programs sa pang-espiya ng China.
17: Ang Chinese school na pinuna natin ay ang Jinan University. Dahil sila ang may Philippine Center kung saan nagtetrain ng teacher, at saka sila din ang naglabas ng unang-una na sinasabi nila academic study na Batanes. Ngayon pinapanindigan ng Chinese Embassy, may jurisdiction na sila. Sinasabi lang natin na kailangan masusi natin pag-aralan to.
16: Kabakailan lamang ay napaulat ang pag-alis sa Pilipinas ng higit 100 Chinese volunteer teachers dahil umano sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Samantala, inilatag na ng pamahalaan ang ilang mga paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa bansa. Kabilang na riyan ang supply ng tubig, pagkain at pagbibigay ng ayuda sa mga posibleng maapektuhan nito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
19: Tinutugunan ng pamahalaan ang posibleng epekto ng matinding El Nino sa pamamagitan ng mga hakbang para matiyak ang supply ng tubig, mapanatili ang produksyon ng pagkain at matugunan ang pangangailangan ng mga posibleng maapektuhang komunidad. Sa Metro Manila, inihanda ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS kasama ang mga water concessionaire ang mga alternatibong mapagkukunan ng tubig para mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam. Kabilang dito ang mga bagong water treatment plants, rehabilitasyon ng mga aqueduct at pipelines at paghahanda ng water tanks at mobile water tankers na maaaring i-deploy kapag kinailangan. Nanawagan din ang ahensya sa publiko na magtipid ng tubig.
20: Unang panawagan po ng atin pong Department of Energy sa pagtitipid po ng kuryente at sa gasolina ay gayon din po yung atin pong panawagan sa patuloy po no, na pag-practice po itong tinatawag po nating wise use of water. So marami po tayong pwedeng may tulong para makapag-prepare po tayo sa El Nino.
19: Samantala, para sa sektor ng agrikultura, pinalalawak ng National Irrigation Administration o NIA ang paggamit ng solar-powered pump irrigation systems o yung mga bomba na pinapagana ng solar energy para sa patubig. Target ng ahensya na mapalawak ang solar irrigation sa 10,000 sites pagsapit ng 2030, lalo na sa mga farming communities na kailangan ng dagdag na supply ng tubig. Sa pamamagitan ng solar-powered pumps, maaaring mabawasan ang gastos ng mga magsasaka sa diesel at kuryente habang napapanatili ang patubig sa kanilang mga sakahan.
0: Alam niyo po kasi itong solar pump irrigation projects kung kailan maaraw saka mas malakas magbigay ng makapag-pump ng tubig. Ano po? So malaking tulong po ito sa ating mga farmers. At you know, ang inaasahan po natin dito, ang production po ng ating mga solar pump irrigation ay tataas pa po yung yield nila .
19: Gamit din ng NIA ang AI at satellite monitoring para matukoy ang tamang panahon ng pagtatanim, kondisyon ng lupa at ng mga pananim at makatulong sa pag-aangkop ng cropping calendar sa nagbabagong panahon. Ang NFA naman patuloy ang pagpapaluwag at pagrenta ng mga bodega para pag-imbakan ng bigas, habang patuloy ang kanilang pagbili ng ani ng ating mga magsasaka ngayong harvest season. Ayon sa ahensya, sapat ang supply ng bigas sa bansa kaya walang dapat ikabahala ang publiko.
21: At napakaraming tools ng gobyerno or Department of Agriculture in particular in terms of ensuring there's enough supply for every commodity or food na ating kinakailangan.
19: Samantala, tinitiyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may agarang ayuda para sa mga pamilyang maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Mahigit 4 million family food packs ang nakapreposition sa mahigit 1,000 warehouses ng kagawaran at patuloy pa rin ang produksyon ng mga karagdagang food packs. Kabilang din sa mga pangmatagalang hakbang ng ahensya ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa water access, food security at pagpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad na makapag-produce ng pagkain sa kabila ng epekto ng climate change.
22: Providing access to water, but at the same time we're capacitating the vulnerable sectors para naman makapagtanim ng mga climate resilient crops. Nang sa gayon matiyak naman yung food security sa kanila pong mga lugar.
19: Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para matiyak na nakahanda ang lahat bago pa lumala ang epekto ng El Nino. Carlo Candelaria para sa Bayan.
3: Malaking bahagi ang agriculture at forestry sector sa pagdami ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Agosto. Kasunod nito, target ng Agriculture Department na mapanatiling matatag ang kabuhayan at kita ng mga sektor na posibleng maapektuhan ng matinding El Nino. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
23: Matibay na labor flexibility ang ipinakita ng mga agri-worker matapos lumabas sa August 2026 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority na nasa 10.43 million ang employed sa agriculture at forestry sector. Ayon sa datos, ang seasonal surge na ito, bunsod ng rice planting season, ang isa sa pangunahing nagpababa sa national unemployment rate mula 6% noong Hulyo tungong 5.3% pagdating ng buwan ng Agosto. Sa kabila ng panandaliang pagbangon ng sektor, ramdam pa rin ng mga nasa kabukiran ang pangambang hatid ng matinding tagtuyot sa kanilang pangkabuhayan. Ibinahagi ng 15 taon ng magsasaka na si Anthony Francisco ang kanyang pag-aalala sa gitna ng banta ng posibleng Super El Nino.
24: Siguro ho ngayon pa lang makakaranasan ng El Nino. Kasi nasabi po nila, ang naranasan po nila mahirap po ang lugi. Lalo po siguro ngayon na Super El Nino.
23: Upang mapanatiling matatag ang kita ng rural households kung sakaling bumagal ang sakahan, malaki ang tulong ng panandaliang paglipat ng mga magsasaka sa ibang industriya. Ayon kay PSA National Statistician Yusek Claire Dennis Mapa, hindi na ito bago sa sektor, lalo't ito na rin ang nakagawian sa mga nagdaang pananalanta ng El Nino.
25: So normally, ang nakita naman natin in past years, particularly 2024 kasi meron din tayong experience ng El Nino, bumaba yung ating workers sa agriculture and forestry. Normally nagsishift sila, ang nakikita namin sa field ay during the time, no, ay pumupunta sila sa construction. So yun ang isa. Retail trade din, no? But of course we will see kung ano yung demand naman doon sa subsectors na nililipatan nila.
23: Inilalatag na ng pamahalaan ang mga safety net mechanism para sa mga sektor na pinakamaaapektuhan ng pagbabago sa panahon. Nauna nang binanggit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang planong alternatibong pangkabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda.
1: Inutos ni Pangulo na gumawa kami ng work plan na baka yung mga ibang tupad ibigay natin sa ating mga farmers and fisher folks during the kasagsagan ng El Nino based on a schedule para habang hindi sila makapagtanim ay maggawa sila ng kanal, ma-land preparation na for the next planting season among others.
23: Sa kabila ng taunang job growth sa agriculture and forestry na nagdagdag ng higit 500,000 manggagawa, humaharap naman sa pagkawala ng higit 300,000 trabaho ang fishing at aquaculture sector. Bumaba rin sa 39.2 hours per week ang average weekly work hours ng mga Pilipino sa pangkalahatan na nagpapakita ng mataas na volume ng part-time at seasonal labor sa pambansang merkado. Gayunpaman, ang pagdami ng part-time arrangements na ito ay patunay na handa at kayang umangkop ng mga manggagawang Pilipino upang panatilihing may sapat nakita ang pamilya sa gitna ng mga hamon sa panahon. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Bukod sa pagbibigay ng ayuda, nakatutok din ang DSWD sa mga patubig at pangangailangan sa mga pananim na mga benepisyaryo ng Project Lawa at Minghi na posibleng maapektuhan ng El Nino. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Alban.
4: Nagsimula ng maghanda si Tatay Dante na benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol dito sa Legazpi City dahil sa banta ng Very Strong El Nino. Ang estratehiya niya, maglagay ng sapat na daanan ng tubig na mabilis na susuporta sa mga pananim. Ang pinagkukunan kasi ng supply ng tubig para rito, direkta sa bukal mula pa sa paanan ng Bulkang Mayon.
5: I-maintain namin yung pagpasok ng tubig dito. Dapat malinis palagi yung waterways. Tapos yung mga, hindi naman kasi naubusan ng tubig yung river. Marami ang tubig sa river. Hindi yan, imposible yan mag-ubos yan.
4: Sa tala ng DSWD Bicol, mayroon ng 178 established Lawa sites at 185 established Binhi sites sa 6 na probinsya ng rehiyon. Sa ilalim ng programa, nakatuon ang Project Lawa sa pagpapalakas ng water access sa pamamagitan ng small farm reservoir, water harvesting at iba pang water conservation measures. Habang itinataguyod naman ng Project Binhi ang food security sa pamamagitan ng communal gardens at climate resilient crops. Dahil dito, umabot na sa 10,000 benepisyaryo ang naserbisyuhan kung saan nasa 78.3 million pesos ang naipamahaging pondo. Bukod dito, nakaposisyon na rin ang standby funds at stockpile ng ahensya para sa maaapektuhan ng El Nino.
6: Ang Field Office 5 ay meron pong kabuoang 353 million po na standby funds and stockpile. So, of Bicol Region's warehouse capacity na umabot po ng 502,000, meron po tayong 308,000 family food packs na nakastore.
4: Sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhi ng DSWD Bicol, mas napapalakas ang access sa tubig at food security ng mga benepisyaryo upang mas maging handa ang kanilang mga taniman sa panahon ng tagtuyot. Ang maagang paghahanda rito sa Bicol Region ay pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtibayin at pabilisin ang pagpaplano at pagtugon sa El Nino. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa gitna ng darating na strong El Nino ngayong Bermans, lalo na sa simula ng Nobyembre, mas mababa ang bilang ng mga bagyo na posibleng mabuo o makaapekto sa ating bansa. Posibleng makaranas pa rin ng mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Mas kukonti o mas mababa lang sa normal ng pag-ulan sa bansa. Ayon din sa pag-asa sa pagpasok ng amihan sa katapusan ng buwan, makaranas pa rin ng malamig na panahon pero makaranas ng 2 o 2 degrees Celsius na mas mainit kumpara sa karaniwang temperatura tuwing amihan simula Nobyembre hanggang Pebrero. Halimbawa, kung ang karaniwang temperatura sa Baguio City tuwing Bermans ay bababa sa 15 degrees Celsius, posibleng hanggang 17 degrees lamang ang ibababa nito. Gayun din sa ibang mga lugar sa Luzon. Sa ngayon, nakararanas po tayo ng transition stage patungong amihan. Posibleng onset nito ay sa huling linggo ng Oktubre. Katunayan, naramdam na rin ang northeasterly wind flow sa Batanes at dyan din sa parte ng Apayao, Cagayan, Isabela at dito rin sa Aroro. Bukod sa malamig na ihit na hangin, magdadala yan ng mahinang pag-ulan at maulap na panahon. Samantalang Intertropical Convergence Zone naman o yung ITCZ ay nagpapaulan yan sa ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence o pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Bubuo yan ng rain clouds. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dito sa bahagi ng Mindanao, Negros Island Region sa Visayas, Central Visayas, Palawan sa Southern Luzon at sa Southern Leyte. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas po tayo ng mainit na panahon maliban na lang sa localized thunderstorm sa hapon o gabi o yung panandaliang buhos ng ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Sa kabila ng mga pangamba ng posibleng water shortage o pagnipis ng supply ng tubig dahil sa banta ng El Nino, tiniyak ng pamahalaan na nakahanda ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para maibsan ang epekto nito. Inangulat ni Jake Mikolog ng ABC News.
7: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
8: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
9: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
8: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
10: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
8: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
11: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
8: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
12: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo.

Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch

kabataan, schoolmates. Webes ng gabi, dito lang sa PTV. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng Sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines!
1: Ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
2: O katumbas ng halos 4 na palapag.
3: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
0: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghati ng buong pwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
0: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.
5: Balik ang ulat bayan. Ginawaran ng arrival honors sa Malacanang sina Polish President Karol Navrotsky at Polish First Lady Marta Navrotska bilang bahagi ng state visit nila sa bansa. Kooperasyon sa iba't ibang larangan at sektor na pagkasunduan nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang mapagtibay o magpapatibay sa ugnay ng dalawang bansa. Yan ang ulat ni Gavaliaga.
6: Mainit na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Palasyo ng Malacañang sina Polish President Karol Narowski at Polish First Lady Marta Narowska. Dito ay binigyan nila ang Pangulo ng Poland ng arrival honors bilang bahagi ng 4 na araw na state visit ni Narowski sa bansa. Lumagda rin sa guestbook ng palasyo si Narowski bago ang kanilang tetay o tetay. Ilan sa mga napagkasunduan ni Pangulong Marcos at Polish President Narowski ay ang Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Layon ng kasunduan na magkaroon ng kooperasyon ang dalawang bansa sa pagsugpo at paglaban sa krimen. Ipinahayag rin ang kahandaan ng dalawang bansa na sisimulan ang negosasyon para sa isang extradition treaty. Sa naging joint press conference ng dalawang leader, binigyan din ni Pangulong Marcos ang patuloy na modernisasyon ng ating sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagbili ng S-70i Black Hawk helicopters mula Poland. Palalakasin din ng dalawang bansa ang kooperasyon pagdating sa agrikultura at food security. Gayun din sa sektor ng Information and Communications Technology, Space Technology at Digital Connectivity sa pamamagitan ng isa sa gawang Polish-Filipino Economic IT Summit. Nag-usap rin sina Pangulong Marcos, President Narowski tungkol sa usapin ng South China Sea, pati na rin sa sigalot sa Europa, partikular sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, habang pinagtitibay ang paggalang sa rule of law at kapayapaan sa buong mundo.
7: We reiterated our shared commitment to upholding the rule of law in international relations and the peaceful resolution of conflicts.
6: Nagpasalamat din ang Poland sa suporta ng Pilipinas sa hangarin itong magkaroon ng mas permanenteng partisipasyon sa mga pandaigdigan talakayan tulad ng G20 at ang paglagda nito noong Hulyo sa Treaty of Amity and Cooperation. Inimbitahan din ni Larovsky ang punong ehekutibo na bumisita sa Warsaw para lalo pang mapatibay ang relasyon ng dalawang bansa.
8: We thank the Philippines for looking favorably on Polish aspirations to be permanently present in this format, and we do count on a strong support of ASEAN for our endeavors.
6: Bago nito, nagpunta muna

0: Sinarovsky sa Rizal Park, Luneta sa Maynila para mag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Gato si Rizal. Kasama ng Polish President na nag-alay ng bulaklak, si Manila Vice Mayor Chi Atienza. Ito rin ang unang beses na bumisita sa Pilipinas ang isang Polish Head of State mula nang mabuo ang mahalagang economic partners ng Pilipinas. Gabo Milde Villegas, para sa Bato.
1: Sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakakaapekto sa supply ng langis at enerhiya, pinalalakas ng ASEAN ang kooperasyon para matiyak ang energy security at makaharap sa mga bagong hamon sa supply at presyo ng enerhiya. Yan ang ulat ni Gabo Villegas.
2: Tinimok ng Department of Energy o DOE ang ASEAN at ang pribadong sektor na magtulungan upang gawing konkretong proyekto at investment ang mga energy platforms. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Energy Secretary Sharon Garin sa joint opening ceremony ng ASEAN Ministers on Energy Meeting at ASEAN Energy Business Forum kung paano naging matatag ang mga bansa sa ASEAN sa kabila ng global energy crisis, mabilis na pagbabago sa presyo ng langis at mga hamon sa fuel supply chain. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang pag-unlad ng mga energy projects sa rehiyon tulad ng Lao PDR Thailand Malaysia Singapore Power Integration Project at ang Brunei Indonesia Malaysia Philippines Power Interconnection Project na may layuning magbahagi ng renewable energy tulad ng solar at hydropower sa pagitan ng mga magkakapitbahay na bansa. Binanggit rin nito ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na makatutulong sa panahon ng kakulangan o krisis sa supply ng langis.
3: APSA is not just an agreement. It is a manifestation that as a community, ASEAN economies collectively and individually are willing to protect, support, and help each other in good and difficult times.
2: Para naman kay ASEAN Secretary General Dr. Cao Kim Horn, direktang nakaapekto sa presyo ng bilihin, transportasyon at energy security ng rehiyon ang geopolitical situation sa Middle East at aberya sa supply chain. Dahil dito, kinakailangan ng mas mabilis na koordinasyon at pagpapatibay ng mga nakalatag na mga kasunduan.
4: We have begun implementation of the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026-2030. While advancing work on regional connectivity, energy security, and a transition towards a more sustainable energy system. We must now build on this momentum. The ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026-2030 gives us a shared framework for the years ahead.
2: Ayon sa ASEAN Center for Energy, mangangailangan na regional block ng $14.2 trillion US dollars na halaga ng cumulative investment hanggang 2050 o tinatayang $400 million US dollars kada taon upang pondohan ang decarbonization at pagpapalawak ng energy infrastructure. Patuloy rin na isusulong ang mga proyekto tulad ng ASEAN Power Grid, Trans-ASEAN Gas Pipeline at ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
5: Kumikilos na ang Department of Energy para tugunan ang problema sa supply ng kuryente, partikular sa Visayas. Sinisikap na rin ang kagawaran na magkaroon ng buffer bilang paghahanda sa posibleng outages. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
6: Naglatag ang Department of Energy o DOE ng mga short-term at medium-term solution para matugunan ang paulit-ulit na power outages pati ang mga red at yellow alert sa Visayas. Kabilang dito ang pag-i-install ng mga Battery Energy Storage System o BESS at pagpasok ng mga power barge para madagdagan ng supply habang hinihintay ang mga permanenteng proyekto na inaasahang matatapos pa sa taong 2028.
7: What we're trying to do is cover the next 3 years, 3 to 5 years. Let's just put in maximum 5 years, minimum 3 years. Na kailangan meron tayong mga buffer, yung pantulong na just in case any of these plants mag-outage, at least meron tayong mga naka-standby dyan or reserba or protection po sa grid natin.
6: Dagdag pa ng DOE, maaari sanang maiwasan o mabawasan ang mga mahahabang blackout sa rehiyon kung nakumpleto ng maaga ang mga Ancillary Services Procurement Agreement o ASPA.
7: Based on the emergency powers on the directive of the President, DOE already directed NGCP to contract, directly contract them.
8: Already?
7: Nung May pa, sir. Kasi nag-umpisa na yung mga alerts natin at that time eh. And up to the point that I sent them show cost order to contract. And 4 months of suffering of people would have been avoided if we had been faster on this, Mr. Chair.
6: Paliwanag naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, walang sinadyang pagdelay sa pagproseso ng mga kontrata. Hindi anila pa maipakontrata ang ibang pasilidad dahil hindi pa sila ganap na operasyonal o hindi pa napapatunayan ang kanilang technical capability sa grid.
7: NGCP is working with the identified best suppliers. However po, it really depends on when they can be ready for energization.
6: Bukod sa krisis sa Visayas Grid, lalo pang nagpatong-patong ang hamo dahil sa banta ng Super El Nino na maaaring magpahina sa produksyon ng hydropower plants at magdulot ng overheating sa mga planta. Dahil dito, pinalalakas na ng DOE ang disaster preparedness at nakikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission o ERC para i-monitor ang spot market at mapigilan ang spekulasyon o pang-aabuso sa presyo ng kuryente. Panawagan din ng ahensya sa publiko ang pagtitipid dahil ang simpleng pagpatay ng ilaw at pag-unplug ng appliances ay nakababawas ng 10 to 20% sa demand sa kuryente.
7: It's a whole of government approach talaga to. Para mag everybody understands the situation and understands that they can all help in the situations.
6: Inatasan rin ng DOE ang LGUs at iba pang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang permitting process nang hindi lumalala ang krisis sa kuryente sa susunod na mga buwan. Angelica Abrugar para sa Bayan.
5: Binweltahan ng Malacanang ang mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, siniguro rin ng palasyo na nakatutok ang Health Department hinggil sa plague sa Russia. Narito ang ulat.
9: Tiniyak ng Malacanang na binabantayang mabuti ng gobyerno ang posibleng banta ng pneumonic plague sa bansa matapos ma-expose ang isang researcher sa Russia sa live bacteria. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang development sa Russia. Kasabay ang pagbibigay diin na mahigpit na siniseryoso rin ng DOH ang mga rekomendasyon ng World Health Organization. Pinawi rin ng palasyo ang pag-aalala ng publiko hinggil sa umano'y pneumonic plague sa Russia.
10: So, rest assured po, ang mabahay natin po ay nakatutok po ang DOH at kung ano man po ang kinakailang pang gawin, yun po ay kanilang gagawin. So far ay naminit naman po nila ang mga requirements para maipsan ang takot natin tungkol dito sa plague na nangyayari sa Russia.
9: Sinabi ng DOH na mahigpit din ang screening sa mga biyahero na pumapasok sa bansa at ipinatutupad ang pagmamatsyag sa mga daga at pulgas nito sa mga papasok na kargamento at sasakyang dagat. Nilinaw naman ng palasyo na walang katotohanan na babalik sa Transportation Department si ngayoy DPWH Secretary Vince Dizon. Pinabulaanan din ito ang napapabalitang nagbitiw na sa pwesto, si DICT Secretary Henry Aguda.
10: Wala rin ganong impormasyon dahil kakakausap pa lang natin kay Secretary Henry Aguda at nabidi siya ng larawan din kay Secretary Dave Gomez na katuloy at labaw niya bini Secretary ng DESIC.
9: Sa pahayag ng kalihim, tutukan niya siya sa trabaho at pagtupad sa kanyang responsibilidad sa DICT, lalo na anya sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN at para matiyak na mapapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa teknolohiya at innovation. Pinalagan din ng palasyo ang mga puna ng tagapagsalita ni VP Sara Duterte, kabilang na ang sinabi nitong walang inatupag ang pamahalaan kundi ang mamulitika. Tugon ng palasyo, hindi political persecution ang ginagawang impeachment trial laban sa bise at binigyang diin na nakasaad ito sa konstitusyon. Pinatutsadahan din ng Malacanang ang sinabi ng kampo ng bise na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas.
10: Ang political noise, like sinasabi, na bumaba ang panglubot. Di lang tamad. Mga destabilizers, obstructionists, ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagkabain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda.
9: Pagbibigay diin pa nito, walang kamay ang Pangulo sa anomalya sa flood control anomaly, kaya agad na ipinag-utos nito ang malalimang investigasyon, bagay na hindi umano nangyari sa nakaraang administrasyon. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
1: Bago lumipad pa Singapore, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Executive Secretary Ralph Recto para tugunan ang pagtaas ng inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na umakyat sa 7.2% nitong nakaraang Setyembre. Ang Kiparas Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, bunsod ito ng patuloy na krisis sa Middle East, mga nagdaang kalamidad at political noise na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ipinag-utos si Pangulong Marcos Jr. na siguruhin ang walang patid na supply ng langis, pag-alis ng 12% na value-added tax o VAT sa system loss charges sa kuryente, at maayos sa pamahala sa importasyon ng pagkain ngayong holiday season. Tiniyak din ng Malacanang ang patuloy na implementasyon ng walang gutom program, pamahagi ng libreng bigas at pag-uparami ng mga kadiwa store para magkaroon ng akses sa libre at murang pagkain. Kasabay niya ang distribusyon ng subsidiya sa langis sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan.
8: Ngayon po, ang pinagtutuunan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Kabilin-bilin na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan ng supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging epekto dito sa bansa natin at baka talaga magkaroon ng paghihinto, no? Ang mga businesses at mas lalong malaki ang epekto sa ating ekonomiya.
1: Sa pagtestigo ng ilang kinatawan ng mga bangko sa impeachment trial, sinuri ng mga senator judge ang ilang bank accounts ng mga kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manz Capio bilang bahagi ng pagtalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
11: Ayos mahigit 10 bank accounts ng ilang kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa na si Attorney Manassas Manz Capio ang natukoy sa pagharap ng bank representative sa Senate Impeachment Court ngayong araw.
12: Your witness, other person.
13: Ang lumabas, ang pumasok total,
12: yes,
13: for the year 2024, how much? From January to December 2024.
12: 40,401,101.79.
13: Yung pumasok?
12: Yeah. Ang lumabas.
13: Ang lumabas, 40,
12: yes,
13: million.
12: Yes.
13: Ang total pumasok?
12: 40,138.
11: Yan ang halagang pumasok at lumabas sa bank account ng Cali 88 Foods Corporation na inuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte as Attorney Manassas Manz Capio sa Security Bank noong 2024. Maliban dito, umabot din sa mahigit 6 na milyong piso ang pumasok sa account ng kumpanya noong 2025.
14: Okay, so would you have figures as to the amounts of the peso account of Cali 88 in your records?
12: The one that I only have is the ending balance.
14: Yes. What was the ending balance when it was closed?
12: The ending balance is for the account of 2013 is 332,530.95, and the other account is 8581 is 21,164.27, ending balance of December 2025.
14: Yes, it would be. And when was it opened, the Cali 88 account?
12: The first one is August 2024. The second one is October 2025. Both closed at July 2026.
11: Ang Cali 88 ay isang kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng banana chips. Batay sa datos ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, umaabot sa 319 million pesos ang kabuang halaga ng inward remittances na tanggap ng Cali 88 mula sa China, kabilang ang mga transaksyon mula sa ilang Chinese state-owned companies. Samantalang natukoy din na may bank account sa Security Bank ang isa pang kumpanyang inuugnay sa Vice Presidente, ang GenCorp Industries Corporation.
12: 8 accounts.
14: 8. Okay. How many... And these accounts were opened when?
12: Okay, the first account was opened in October 2020. The second account opened in November 2020. The third account is in March 2021. Then the fourth one is March 2021, then August 2023, then January 25, then August 25, and November 25.
14: August 2025.
12: Yes.
14: And November 2025.
12: That's correct.
14: Okay. So these are 8 accounts, GenCorp. Would you have ending balances for 2025? Are they all active? Active ba lahat po?
12: Yes, sir. It's all active.
14: Up to now?
12: Yes, sir.
14: Okay.
11: Idineklara umano ni Vice President Duterte ang GenCorp sa kanyang 2024 at 2025 SALN. Maliban sa Security Bank, natukoy din ang iba pang bank account ng Cal 88 at GenCorp.
14: Meron bang peso accounts sa BPI ang Cal 88?
15: Based on the records that we submitted, Your Honor, meron pong isang active peso account po ang Cal 88.
14: Pero ilan ang active at inactive?
15: Isa po ang active at isa po ang closed account, Your Honor.
14: Meron bang peso account ang Cal 88 sa inyong bangko?
16: Thank you. Meron po, sir. Meron po.
14: Would you have kailan binuksan itong account na ito? Is it still active? At ilang mga account?
16: Ang Cal 88 po ay inopen po ng July 13, 2022.
14: July 2022.
16: Yes, sir. Isa lang po yung account po.
14: Is it still an active peso account?
16: Yes po, Your Honor.
11: Ayos, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at anim na kinatawanan ng Insurance Corporation ang sumalang sa paglilitis at natukoy na mga may policy o investment ang mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Juan Scarpio sa mga Insurance Corporation na ito, habang ang isa naman ay sinasabing na ibalik na yung policy on investment kay Attorney Carpio. Ice.
1: Maraming salamat, Bernard Perez.
5: Mas inilapit pa ng Health Department ang libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga estudyante at guro matapos na ilunsad ang yakap sa Philippine Science High School. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
17: Itinuturing na pangalawang tahanan ang paaralan kung saan hinuhubog ang kaisipan ng mga mag-aaral. Pero hindi lamang karunungan ang dapat pahalagahan, kundi ang kalusugan ng bawat guro at estudyante. Dahil dito, opisyal na ang inilunsad ng Department of Health ang yakap sa PSI ngayong araw sa Philippine Science High School main campus. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin at gawing bukas ang tulong medikal sa lahat ng Pilipino. Katuwang ang PhilHealth at Philippine Science High School System, layunin ng programa na magbigay ng libre at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa mahigit 1,400 mag-aaral at mahigit 300 guro at kawani ng institusyon. Pinamunuan ni DOH Secretary Dr. Edwin Mercado ang pilot implementation kasama si PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Lorraine C. Ho at ang pamunuan ng institusyon. Ayon sa kalihim, formal silang lumagda kasama ang Department of Education at Department of Interior and Local Government para sa Unified National Agenda or UNA for Health upang direktang ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga paaralan, opisina at komunidad.
18: Una nga po ay dadalhin namin ang yakap provider mismo sa loob ng campus. Hindi na kailangan mag-commute para sa unang konsulta sa primary care. Ikalwa, specialty screening na tugma sa pangangailangan ng kabataan. Magbibigay ang DOH ng screening para sa mental health, vision, dental at nutrisyon ng ating mag-aaral at ang ating mga guru at kawani na buong pusong naglilingkod sa ating mga mag-aaral ay makakatanggap din ng screening para sa cancer.
17: Ang hakbang sa yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay naglalayong ipagkaloob ang libreng konsultasyon, check-up at gamot na bahagi ng benepisyo ng PhilHealth. Sa panayam kay Don Crisologo, isang guro, maganda ang epekto ng proyekto sa pang-araw-araw na nutrisyon.
19: I thought it was very helpful kasi very well explained yung mga terms na nilagay nila. So they gave me a very good plan for what I should be consuming every day and what I should be mindful about. And they were very concrete also with their examples.
17: Tiniyak naman ni Mercado na patuloy na magiging bukas ang programa upang pangalagaan ng kalusugan ng mga estudyante at gurong bumubuo sa paaralan. Azzy Roberto, Para sa Bayan.
1: Para sa iba pang updates at balita ay follow at i-like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVTV. Bayan, 79 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez, Para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, Para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerr, ang inyong Pampansang TV para sa
20: Bagong Pilipinas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
21: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: It's now 7:15 p.m.
1: 7:15 p.m.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erling Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglayan akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga nilumayos konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, silab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong nawasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ngalain lang ko tukuto niya marilang malipong. Ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, ang kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte.
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte.
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte.
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte.
6: Mas paspas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back

0: now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Og aniya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Mga sige man jud balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
4: Siyempre na ayo man jud akong anak. Tu hasta duha na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan niya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos niya pagsuka, naulian niyo rin ang sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian niyo siya. Kung ang luhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niyo silang luhapon, luhan ako kaapo. O nga po, salamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Ay, thank you.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidol Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidol Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to

0: 7:45 PM.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrita, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayos konti yan ba. Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto, hawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Miti Radio, 98.1 FM. Dayday 0.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na klima. Aboard pa! May rakap na!
2: May rakap!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexidoforte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexidoforte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: And now, back

0: Yes, amigos, Kobe na. Mayong gabi in. Latos on air na taliha mga ka-BT Radio Tumuran. Ang ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan. K5 News of Fam, diha sa Sikihor. Asa na mo? Ato na nang ilatos diha ang kagabi. Ari na taas, amigos, Kobe, amigos, Capsule. Mapalit sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Tara, hindi na nato dugayon pa mga lods. Kauba ng inyong DJ Bray, samtang na ni hapon mo diha. Ang sa isudan na to diha, Kuya Nalds, paldo na naman. Arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Yes guys, naago karon diri sa Poblasyon Borbon, no? So natay nagi andiri o sa kaginang tigamitan sa tong Amigos Coffee. Willing kay siya mohatag siyang testimony. So may buntag ni mo ma'am, kisay pangani mo ma'am?
2: Lia Pitong.
1: Lia Pitong, pila edad ma'am?
2: 63
1: years old. Tagasa ka ma'am?
2: Tagasagay niya. Pansan, naasa ko din sa Borbon sa mag-aning sa poblasyon.
1: Okay, tagasagay ka, pero mag-arian ka sa poblasyon Borbon. Mm. Okay, ma'am, once I ka-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee, eh, karon pa magkita nakita.
2: Guys, previously, ana, taas ko og toan ka ng kudugo, kan maabot og 160, ana, over 70, over 80, ana, di. Yeah, at the same time, sa taas kayo ang akong sugar.
1: Taasan ni mo sugar.
2: Oh, niya, ma-feel good na ko mga mangatol ko ba?
1: Mangatol ko niya. Mo to yang
2: oh, niya, kanang i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba? Ma-feel sa na ko mangatol.
1: Mangatol. Balik, hindi pangihi ni mo ba? Mukatol na yung
2: mukwerta. Oh, mukatol siya. Di, karon, nakay naka-advise na ko, ganyan, inom, ani, suway. So, ni-inom ko, di, ato, within 1 week,
1: One week lang ni mong inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Huwag ka lang inom, ma'am. Katorog yung Amigos Coffee.
2: Katorog Amigos lang.
1: Saan ating palitan, ma'am?
2: Ato sa Lin-An Store.
1: Lin-An Store. Sa Sagay. Okay.
2: Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Hindi na kong maluya.
1: So, nagpangihin mo, ma'am?
2: Wala na. Wala na. Wala
1: na. Yung blood pressure, ma'am?
2: 140 over 80. Okay. Maintain.
1: Maintain na siya. No? So, 160 to sa una.
2: Pero na mo ng 140.
1: Na mong sugar, ma'am?
2: Kuha na. Akong sugar na 127.
1: Sa una, ma'am. Pila din.
2: So, 240 to 60.
1: So, 240 to sa una, ma'am. Oh. Yeah. Yeah, 1 week lang ni mong inom.
2: Wala na. Less wala na akong sugar na niya. Makaila mo kasi mong lawas kung taas mong sugar. Ngayon, dili na kong batiog kapoy, hindi na kong magduka. Ingon at anak.
1: Hindi na ka duka o, hindi na ka kapuyon. So, lagsik na, ma'am.
2: Lagsik na.
1: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga epektibo gina sa
2: iyo. Epektibo, dili ni ingon nga char-char nga storya, tinuod gina.
1: Basta, ma'am, dito kaila, ma'am.
2: Oo. Oh. Nagihan, baka na ko. Kung nga palit mo anak kaya doon na lang kung magpalitan din sa bumbot.
1: Okay, so daghan kayong kwan ma'am.
2: Salamat.
1: Daghan kayong salamat ma'am. Kinsa to, usap atong pangalan ma'am?
2: Lia Pitong.
1: Lia Pitong sa Poblasyon Borbon. Yes guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am. Lia Pitong ha, dili to binairan mga Ludia. Ako lang itong nangyayana.
3: Sa lungsod sa Sibunga, akong gi-meet up si Nanay Saning. Ayan na ako nun siya ay customer. Usapod ka nanay, no? Pero dili kayo tiguang, si Nanay Saning rin tiguang. Okay. So, atong tagag-kuwag interview ni Dring Osa ka nanay. Kisa'y pangani mo, ma'am?
4: Si Lizelle Olanda.
3: Lizelle?
4: Lizelle Olanda.
3: Kusga ka, may muntik ko.
4: Si Lizelle Olanda.
3: Sila edad, ma'am?
4: 41 years old.
3: 41 years old. Asa ka napit na puyo sa Sibunga?
4: Sa Balaas, Sibunga.
3: Balaas, Sibunga. Mm. Ah, okay. Siyara na kayo bawa ng mga idola ng Balaas, Sibunga. Basta Balaas, Sibunga. Okay na? Okay, ma'am. Unsa'y kasulti ni mo about sa Amigos Coffee, ma'am?
4: Ako yung kasulti sa Amigos Coffee. Okay rin siya gamiton kay herbal po siya niya. Kaya nang diha ko naka-approve pagkuhan, nga naayo nga akong anak, first time niyang gamit.
3: Naon sa day mong anak, ma'am?
4: Iubo siya ato nga time.
3: Ubo?
4: Then, ni half day siya sa eskwilahan.
3: Grabe na itong ubo, ma'am, kay wanang kay eskwila.
4: Ni half day siya, kay kanang nihangyo siya half day, kay nang sakit yung tutunan din. Iyahad rin kanang ring gusok na tita ba kay kanang
3: rod kanang tiyan
4: utasan siya mukuan
3: lagi ko utasan siya mo ubo
4: mali
3: mo rato guhubak ma'am ihutoy
4: ikaw ma anak ay party naman to pag December 16 so mo to nga gihagad ko ni musa ni nga nga pagamito niya kanang mura gani ko nakuyawan kay pagkuhan ako mo bili man pwede sa children's ba so nangutan ako sa edad e mo to nga nangutan na siya
3: pila edad si mong anak ma'am
4: 10 years old kanyanam siya nga okay ra. Then, moto nga, nikuha ko gusto ka karton. Nangay po yung tubig. Pagkuha na to kay kanang, moto nga, among gikutawan din, hanggap ganyang aso.
1: Dayon, giinom po niyang sobra, ma'am.
4: Pagkuan, pag okay na niya sa iyang kuan, yan, giinom. Pagkuman na to, talagang pinu-okay raman, sir, niya pag ugma, party na, nakakilia ko siya.
1: Naayon na yung anak, ma'am.
4: Wala siya.
1: Usa lang ka sa siya, ma'am.
4: Tunga rato, sir.
1: Tunga rato sa siya, mong ipainom si mong anak.
4: Kamu to ni Ana siya, nga, ipaningot mo siya kumayo pagkahuman.
1: So, pagkahuman niya ginom sa tunga sa siya, ipaningot siya maayo.
4: Yan, nagpugay ko dito kapin siya sa party pag December 16.
1: Okay, grabe yun to yan.
4: Oo, niya pagkahuman sa sila, kaya ata siya, sir. Kuyawan, kuwapit hanong
1: kan. Okay, so, sa tunga lang sa siya, nga amigos, ma'am, naayo ang ipaminaw si mong anak nga ubo.
4: Pero nakakahuman na siya, usa to kabato nga, kuwan. Sa kamatul nga tambal atong tayma nga buong gani ko mo tong isuwayan nga gina ko
1: isuwayan ni mo ang kuhan ng amigo
4: pabayang testis na gina ko nga mo na
1: katot karo efektibo jud ma'am
4: katot karo dosi kakarto na mong nakuhan
1: dosi na kakarto niya kusog yapon may inumay mong anak ma'am
4: oh hantol akong banag to sa tamuan ako kapabaw nun kay
1: ikaw sir ma'am nag-inom sir ma'am
4: kami
1: okay kayo labing-labing ma'am Isa to'y pangana to, ma'am?
4: Sinimana, sir.
1: Isa to'y pangana mo, ma'am?
4: Lisel Olanda,
1: balas mo, ma'am. Lisel Olanda, balas. Sinimana ng labing-labing, ma'am. Ay, nako. Ay, nako, Diyos ko. So, dagang kayong salamat, mga Lodi, no? Nag-minting siya, Amigos Coffee. So, gikan diri sa lungsod si Sam. Sibo nga.
5: Isa'y pangana ni mo, kuya?
6: Si Rinio.
5: Kanapit sa Ormok, sir.
6: Dari sa kwa, sa... Liluan.
5: Kusa, kisa gi painom nimo si mong amigos ko pi mga sawa?
6: Oh, nauli ano ba yung duwan ang yung dikitin kaya antitipin. Wala, normal na.
5: Sa so, una, pila dito yung sugar ko ya?
6: 300 kapin, 380.
5: So karon, 140 na lang.
6: 114.
5: Oy, grabihan. Oh. Pero imo misis, pila ra ka box yung nainom nga amigos?
6: Katulo, amo gani ni tabangan.
5: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang...
6: Wato, mga... Kaya si mana, palit magkukutan ko sa karton. Kali, tulo kasi mana.
5: Tulo na kasi mana niyang inom
6: sa amigos kasi mana, coffee.
5: Karang 300 nga sugar kuya, wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na
6: natin. Batiyo na, malipong siya.
5: Malipong, gayon.
6: Bukat ang lawas.
5: Sa ikasulti ni mo, okay diyong amigos coffee?
6: Ah, okay kayo ni ang amigos, sorry.
5: Pila na to katuig?
6: Dugay na, mga hindi na siro mga 5 katuig.
5: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na
6: ito.
5: Ya, tulo lang ni mo kasi mana, or tulo ka karton nga amigos. Tulo
6: ka karton. Kape ni mo nga, siktibo kayo.
5: Ah, sige. Kita niya tayo mo, sir, ah. Taga Ormoc, kuwan ka sa
7: nulit. Yes, ma'am. Kita gani ni mong name, ma'am?
8: Sharon Catalan, sir.
7: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
8: Yes, ako dari sa Lamintak Norte, Madalien.
7: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
8: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
7: Pila nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
8: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
7: November last year, so happy na ka mag-one year that kinom sa amin.
8: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
7: Ayay, nagkalain-lain sakit. Tagan
8: eh. Oo.
7: Ma'am.
8: Dakadig kayo, sir. Diligid siya ka ng diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kay kong edad pero dagan kay kong sakit.
7: Pila edad ni mo, ma'am?
8: 20 city, sir. 20 city.
7: Uy, kabata pa ni mo. Unsa yung mga agipaminaw sa atong kuwan, ma'am, sa atong kalawasan?
8: Before, sir, una, ni atake gid, labi na ni atake katong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog, niya nagka-edema.
7: Kusay cause sa mga nung din nakakabarog?
8: Nagka-edema ko, nang hupong ako ang lapa-lapa, padong sa akong tuhod ng hupong.
7: Kusay na siya, edema ma'am, ako yung idea da?
8: Edema is kanang mga hupong sir, kanang mutangbok siya.
7: Ah, bali, oh, dayon. Di na siya cause sa kidney problem ma'am, like that?
8: Mogi na siya sir, kay nako history nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga nako'y acute kidney.
7: Ayan, kay
8: ako
7: madunggan ma'am basta manghupong murag cause na siya sa kidney problem no.
8: Oo sir. Oo
7: dayon.
8: Siya sir. Oo moto siya na ay nag-introduce na ko na niya coffee. Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mo, di sa mood music. Sakit pa mo. Ito, ang tanggingan ako. Nag-introduce ako ang
7: Ginamay mo ko sa kasya si Ining Samot siya sakit.
8: Oo, ni mo na si... Oo, ni sakit siya ba mag...
7: Ning hatag siya reaksyon.
8: Oo, oo, oh, murag ibaldado ko sa kong lawas ba? Ang ako sa ipalpit kita kong dughan.
7: Okay.
8: Akong kabuhi, murag ni Samot, magrabi kita kong... Kanang gisingot-singot na ko. Okay, wala man niya akong giinom
7: ah, okay, di ko na ni...
8: Oo, oh, oh, di ko na ni Muragwa, di ko na ni kauyan na ni kape, o sa nagkasing kape ha. O tagingnan ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayin lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nagkuo lang po, kung mo to, habang nagpadayon ko, for 3 months yung reaction, nakahurutog mga 5 to 6 boxes, giigunta na ko ang kuan ang iyang reaction.
7: Taas-taas na reaction siya mong lawat mo, no?
8: Taas-taas kay siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala siya kalawasan.
7: Kung sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, oh, oh. Nakupong ka.
8: Oo, oh, gawas atong nga sakit niya ako ang major disgit na kidney. Nasan ko'y ka ng ulcer, gastritis po, matanapos na po nga.
7: Ulcer.
8: Oo, oh, ulcer niya.
7: Nasaday kay all ma'am.
8: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ang kuan. Nasagunan na niya ka ng kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
7: Irregular ang menstruation.
8: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayo niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
7: At so, na-normal na siya?
8: Na-normal na siya. Taga-monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
7: Mm-hmm. So, karang ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
8: Ako kayo nagnakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kayo nakatabang. Gihimaginin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit ang good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ako na nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabatan akong edad. Nagkakikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
7: Sige, migraine.
8: Migraine. Oo,
7: migraine. Insomnia. Insomnia, unsad ka.
8: Oo, oh, okay ka nang lang. Diagnose ako ato before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood ano ko, transfusion.
7: Okay.
8: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
7: So karon ma'am, normal na katanan ma'am?
8: Oh, as in sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw sir, tulid na kaayo kay sa una. Magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni, balik na ko sa point.
7: Ayan eh, balik na sa point.
8: Minyo, balik na akong point.
7: Minyo, tama minyo.
8: Hindi ni sir.
7: Ay! Makapapa na ka na, Day.
8: Ah, sir, eh, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo.
7: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react sa primero, then soon, nangawa lang, ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
8: Mm-mm. Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihang nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan niya sa iyang tanang sakit.
7: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisakito yung names one again, ma'am, si Ma'am Sharon.
8: Sharon Catalan.
7: Catalan sa Lamintak
8: Norte.
7: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
9: Kani mo nga rin yung mapakaralan. Oo, oo. At ito po nga, ano ang resulta? So po nga nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rin yung mapunpuki na siya.
10: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, abot siya pero hindi nga sila nga sa una nga malupog dayon kwa na lang wala na okay na naga so avoid lang dayon sang ano sang ginabawalan te okay lang makalakat kuya wala problema
9: si why ka na kalamang kung magsuol ang imong rayoma
10: ah, wala na
9: ano ang imong gininom na pastor ano ginainom mo nga nag-ayo ang imong rayoma.
10: Amo ni gani ang Amigos Coffee nga gin-try ko lang ni kung pwede nga makabulig makasabat sa akong problema. So na-observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una that ibudlayan ko magdisposal magpupo.
9: Amo gito ito dugay ka magkapamus on pastor.
10: Oo, naabot nag 3 to 5 days minsan so
9: problema ito. Grabe to pastor, so sa isa ka semana ka isa ka lang mamus on.
10: Oo. Budlay.
9: Yan, budlay gid. Te.
10: Hindi lo ba? Bisan si Mrs. Amo na nga problema sa.
9: Ay, mama, kot ko lang pastor, ati subong isa-isa. Pati subong ko kinang para mus on mo.
10: Ah, okay na. Okay, once nga makagamit ko sa nga microscope ta waya, walang kahirap-hirap.
9: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe gid. Te, nakabulig gid gali sa imo ang aton nga microscope.
10: Ako gid ang bulig sir kay dati ga.
9: Pero may isang katanungan pa ko pastor ha. Ano lang, atin natin to, kasi ano, pilan yung edad mo? 55 years old.
10: 55.
9: 50 ka naman, virgin eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurubag sa rayoma.
10: Oo.
9: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
10: Ti, amo na yang mayo.
9: Di sa itong naghubag ang imo nga rayoma, gagana pa ang sata sa tuhod, why na?
10: Ti ko nagaubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, ti okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
9: Na-repair gid? Sige sir.
10: Ti, hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga magamit
9: ka. Ano subong ang mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live ta karon sa Spirit FM? Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuson? Ano ang mensahe mo sa ila na mitgid gamito ng Amigos Coffee?
10: Ate, sa sabor pa lang siya, swak na swak gid ya, nang maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila. Itang, ako lang nga ma-advise sila, testingan lang nila. Kaya sila na yung maka-observe sir sa results ng amigoscopy. Bisan isa lang ka karton na sa amigoscopy in 1 week. Obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit. Ito po dati sir ang problema ko obvio nang nag 98 kilos ko so gintry ko nga magbawas.
9: Aba,
10: so,
9: in other words nagpa-slim ka man pastor.
10: Ate pwede gindi pala mo dati.
9: May pamangkot ko blamo, may pamangkot ko. Ito na ano kaya nga taas-taas man ato nga, may pamangkot ko sa imo. Tuon ang hambal nila nga kung ang lalaki daw magdako ang iya nga buyon si Junjun nagagamay.
10: Ate mo ginahin, budlay pa kita na, budlay lang taon, sir.
9: Budlay lang. Budlay lang taon.
10: Kaya nakubuy on mo. Budlay, kita ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko. Pamalaman lahat ko ka mag-antis takod sa sapatos ko. Kaya bunggo ang akong buy on sa tuhod ko.
9: Ay nako. Yan na. Dito lang, market pastor ha, sa imo nga oras ha?
10: Oh sige, sa ano lang na, kung sa mga, kung sa mga nakapamati subong, itestingan lang nila sir, sila lang na yung maka-observe ko na no, ang results ng Amigos Coffee sa ila.
9: Dito po, damo-damogin ka, salamat si Pastor Alan from Tapas.
11: Yes. May ngalaw sa konsuking tigpaminaw o sa ito ang mga avid users sa Amigos Coffee. Hindi akataroon na himutang sa Kamanggahan Uno, sakop sa Barangay Buwano eh. Din na mukuha tag usa ka testimony sa tuang user sa Amigos Coffee. Kisa toy pangalan na to, sir?
12: Loloy Lauron, sir.
11: Pila atong edad?
12: 67 ang akong edad, sir.
11: Dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee, sir?
12: Mga kuan ka paggawa sa Amigos Coffee mo ya kung paggamit sa maong produkto. Nya laka gamit ko mga ako ang na-observe rin kay nga agi kong sa unang panahon nga wala pa ko gagamit nakaagi ko kalumpo sa ako ang lawas dili mabakyaw ang ako ang kamot o tail ako ang lawas dili malihok magabangunon ko sa akong pamilya o nya dayon ang ako ang wa koy kusog way umay ang ako ang lawas sa paggamit nako sa Amigos Coffee so naulian ang ako ang lawas hangtod karon wala na mabalik ang akong sakit nga pagkalumpo.
11: naglisod ka og lakaw atong higayon na sir o naglisod po ka og kanang barog sa imuhang pangliok-lihok?
12: Oh, naglisod ko og barog ato, dili ko makabarog kon walay mo agakay nako, di ko makalihok muna nga. Nagpasalamat ko sa Amigos Coffee kay sa pag tumar na mo o paggamit na mo sa Amigos Coffee. Kaya na ang sakit na ko nga pagkalumpo wala na mo balik kaloy.
11: Pila lang ka box imong nahurot o sa nga na detikan ni mo o naobserbaran ni mo nga naulian ka sa imuhang pagkalumpo, sir?
12: Nga lima ka box ang akong nahurot sa Amigos Coffee. So naobserbaran ako, tested nga wala na mo balik akong sakit. So, kaingon ko nga epektibo kayong Amigos Coffee.
11: Ang imuhang misis, sir, nagamitan po din yan eh? O unsa may imuhang misis, aduna pa sa Jaggy Batyag nga sakit sa iyang panlawas or unsa man?
12: Ako misis si Ading Laurona, magamitan po mi kaming duha ang nagamit sa Amigos Coffee kay pareha naman ni Miss Senior Citizen. So, aduna ay panahon nga sakit ang iyang tiyan, labadang iyang ulo, more gamito niya pag timpla o Amigos Coffee. So maulian ang iyang gibati.
11: Pila usbong niya, sir? Pila to imong edad niya ni Nanay Ading Lauron? Pila po iyang edad?
12: Ako sa Isinta Isiti. Ako ang si Ading Lauron sa Isinta Idos. So parihan namin senior citizen. So makaprove mi nga tested ang among gigamit nga ang Amigos Coffee kay wala na mo balik ang among sakit.
11: Katong gingon ni mo sir nga agakon ka karon mayo na, kumusta naman karon ikaw na mangagak sa imuhang sa imong pares?
12: Oh, ako na imo bangon sa akong misis kaysa una ako may bangono niya karon nga himsog na naulian ako pag tumara mo Amigos Coffee. Si Manoy imo barog na.
11: Sa tupal ni apil ka himsog balik si Manoy?
12: Oh, na himsog og balik si Manoy kay sa una di wa mangito pagkalumpo sa kuan senyor, si Manoy apil po kalumpo karon imbalik o kahimsog o so si Manoy balik po kahimsog.
11: No niya unsa may imong ika istorya sir sa ato mga imong mga silinginan o mga avid user sa Amigos Coffee, unsa may imong ikasulti nila?
12: Akong giaghit agat ang mga silingan ako mga kaila nga unta magpalit sa Amigos Coffee kung wala pa makatilaw. Kay kinini ang Amigos Coffee, amo ang natested ni gumikan nga maayo ang amo ang lawas na ulian mi sa among sakit. So tilaw na mo, palit na mo sa Amigos Coffee kay aron nga ang ato ang lawas proteksyon kinini ang Amigos Coffee.
11: Daghang salamat no, mao kato si Loloy Lauron Diris Kamanggahan uno sakop sa Barangay Buanoy. So mao to iyang testimony no nga nalumpo siya, ibangunon siya sa iyang mga sakop, yang anak o yang misis, kay nawagtangan siya sa kusog niya, maglisod po siya glakaw. So nakahurot lang siya og lima ka box matod pa niya, mao na nagkaroon nga nimbalik o kalagsik ang iyang lawas niya si Manoy po nimbalik po kuno o kabaskog. Mao ko no niya, daghang salamat kayo niya nanukad na lang diri sa Kamanggahan uno sakop sa Barangay Buanoy kini si Ramir
3: Montero sa alegria no so nako inagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol kay ako ra ni siyang naagian dayon willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am gisay pangana to ma'am
13: Emily Erong.
3: Kus gagamay ma'am gisay pangana to ma'am
13: Emily Erong.
3: Emily Erong pila edad ma'am?
13: 35
3: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
13: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
3: Okay, so nabaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
13: Oh, tapos so, wala pa man ko nga
3: nagbaligya ka.
13: Oh, nagbaligya ako karon.
3: Wala ka nag-inom.
13: Nang wala ko nag-inom
3: at nga paayos sa mga pait sa mga dealers sa Amigos, ma'am, no kay dili mo inom no. So karon ma'am nakainom jud ka, ma'am.
13: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay Hyperon man ko katong atay. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay, nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing, and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
1: Okay. So unsa kang oras sa mam gi allergy, mam gi atake?
13: Nagi atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na hinom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako. Uh-huh. Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
13: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. So, usara ka siya imo gitimpla.
13: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit ni normal.
1: So normal na mo pag inhawa man.
13: Og ni normal
1: ang allergy nimo magnawa sa.
13: Ang allergy nako is ni hinay-hinay siya murag wala na kain ning katol. Oh, di na siya ay katol. So mao to nga gracias sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gi-maintain na gi ka ma'am sa imong baligya, ma'am. Tawo na ma'am na baligya ra ka wa kay inom.
13: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pud ko gi hyper so
1: wa ka gi hyper ma'am
13: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon hyper, ma'am, na uyon
13: na nakauyon sad nya
1: so karon nakahurot taga ko sa ka card
13: I love pa
1: tanan na to siya ma'am mayroon na to siya ma'am no
13: oh nindot siya ang amigo
1: mayroon nun ma'am pero makaayo man
13: sa oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
13: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di kakatulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
13: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
13: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so daghan kayong salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problema mo gusto mga dealer idol.

Ya, sige rin kang salamat. Natay higong oras diha mga kahat afam Karkar. Itong mga higalang nagpaminaw diha sa Karkar. Sa mga taga South of Cebu at tuwalang sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Ya, diha mga taga Karkar ang QRX Pharmacy. Mapalit sa biya sa Lizda Drugstore ang atong Amigos Coffee Amigos Capsule. Sa mga taga Argao, butika Filma and Uncle Cat's Pharmacy mga idol. Sa mga taga Tulado na diha ang Siniang Pharmacy, Marigold Pharmacy, sa uban pang mga butika kung asa man mo karon no. Yes, unto pala sa 8:30 na. Nalay bahala na ako diha dol kay ari pa ko sa unahan. Itong mga pala sa Tuburan, mga taga Sikihor, sa atong mga higala diri sa Talisay. Tara padayon ang laban.

0: mga taga-Tuburan. Tua lang sa mga Parma Shop Butika, mga idol. Naadiha ang JJKL Bake Shop. Kapalit usab diha sa 234 Store, diha lang sa Tuburan. Kapalit usab diha sa Jowo's Bake Shop, mga idol. Sa atong mga higala, diri sa Asturias Alzado Mini Mart. Tapo diha ang Tasi General Merchandise. Ilo General Merchandise, diha lang sa Asturias. Ating mga kabantayan na stick sa Kabangkalan, nandyan po ang Formacion Negra. And sa ating mga station, no, kung asa ta nag-program, mga taga-Talisay, murag wala man ang atong mga higala sa Sikihor, Kuya Nals, nasaan kaya sila? Wala ang ating mga ka-K5 News FM. Hindi nag-signal. Ay. Yes, tara mga idol. Patuloy ang laban. Time check 8:32 na. Dito naman tayo sa ating mga kabantayan na stig. Dito tayo sa mga Ilonggo. Pakinggan natin ang kaepektibo ng Amigos Coffee.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir. Hello, mayong adlaw da sa imo. Taga diin ta, sir.
1: Taga Kabangkalan, sir.
2: Ay, taga Kabangkalan. Okay, sino pa ngayon, ha?
1: Francis, sir Francis, Akulit, sir.
2: Francis?
1: Akulit.
2: Akulit din kada sa Kabangkalan, Francis man.
1: Barangay Orong, sir.
2: Barangay?
1: Orong.
2: Barangay Orong, aha. Te, may pamangkot lang ko sa imo, sir Francis. Ready ka na magsapat?
1: Sige sir, kung masabat ko eh.
2: Number one ko nga pamangkot, ha? Kahit kung masabat mo nga pa nga pamangkot, di may 5 kilo ka nga bugas eh, ha?
1: Ate, sige sir.
2: Number one ko yung nga pamangkot, nagagamit ka na Amigos Coffee?
1: Oo sir, dugay na sir. Subong nga ni sir, bagwala ko nagbakal, isa ka ba?
2: Diyan ka nagbakal?
1: Sa Jormed sir.
2: Jormed eh, mama, ikadwa ko nga pamangkot, chik na. Ano mahambal mo sa Amigos Coffee, Ming, kung nga nagabalik-balik ka bakal sa Amigos Coffee?
1: Dako bulig sa Amigos Coffee, sir. Labi lagi sa asawa ko, sir. Sir, bilang na ginabatyag.
2: Ano ginabatyag sa asawa mo?
1: Sir, bilang kasakit ulo ya, sir. Kaga sakit mo lawas ya.
2: Nahaw, bakit yung sobraan mo?
1: Ginatapatama ko lang man, sir.
2: Tinga nagasakit, ha?
1: Sa overall, mga rubraon, korosod balay, sir eh. Ay, what naman mo? Manok senior naman siya, sir.
2: Pila edad sa misis mo?
1: 59
2: years old. Ikaw, pila edad mo?
1: 65 pa lang, sir.
2: 60, ati ikaw yung senior in Wobby, anong kabunan?
1: Ako galito, senior. Ako galing senior, sir.
2: Ikaw ang senior, ti. So, ay ka pa nagamit sa Amigos Coffee, sir. Kamusta? Ano mga ginabatyag mo?
1: Bawa ka damo sa ginabatyag ko ng Amigos, sir. Why pa ko gamit ng Amigos? Ang pagtulog ko, sir, nakatulog manok.
2: Anong tulog manok?
1: Pagduwa lang ka oras na, sir. Aga na nakabugtaw naman.
2: Tapos?
1: Tapos, ang pangaon ko, sir, wala ko gana magkaon. Kung subong, sir, damo na ko kaon. Napunggan ko na lang kayo base magbalatihan ka matamang kaon.
2: Di ano ang solusyon sa imo nga hindi ka makatulog? Sir Francis to, no? Sir Francis,
1: ano? Amigos, sir, eh. Nakabulig ito ako ng Amigos. Maya lang tulog ko, subong.
2: Maya
1: lang
2: tulog mo?
1: Maon ko, sir. Okay na, oh. Ang kaon ko, okay naman.
2: Okay naman. So, nagbalik na ang imo nga gana?
1: Oo.
2: Mm-hmm. Sa imo, ano matulog
1: na, sir?
2: Ha?
1: Sige na subong nga mong inom sa Amigos, sir. Aga hapon na.
2: Aga hapon ang inyong pag-inom sa ato ng Amigos Coffee?
1: Oo.
2: Ang imo misis, ano ito? Gasakit ya ulo? Ah, gasakit ulo sa misis mo?
1: Stress ko rin, sir. Sa pangabudlay man ko rin, sir.
2: Pangabudlay man. Eh, subong, okay naman yung misis, sir, Francis.
1: Okay naman siya. Kung makainam siya, kung tag-duakad lang, hindi siya kainam, gabalik ang itong ulo, sir.
2: So dapat everyday kid siya mag-inom sa Amigos Coffee?
1: to, mga rin ang amin na tingwaan yung makabakal ng amigos kaya parang hindi mo sakit ng ulo ya.
2: Ba, basi sa lawa yun ka, napasaway ka.
1: Sos ka buhot ako niya, sir.
2: Na, basi mayara ka na damo mga chicks ba daw.
1: Why, sir? Nanay mo na tawag ni Mami Yang siya eh.
2: Nanay?
1: Oo. Oh.
2: Tawag ni Mami Yang sa imo, tatay.
1: Tatay man.
2: Awo, tay. Sige na, banatay. Ayaw na.
1: Sige na, tay. Banatay na, tay.
2: Banatay na, tatay. Ikaw gina. Tiyan mo gini. Pinagkastrain niya si nanay kay Gapangita ka mo, tay. Sige na, banatay.
1: May mga sinaguraan na kami diyan nga apo ko.
2: Di, isambal ko ba sa imo, si misis mo medyo ga pasaring-saring pa nga patusik tani.
1: At, hindi ko rin, sir. Okay, pero, naman yung mo, sir.
2: Pero ikaw, hindi ka na magtusik, ay nagapangita ka pa sang hubin-hubin na tusikon.
1: Ako! Napapanggan na ko na sa rolay. Huwag na mapanggan na ka sila karoon.
2: Hindi ah, baka mo gina mo.
1: Ah, si Mamyang. Ah, guwapo ka dyan, ang umi ko sa dadako mabulig ka sa ikayo lawas ng tao kay bisan damo ko na batyag kung makainom ka sa mga amigos mampawan ka dyan.
2: Ba, tiyo mo na mambal mo sa kabilugan nga nagpamati.
1: Ah, tiyo, sa nagpamati na nga wala pa kainom sa mga amigos ha, inom na ka mo, tisting ninyo kay hindi lang kay tisting, inom ka mo para nga magalati ko na nungitik ko na maayaw dyan.
2: Eda, mugin nga salamat ka. Congratulations, Sir Francis, sa imo pagtawag. Ikaw sa makabaton ka sang 5 kilos nga bugas salin sa Amigos Coffee. Okay, Pascua na sa Amigos Coffee, ha?
1: Okay, sir. Thank you, sir.
2: Pero hindi mo subong na yan mabaton. Matawag lang ako ng mga tao. Kasi pag-hapit nila. Pero kung may Gcash ka, padalaan lang kita Gcash para ikaw na lang magbakal ka, magpicture ka na lang, isend mo sa ako na.
1: Ate, kuya, pwede nang sir, kami Gcash mga mga
2: mga. Ate, pwede, ha? Ah, sige, send mo lang yung mga Gcash para madawat mo dayo ng pinaskwahan halin sa Amigos Coffee. Ah, siguro, okay, mga 300 pesos, makabaka.

0: Orong.
1: Orong, Setia Mikore, Barangay Orong.
0: Barangay Orong, dira sa Kabanggalan. Tayo naman na mag-ibig, salamat Sir Francis.
1: Okay, sir, salamat yan, gagaw. Tama mo, salamat sa inyo.
0: Ah, tayo naman na mag-ibig, salamat. Tama mo lang ito, mambal mo sa Amigos Coffee, ha?
1: Okay, sir. Oh, malamit, sir.
0: Pakisend ng ano, pakisend ng GCash mga sir, ha?
1: Okay, sir. Tama mo lang yung number, sir.
0: Tama mo lang yung number mo?
1: Oo. Ang sa'yo mo?
0: Haan mo na yung number ko. Huwag na sa iba na ito number. Haan mo na yung number ta.
1: Oo, sige, sige.
0: Huwag mo lang GCash mo sa kapangalan mo, ha?
1: Oo, sa pa... Hindi, sa sino pangalan? Malabli.
0: Oo, sa'yo mo lang, ha?
1: Basta ako ulit, sir, ang GCash.
0: Ako ulit ang GCash. Doon ara na, misis mo. Patagawa naman testimony ni me.
1: Oo, sorry ako si... Sorry, sorry, sorry.
2: Hello, sir! Mayaga!
0: Bari, hari yan. Amit yan ang tingog yan. Kusog-usog. Mayaga. Da, ma'am, sino pangalan ta?
2: Si! Alma ako ulit. Ang Sitya Victory, Barangay Orong, sir.
0: Barangay Orong. Tayo nag-ausar ka man sa Amigos Coffee.
2: Oo, ako, sir. Tayo, kunili ko mag-ausar sa Amigos Coffee. Nag-alilag-lawas ko, sir. Nag-sakit ako nulo ka. Na hindi ko ganaan mag-ubra sa sulod na lahat. Kailangan mo ulibrahon.
0: Nga, nag-asakit ulo mo. Ano na nga nag-asakit ulo mo? Wow! Te, ang imo to manahon si Tatay Francis, no?
2: Oo, sir! Si manahon to, sir! Mga 65 na saya, kaya ako yan, mga 60 ko sa April.
0: Te, pagkain na mo sa Amigos Coffee, gabato ba si manahon?
2: Ay, te, gatawahit na sir, eh! Kaya na siyong kakalma, kalangalay, eh! Ang tatang-tatang sa manay, gigala mo ko sa atin, alat si panon ni mga ate, eh!
0: Ah! Ang mo galit eh. Ang mo galit. Ang bagay sa daw ay na kuya gabato, sir mo.
2: Diba hindi alam pang uhit kay ang mga peta o kaya atipan pa o akarumat niya alala siya karon.
0: Pero nanay. Efektibo gina ka Amigos Coffee.
2: Oo, ako lang sigurado. Diba, sir, yung Amigos Coffee na. Sobrang na 1 year amo ng pag-inom sa Amigos Coffee.
0: Tina, mungkin niya salamat na naya. Sino ganito pangalan mo?
2: Si Alma Kulit na sir. Sa Sitya Victory, Barangay Orong, Kabantalan City.
0: Bada, mungkin niya salamat na naya.
2: Oo, sige sir. Salamat mo sir. Salamat niyo sa inyo produkto ng Amigos Coffee sir.
0: Ah, sige. Thank you so much. Dirahalin ninyo sa Barangay Orong, Kabantalan City. Damo ka salamat.
3: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
4: Yaza, damo nga salamat no ha. Higala na to diya sa Kabangkalan. Amigos Coffee na ha. Ang kape na proven. Subok na ng lahat mga lods. Ang kape nga dunay or merong vitamin C. Ilonggo Bisaya na to Kuya Nalds. Yes, puntahan niyo lang sa mga pharmacy butika sa inyong lugar.

Yes, doon ang mga higala, Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Capsule. Proven, subok na yan. Time check mga idol, 8:45. Tara, ari sa taha. Mag-ano muna tayo, Kuya Nods. Makikinig muna tayo ng mga Christmas song. Request kasi si Ma'am Melissa, sabi niya, DJ, request naman ng kanta. Anong kanta yan? Baka mawala yung live natin, ah. Request na yung sana ngayong Pasko. Oy, Paskong Pasko na talaga. Kay re-request naman kayo ng mga Christmas song. Tara, tara! Sana ngayong Pasko, ha? Tara, let's...

0: Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen green coffee bean. Kasinya Kamuja, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix, BTAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix, BTAG approved.
1: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay permente nila magsinakit.
2: Ah! Ayaw nagka-problema lo! Naanay alibyo!
1: Ang sama!
2: Kaniyo?
3: Ang Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix.
4: Kaayot din sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
1: Mauba! Be, mainom ko gamay gusko, bebe.
2: Asa magalo?
1: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
5: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Bifan, approve.
6: Yes, sir. Si Kuya Injong ni Kisay. Pakala na to, sir. Ngayon nagpatawag man ka na ko, sir.
7: Yes, Kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo... testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
6: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
7: Yes, Kuya.
6: Si RO 16 dia sa 90.11 Cebu, no?
7: Yes, Kuya.
6: Pila na edad ni Moron, Kuya Rolly, RO 16?
7: Nag-saisinta na, Kuya, itong March 26.
6: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutaan na lang ko ni mo, unsa may imong na experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad man jud ka nga mo testified?
7: Yes, kaya naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias April 5. So pinagi ni Nanay Kate sa Bispi, no? So wag gid may maglangay, Kuya, ning purchase may nga ning inom daig ko ning Amigos Capsule.
6: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga na kainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka rin.
7: Yes, grabe yun siya ang effect ko. Kaya, anyway, before nagbago din ni mo, na naka-show din mo siyan, mahinom na yun ko ang Amigos Capsule. Nga, then, pagdayong katugod sa gabi, 2 times a day. So, nindot niyo guys, yes, daan kayo mong lawas, pamating mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang cartoon ko yan, na dusi ka sangkap, no? Puro sumbal, ang anaan ni ini. Then, doon ay L-carnitin, ang palaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, doon ay guyabano niya, green tea, sa ilong ng has. Kanya mangustin o collagen o yan, napag-iglota sa yun. So,
6: Ang experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
7: Searching, hindi pa yun siya, Kuya, yun, pamati sa imuang lawas. So, yun, kamahayan kung magamit ka din yung Amigos Capsule. Kung matumar ka din yung Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko. So, naamgo siya ay ginseng, Kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
6: Makapalagsik. Nilagsik yung mong kalawasan?
7: Yes, kay everyday naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy. Gumika na ng ginseng na dibutang usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kaya okay. Naamgo siya glutathione. Glutathione, Kuya, o kaneng collagen. So, daghan nito ulat, wala mo to, masaysinta na ko.
6: Ayay.
7: Lutok na yun. Kaya ni Hamis na nakuha ang naong.
6: Ni Hamis ang naong.
7: Yes, Kuya.
6: Oh, nakita na yun.
7: Nagabig yun.
6: Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan. So, ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
7: Kuya, as usual, Kuya, kaduhaman to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
6: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan.
7: nanay panghingod, nanay panghingod ka kuya. Kung makang lugar, kay, sa lugar, bahalag nag, pitaw ang mata, so, pwede gapon.
8: Ay, nako, so, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo, Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
7: Yes, kuya, good combination gini, kay mo inom kag Amigos Capsule, after 30 minutes sa buntag, inom sa kag Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 yung minuta, o sa gabi. So, mag-iapon, may nang ka, Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yan. Alas 9 gabi, so, good at paghigda. So, na dayon.
8: So, ana, kat-kat na sa kapayag na gahigda, Kuya Rolly.
7: Mag-to. Mag-istorya sa kuya, dayon, alam sa.
8: Alam sa, alam sa. Nya, pilay edad ni mong partner, pilay edad ni Ma'am Janet?
7: 45 kuya. 15 years ang gap na mo.
8: 15 years. Ya, kamusta kayo medyo edad-edara naman po si Ma'am Janet? So, painom po ni mong Amigos Capsule si Ma'am Janet?
7: Yes, kami doon ako ya. Doon nga, Jimmy. Inom siya ko sa Amigos Coffee.
8: Kaya ako nung inom niya, 40 pataas. Kuya Rolly, marayan.
7: 45 yung edad doon, kuya.
8: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ning huaw pa o nindagayday pa?
7: Grabe, kuya. Huaw naman, pero kung gamit ka na yung Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na dili huwaw ang inyong na sinasi.
8: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
7: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yung mong awagon, so nanaman niyo sa mga butika, palit din mo ang inyong Amigos Capsule na itry ninyo o inyong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto na ini, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang asiran po ni mo, Amigos Coffee.
8: Yes, yes. Taga kayo salamat, yun. Kuya Rolly. Taga-asa kayo ka, Kuya Rolly.
7: Yes, sa poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
8: Oh, there is 90.1, ikaw mo yung ibansagan o ROC 10.
7: Yes, ROC 10, Rolly sa Pampangan, Marayan.
8: Yes, taga kayo salamat.
9: Ya, so ada igong oras. Daghang salamat ug mayong gabi iya sa tanan. Ari na tanaw sa Amigos Coffee, Amigos Capsule. Kamo na lay bahala na ako diha mga lords kay wa na tay oras. Daghang salamat BT Radio Tuburan sa ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan and sa mga taga Talisay, daghang salamat.
10: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
11: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog na problema. Namati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 9:30 p.m. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasunti sa Metro, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauno naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon, ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, dipong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may dikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, lutay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa Maxvit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
4: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na klima. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayar ko, napot mo.
1: Ukal ang batog na klima. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexinoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexinoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexinoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexinoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamiha sa DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
2: May sige man jud kagbalik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki Tiki sir. Palit sir.
3: Siyempre naayo man jud akong anak. Tulo hasta no anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki Tiki kay mao gining himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang morgue akong dipainom pa tapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya kung ang luhan ako kaapo isakitan sa tiyang gilantan siyempre naama ko yung lulumas yung

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ang masigil mo dyan ka balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. To, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig dyan ko yun yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ron, DJ. Ang akong anak na kinamanguran na bisakitan yung sekena ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom, pagtapos yung pagsulta na ulian yun yung sakit siya yung tiyan, o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na ulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nga po salamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daghang salamat, sir.
2: Thank you, salamat, sir.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayrakop na pod mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa siya niyo, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, Gaway at Mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa tem sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumais, kunti yan ba? Nidagali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, nga nawas-awasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.

Thanks, Jeff. Well, thanks again, you guys. That's it for us.

0: Uksan Celebrity Kajik Soap, Uksan Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas. At ang ilang yapong kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Iba't ibang pandaigdigang usapin inaasang tatalakay ng dalawang leader.
4: Headlines.
3: National Water Resources Board iniutos na sa mga water service providers ang pagpapaigding ng water conservation at monitoring measures dahil sa aktibo at posibleng mas matinding El Nino.
4: Headlines.
3: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang mosyon ni Vice President Sara Duterte sa 73 million peso confidential fund disallowance. Welcome sa House of Prosecution.
4: Headlines.
3: Department of the Interior and Local Government hilingin sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nagbabala hinggil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 8, 2026. Muli sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po.
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Mga bagong hamon at oportunidad dulot ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin inaasahang matatalakay ng dalawang leader. Mula sa Singapore, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kasama sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, ang bilateral meeting nila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, inaasahan tatalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas panglalo ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore. Bukod dito, sabi ni Ambassador Macaraig, ay maaaring mapag-usapan din ang mga bagong hamon sa gitna ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin. Dagdag ng embahada na kasama din sa agenda ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Wong ang koordinasyon ng Pilipinas at Singapore at ito ay kaugnay ng pagpapalit ng ASEAN chairship. Ang Singapore ay magiging ASEAN chair sa 60th anibersaryo ng ASEAN. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig.
9: Mapupulo sila ni Prime Minister Lawrence Wong. Bilateral relations po, malakas naman ating bilateral relations.
8: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatasan na ng National Water Resources Board ang mga water service providers sa buong bansa na paigdingin ang water conservation at monitoring o monitoring measures dahil sa aktibong epekto ng matinding El Nino. Inatasan ng NWRB ang mga providers na patuloy na bantayan ang mga water source, reservoir at supply infrastructure upang maagapan ang posibleng water shortage. Kailangan ding tiyakin ng mga provider ang kahandaan sa dry conditions at posibleng malakas na pagulan. Inatasan din ng NWRB ang mga water service providers na unahin ang supply ng tubig para sa mga critical na healthcare facility at agad i-report sa kinakulang otoridad ang anumang water stress o kakulangan sa supply ng tubig. Hinikayat din ang NWRB ang mga water service provider na magtulungan at magbigay ng ayuda sa mga kalapit na provider na makakaranas ng kakulangan ng tubig. Kailangan nilang magsumite ng mga ulat at plano sa October 30, 2026 at sa bawat katapusan ng buwan pagkatapos nito.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Kasama ang Lamesa Watershed sa mga lugar na pinaghahandaan ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region dahil sa posibleng matagal na dry conditions na dulot ng El Nino. Ayon kay DNR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, magsasagawa sa ikatlong linggo ng Oktubre ng pagpupulong ang Lamesa Watershed Reservation Technical Working Group upang suriin ang mga posibleng environmental concerns. Kabilang sa mga paghahanda, ang paglalagay ng 50 gallon drums sa strategic areas ng watershed bilang emergency water source. Maaari itong gamitin sakaling magkaroon ng drought conditions o forest fire sa lugar. Nilinis din ang mga kalsada at trail sa loob ng watershed upang alisin ang mga tuyong dahon at iba pang madaling masunog na materyales.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Binabilis ng Department of Agriculture ang mga akbang para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., tiniyak ng pamahalaan na sapat ang supply ng pagkain upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng presyo. Patuloy din ang suporta ng DA sa production ng mga magsasaka at iba pang food producers upang mapanatiling sapat ang supply sa merkado. Ang hakbang ay tugon sa pagtaas ng gastos sa transportasyon at logistics dulot naman ng masamang panahon na nagre-resulta sa pagkantala ng supply. Sinabi rin ni Laurel na nakahanda ang DA na kumilos sa merkado sakaling mantala ang supply dahil sa mga posibleng o problemang dulot ng climate change.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na palakasin ang kampanya laban sa banta ng Very Strong El Nino sa kalusugan. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, nais ng Pangulo na direktang magtungo sa mga tauhan ng DOH sa mga barangay at komunidad. Anya, dito mismo ipapaliwanag sa mga residente ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga sakit na maaaring dulot ng matinding init. Sinabi pa ni Mercado na naiparating na niya ang direktiba sa mga regional office ng DOH upang isagawa ang information drive sa mga komunidad. Kabilang dito ang pagbabanta o pagbabahay-bahay upang personal na may bahagi sa mga residente ang mga hakbang para maprotektahan ang kanilang kalusugan laban sa epekto ng matinding El Nino.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang mosyon ni Vice President Sara Duterte sa 73 billion peso confidential fund disallowance. Welcome sa House Prosecution. Ruling ng COA, isasama sa ebidensya ng prosecution para sa confidential funds. Narito ang balitang atin ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
7: Report. Ikinutuwa ng House Prosecution Panel ang naging desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang mosyon ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa 2022 disallowance ng 73 million pesos na confidential funds. Sa isang ambush interview, tinawag itong win o panalo ni Private Prosecutor Attorney Lorna Cabunan kalusugan para sa pamahalaan na matiyagang nagtrabaho upang mapatunayan at ma-validate ang kanilang mga natuklasan sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Matatandaan sa pagtalakay sa Article 1 o ang issue ng misuse of confidential funds, ang hindi tamang pag-liquidate sa pondo ay maituturing na prima facie evidence na personal na paggamit o hindi tamang paggastos ng pondo. Samantala, ayon kay Kapunan, maaari itong gamitin ng prosecution sa pamamagitan ng isang manifestation para sa judicial notice ng desisyon ng COA bilang karagdagang ebidensya sa mga aligasyon ukol sa confidential funds. Diin ang veteranong abogado panahon ng isaole ng pangalawang pangulo ang pera dahil ito ay para sa taong bayan. Narito ang payag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan.
10: But more than that, we're very happy with finality. Ibig sabihin nun, dapat isoli na. 78 million, no? Dapat isoli na yan. And so try to reintroduce it in evidence by way of judicial notice. Because decisions of the courts can take judicial notice. Hindi na po paparecall ang mga witnesses. Maybe by way of manifestation, not to preempt the decision of the public prosecutors. But by way of manifestation, we can probably make this part of the records on confidential funds, Article 1, so that it will be submitted to the sound discretion and appreciation of the Senator Jerry.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Senator Bongo at Senator Robin Padilla kinwestiyon sa Korte Suprema ang voting threshold ruling ng Senate Impeachment Court mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
4: report.
11: Hinilingi ni Senador Christopher Bongo, Senador Robin Padilla ng PDP laban sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court noong September 13 na nagtakda ng bagong batayan sa pagbibilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang petisyon, iginiit na dapat manatiling 16 ang boto na kailangan para mahatulan ng isang respondent. Batay na rin sa probisyong nagsasabing walang taong maaaring ma-convict nang walang pagsang-ayon ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon kay Go, 24 pa rin ang kabuang miyembro ng Senado at hindi nagiging bakante ang posisyon ng isang senador dahil lang sa kanyang pagliban o pagkakaditine. Hiniling din petitioner sa Korte Suprema na pagbawalan ang impeachment court at House of Representatives na magpatupad ng conviction ng wala pang 16 na boto at ideklarang walang bisa ang anumang hatol na mas mababa rito. Nilinaw rin ni Go na hindi ito usapin ng guilt o innocence ni Vice President Sara at hindi rin nila hinihiling na ihinto ang impeachment trial. Anya, tinanggap nila ang pagkatalo sa botohan sa Senado pero naniniwala silang ang Korte Suprema ang tamang forum para resolbahin ang usapin sa interpretasyon ng konstitusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Hihilingin ng Department of the Interior and Local Government sa International Criminal Police Organization o Interpol na paglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kasunod dito ng paglalabas ng Makati Regional Trial Court ng Warren of Arrest laban kay Leviste kaugnay sa paglabag sa Public Service Act. Tinakda naman ng korte ang piyansang 72,000 pesos. Nagugat ang kaso sa umunoy mga hindi natupad na obligasyon ng kanyang solar company. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, batay sa impormasyon, nasa Germany ngayon si Leviste. Sinabi ng kalihim na maayos na ang pag-apply ng red notice sa pamamagitan ng Philippine Center for Transnational Crime. Nanawagan naman ang kalihim kay Leviste, pati na sa ina nito na si Senator Loren Legarda na umuwi na sa bansa at harapin ang mga akusasyon laban sa kanila.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Nag-issue ang Makati Regional Trial Court Branch 235 ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umunoy paglabag sa Public Service Act. Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na hindi pa nakakapagpiyansa si Leviste. Anya, ang mga kapwa akusado pa lang ni Leviste na sina Hazel Iris Lafuente Buencamino at Irma Flaminiano ang naglakag o naglagak nandig 72,000 pesos na cash bond sa korte. Ayon pa kay Matibag, kailangan personal na umarap ang kongresista sa lokal na korte. Tinakda sa October 26 ang arraignment ng kongresista na nananatili pa rin sa ibang bansa. Wala pang impormasyon kung kailan magbabalik Pilipinas ang kongresista na lumipad pa France noong via Hong Kong noong Agosto 2.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines may babala hinggil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines hinggil sa posibleng security risk o ng pagpupondo ng mga banyaga sa mga tinatawag na political elite sa Pilipinas. Ito'y kasunod na rin ng mga nauungkat sa nagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gayun din naman sa mga naging pagsisiwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap ng pera umano mula sa China ang second couple ng bansa. Sa panayam ng Defense Press Corps kay AFP Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na marami na itong maaari nitong pahinain ang tindig ng bansa. Bukod sa paglabag nito sa rule of law, sumasalungat din anya ito sa posisyon ng pamahalaan na ipaglaban kung ano ang dapat para sa mamamayan nito. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chotor Jr. na may implikasyon ang usapin sa pambansang seguridad, kaya suportado nito ang hakbang ng National Security Council na ito'y imbestigahan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: 2027 General Appropriations Bill pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Narito ang balitang atid ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukan ng 7.2 trillion 2027 General Appropriations Bill. Nagkapaloob sa inaprobahang berason ng House Bill 10858 ang institutional amendments na isinumite ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na nagkakahalaga ng 116 billion pesos. Kabilang dito sa amyenda yung karagdagang 500 million pesos para sa School Safety and Security Program, 350 million para sa aral program, 32 billion para sa AICS at 14.8 billion para sa TUPAD. Nabigyan na rin ng pondo yung Fuel Subsidy Program, Service Contracting Program at NCR Busway Project, ngayon din yung Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk na pawang walang inilaan na pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaasahang pagtitibayin ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa sa Lunes, October 12, ang panukalang pambansang pondo para sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, pinapalakas ang regional cooperation at localization ng Women, Peace and Security Agenda. Narito report ni EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
14: Pinapalakas ng ASEAN ang mga mekanismo para sa mas epektibong pagpapatupad ng Women, Peace and Security o WPS Agenda, kabilang ang pagsasali ng regional commitment sa konkretong aksyon para sa mga komunidad. Sa plenary session 1 ng ASEAN Women Peace and Security Conference 2026, tinalakay ang pagpapalakas ng koordinasyon ng ASEAN bodies at mechanisms, gayon din ang monitoring at accountability sa pagpapatupad ng ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security. Binigyang diin ng mga panelists na kailangang mas maging cohesive at coordinated ang mga regional institutions upang maisalin sa makabuluhang resulta ang mga commitment sa WPS. Samantala, sa plenary session 2, nakatuon ang talakayan sa localization ng regional WPS commitments. Dito, ibinahagi ng WPS practitioners ang kanilang karanasan, mga resulta ng talakayan at mga usaping kailangang isalang-alang sa localized WPS plans. Ibinahagi rin ang mga kinadawan mula Pilipinas, Indonesia at Law PDR ang mga lokal na hakbang para mapalakas ang women's participation, leadership, mediation at peace building. Magpapatuloy naman ang mga talakayan para sa ASEAN WPS agenda ngayong araw sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Energy pinadali ang proseso ng pagpapakabit ng solar energy system para sa mga kabahayan. Narito ang report ni Quincy Cahilig.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
15: Mas pinadali na ng Department of Energy ang proseso para sa pagkakabit ng solar energy system sa mga kabahayan bilang bahagi ng pagsusulong ng malinis at renewable energy sa bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa kanilang bagong polisiya ay kailangan na lamang ipagbigay alam ng mga nais magkabit ng solar roof panels sa nakakasakop na electric cooperative o power distributor. Gayunman, ayon niya ay kailangang matiyak na ligtas ang pagkakakabit at sumusunod ito sa itinakdang pamantayan kabilang ang National Building Code. Layunin itong mahikayat ang mas maraming Pilipino na gumamit ng solar energy na maaaring makatulong sa pagtitipid sa konsumo ng kuryente at mabawasan ang carbon emissions ng bansa. Narito ang pahayag ni Energy Secretary Garin sa isang media conference sa Pasay City.
16: When we issue the policy on, let's say, if you just want put rooftop solar, you don't have to have the process permit from the distribution utility and electric co-op. You can just install, inform them that you're installing, and it's your responsibility to follow the building code and all the precautions for safety.
15: Samantala, sa pagsisimula kahapon ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting sa pamamagitan ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, ay hinimok ni Garin ang kanyang mga kapwa energy ministers at iba pang leader sa sektor ng enerhiya na magkaisa sa pagtugon sa mga banta sa supply ng langis. Kabilang sa mga isinusulong ng mga hakbang ang pamumuhunan sa sustainable and renewable energy, kung saan kabilang ang solar energy upang matiyak ang sapat na supply ng kuryente para sa mga mamamayan ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dinala na sa National Bureau of Investigation ang mahigit sa 50 nasagip sa largest pogo bust sa Zamboanga, Sibugay. Sa sinagawang joint operations na pinangunahan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division, mahigit sa 200 dayuhan na karamihan Chinese national ang inaresto at nasagip ng mga otoridad. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, imbestigan nila ang posibleng pagkakasangkot dito ng ilang opisyal ng gobyerno. Sisilipin din anya ng Bureau kung ginagamit din sa troll farm operations ang nasabing mga illegal online gaming hub.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinaalalahanan ni National Capital Region Police Office Officer in Charge Christopher Abrahano ang lahat ng mall security personnel at security management na igpita ng inspection at manatiling alerto ngayong panahon ng bear months. Ayon kay Abrahano, normal na dumarami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghanda para sa holiday season. Anya, maring samantalahin ng mga kriminal ang dagsa ng mga mamimili at ang pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak ng NCRPO officer in charge na maayos ang inspection sa mga entrance ng mall at maging o maiging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanilang mga kagamitan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihalimbawa rin ni Abrahanong mga insidenteng iniuugnay sa tinatawag na Martilyo Gang, kung saan maring gamitin ang martilyo o iba pang kagamitan bilang instrumento sa paggawa ng krimen. Payo niya sa mall security maging mas mapagmatyag, lalo na sa mga hardware section at mga tindahang nagbebenta ng mga kagamitang maaring abusuhin o gamitin sa krimen. Samantala, inatasan din ng hepe ng NCRPO ang mga security commanders na direktang makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa mall security management. Ito'y upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na security measure.

0: pagtuklas sa sariling pagkakakilanlan. Mula sa Radyo Magazine para sa bagong
1: Narito report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tatlong taon matapos ang madugong pag-atake ng Hamas sa Israel, muling ginunita ng mga Israeli ang araw na nagbago sa takbo ng kanilang bansa at nagpasiklab sa matagal ng labanan sa Gaza. Sa naturang pag-atake noong Oktubre 7 taong 2023, tinatayang 1,200 katao ang nasawi at 251 ang dinukot at dinala sa Gaza. Bilang tugon, inilunsad ng Israel ang malawakang opensiba laban sa Hamas. Ayon sa health authorities ng Gaza, sa sumunod na tatlong taon, libo-libong Palestinian ang nasawi at nag-iwan ng malawakang pagkasira sa lugar. Nagkaroon man ng tigil putukan, nananatilian niya ang tensyon at hindi pa ganap na natatapos ang krisis. Sa pagunita ngayong taon, nagtipo ng mga pamilya at kaanak ng mga biktima upang alalahanin ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy namang umaasa ang mga pamilya sa tuluyang pagtatapos ng karahasan at pagkakaroon ng matibay na solusyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: De La Salle University tinalo ang Ateneo de Manila University sa kanilang Round 1 game sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa final score na 83-76. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Nanaig ang mga basketballista mula sa Taft Avenue kontra sa mga student athletes ng Loyola Heights. Matapos manalo ang De La Salle University Green Archers kontra sa Ateneo de Manila University Blue Eagles 83-76 sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament First Round sa Mall of Asia Arena. Nagtala ng tig 15 puntos sina Joaquin Tovera at JC Makalalag para sa La Salle. Nasungkit ang 50 panalo kontra sa Ateneo matapos ang kanilang 100 matchup sa UAAP basketball history. Dahil sa panalo, parehong nasa 3-2 ang kartada ng La Salle at Ateneo sa standings. At sa ibang resulta naman, tagumpay ang National University Bulldogs kontra sa Adamson University Soaring Falcons 85-66 sa first game ng doubleheader noong Miyerkules. Last Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
9: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
10: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
9: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
11: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
9: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
12: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
9: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Ang Presidential Broadcast Service,
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DTI Region 2, pinalalakas ang suporta sa malikhaing komunidad sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Mean Bata.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Mean.
14: Bilang pagpapakita ng suporta sa lumalagong sektor ng malikhaing sining sa lalawigan ng Batanes, pinangunahan ni OIC Provincial Director Tessie Isidre E. Gitaring ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes ang pagdalo sa muling pagbubukas ng Creative Hub at sa pagbubukas ng RIS, The Yvatan and the Sea na isang pinagsamang eksibisyon ng mga likhang sining mula sa hangtay artists. Ang pagdalo ng naturang ahensya sa isinagawang aktibidad ay sumasalamin sa dedikasyon ng DTI na patuloy palakasin ang lumalagong komunidad ng malikhaing sining sa lalawigan at kilalanin ang mahalagang ambag ng mga local artists sa pagpapanatili ng kultura, pagsulong ng turismo at pag-unlad ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad na may kaugnayan sa industriya ng malikhaing sining, patuloy na sosuportahan ng DTI Region Tubatanes ang mga Ivatan artists at ang mga malikhaing negosyante habang sila ay nagpapanatili sa pagkakakilanlan ng lalawigan, nagbabahagi ng mga kwento nito at nagpapanatili ng pagiging malikhain tungo sa mga oportunidad para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bata.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Benteng Bigas at Kadiwa Program patuloy sa lalawigan ng Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ronnie.
15: Bilang suporta sa mga kababayan sa Ilocos Norte na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin, patuloy ang bentahan ng Benteng Bigas. Meron na programa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bisinidad ng National Food Authority Ilocos Norte Branch. Ito ang inihayag ni Acting Branch Manager Shorin Manglinong. Aniya, ang food terminal ang nagbebenta ng bigas habang ang NFA naman ang naglalabas o taga-release nito. Sa eksklusibong panayam kay Manglinong, isinasagawa rin tuwing ikatlong Huwebes ng buwan ang kadiwa ng Pangulo kung saan iniimbitahan ang mga magsasaka at ilang lokal na producer na may benta ang kanilang ani sa mas murang presyo. Plano umano ng NFA na gawing isang beses sa isang linggo ang kadiwa ng Pangulo upang mas maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin. Matatandang umabot sa 7.2% ang inflation rate na naitala ng Philippine Statistics Authority kung saan ang pangunahing dahilan ng pagtaas nito ay ang presyo ng petrolyo, pagkain at ang mababang halaga ng piso. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Benguet Mining Board susuriin ang mine safety rules kasunod ng pagkamatay ng 7 small scale na minero. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balita natin sa atin ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Joseph.
16: Hihigpitan at muling riripasuhin ang mga polisiya at regulasyon sa pagmimina sa Benguet upang maiwasan ang muling pagkawala ng buhay kasunod ng pagkamatay ng 7 small scale miners sa lalawigan noong nakaraang linggo. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diklas, regular na nagpupulong ang Provincial Mining Regulatory Board na binubuo ng mga kinatawan ng small scale at large scale mining, Mines and Geosciences Bureau at pamahalang panlalawigan upang bumuo ng mga panuntunan para sa kaligtasan ng mga minero tulad ng pagpapalabas ng advisory at pansamantalang pagpapahinto ng operasyon kapag hindi paborable ang kondisyon ng panahon. Nakikipagtulungan din aniya ang probinsya sa MGB at mga Small Scale Miner Association upang mabigyan ng interim permit ang mga kwalipikadong minero para maging legal at maayos na ma-regulate ang kanilang operasyon. Ayon kay Diklas, batid ng pamahalaan na malaking bahagi ng kabuhayan ng ilang residente ang pagmimina, ngunit kailangang tiyakin ang kaligtasan ng mga minero, kayon din ang pangangalaga sa kalikasan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nation.
1: Mga magsasaka sumailalim sa orientation hinggil sa food processing. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Myra Revilla Villareyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Myra.
17: Sumailalim ang mga magsasaka ng Naga sa Orientation Seminar hinggil sa Turmeric and Moringa Processing Value Added Opportunity sa City Agriculture Demo Site kung saan ginamit ang food pulverizer.

0: Ilia Villarreyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagsusuri ng lupa sinusulong sa lalawigan ng Catanduanes bilang hakbang sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Rosie.
3: Isinusulong ng provincial government ng Catanduanes ang pagsusuri sa kondisyon ng lupa ng mga magsasaka bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office, nangangalap at nagsusuri ng soil samples mula sa mga magsasaka ng palay at high value crops. Layunin itong matukoy ang sustansya ng lupa upang maging angkop ang paggamit ng pataba, mabawasan ang gasto sa produksyon at mapanatili ang produktibidad ng mga pananim. Pinangunahan ni Provincial Nutrient Coordinator Roger Olesco, katuwang sigulayan sa paaralan Provincial Coordinator Ray Samudio ang naturang aktibidad. Bahagi ito ng mahakbang ng pamahalaang panlalawigan upang matulungan ang mga magsasaka na makapaghanda sa epekto ng El Nino at iba pang hamon sa klima. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Cebu Water District nagsasagawa ng mga hakbang para matiyak ang sapat na supply ng tubig sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sheila.
9: Magpulo ang mga opisyal ng pamahalaang panglusob ng Mandaue sa Cebu at Metropolitan Cebu Water District or MCWD upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa lungsod sa gitna ng paparating na Very Strong El Nino na inaasahang magtatagal hanggang kalagitnaan ng 2027. Sa isang pagbisita sa opisina ni Mayor Tadeo Jovito Uwano, tinalakay ni MCWD General Manager Attorney John D.X. Lapid ang mga potensyal na lugar sa Mandaue City na maaring magsilbing pagkukunan ng karagdagang supply ng tubig. Binigyang diin ng MCWD ang pangangailangan ng karagdagang supply para matiyak ang sapat na tubig para sa mga konsumidor bago pa man tumama sa bansa ang Very Strong El Nino. Nagbigay rin ng mungkahi ang MCWD na mas mabuti kung ang lungsod ay makikipag-partner sa isang desalination plant dahil makakatulong ito upang madagdagan ang supply ng tubig para sa mga kabahayan. Bukod dito, layunin ng MCWD na makipag-ugnayan sa Department of Education, Mandaue City Division upang matukoy ang mga paaralang may palugar na angkop para sa groundwater well na maaring magsilbing pagkukunan ng tubig. Ipinaliwanag din ng MCWD na kapag natukoy na ang isang potensyal na pagkukunan ng tubig, bubuuin at ipatutupad nito ang plano dahil malaki ang maitutulong nito sa bawat bahay. Tinanggap ni Uwano ang plano at sinabing susuriin niya ito kasama ang City Planning and Development Office upang matiyak na magiging maayos at tuloy-tuloy ang pagpapatupad nito sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: News Nationwide.
1: Police Regional Office Number 6 magpapadala ng karagdagang pulis upang tiyakin ang seguridad ng Mascara Festival 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Paul.
2: Magpapadala ang Police Regional Office 6 ng 400 pulis na tulong sa Police Regional Office Negros Island Region sa pagpapatupad ng seguridad para sa Mascara Festival sa Bacolod City. Isinagawa ang send-off ceremony para sa matauhan sa Police Regional Office Multipurpose Hall Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa Iloilo City. Dumalo sa seremonya si Police Brigadier General Rudecindo Reales, Regional Director ng PRO-NIR kasama ang mga pangunahing opisyal ng PRO-6 at mga tauhang idinedeploy sa Negros Occidental. Pinaalalahan na naman ni PRO-6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio ang mga pulis na maging responsable, profesional at disiplinado sa kanilang deployment. Hinimok din niya mga ito na maging madaling lapitan ng publiko, manatiling alerto, sundin ang mga tagubilin at tiyaking na ipatutupad ang mga police procedures. Binigyang diin din ni Tuanio sa mga commander ang kahalagahan ng maayos na briefing, deployment, komunikasyon at koordinasyon sa buong security operations. Samantala, nagpasalamat si Police Brigadier General Reales sa PRO-6 sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan nito sa PRO-NIR, partikular sa pagpapadala ng karagdagang puwersa para sa seguridad at public safety operations ng festival. Mananatili ang 400 tauhan sa Negros sa loob ng 12 araw bilang augmentation force para makatulong sa pagpapanatili ng ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng Mascara Festival 2026 para sa mga residente, bisita at turista. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DepEd Sulu Division Office pinuri ang career advancement ng mga guro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Fatma.
3: Ikinatuwa ni Shel Madamang, principal ng Cirilo Bueno Senior Elementary School at District Focal Person ng Holowan District sa ilalim ng Department of Education Sula Division Office, ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa patuloy na pagbibigay ng oportunidad para sa career advancement ng mga guro. Sa kanyang mensahe sa mass of taking ng mga bagong talagang guro at mga napromote na guro sa Region 2, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkilala, suporta at career progression ng mga guro. Tinitiyak din ng Pangulo na walang guro ang magre-retiro sa kanilang posisyon bilang teacher one lamang. Ayon kay Damang, mahalagang mabigyan ang bawat guro ng pagkakataong umangat sa kanilang profesyon, lalo na ang mga matagal nang naglilingkod at patuloy na nagpapahusay ng kanilang kakayahan. Anya ang promosyon na hindi lamang pagtaas ng posisyon, kundi pagkilala sa dedikasyon, kahusayan at mahabang serbisyo ng mga guro. Umaasa si Damang na mas marami pang guro ang mabibigyan ng oportunidad na mapuundad ang kanilang karera at maabot ang posisyong naaayon sa kanilang kakayahan at karanasan. Bukod dito, umaasa rin siyang patuloy na mapapabuti ang sahod at mga benepisyo ng mga guro upang higit silang maikayat na manatili at magpatuloy sa marangal na profesyon ng pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mayigit sa 1,000 senior citizens makakatanggap ng kanilang cash gift talinsunod sa Expanded Centenarian Act. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Sheila Lizondra Celosia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sheila.
4: Nakatakdang isagawa ang panibagong yugto ng pamamahagi ng cash gift para sa mga octogenarian, nonagenarian at centenarian sa Davao City. Ayon kay Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA Davao Head Lorenzo Borja, sabay-sabay na isasagawa ang pamamahagi sa 3 distrito ng lungsod ngayong araw. Sa unang congressional district, gaganapin ang payout sa People's Park, sa Buhangin Gym naman para sa 2 distrito at sa Turil Proper Gym para sa mga senior citizens sa 3 distrito. Aabot sa 962 na mga senior citizen ang inaasahang tatanggap ng tig 10,000 pesos na cash gift para sa may edad na 80, 85, 90 at 95 alinsunod sa Expanded Centenarian Act. Samantala, 6 na senior citizen naman na umabot na sa edad na 100 years old ang nakatakdang tumanggap ng tig 100,000 pesos na cash gift. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, October 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Unan, ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman, uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabinas sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan, tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad ganinyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

Dumating po tayo ng Guadalupe. Susunod po, moderate na, moderate to heavy naman po tayo sa northbound ng EDSA. EDSA tap po natin.

0: lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang pagbabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: So, nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Ngayon ang PAKSILIKA. Madalas itong mabanggit sa mga balita at naman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang PAKSILIKA? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAKSILIKA ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya cold, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
7: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
8: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
7: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
9: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Yung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun ka din siguro.
7: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
10: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po.
11: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan po sa La Castellana, Negros Occidental. Meron pong sulfur stench galing sa Canlaon, sa Canlaon Volcano. Yan po sa ilang mga areas dyan sa palibot ng Canlaon kasamang La Castellana. Makibalita tayo kung kumusta na ang kanilang sitwasyon doon. Of course, may mga paalala ang MDRRMC nila tungkol sa tamang pag-iingat tungkol dito. Mga kaibigan, baka kausap po natin this morning ang head ng MDRRMO sa La Castellana, Negros Occidental, si Sir John De Assis. Sir, magandang umaga po.
15: Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat na nakikinig at kikibalita sa channel na po.
14: Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Well, nitong early part of this week ay nagkaroon ng aktibidad ang Canlaon at nagbuga ng usok. Ano? Kumusta po sa ngayon na nagbabalik na ho ba unti-unti sa normal, sir?
15: As of now po, sir, as back as normal. Kasi po, yun yung last na ano, nagabi na may mga affectation ng ano, ng sulfur smell ay nawawala po at dala po ng ihip ng hangin galing sa bulkan.
14: Okay, so ibig sabihin hindi naman gaanong nagtagal, but of course ang unit po ninyo patuloy din ang paalala sa ating mga kababayan na dapat patuloy na nagsasagawa ng ilang mga preventive measures like ano, magsuot ng face mask
15: yes,
14: at hanggat maaari huwag muna lalabas ng bahay, ganun ba yun sir?
15: Yes po, at maaari isarado po yung mga bintana, yung mga pintuan para ma-minimize po yung pagdaloy ng ihip ng hangin papunta sa kanila. At kung hindi na po makayanan yung ano, yung sulfur stench, is mag-wear po sila ng face mask. Nakadistribute naman po yan sa mga barangay galing sa regional office ng DOH at Office of Civil Defense.
14: Ayun, yun
15: din. Preposition na po.
14: Opo, yun din ngayon susunod ko na itatanong sana. So, naka-preposition, meron mga supplies ng face mask na down to the level of the barangays dyan sa inyong lugar, sir?
15: Yes po, opo, opo.
14: Ayun. Okay. Kumusta naman ngayon, sir? So, wala na. Back to normal na at wala nang dapat ipangamba yung ating mga kababayan dyan sa inyong lugar, sir?
15: Mayroon pa rin po kasi yung Canlaon, yung vulkan, is alert level 2.
14: Opo.
15: Yung sulfur na smell na initiate po yun nung last Friday na seismic advisory na mayroong maraming ano, na monitored na lindol yung P-box. Yun po yung binabantayan pa rin. Yun po yung nakakatakot.
14: Opo.
15: Kasi baka umakyat na rin po yung level o baka, we don't know, we're expecting for the worst case scenario po. Yung problem is, ano na po yung LGU, depletion na po sa logistical supply. Kaya po, kahapon sa meeting, yun po yung aming na-source out na for yun. Need for assistance if opo. Ever na mayroong escalation. Yun po yung pinapangambahan namin. Pero yung community, advice na yan, update na sila sa situation ng vulkan. Hindi lang po yung worst case scenario po.
14: Mm-hmm. Okay. At for reference lang ng ating mga nakikinig din na hindi masyadong pamilyar dyan sa inyo sa Negros Island. Ano? Ang La Castellana ay isa sa mga towns na nasa may paanan mismo ng Canlaon, sir?
15: Apo, kami po yung may maraming barangay affected dulot po ng last 2 years na escalation ng alert level.
14: Mm. Ayun.
15: Kasi po, meron po kaming 5 barangay na within sa Bulkan. Opo. Yung mga karating syudad po namin is almost mga city.
14: Mm.
15: Nasa 2 barangay lang sa kanila yung affectation, pero iba yung sa amin, 5 at na municipality pa kami. Yun yung kaya kami na heart hit talaga nung may evacuation na tumagal nga po yun almost 7 months. Yung iba po, almost 2 years na hanggang sa ngayon.
14: Ayun, okay. Now, on another matter, Sir John, of course, lahat ay naghahanda dito sa epekto ng El Nino, super strong El Nino.
15: Opo.
14: Hanggang posibilidad na super strong El Nino, very strong. Bakit ka ba super ang nasabi ko? Strong, very strong El Nino. Sa panig po ninyo dyan sa La Castellana, kumusta po ang inyong mga paghahanda para dito, sir?
15: As part po sa LGU, nakapag-meet na kami with the executive sa aming mayor with his directives. Mas affected po yung agriculture sector namin. Mm-hmm. As per meeting kahapon.
14: Opo.
15: So we have about 3 barangays out of 13 na will be around 4 yung mga rain-fed talaga na mga barangays na may mga palayan. Yun yung pina-foresee namin.
14: Opo.
15: Which is about 800 hectares po. Uy. Yun. So,
14: mm-hmm.
15: Yung estimated losses is around 50 million for the agriculture sector.
14: Uh-huh.
15: So, yun po yung isang namin kasi mostly hindi po irrigated, rain-fed po yun. Yun yung nakita namin. And then, kulang po ng mga irrigation. Yan po yung And in as part po sa LGU initiative, meron po yung health na namin direct na ng proposal for cooling station and water station sa mga different na barangay sa support ng LGU. Yun po yung isang namin.
14: Ayun, okay. So at least na maalaman natin na preparado ang inyong LGU dito sa posibleng maging epekto ng El Nino sa inyong lugar. Nako, sir, salamat ng Yes, sir. Salamat ng marami, sir, at magandang umaga po.
15: Magandang umaga rin po. Okay,
14: thank you. Okay. Yes, sir. Good morning, mga kaibigan. Si Sir John De Aces, ang head ng MDRRMO ng La Castellana sa Negros Occidental.
12: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
14: 31 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
16: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: A blood.
18: blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home Antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
11: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
8: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
11: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiac sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
9: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang doon lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
11: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
10: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
11: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, I
12: ABC News. Ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 38 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo hanggang 8 a.m. dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan na papakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Sa Sports Radio, 918 kHz. Ayos lang natin ulitin ito pong paalala ng Department of Health, mga kaibigan. Pagka ganito hong panahon ng El Nino. Hindi tagtuyo, tag-init, ha? Of course, ang importante, always stay hydrated. Hydrated. Uminom ng maraming tubig. Mga 8 to 10 glasses of water a day. Para ho hydrated ang ating katawan. Ayan. Huwag ding magbibilad sa init ng araw. Lalo na kung bandang alas 10 ng umaga na hanggang bandang alas 3 o alas 4 ng hapon. Kainitan ho yan. Iwas tayo sa pagbilad, pagbibilad sa direct sunlight. Napakainit, ha? And of course, importante rin na yung mga isusot natin mga preskong damit. Presko, yung mga light colored. Yung maginhawa sa katawan ang tela ng damit para hindi ho tayo masyadong naiinitan. And syempre, paalala rin doon sa mga kababayan natin na ang nature ng trabaho ay nasa direct ng sikat ng araw. Halimbawa, yung ating mga traffic enforcers, ha? O, mga traffic enforcers na napakasipag at nakatutok pa rin sa daloy ng mga sasakyan kahit sa kainitan ng araw, kinakailangan meron kayong mga heat brake, di ba? Merong mga heat brake. Oh, relyebo muna. Sisilong ako sandali, ikaw muna. Inom muna ako ng tubig. Yan, mga ganon, di ba? Kasama ho dapat 'yan sa mga palaging iniisip din ng ating mga kababayan o yung ano, yung iba pa. O yung mga nasa kalagitnaan ng construction sa maghapon, di ba? Bilad sa init ng araw, kung walang masilungan, kinakailangan i-consider natin, baka ho kayo yung heat stroke, ha? Iwas-iwas. Mga kaibigan, meron tayong 41 minutes na makalipas pong 7 a.m. Latest naman mula sa DILG, ang Department of the Interior and Local Government, bibili ng 1,500 fire trucks sa taong 2027.
20: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
14: Alamin natin ang detalye po ng balitang yan. Iatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
21: Plano ng Department of Interior and Local Government o DILG na bumili ng 1,500 mga bagong fire trucks pagdating ng 2027 bilang bahagi ng modernization program ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay DILG Secretary John Victimulia, ito'y para mapalitan ng mga lumang fire truck at matugunan ng kakulangan ng firefighting equipment sa bansa. Anya, may mga fire truck na ginagamit pa rin kahit na 4 na dekada na ang edad nito. Paliwanag nito, isang government-to-government agreement ang isusulong ng DILG at ng BFP sa South Korean government para mapababa ang presyo ng bawat fire truck at makatipid ng 9 billion ang pamahalaan. Kasabay nito, palalakasin din ng DILG ang police mobility, kabilang ang paggamit ng mga motorsiklo at drones para mapabilis ang pagtugon sa mga insidente at maabot ang mas maraming komunidad. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
14: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 42 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
20: Boses, kasama si Alan Alanige.
14: Department of National Defense, itinangging pinag-iinitan ng Chinese schools. Ito'y kasunod naman ng pag-alis ng ilang guro sa Pilipinas. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: J. Mark.
3: Boss Alan, magandang umaga. Pinapulaanan nga ng Department of National Defense na pinag-iinitan ng mga Chinese schools. Salita na rin ang masidhing pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Kasunod na rin ang mga ulat ng kais ng sa 150 guro mula sa Immaculate Conception Academy sa San Juan City at Jubilee Christian Academy sa Quezon City para bumalik na sa China. Sa halip, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chito Jr. na pinaya niya lang ang China University sa Guangzhou kung nakonektado umano sa dalawang bagay. Una ay ang pagpapalabas ng academic study na kumustyon sa sovereign rights sa Paranes. At ang ikalawa ay ang pagsasanay ng Chinese teachers sa bansa. Babala noon ang kalihim, ginagamit ng Beijing ang mga guro sa tila paniniktik o pang-espiya sa mga paaralan. Kasunod nito ay iniulat din ng retired U.S. military colonel at maritime security expert na si Ray Powell ang nasabing usapin, pero ginitin Teodoro, may sarili silang pag-aaral dito. Ginawa ng kalimang pahayag bilang reaksyon sa pagkundina ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines at naanilay tila pag-i-eko ng kalihim sa posisyon ng Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Thank you. Maraming salamat, J. Mark Dagala. Iyan po ang update, mga kaibigan, direkta mula sa Department of National Defense.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
14: Mga kaibigan, meron tayong 45 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, eto ha. Oh, lalo na yung mga mahilig dyan sa pasyalan. Mahilig sa diving at swimming. Ito, ito yan ha. Pilipinas, mga kaibigan, muling kinilala bilang leading dive destination sa Asia. Yan po ay ayon sa Department of Tourism.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Alamin po natin ang detalye. Yatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ. AJ.
4: Alan, muling kinilala ang Pilipinas bilang Asia's leading diving destination sa ikalawang magkakasunod na taon sa ginanap na World Travel Awards 2026 sa Maldives. Bukod sa diving, nasungkit din na bosalan ng ating bansa ang Asia's leading beach destinations sa ikasyam na pagkakataon at Asia's leading island destination sa ikatlong sunod na taon. Muling napalanunan ng Boracay ang Asia sa leading luxury island destination, habang kinilala naman Boss Alan ang Department of Tourism bilang Asia sa leading tourism tourist board sa ikaapat na pagkakataon. Samantala, sa kauna-una ng pagkakataon, Boss Alan naman ay tinanghal ang San Fernando, Pampanga bilang Asia's leading cultural city destination dahil sa mayabang kultura, tradisyon, pagkain at mga festival nito. Ayon na Boss Alan kay Tourism Secretary Bita Angara Matay na palalakasin pa ng

0: Nila ito ng kinilala roon ay ang mayamang kultura, ikamo, ng San Fernando, Pampanga.
1: Yes, Boss Alan, tama ka dyan. Dahil nga ito ay kauna-unahan lamang na pagkakataon na tinanghal ang naturang bayan sa Pampanga dahil nga dun sa bilang Asia's leading cultural city destination, Boss Alan.
0: Oo.
1: Oo, dahil... dahil nga sa mga mayamang kultura, tradisyon at mga syempre alam mo naman Boss Alan yung pagkain.
0: Yun.
1: Yung masasarap magluto ang mga kapampangan Boss Alan eh kaya oo. Dapat ito nga nagbunga na itong parangal sa San Fernando, Pampanga.
0: At saka maliban diyan, 'di ba, yung pagkaganitong malapit ng Pasko, 'di ba? The Lantern Capital of the Philippines din ang touring dito sa San Fernando, Pampanga, 'di ba? Yung gawaan ng mga mayayabang, magagandang mga parol, 'di ba?
1: Oo, tama ka diyan, Boss Alan. Isa rin 'to, no, sa naging merito kung bakit nakuha ng San Fernando, Pampanga itong pagkilalang ito, Boss Alan, dahil nga sa, yun nga, napakayabong ng kanilang kultura. At syempre, yung mga tradisyon at pa mga festival dito.
0: Oo. Yan. Okay. Sige, AJ, salamat na marami for the updates mula sa Department of Tourism.
1: Boss Alan, wala pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin this morning ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asa Arnel, sir, magandang umaga po.
3: Sir Alan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
0: Yes, sir. Una, sir, ilang kami ng mga update, of course, sa patuloy na pagtutok at mga preparasyon ng ating DA. Kaugnay naman itong El Nino, nararamdaman na po sa sa maraming bahagi ng ating bansa, ASEC, sir.
3: Yes, Sir Alan. Actually, nitong nakalipas sa dalawang araw sa pamumuno ni Secretary Kiko at sa paggabay ng ating Pangulo, nagdaos tayo ng ating management committee at nakatutok yung ating pagpupulong na yon sa pangunguna nga ni Sir Kiko sa pagpaplano at pag-implement ng mga projects para dito sa parating na El Nino, lalong-lalo na dito sa bagong na-release na 6.2 billion na interventions natin para sa El Nino at saka dito sa patuloy na pagtaas ng petroleum products.
0: Opo.
3: So nakalatag na yung mga programa na yan, paano i-implement yung mga guidelines natin, gaano karaming magsasaka, magkano ipapamahagi bawat isa doon sa fuel assistance, doon sa fertilizer natin, doon sa presidential assistance for farmers and fisher folks. Kasama na rin dito yung pagbibigay ng fuel assistance sa ating mga agri-truckers, Sir Alan. So bukod dito yung ating mga interventions, inuutos ni Secretary Kiko, yung dahil ayon na rin sa report ng PAGASA, every month, iba-ibang lugar yung tatamaan ng El Nino. So Opo. Dapat yung response natin ay location-specific, time-specific every month hanggang sa matapos yung El Nino, Sir Alan.
0: Ayun, nabanggit mo, ASEC sir, na maliban sa ating mga farmers, fisher folks, ano, maging yung mga nagmamaneho ng mga truck na may kargang agricultural products, kasama sila, ika nga, sa pagkakalooban ng tulong para kahit papano makabawas sa kanilang operational cost, sir, ano?
3: Yeah, tama yun, Sir Alan, kasi meron tayong tinatawag na mga agri-truckers na registered sa atin. Plus, pinapag-aralan nga rin yung pag-exempt sa mga toll fees para talagang makatulong sa ating mga kababayan at mabawasan yung gastusin sa pag-transport ng ating mga agricultural goods na magte-translate naman sa pagbawas ng presyo mga agricultural products.
0: Mm-hmm. At syempre, pag napapag-usapan yung El Nino na mas... magkakaroon ng malaking bawas sa volume ng rainfall kung sakali at maaaring maapektuhan yung ating mga taniman. We understand, base na rin sa pagtutulungan ng DA, ng National

0: Irrigation Administration, dinadagdagan yung tinatawag na mga solar-powered pumps para sa mga irrigasyon natin to make sure na kahit papano ay nariyan pa rin ang patubig doon sa ating mga sakahan, Asec Carnel, sir.
1: Tama yun, Sir Alan. At yan yung isa sa pangunahing programa ng ating Pangulo at ng ating kagawaran kontra dito sa El Nino. At nagre-request tayo ng additional na pondo higil nga rito sa additional na projects natin sa solar-powered irrigation systems.
0: Opo.
1: Meron tayong dalawang klase niyan, yung fixed system para doon sa mga malalaking ilog natin o groundwater source.
0: Mm-hmm.
1: At meron din tayong tinatawag na mga mobile solar-powered irrigation systems para naman doon sa ating, lalo na sa mga gulayan, sa ating mga sugarcane areas sa maisan na pwedeng sprinkler, pwedeng drip at pwedeng flooded para ma-ensure natin na yung ibang areas na merong sapat na tubig na pagkukunan ay mailatag natin na additional tubig para sa irrigasyon.
0: Ayan, at syempre yung aspeto ng irrigasyon is one thing. Pagka naani na yung mga agricultural products, abay, pag sobrang init, sir, di ba, mas madaling ma-spoil ang mga ito. So, meron din halimbawa, Asec Carnel, sir, na pagpapalawak ng mga cold storage facilities natin all over the country para dito.
1: Yes, Sir Alan, buti na banggit mo yan. Katuwang nitong proposal natin for additional funds sa solar irrigation systems ay meron tayong mga existing programs sa cold storage, but we are also requesting for additional resources dito sa cold storage. At tama yung naipunto mo, Sir Alan, na talagang pag ganitong sobrang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities. At malaking tulong itong ating mga cold storage para ma-prolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses, kasi napakalaki ng post-harvest losses natin. Sa pali pa lang, nasa 18% yan. Sa Vietnam, nasa 8%. Yung ating mga gulay, magmula Baguio hanggang dito, yung malaki, talagang konti na lang yung natitira. So talagang napaka-importante, hindi lang sa production, mapalakas natin, but ma-maintain natin yung quality ng mga produce natin at mabawasan itong mga post-harvest losses natin.
0: Mm-hmm.
1: At pabawasan din yung ating mga ini-import.
0: Yan, okay. Naku, Asec Carnel, sir, salamat po na marami ha, for the updates mula sa inyo sa Department of Agriculture, sir.
1: Maraming salamat din, Sir Alan. Mabuhay ka and good morning.
0: Thank you, sir. Good morning. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Thursday, October 8, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mark Buqueron, Mary Ann Bilios. Thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go.
4: 98.1 BT Radio.

0: 101 Dinugdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tubuan. Usa ka programa nga naghatag og giya